0: ena go nyene executor a etsang o tla fumana fela jwale hona le motho ya lokela go ka batlube motho ena ba tuang botsa curator yena ka puena ba bana ma goa u bitsa curator curator ga ke yena a tla hlokomela thepa ena bana bana na a hudisa bana bana ka yena le yena o ntse a ja go yona mo tlo ga ile mo hlokomedi wa bana ba ihle ya bukanelwa thepa ena na ha batswa di batsama ka mokgwa wa molaong kwa 2024 wa bojalefa o fedisitse molao wa Sesotho wa bojalefa gore ihle o fedisitse molao wa Sesotho wa bojalefa gotu ga re sana molao wa Sesotho wa bojalefa wena o ntse o bua ka gore ditaba di tla gutlela ngwaneng a mogolong ga di sa le yo taba tsenono ntate
1: tabeng tse tsa gae ka mo re tla fiwa ka lereko yena ditabeng tse ga e le mo are willi ha a ka e hlakola a utlwa gore achebele ga eba thepe ena ke reng ke e fa bana ba ka ke a ba arolela ba le batlhano jwale le ena motho wa executora o tlo ja gona mo ke hlakola willie go tlo tla go etsala bang ka thepe ejalo
0: wa tseba nna ga ke na le monyetla le a ka go hlakola willie e ha e phekole sena se wallang ka sona gobane ka nkena agente o tla ba ntse a patalwa empa agente ga a na mosebetsi wa letho wa o patalwang ga re e shebe ntate mokwatle thepeng ga e ba go na le diagente tse ntseng dinka tšhelete tsa basotho di re di sireletsa thepa tsa bona di ja basotho agente tse jalo di re di tla sireletsa thepa tsa bona qetellong di sija basotho ga gona agente e kenang thepeng ya mang kapa mang ga monga yona a hlokagile ke master a nang le lentse godima thepa e a bueng le sa buang ga se agente
1: agente e kena kae e kena mole moo monga thepa a lo ngwala wile
0: a ua ka legotleng e kena fela nakong e bang e etsa wile e mo patadisetse taba wile ene o etsa fela e be ba goana ke phetho ga e ba go na le tšhelete a ntse a fana ka yona go o sireletsa thepa ka agente ga gona agente ile o sireletsa thepa thepa e ikagabelela go master ka mogalefi la beng ba yone agente a ona mo itlo kena teng gona moo gobane le motho eno ya bitswang executor ga se agente ke motho e mongwe sele ya ka thoko wa mophethagale agente o tla tlhaga ga o se o kenwa ka mafotleng e seng e be a ka kena tabeng ya kabo ya thepa ka mogalefi a mme ka gona nkgono nka bo kgothaletsa gore a ka nyatlatsa agente ya ba itswelela pele ka wili gobane wili e tlabe e bontsha gona thato ya gae e re ka mogalefi la gae thepa ya gae e be o bomamang jale yeo wa wili kapa le ga e se wili ga e ba rata gore e ye go ye molemong a ratang ga e ba batla gore ba ya go lelane ka o fela ga bona ga seka etsa wili ba tla go lelana ka o fela ga bona ka o lekana go bona empa ga e ba go na le baitseng le baitseng ba tlhokang gore ba une molemo thepeng ya gae le baitseng a sa tlhoke gore ba une a etse ntho eno o thweng ke wili ke yone e tla mo thusa mme o tampa go tlotla go ja yane yo o thweng keng eo ke executor o tla ja gono wa gae go a go phethagatsa nako eno fela ga e le agente ona jena ga e ba o ntse a e patala o ntse a isa tšhelete le metsi
1: o tlhalositse mona gore willi mona ge ntse re ba buletse nomorong ya +26659933 o tlhalositse mona gore ga ke ngwala willi ke nyala tokelo ya gore nkare executora ga a fumane letho ga ke sa ngola ena wa ipha ga ke ngwetse ehlile ga o no fumane letholetholeto go hanghanghanghang ke molate gape mona ke a gopola bore na e ka nna ya ba go etsaetse jwang mo ke a gopola gona e ka nna ya ba go etsaetse jwang mona ke molate gape mo mongaka

0: tlo etsa la ba mmoa ke ngotse wa ska fumana letho
1: ehile ekeketara ha o hlalositse gore ha fumane letho ha ona hana o thola letho empa o tsi gore ekeketara yeo o na le tokelo ya gore a ka ihutla a re nna ke tlo tswela pele ha se gore ka o mongwetsi mono o sa tlameya gore a itse taba eno a ka ihula a re nna ke tswele pele ga ke sa fumane letho mme a sa tswele pele ke mane moo jwale o tla fuwa monyetla wa gore lona ba setseng le batle motho yo mongwe a ka etsang e ka bang executara ga le sa mo fumane master ke ena a ka le batlelang yona ena o tlo o patang
0: a re nke mamedikeng ga e leto
2: ka lerato le ka magete
0: ka o felang
2: e tshabana sa kgong
0: ee nkgong
2: hele ke nkgolo kgotso ke legela phologo
0: bontate ba kae ga ka bontate a baotse go ke ena bonkgono fela jebana
2: ke thogile letswalo ntate gobane gona gaufinyane le rona mona ntho ena ntate a ntse a bua ka ena e sentse e etsaga monga sebaka o tlhokaetse lengwen se fedileng ka kgwedi ya bosupa ke selemo sena ke selemo dintlho di emetsi bana ba re ka pota ka ntena agenteng tse re tha ke gona ke tla lokolola fala jele ba re mo re moakalang re bona ena a ntse a iphadisa ka ga ditlha tsena tsa motlo o gaile ntlo o santse a tegatela ka magako kore ke tshwile letswalo gobane go ne na le sebaka seo go neng go lokisiwa makoloi go na le sebaka seo dikoloi di emang teng di ne di patalwa motho ye o neng di le pelo go yena o re ga ke sa tseba letho go kwetse le kgwebo ya kaeo ke neng ke sebeletsa go yona ke rua dikgogo tsa mahe ke tswela pele agente eme itse ka o tlhaga re nketse ngwana reng kwa mofu ha re re ngwanelo ga ba kwa mofu a tlise lengwalo la mmaela lefu le pakatsang gore kwa ga mamang mosadi ena re sa ukwa taba tsa gae o sale lephako la agente ba lelapa ba neng ba na le dipampiri tsa mofu tsa go ba abela ba re o ntse a re fela ke tla le bua ka moga nako etse ga re re kgwedi o ntse a re kgweding e tla yo mpa motho yo o lebetse gore lefu le teng ke a leboa ke leboa phadimaiso go e fileng yona tate lefuka la ngwana ko gongwa le ntate ntate morena motlhonolo fa tsa moekeletse a tlhobaetse moroko bosu botlhe gore fatlholola gore bega lefeleng modimo a moekeletse ke a leboa ke nkgono kgotso ke legela pholo ga tsa utswe
0: thank you nkgono plus 2665-9933 Google kena bo mme fela ntate a ke reng ke monke ha le twa
3: ka ka tola ka magetsa
0: ka o fela
3: ke tsama na sa khomo
0: ke le na bo mme fela ba tsenye ileng
3: a re kwela ke re ba tuba tsa kena ho kwa hore na ba etsa ba ho tsenye ile gona o phela hantle le ntate.
0: Eme.
4: Eme.
3: Ke mme ke a peata le nyetwa ke se buweng sa maija boko. Ke batla go utlwa gore na molao o wa sekgowa o o tsamayang le diwili le diagente e le gore o se o gateletse wa Sesotho kapa go etsala wa mmou gobane o tlo o fumana gore jale go tsena tsa sekgowa di ntse di re tšhelete wee gobane ga ke ntse ke ikapa ke itloela ke ijelela papa ka gowana nonyana mona ke sena mang wee ke iphelela le ngwane eno ya ka ge le badidi ga ke tlabe ke sena sotlhe wili ga ke e etsa mane e batla letho agente ga ke e batla mane e batla letho a yo tla bona re mo e tlabe e tlhokala jale o ha ba ke sa etse o ile ya ke

0: a gente da utse how ye tsa wile
1: eh wa u
0: eh
1: e batla letho
0: aha
1: pele ke batla ho go re na ding 20 na ha ke jetsa ke re arch pele mona ke batla ho sebetsa ka bojale fa bane ba se shuthu ha ne ho gineng ke ho etsa mogene mane ho a hana ne yana really fela ke a bona ho ise ho tla hana kae kae ho ba re se re sa phile le mehleng ya di form 6 re phila mehleng ya di leagues le si tena tsona te ko mpatla master hantle really hey ke batla ho go rena ntwe tsa se go a di hatile tsa se sotho e leng ho
0: so bo se pe tsa ha ho na hona tena ha ho kilikiki ke ngwana ha wa sala mo e se ile ha hae ka pa ho etsa la ba
1: wa u kwa e bile ha qeta a ke re le ho di mola ntong li si mo hanka ka tsamaya ke so ka ba ke a master mola mwana o hana lo ga ka ge ke sa ka etsang ko wele hey tswa ka ho go na master yo yena re a molefa ha re tse re etsa tse tshohle ka pa re etsa bang
0: Mhm.
1: Hai, ke bua sa maila go kae go ka taba tse thata fela tse boima. Tsela di batla batho ba tshelete tsena. O lokile ke bua sa maila go koko.
0: Thank you. +26659933 ring ke bo mona high about thing. Na re skonye
2: yo, ompo ke kala ga endere mgwadle. Ke se ke le naki me so yena, bana ke kene mo so e sentse ye me ke molao.
0: Aha.
2: Ke pa o re ke ga be ke kala nge ke kala pila nne mona na o khono ke o ape a me ke ape a ga ka le nyene.
0: Eh,
2: me ga o kutanya le hle se go a se se a tele se se khotho, se se thwa se sa leyo. Gipet hobane le ha o tsa etsi wile ka mogwa wa ona na o tla ile dingwa se goa e ba o etsa foromo ye
0: le se konye
2: ndade
0: go pare re nke nwa fela
2: eh tat
0: ha le twa
3: tala ga to le ka magethe
0: ka o fela
3: ke tsha bana sa go
0: ndade
3: ndade u fukara ma go go mala ndade u dinela nka mo no
2: ha tsanta
3: e be tsa ntle ndade
0: anta prava mnga ga
3: ha ga ne tsentse ba ba le se ke ke ne le di taba tsena tsa hao ke batla ke sa u kwisi se hantle go na o ntse ba mo dwa tsa ba thepa e ya ka hanna ke ntse u ile ke ma ke batla ka nhlakisetse motho eno a taba ke paena ya ka hanna ke ntse wili ke etse ke bana bana ba ka bona ke mang ha e se wa leloko wa ne nna ke ta kgetha wa leloko e tla hanna ke re siko ka pa leloko ke ka bolela go ke leloko re tla ke tla etsa le tla abela bana bana ba ka ke mang motho o antse a bua ka ene ke sa matsiring yo ha ha go bana ke go kutwa ka o ya le ntse la se goa mona e le go se sotho se ferisiwe ke taba ka e fela ga kalo ke a leboa ke tla utlwa gona o tla reng ke tla mamela
0: thank you mongaka
3: ke a leboa ntate ke ntate phomolo e teng mo ka yona mona a tsoro matebereng
0: thank you ntate
3: kgotso
0: na le sekonye
2: ntate ndare mgwadle a go ntse ja ga benda de pumpa e teng o bana ja u go re o wa fihla lo fihla a qala le gona ene ka ga bo e khutshana ntate pumolo go jwa lo ntate o ile nya hao o ke ke bo ba le ntho thong ke o ile o sa fane ka motho a tla ba thipa e hore na o mogheta ka ga lapa ka pa mogheta thoko fela ena o tla tlamela go abe teng gore motho a tla phetatsa o ile ena ke mama mama ye no mo supile go ga pheta tse thepa yeo ha tla nwe ha kalo kalo go tla yetsa ntweni o na le hona o ga ka ihula ga yena ha

0: yetse mme ga a sa yetse e tlile o tla tlameya go batlwe motho e mongwe and-e motho eno e mongwe go tla tswa gore na o tla etsa ka boithaopo taba eno kapa go tla batla go a patalwe mme o tla patalwa ga a batla patalwa ga o sa fumane motho ya ka reng a ka etsa a sa patale a sa lefuse ke jalo ntate yona jang kapa jang go tla ba teng ena gore na mang o etsa jang e tlameya gore a be teng mophethatsi wa yone tha ge go utlwele go nkgono mme ke apeya ka lenyeta o ne a re na e le gore molao ona ona wa sekgwa o gateleletse wa sesotho o jalo mme wa ka wa sesotho ga o sa leyo bojale fa bane ba sesotho ga boyo bo fedile ba melao ya lerothodi ga ona mo bo sebetsang teng gona jale go se o sebetsa melao enana wa sekgowa gore na thepa e a bue ke mofu kapa ga e a jwa ke mofu e ntse e tlile o sejetswa ke master of high court di le jalo ga e le mokgwa wane o ne ntse o sebetsa wa sesotho ga o sa le teng wang re se re o lebale le taba e le a bojalefa ba o ga motona ke ena e tla ba mojalefa ga eyo ga e sa le taba e teng e fedisitswe ke yona molaodi ga re fete re gutlele gonkgono kgotso ke le re la pholoo ga re goputsane ntate mokatle go nagana potso ya ga e ne e reng gagolo wena ntate waka ke nnete ke ngotse mona jale ga ke tsaya re ke tla e nepa
1: a ke na go yona re tla utlwa gona go na le dintlha tse o di siileng
0: mme o ne a bontsha gore ehlile nkgono kgotso ke lere la pholo o ne a bontsha gore ehlile taba tsena tse go tswang ka tsona di tlile di a etsagala mane mo a leng gona teng a bile a re o tshwile a re akgente ke ena e tlile e bonala e gana e kwalabetse se ebile ntse itshegela e etsa dintho tseno nkgono ke rata gore ke re go wena akgente eno e ntse e fosa kore e fosa gagolo ga ena boemo ba go ema taba ya thepa enono ka tsela ya mofuta ofeng kapa ofeng ke kopa gore batho bano ba ikarabelela mono ba nyolwe ba ye go master ka kotlologo akgente eno na ke ke ba tswela pele o etsa ditaba tseno gobane ga ona molao o reng a ka etsa ntho eno a ntseng a etsa go bogana ka thepa thepa eno ikarabelela go master e yang ofising ya master e teng strekeng sa lona kapa letle masego mona taba tseno di tla emisa tsa akgente ga ngata ehlileng tsate mokwatle diakgente tse dintse ngata di na le gore di iketse ka ke ditsibi fela ba sa tsibe letho ebile ba iketsa gore e ka ke beng ba dintho e se beng ba dintho ebile ba ipha dintho tseo ba senang ditokelo tsa go ipha tsona akgente tse ngata
1: ke
0: tlolo ya molao ke tlolo ya molao ntho eno e ntse e tswa ke akgente e ke tlolo ya molao ga ona molao o ka mo dumelelang go ga etse nthona ga ona molao o mo dumelelang tse ke master fela ya nang le tokelo ya gore a abe thepa eno ka motho ya bitswang executor le go jang tate a rena ga o sana wa sesotho ee gayo ga o sana bitso la sesotho ntate wa ka re se re sebetsa ka sekgowa o teng ntate phomolo ke ena o ehle taba ena a sekgowa utlwa ntse ke ba sekgowa a ehle jalo ntate wa ka se re phela sekgowa re sa phela sesotho go ya ka molao ona wa 1924
1: ya ntate nahlile a tshwenyeile a re jalo o bona gente gape ke ona go na le mo agente e kenang teng ditabeng tse kapa gente e kena fela ga motho a ngola wili e tempisa fela motlho mong le o mo tataisa
0: ke phetho ntate ditabeng tsa bojale fa o na mo agente e kenang teng e tshwana le potso ya mme manemaamage o ntse a lefa agente bakeng sa seteletso leng ka nnete ko o senya tšhelete ga ona akgente e lokela gore e bentse e fumana tšhelete go tho e tla boloka thepa ya lelapa go tla e tsala jwang e tla e sireletsa thepa enono yotlhe yotlhe e le a jueng ka mokgwa wa ile le e seng ka mokgwa wa ile di tlo a jwa fela ke master ke ena a nang le maatla godima tsona ka morago gore go lepila beng ba tsona ga di tla leiwe mono enana ena bana bana ba diakgente bona ba ntse ba itjelela batho
2: ka lerato le ka makgethe
1: kao fela
2: setšhabana sa kgomo
1: ntate
2: bo ntate le ke se ke le dumedisitse ge marena a ka ke ntate thaka diame koti meoga
1: Hey, mga.

0: ke ne ke re teng ha di waga ke kene puna le a sokomela gore banna ba di bari bari ba bolaya ba sa seng letho go bane ge ba kgetile ka menwana ga ba isa paramenteng ga te ba tlo sela ga gona go bane ha o fitlha ka mane ka senateng marena a ba tshireletsa borena ba bona kore ga se ke ithuta ditaba bana marena a ke ke a gana ntlha ya ga ngwana kore ke sebetsa lelapa le tshogante gobane batho ba ne ba ka mane ka pagamenteng re ba kgetile ka menwana ke dibadibadi mme ke bafo jale ba kgesetsa melao ene gore ba tlo ja tsa ba bang ba sa sireletsa di sa bame le a e bona taba eo beng a di baka ga ke na potso fela ke e bona e le jalo ntse ke le teng mo ke reng marena a tshireletse ya bona taba tsa bona ntse di tsamaya ka mokgwane wa molao wa le go thodi mme le marena ba bangwe ba marena re ne re tseba ditsadifanwa fela ka gago motse di fiwa bana ba sebaka seno empa gana jale ba bangwe ba marena ba direkisa e se sebakeng sa tshimo kapa sa jarete ya gae e le sebaka sa fela sa thota mono empa e se direkisetswa setšhaba go sasa oangoma ke ya moo ke ntse ke patala ke a leboa marena a katle ga re tlhokomedise batho bano ba bontate le ba bomme bao bantse ba kgetha ka menwana ba tšhentšhe molaono ba ne ba re bolaya ke a leboa
1: thank you mongaka
0: e ne ge ga ke bua ka tsatsi le leng ke ge gona mono ke a gola ntate eno a na le teng le ena o ne a bua ka go gong empa a bontsha gore go bisa agente jalo ka mme a ne a ntseng a bolela ka mane ka qatšha gore o ka patala agente ya ba eo tsa tswela pele gore a tla tswele pele go thusa bana ba gago sore seo ya ga ke ba jotsa gore agente se ding ke baje ke boboi fela ke a leboa tleleng gare
1: thank you mongaka Mashona bidi ametso e mene fela le sekoto re fretse hora ya bobedi. Metso mashona ga ka mora hore na bobedi ke lokolla ntate sekonyela kwano. A phumule. Ha le twe?
2: Ka re tlo ga magete.
1: Ka ofela?
2: Se tsaba da sa khumo. A wa bua mo se ke a ke tlo mo kopela phumulo mo na ding ba bale o tla eto bale. Mbosa o me mamba e tiwa e tiwa tswa fa go tlala nane o ba o ba nka ka go itelela go ile go si le nane o ile la gona e sala bona tsempa o se buile nane ke ke ne tabeng he taba ka kina go e ba ya khetwa tswa a ka mo se ke tsho ke mme go wa ukwa lwe taba ka kina mo ite hona le tabe na go re ibe re na le ntho mona gore re na le mo ntseng re lefa diagente teng ba tsa jale setšhaba le sona se jaaka o tlhoka ditsebo gwa gona gobane ga re ntse re lefa tena ga gona moo go buwang ka master enwa go ntse go thwe re lefelela le go tshireleletswa thepa kore bae kutlwa ke batla go tseba gona gona moo mo ntseng ke lefa e leng gore ke gona mo bua le he nka ka etsa mmuli ena gona tena jale e le ke tle ke tsebe go bona kapa maltae o nthusa kae wili ye ke etsa le agente ebe ke isa o master molao o e tisa kapa go etsala jaka goba le ise yona ke yona e ke tsewang gore ya go master mola tle ke tsebe go isa e hantle kore kuba nna ntho tsena se dimpherekanya di le ngata fela ba tsa ntho tse ditlhare se ntse re le bago o ipotsena ga o sontse o lela gona re le bakananyana ka masome a matlhano a nannang le metso

0: na ile bale ba ba re feta mba ka o di mo go na e ba tlallela ka e ba be se ntse na di hla ba thwa sentse ba le bagolo ba tsofetse ine tse di di si yo na go nyene e ka o fela hai tenne le re tshise he o na a gente tse ha ntse re tsere di le fellang o bua bona ke ba thwa sentse ba ga ke hona ke hona ba tla sireletsa thepa e re le di agente tsena ya le hona le o na le ntho ka ntle le master ka ntle bana be Masta ena ke kukwe ka hutu sirele itabana kwana. Hakiso uwida uwa hukona keleba huruti na. Hei, kapa nire nitabati. Kapa wale jina senga kopa kopa nila huu. Ah, kisa shuna hanta masta ena osebita kai. Ne kukwe namo ubadaba nzimbala ika masta ena utu chalana. Muna muu simba siti wale bangu. Hei, wali. Hei. Mm, tsa ke le tsho. Ke nna ke a peka nya tsa ke le sibuye sa mo ja boko.
1: Ka di nak.
0: A le we.
1: Ya re sko ye.
2: Nda re.
1: Ke ba ring ke na o tete.
2: Eh.
1: A le twa.
0: Ka le ga tsela ka ma he.
1: Ka fela.
0: Ke tsabana sa ho. Ke mo hono tso ke se se ga le itso.
1: Eh mo.
0: Hey. Ka ku ga ke ke sa se le na ke kala ga. Ke tsena ga ga go tsena ne ke wetsang ga de sana. Ke le nna ke nne nga ke phela le ga ke re ba di se. Ke le hana ke tsane tso ho etsa jang. Go tsanela ho etsa le jang. Go ba di di sentse ke itso fa le tsang ga ga mo sia mo. O tshwanela ke be ke ntse go e tsaleng ga ka nthusana mo ke a leboga tsela ga ke le molele ke utlwa ke fela ka ne tsala tlongam
1: o ka nna wa ngola setlolo a kere wa sefa ga e ba o sefa
0: ke se ke se se gona jale ke sa phela ke gola go tla thwe ke analyse go itsang
1: wili
0: ee bokompho a se e ke ke ntabe ke fane ke sa phela ha e tlhoki di master
1: oh eh ha o fane sa phela donation ha o mo fa mbo
0: eh o ile o nka hla ka isa donation
1: e mo mo fa ntho hang hang ya ma teacher e se le ya hai o tla le sitse nna le skonya na hore ha o so mo file ha o sa mo kwenetsa
0: eh ke tlile bo
1: eh
0: hai o thata ntate ana ye le tsena na ha ke tlo nna ke ga le ntho se se ba ba ke sana ba tswadi ha di na di bili ha di na le tho ke di fuya ke mang ya le ke tla tiswa ke mang mo ntho ntse o tseso ai e le ba te ke ya le ha
1: ka yo ho Tadis ko yel.
2: Nda dem kwat.
1: Ke go ba ridi o tle mongaka. Ke tsebe o lokolla o phumong.
2: Eh nda ke ire ke tlale ka ena khono. Kana re ke khono tso ha o iketsetse.
1: Eh.
2: Eh khono tso iketsetse o re ke ena le stolo sa ha etsela ka pike mogadi ya hae.
1: Ke mogadi.
2: Jale na etse ba. O rena mo pega pa a itse go ile o eme khona wa ipotsa go nwa batho wa tswa na ntwetsa halang ke ndi re mokwata na ha ke tlo go thaletsa taba ya donation mo e bang nkhono o ntse a dula mmoho le mokadi ntle le ha e ba the hona le sebaka se sentse ka thoko sa ka mpang go bane hang ho ba a mope ebe ntho eno ne ya fanwa jalo ka donation a o sena le tokelo ya gore ke ga hae bana bana ba na le tlwaelo ya go baleleke batswadi ba bona ka mahabo bona ba re ke mahabo empa ha e ntse ntho e kang wili ke yona e tla mo thusa gore tokelo ena ha e tla sebetsa fela ka morao homo go lefu la hae e ntse e itshwanela hantle ntate wa ka le taba ya bojalefa ba Sesotho tsa bojalefa ba Sesotho bo nepaitse gobane

0: boetsa ala ka magalefu e bile bo ja lefa bono ba Sesotho bo neng bo go ngwana a pele wa mshanyana ke yena mojalefa ga bo ka tsela ene o bonalang Basotho ba se ba botoloka ka yone e ne ntse e le gore ga ba setse le bajalefa bana ba lelapa leno ka ofela e ntse le ga bo bona fela bomadimabe bo etsalang ke ba gore motho ga o kala go thuke mojalefa ore ke gagae bojalefa ga bo ko motho ke gagae bo gore motho e ntse e le ga bompankile boikarabelelo ba batswadi mme le bana ba teng ba ntse ba na le tokelo gona teng ke engwe ya dintho tse dingwe tseo ke neng ke re go botlhokwa gore ka nako e nngwe ge ke re ditšhabisetswe Basotho bo lentswe lena le mojalefa le sebedisitswe gampe la ba la sebetsa gampe ya ba batho ba etsetswa dintho tse o thweng ke dilisi malapeng gobane go thwe ke mojalefa mojalefa ga etsetswe lisi isala e le ya monga lelapa leno go fitlhelela go fitlhelela empa motho eo e bang yena ke ena a fuweng e le ntho enana ka mokgwa otho ke donation ke yena eo a ka etsetswang lisi mono so re sebedisitse bojalefa gampe go fitlhelela bo bonagala bo sekisetsa bana ba bang ba lelapa empa ne re sebedisa bojalefa ka tsela ya Sesotho gantle e ne e le ntho e ntle le go feta tsena tsa segoa tse ntseng re le gara tsona ga re ke re fetele go ntate thakadi ya mekoti e megolo ga na o itse ore o ko nkgopotsanyenyana ntate ntate mokwati
1: le ene ke utlwa a na le modikwadikwane ditabeng tsena bele bile gore hico o bona marena bue le bona ba sireleditse ena ya bona ya tlhatlhamano ya bona
0: ke kgethile barutei jale ba etsa jang barutei bana ba bolaya gona ba sa ruteya ntate thakadi ntate o bua tannete ko ofetse ntate batho bana ba kgethetsweng mane paramenteng ga ke tsebe e ka ba sebeletsa bona paramenteng mona basebeletse Basotho taba ena molao ona marena a mangata a ile a leka gore a elwantshe a shebane le yone empa jwale ba tlholwa ke divoutu tsa banana ba kgethiweng ka menwana banana bao e leng bona jwale ba sebeletsang magoa a maeurope gore e be Basotho re tlo tla re latlhegelwa ke boleng ba rona ka lebaka la diqeto tsa bona tseo ba di etsang ka mono ka paramenteng ka nnete ke mathata a magolo gagolo ano a magolo mme etlhile ke bona batho ba lokelang gore ba galengwe bana ba maparamente ba tlameya gore ba galengwe ka thata gobane mono mo ba ileng ba etse setšhaba sa Basotho ga ba ela bona mme ka gona ditaba tsena tsotlhe ka fela tse ba di etsang ka mono di fetoa go ba ditaba tsa Basotho ga bona ba se ba di etse diqeto fela ga ngata o tla fumana gore ke diqeto tse kgatlhanong le dithato tsa Basotho empa ka molao tse di tlo fetoa tsa Basotho ke bogateng le bo tlololang bo etsetswang Basotho bo etswang mono paramenteng eo dinthong tse di ntse ngata gagolo yona tabeng ya molao ona molao ona na e ka re ka nna e tlile o ka tla wa khutlisetswa morago ka o fela ga ona empa he ke mona mo ke teng ke tla bua fela ga ona ntho ke tla etsa paramenteng mono ba nkile qeto ba ka nka qeto gape ya gore ba ke ba tlose molao ona ke nnete yona jena ba kgotsetse ba nkile dintlha tse itseng tsa molao ona ba re ka nnete ba ile di-churches ba ile dihlakola ba beetse nepaetseng ba ya fela dintlheng tsane tsa gore ba fanne ka tšhelete tse boima gore e be diagente di ntsha ditšhelete tse boima thepeng e nyenyana e banya jwale batho ba latlhegela ga e le nnye tsa mantlha tsa molao ona tsona tsenana tse utlwisang botlhoko tse gateletseng Basotho tsa gore jwale moetlo o seo ke ke wa fana ka lefa la gago go latela mokgwa le meetlo ya Basotho yona ba ntse ba re e ne tswele pele le jwalo itlhe molao ona ka o fela ga ona o ne o lokela gore o latlhue o isa morago gobane ga ona le mo o ka wa reng o betere o feta mo o ne o tlisetsa Basotho bokgopo bo bogolo ka go fetisisa o latlha le boleng ba rona re le Basotho le lerato la rona
1: mmekeapa ka lenyeta le ena ehlile o tlhoo le ena ya chesa ga tsebe bona jale master o a lefswa le agente ga entse go ntse o thwe go thusa go sireletsa thepa ke le agente lefe kgwedi le kgwedi agente e kena kae jwale mo
0: ke a leboa ntate mokatlhi wa bua taba tsa botlhokwa nna lenyeta ga ona agente e sireletsang thepa Lesotho mone ga iyo tšhelete eno ke e ntse e tswa mahala e ya mothong eno ga ona mokgwa a

0: tsikiletsang thepa ka yena go hang. Thepa e tla tsikeletswa ke master ka morago go lefula beng ba yone. Ga e tshireletswe ke akgente go hang, akgente a yona maatla o tshireletsa thepa go hang. Taba kore fela agente e ka buella ditaba tsa gago ga o ya ka lekgotleng. Ntlheng ya go sireletsa thepa ga se ntho e teng e e tswang ke agente. Thepa e tlilo sireletswa ke master ka moga lefila beng ba thepa. Ga ona taba ba tla ntlhoya ke re ba ntlhoya diagente. Tlameha go bua nnete. Ga iyo ntho e ne ba ntseng ba e bua. Ke o ja ditšhelete tsa batho ka setlhogo. Ga re tle ga nna ya bobedi o itseng ntate e teng e.
1: Ya bobeding e le gore na. Ha master hono thwe
0: na master wa
1: bana bele le bona se le batho ba holotse master o kena ba mbali ditabeng tsa bona se le batho ba hono
0: e se mo pili pili mola e master no ntso sireletsa thepa le bitsong la ba empa mola o huna wa 2024 o se se tabeng ya bana fela e se le tabeng ya le thepa yohle e siweng keng ke ba e sireletswa ke master ga e sa tshwana le pele le go molao wa sesotho wa pele mono wa golelana o thogo tshireletswa dintho tsa bana mana master ga e sa le tsa bana fela ebile gape master ga ke ga lefuwe master ga lefuwe empa motho ya sebetsang dipakeng tsa master le thepa wa lefuwa eya
1: ha re phetela fela mongaka o kore hlakisetse mona hore hana bele mona ka bonyena ya thepa ya mofu ke executora ke mane mo nkgono kgotsa ke la pholo wa buileng ka hore agente e tlile se hulanya ngwana e reng ke wa ntate wa mono jwale ha ba re tiisa taba tsena mmangwana o kae ha e ba o hlokaetse ke bona gore ehlile mabitso a ngwaneo le ya mmae motlhomong re kare o ile a kenya dikamano le ntata le mofu
0: ke kopa o tlisa mona ntate master nye agente gana tokela o etsa ntho e nantseng a etsa go a ga ke banna a tla ntse a hulanya batho are o ba kopanya le bo mangmang ga se mesebetsi ya agente ntweni ngwana a e bona a le teng a kaba ntse a tlile pele mofu a tlhokaga ya ba wa sa ga ka ga lelapa o thoke ka golo mme ngwane eno le a ka ba a ba teng ga keke a nka sotlhe sa ka monono o na le kwa tsipenyenyana ebile eno o tlhaga e ka ba ngwana madi fela e se ngwana lenyalong ba fapana bona bana ba ntse ba fumanane o thola nthonyana ga e ba a ka tlaela le teng e le ngwana madi fela jale a keke a tla ntse a hulangwa ke agente agente e tlile o etsa
2: ba re ee tee ka re le ka nthusalang ke etsetsa print out ya tabatse ba re ee aa ka e lata ga se ke e latile a ke re motho ntse e letsa batho ba banna ba etsebang ba se ba dumela o joo ka e lata ga se ke e latile a ke re se ke na le taba e ka emelang yeo yaka ka e kenya ka gotlha ka re ga e ba e gotse mogena morena wa e latola ena fela metolong authority yona ga e latole ka ga go na le mo e tla loka teng tabeng ka e kenya ka gotlha a latiwa motho eo e kelelang ka ena yena eno a seng a jile tšhelete ya metolong authority ga se a latiwe ante a bontsha gore a tlile ka nnete yona o e fue a ke le ntho ela e tlo bontsha gore na tšhelete ye o e fue ka nako mang o fue bokae e lela bokae kore tsotlhe-tsotlhe tse e tsaetseng aa ga di bua batho ba go qetela ke mogena tabeng ena aa a ke a tsaya bomme ba bua mantse a sekete bontate ba bua mantse a magolo a batlhano o ne a qetelela a sa itse a se ka nnete mme o ezile ka phoso kare ya ba gothe ga etle he go ya tlameyang go etsa yatla ntate go tlatsisa motho tšhelete ga sebo sa wana yatla ga dumelelana gona o e ntsha ka bokae le teng kare le teng e sekebe a ba emphoqang kgwedi le kgwedi a e ntsha go fitlhela e fedile ke gona a ke tshwa ke re ntate le fogela ngwana kogo ngwanna ke se bueng nna eo a na ntho e ka baka e jowa mo Ya ba ba la.

0: qeto ya ho tsitsisa taba tsa ka ba hanne ka form C motho e mong a mpha malebela a re hey ngola gona mo ntseng go etswa tsona matinkeletswa ngwana lengolo ka mogeneng o ikope botjha form C aowa a le yetsa lengolo ka ikopa ka gatelwa ka ba le yona ka re ba itse form C ha e sana maatla ditle ke ntho e ka qhekelelwang ke marena le makhanselara butle ke emane mo go senang ntho e tlatla e tshwarelela ngwana ka le motlang ka ka swang ka e qeta ka ya LAA ka etsa lesi a ke monate ke monate a ona ntho e ne lesi a bone
1: otsho
0: ga monate jang fae tentse ke re ke ale le boatleng hela le ke la nthusa wena le doresa Dile di batla di ama ka diloko. Ke go ntisa mona he go a tla tlhotse ba tlo motho o itse. Wa ba tla tle mela o entse ba mela o ka mela o. Go khomathiswa ya se gwa ho nna ya se sotho ya se sotho in the church ho sona lo wa 2024. Go ma o ba nyana mo. Ke a tla go kwa gona. Ga e fumana melao e ka government printing ka mola ge a dumelelwa gore go e batla kapa e batlwa ke batho ba itseng
1: a e mong le mong o na tokelo ya gabelong
0: ga ke fitlha ke re ke batlang jale a wa e sa le mengata le yone go a tlhomathiswa nako yotlhe ka kuo sotho na lwa act mamang 2010 bana go a tšha go a tima ke re ke batlang ga ke fitlha ka moo a kutlwa ka tho tsa re tlamaya go ba le tsona tse
1: a o ipatela molao wa bojale fa fela wa 2024 ba tla off.
0: Oh. Ah, na ba le amen. Ke ntse ke le meke pe ka le nyetse ntse ke le buile sa ma ile go. Ha ke buya go lo fela jena, go ke buya le ntwa tsa bogogo.
1: Oh.
0: Eh, a ke buya le ntwa tsa bogogo. Oh, ke le ke buye.
1: Thank you, mama.
0: A le buwe.
1: Mamedi ke motsotso fela ga re bile ba le horeng ya bogago ge ke nwe metsi fela ke a gotla ke nwe metsi fela mona ke a gotla ha le twa
2: tala ha tolga ba se
1: ka fela
2: ke tsaba ta sa go
1: ndade
2: Ela ntate lefu la ngwana ke gong.
1: E ntate.
2: Ke ntate motwai twai. Jale. Ke na le potso. Ke mame se ditaba tsena ka hloko. Na. Ha se nako ya hore ge nke monyetla. Bohle ke hore ke utlwa ya ka bohle. Ha eba batho ba tlang ke utlwa. Ge buisana le section 2. Section 2 e kope ka batla o hla yota hore ho busetswe molao wa bojalefa wa Basotho molemong wa meetlo e ka nna ya ba e ka nna ya ba mohlomong ho ka ka lokela tsheho ho lokilebiswe mona le mane hona molaong wa bojalefa wa Lesotho wa kapa wa Basotho fela ona o tlowe tututu hobane e ne se molemong wa rona ho hang.
1: Oh, vele o no le na le le ba sotho le ke le ipue.
2: Ke re ke kopa ba sotho khetse lengolo le yang ho section 2. A ke tshe yona ena le authority ena le matla a ho titsinya dikato tsa mofuta ona ona. Ke nnete la ba hona bile ena le ditabanyana tse ka baka la mokolotsi le modula studio wa yona ya ntseng ana le bothata. Fela ofisi ya bona ha ya kwalwa ke kopa ge e tseng lengolo le yang ho section 2 gore e ritsise molao ona o hlakolwe go kgutlise wana wa legothodi o kampa wa pholiswa ha e ba gona le mo o nang le bothata ka nnete ke a leboga ke beile jalo nna sentse ke etsa draft yona jale ya section 2 ke tla utlwa ona Basotho ba re ke ka nnete ke ngotse ha tse o bua mo ne sentse ke ngola
1: oh
2: e ready kore ha section 2 ke mpa ke sa tsebeta

Cancún.

0: Kou kiti jenem.
1: Ali dwe?
0: Sa msari gantwe bo hali haketa amubola jwalo mune yu. Basa le ba cha hulu banna, basa le ba cha hulu dilimong. Ba mata mashumi nga mabidi anan limitsu muna. Ba le ba bidi ba rubona hala. Mune enwa. Matazi yao feta ane adula abea mosadi wa hae marangrang mona a bolela ka mokgo a mo ratang ka teng jwalo jwalo empa yaba ke sala le makala jwale ha ho so hlaya se a duma sena hore ke enwa jwale o hlabile mosadi ka ntho e bohale. Pelaelo ke taba ya poulelo. Pelaelo ke taba ya poulelo. Empa he, sepolesa se sentse se etsa diphuputso. Re tla utlwa hore ha e le hantle monna enwa hore o ne a tsekisa eng mosadi. O ne a tsekisa eng mosadi. Heko. Motho o thola o sheba manyalo morao tjena e hlile a na le mathata. Hlile manyalo morao tjena a na le mathata. Hello twe.
2: Ga re khatola ka magetse.
0: Ka ofela.
2: Re tsaba na sa khomo. Tare fulang wa kokong.
0: Me.
2: Hantle ho ntse itala. Ehe, ho tsake ha ho hlaela ho tshoje. Ne ke tlo tla ke tshoje ga hantle ntle o ntse o gau.
0: Ai bo.
2: Ka ho tata o bua le tsenya le ding fela ra bo gauile. Ho ne ke ke le tla ke butse radio tsena ke re kuku o ya lena hantle ho itala. Na go nyene ne ke ke ha o sole ding. E tsene le ha o fihla ba.
0: Batho ba taba e ile a etsahala la bobedi lane le fetileng ehlile ka moyeng ha re ho hanjwe le motho o sala o makala ga e bo banna ho thwe ha
2: re hlaile ka nna go tsei motho o tla bontse o bua o le mo wa le go ha ke tse mo ke se le ntse ba tlanye le teng ena
0: Ivan
2: Batho ba o tobana le mashome a mabedi a nang le metso.
0: Ee, monna yo a bolaileng mosadi.
2: Ee.
0: Ehlile ba ntse ba le batjha haholo dilemong.
2: Ba bona le ntse le lerato le la dipompong le di-chocolate. Ehlile bana bana ba se ba tatela dijowa ke ba baholo le bona. Hore ba nyala ba so qete.
0: Oh.
2: Wele ho fihla le nthena motlabanyi eno wa moholo eo batho ba mo fetotseng motlabanyi magwana ga re etsetsa ntho e bobebe ya puisano. Ao, fono fono, bana leso. Ee, fono ya thwile malapa, wa uwa. Hatsi, hantla-ntla ke eng e hanang hore motho ha a se a kgahluwe ka ntle. Ha o so le ka tlung ka moo bana kere motho wa gao tla bontse o mo beetse dinako gona o letsetse ka nako mang. Jwale e be ga leqabane go ba o na le diqabane tsena tse tlo etsa gore o fumana gore ke kwatile. E be ke re ke tlo e senya fela kgotswile. Ha ba yaka e senyeile ka ntle le yane ya gaga e kelo e senye. O sankentse side chick o fela moo e be go nna moo ke moo e kang o bapalela teng. Ke mo letsetsa ka yane a itseng a se ka letsetswa ka yone ke eng e ganang gore ga ke se ke tseba gore ke ntho dingata ga ke le ka tlong ka moo ke kwale founu e
0: o ga o tseba gore ntho dingata o tlo kwale founu
2: ga monate jwang
0: goba ehlile goreng ya o shebele metso mmedi mane o ka utlwa o batla go letsetsa motho
2: ga monate jwang ga kata ya sokodija ena ya monna motho ntate o fola ngwana ko gong. Hobane ha o tlo moletsetsa neng le neng ha o batla.

0: auto wa retloho e be wa ka bana o ruwe motho ya le ya no ntaga ke bona o hloka nako ya ka potsa go rena o tla ba le nako le mofumari ka potla ba le nako le side chick very woke
1: jwale side chick ha e tene ya e le tsa bosiu
0: kore lo e tsheta go ja e duka gotsweng a ba ya ka e duke ile ka ntle nna ke a mo bitsa o tlile go nna ha ke re le re tsho jwalo fa jwa jwalo ntate o nontso ipusa ra mo ba ne he
1: ah nna ke le ka khalo ka setoto setete ya mo ke lo seven ke lo bo ha hangwa le fi
0: ha se ke ne ke di mame e tsa mo e mona e ne lo na ke ntsa mo khathala ntate ke khate tsi ya ke fola mo ya go ngwa ke re ke ithumole
1: ya di me
0: ane tirana rena le le fuska mani mani bale yana ke ile la bohlano a tsadi ba ga di perifera tse o hudulwa di tlong ke mapolese le na ke mani kwa re moro ke wone tate o latela batho a ka ya ntse di na le dikholotsi o reka di ntho ko bona mathata ha o ntse o tsa mabaki ha o ke ne megatlo reka matrash o tsebe gore go na le mohla o tla ba le mekete le meketsana eo o tlo batla gore ba heno ba be teng metswalle e be teng e tla ba metswalle ya gago le metswalle ya ngwana gago se e o lebeletse gore batho ba o bo ba kadimela le matrase wa tsaya go betere ga o kadingwelelwa godima seo o nang le sone reka matrase reka ditulo ga o le mme ya ithatang reka ditafole tsena tseo batho ga ba fepa ba fepela go tsona e tse batho ba nne ba titisele ba kene ka tlong ba tlele poleiti tse pedi ba tswe ba kgutlele gape ba etseng ee ka nnete reka ntho tsena ga o le mme ya ithatang
1: dole masego ga re dula malaineng di tla dula kae
0: ga o dula malaineng malaineng ga re dule ka go sa feleng ya mantlha ke ya gore ga o ntse o kena megatlho o kene le megodisano bona gore o ntse o ipeya gantle o seke wa gelosa tšhelete wa tsa tšhelete ya o ka qala wa e gelosa ya pele o tlo dula o gelosa e behe o nne o ipeye gantle re na le matsete gape e tsetele yona eno o qetang go e fua sebeletsa o bona gore o na le setsha ke ke re ga eba o na le heno o na le bana se ka etsa gore bana ba gago ba goke ga bo bona wena o bile le heno ke ntho ya pele e golosetsa wa tsala ka ga o na le sone a ba o beya mokhukhu moo wa batla le a e le mokwa wa sekileng kwa fela wa lebela mokhukhu oo o lebetse setsha sena sa gago o se tshaile a kere o beile o entse dipalonyana moo tse kgutshwanyana kapa o kentse majwanyana a pharanyana moo o tshaile setsha sena sa gago beya mokhukhu mono go be le motho a lebetseng setsha seno wena e o ntse ya pele ka bophelo ka ntlena bophelo ga bo felele mona fela le mosebetsing ga ke re ga se ga bo motho e tse mosebetsi wa fela jalo ka bophelo ba motho bo fela
1: ga pula ena mona ba na le gore botsa gorena se kae setsha palama setsha he o ye mosebetsing
0: e le obane o sena koloi
1: a ke re o tla borekile setsha wena o sa re ka koloi
0: dintho tsena ga o ka ya ka batho ge le batho ya re tsedi ga o rekile koloi re tlo o botsa gore na o gopola go tlo dula ka ga koloi e go fitlhela bona na ke dikae ka jeno o tlameya o lefa mastentrekante oale wa utlwa ga o ka ya ka batho ntate e tsa se kgotsofatsang pelo ya gago
1: tabe ba rena ba rena o pala ba se ka e se tsa pala ma se tsa he pula yana o ye mosebetsi
0: o ka ka ba thona na le ha ke ntse ke tla ke hola se ke ne kopano re le masolenyana e le yale re ne re le bua butiana ba sa bone e le masolenyana e le o sona le a bua mong a sa o tlela bua mong tsa he wena monna o le sole le nyala ke se ka e fa house thunya go bona
1: Mashabile metse sepela fela metse tso re re ba le hore nyane ya bone na taba e tsata e hopola mona ya monne mong ana le malaine ka ke ka go masego ka mona ba re hantle ka la pele ka hore ya bone o dutsitsa ha sfate o be sitse mollo ha o tswa fela go khalametsi o kopana le yena o ithuletse tu sontso tse ba bona o tlameha o sheba ya hae ya budu so tlameha o sheba ya hae ya budulo ha se a ituletse tsa sfate mo mong astens ha le twa
2: da le ga no le ga makhaka
1: ka fela
2: e ga bana sa go
1: enda
2: o la do bua la wala go
1: da re
2: o ndo fela go mo lana ka
1: ando pela ba mo ngaka
2: ah e mo ga no ndam ba ba le tsenga tata ya dibuka le ga dam se le tsinde ke ka papa ti ma tokola ga ba dal kha ma le mo do tsene te buza ba no ga di se de u ira la ma banta u di si je men to tsente ya ta ke bo jo do ga tata ma se ke ja o po da u tlombo
1: mo ngaka
2: e bile go di fantola go te putsa go di papa ta go khama o di mo do do ya ga mwana e ke ka da ma do
1: saluya
2: e ke ka da ma do a di ke sa fihle pela mo la go le fruite nga ke tsena a pa ke mo ya ina le pula tsena le matati ana ai
1: ai da dilile bo mona pedwena ya le hodimo yena e hlile tlo re bakela mathata
2: ah
1: nne wa tshisa so hlaya mayo batang hai ko
2: ane ah ya mo le wa se bue manna ja muka o den ni je mo go bona anda jwe mo abua o da da na o ka ga ba thono i tla la ba bo re ka ne wa le de ga ba o ke gire se ta o ente ta bo so ko go la o so para me se na o ta para ba se ta bu ga ka ba o ya mo se re tsinga ko
1: e a o ya mo se di ba re pala ma se tsa he ke go wena o bohlale o bohlalo o na le kelello re kile setsa
2: eh ha o ba go bolo jo
1: eh bana ba ka setsa o na le kelello a ke re pala ma setsa he o tsa ba sota ba tsholo ba bua nne ding tate le mo setseng ha ba to fa lift
2: a bo
1: ha ba to
2: eh
1: ah ha ba to fa lift o ha ke ana ba sota
2: e ba so go ba khata zwa zwa mona wa awa ne mala ine mo ruma ma gona a buruga wa ei ona le ga go ta pala ma mala ine a le ba si ka buruga ba si ya ba
1: ka go la ga ga di koloi wa la ntoga ka ditsa
2: pala ma se yare wala pero fuka la go go mante ke la dama ja bo go ta ta ri buka
1: ta
2: ngi ma ta ta ta na ja dama ja ke ke ai fam sel to

0: Ale twa?
1: Ala ga tlo ga mafet.
0: Ka fela?
1: Se tsaba na sa go.
0: Ndare.
1: Ai, iba na ke tsa ke feel le tsi di sela, bale. E motvang, a o sian tsa bina pina e reng? Ke be ya o proba ka matsonga ha o morena. Ke a o simanga.
0: Oh, moya ha na uti kya usima ire ki itu ji na.
1: Hoto kibe ya moya tapo.
0: Hey, moya wak.
1: Hey. Oh, yalo unyamezi mwana unzo buyata batapo tokwa. Sibuye nga hau weza o unyamezi hau kuta munu hau sa kute zoto na. Ya la botwa ko na lo ntla bola kana go. Ara ke mang ta tono bua le yena kala bubi.
0: Oh ntate. Makhalanyane.
1: A eh. Mane kala pi.
0: Oho wa kala pi.
1: Eh.
0: Ntate Matiti.
1: O ke ntate Matiti ke wa botabudu.
0: Ha ke na bonnete hantle, ke na bonnete hantle.
1: Hey, di dala nkabula. Ai. Tera, tsamane wa itsiwa wena. Le le ga mala yo. Hey, hey. I fancy little forgot. He is holding the movies. When I look at you, wow, I call that. Well, I'm going to have a house there. I'm going to say, I call that.
0: Ke re lokisa mala pa ke.
1: Hey. O la motho a se dieng le nane o la la wi. Hey. O ke tla ho lo ha se tla le ha men la time a. A ga bana. Ai khona. Motho wa ngwe le yela ya ba wi le ke di tseo. Ka bona o ho bua ka ntwaetse ba motho. Tara ke kwa di mo tswa. Da tara di ja wa da tshwara di ntho ke ntho tsa matso. Anna hey. Ha ba ha ke a fihla na go ntsela.

0: ke tla mo ntsong ho bua ntate thaka ya me go tima ho ha ntse ke tswa le ya ke papane mona ke di na hana la paka ke di lo kopana le mo rena ka tsona a go ke hopolang ho re ha no ke mmantala a tla mo di ka jeng le nona le bae ke tlhomela sa le moya mana ke kwa ndate thaka ri ya me go tima ho la santa le bo ke ba ichi a mo di sana di re tshele to go naga le ka se bo mo tiki mpa ha ya o la o thusa ngwana ka ona le ndate di di nga bua ntho go hlopa re nna ha re ikopanya ga mpa ga ngwala le mo pelo ngwala pagamene re ne ha go tloga ke ya bo hlokwa ha di yona ya la ke tsena ka tsai kopa nga ya ngala la so
1: o na re section 2 is in parliament
0: ndadi
1: section 2 mokhatlo wa section 2
0: o section
1: 2
0: eh o ango ona ka tsai kopa nga ya ang ntle le ho re be le bo ya tapeli bo bo ka re go ka hanya ya le ya ba ga hlaisa maitso mo no gele maitso a na go na go ba go ka ntwana no tshe di tlhopo go tsha tla le nthe ka bole ya di tsaba ba ka ga na ga mo o bana ke dilana na strategeng sa ba se go mo
1: mhm
0: ba ha bona ka le tsatsi le ba dueng how to go potolwa le sechaba ha e sumona go fihlwa ntho tsena ka ofela tsotlhe ka ntse o dike maikutlo a tswang setšhabeng nna ke ikutse ona a nkile go kae batho bamodimo gane ke tla utlwa batho bano ba ka ditšhabeng ka mae ba ntse ba re ga gona monagale a fitlha ga gona monagale a fitlha ke re ke ikutse ona ga re moo a eso ba sa fitlha taba tse die setšhabeng se seng ka go ntse dikolo tswa ga toropong mo ebe e sele maikutlo a setšhaba a motho ba lebitso la gae ke tatege lokela go gola mogong wa mo ka ena kgotso ga ya
1: a ke re go fetswa dipitso gore le go tla ba le pitso kae kae ka nako itseng
0: ga e sesui ga e somonang data ke na le mokana wa setlhotha wa bosibono ga ke se utlwe ga o tshwaretse ga mokana wa setlhohe ke na le makana a dibakatho ba bosimene ka godimo a mabedi ke a rataole le boithatelo ga seitso ka mona ka gore tsamolametolog ga ke se utlwe ga o the e tshwaretse mono mabeneng ano a le mabedi ano feleta gago go utlwe o the taba tsena di tswa setšhabeng motobang ke a leboa motobang
1: ke maphoqo
0: ke maphoqo le gona wa tseba moo a re nga ho khapo no fumane hore le di dipetile le ona ha le ya pepa ke le jo so le hela o so le ja u go le tsike a ke le kho ke tsai di le di tego ba ne ye tedi tso hona a taba tse di tsona di ya ga phoka ka ne o le lo hana di phoka o si a do hona le lentse le leng le go sotwale go bua ga o se ga phoka motho o fihlela a bona mophoka o mophoka fela a sa bona go wa mophoka jale mona teng ga phoka ebile ke bona ai o lokile ngwana mme
1: tanki mnaka
0: empa fela ke tlholetse o bona le gang
1: halete
2: ka lerato le ka makgethe ntate
1: ka o fela
2: re tšhabana sa kgomo ngwaneso o bua le nkgono re tla fua ka lereko ka mona ka mateanong a tsela tse nne ntate ke o leboa hoo ke o lebohang ebile ke re ntate o nno tswele pele hore sikilela gobane ke tlile ke dumela gore taba ena eo bontate ba maletathojang le bonkgono ba maletathojang.

0: yane ba e buang ya hore e ko ko ke ntse dintho ke sa hlakelwa ke sa tseba hantle jwale ma ko re ri ko tla ntate ha ke sa re o wa gabe o ba ne ntate o sa le siyo ha ke ko ga haiba nka ba le mokgwa o nyahlatsa o ile eo ka nyahlatsa le agente eo e ntseng ke e patala jwale master of high court o ntsa tla ba teng ha ke re komoto dinthong tsa ka hai hantlentle ke hlile ke dumelana le ntate ore e ka re mareneng ka nako nngwe marena a rona ha a tseba dintho tseno e ke ba dipitso mona o ko tlo o bue ka taba bojalefa kore re tsebe re be le tsebo obane ka nnete re šwa ke dipelo ka lebaka la go sa tsebisisa dintho motho o e utlwile ga sefane kwa bona molemo fela wa yona kwa seke wa bona madumelana a yona kwa seke a bona matlere a teng mono he jwale taba master of high court ya tla tlameya go batla motho ya patalwang ke utlwa jwale ke sa tsebo gona jale bana bao ba tla fumana eng ga o ntse o bolokile lona lesebe leo gore ba le arolelane lesebe le sa rentšha jale le boetse ba tuo letsepa ate ntate lefurela ngwana ke gongwa ka nnete re ka nna ga šwa ga e ba tsela ntho tsena di ka ba le mokgwa o fetolwa o ka ba betere motho o mpo o ntlose tseleng ga e bane di ka ba le mokgwa o fetolwa a ntate thuto ena ya mahala e botlhokwa mme wa re thusa ke a o leboa ebile ke a o leboa ntate ke nkgone re tla fula ka lereko gona mona a mateanong a tsela tse nne ntate
1: thank you ho
0: thank you ntate
1: e metlhano fela metsotso ga re ebile gore nya bone

0: sebele.
1: Batsadi nna e ke utlweng e mmakatsa ke gare um nkgone go tla fiwa ka lereko le ga ka ba a sakola wile wa tshwana wa moshanyane e mogolo ga e sa sebetsa master ontato ke ena ya ba setse ke maketse le nna kere
0: ga e fitlha ona mona bakere e leng gore banna le basadi ba bare ba kgethileng re ba beileng ka paramenteng ga bana malapa a bona kore ga bana maloko ga bana malapa le ka jeno ntate sekonela olefa ya ka ile a bidika ntate ke gore fa ya ka ile a bidika ke ile ka kena ola utlwa fela ke ile ka utlwa ga ke a utlwa le gona ntse ke reng ke utlwilong tsa nka ka ba fela e file molao o ona a nnete annete ba re spoketse toka gona o toka ntate ga e dilaka ka mašhashe ka mane a re o tla utlwa o theke maikutlo a baso nna mona ga sodi mona kwadimo ane ke motho a tsamayng dipitso tsa mosana wa kwading mane gore ke a swa ke a tshepetse ga ke sa utlwe le ka letsatsing le leng gotho ba tlile ba tlo tlhalosa ditaba tseno le go tlang ka maikutlo a setšhaba ga ke sa utlwe ae ee go kgetha ka kgetha fela ka lekea ntate sekonyana ka jeno o entse gore ehle ke tlo dula ke le sokolosi go mmamela ditaba tsena tsa banna le basadi ba re ba kgethetseng gore ba lo etsa melao bare fela ke ipotsa gona bona ga ba na malapa ba re ba tlo felela moo dintho tse ga di tlo ba ama bona tse thata a kalekale tse botlhoko a kalekale a bontate motaitai ena yona nna le nna ke ya o tlatsa ntate ke teng mono ke a itshaena pela gago tate lefola ngwanako ke nkgono ketitse ka sota ka nneng kogore itshaa kuka tsena tsa nkgono ane wa qatšha ka utlwa gore a dile mona tsene jwalemona botlanya boteng mona ko batho ba itseelela fela ga tsa ntse batho ba itseelela fela jo ke tse ke le teng ntate motaitai o santse tseba ke teng pela gao mono ntate section 2 yona kanetse gore ke tlameya gore re atamele o modimo wa gona ko utlwela bosokotlhe gore ke sebedisa kalekalele ntate shara e raya re qeta ebe master ke ra ntata kalata o sa tse tlatla kalata dintho tsa rana laka tsaka le bana laka nna ebile ebelele o na le molao ga e bewa gopola one wa pele o ne o thwe gona dimoiti ga kena maatla ga kena tekelo molao o tlakotsweng e wa sesotho go na le mothong gona dimoiti ga ntate tšheka a sweletse nna ga ke sa na tokelo wa gopola o teng o teng goreng go tlhokaetse ntate mme ga sana tokelo mona ga tšhege mona o teng
1: ore mme o le mogatsa mofu
0: ke so tsena o le mogatsa mofu gotho ga mofu a tsamaile ga o sana tokelo sedi ya go master of high court ke ena fela tla bua nna ga ke tsana lentse thepeng ena ya gona le ntate sha empa o utlwele gore ntate sekonyela e tlile o e buile gore e tlile ga ke na tokelo dintho e sele tsa master of high court go ntse o tsweng gantle banna le basadi bao basadi ba bona bana banna ba bona ba bantse ba jamela o mo e tla go bona ga ba sweletse o lokile
2: Hello, ntate leitse la kae ntate galemadi a osele wa mpena mangwele mangwenyana nna ga e sale ke aga one ntate kitaba mo khathala ntata yo shone re bolokwa ka a u kendele re bolokwa ntata wa sa mukobela ya u bolokwa magadi a ka mo bo di ja tsantsa wana go te bona a ne di a ma ja go go go ba ja si sa ga ne di a ne ba ntse etsa ba di ga mo wa tsantsa ga ne go ka re mo di di a u ja tsa tsile a u ja tsa ga ma de ga ne di dele mathata a letwa se ntate wa ga ba nna ga ne di di bo sa mo go fela ga ba di ke a ga ba ga e na ga kopana le thata ba ke le le ba so bona ga go ga ai so tsho ga se na ga ya ga ba ga di ya mo ba di mo di ya ba na ke se ka di di go la mo na go go na a ne di re ka ne di mo khatala a sa le ke ya ga mona ke go a ga tsetse ne ba le bu di ntate le ba anne di na re ba a ke ne ta ba ne na fela ka ne ke ta ba mogata fela ntate le go gala ngwana go go mang di ntate ga la madi a o tsene wa tsena ba go ya ka go tsena fa ntate le go gala ngwana go go
1: pe phi mngaka
2: a ne ntate ke go fa le go gala ngwana go
1: tangi ntate
2: tangi ntate wa ba
1: mamedi e mine fela mtoto re fela tjwa le hora ya bone ha le twa
0: ka rata le ka magetha
1: ka fela
0: ho tsaya na ba go mo kwa le te ke re go ya ka kopana ho ha ke re na ya re se re na le mo shuma ba shano ana le metsi u kwa ka ba ka pele ho go na bona ka ba tse di le ho bona hai tera ku kwe di mphirikanya kelelwe ke fa tse o re na ha ntla ke tswa mo ho fela ko re gato a pele ke tlamang ho ikuka ke fe ke bona morena pele a etse lengolo le yang go master moila kapa o tsa ga e kwana a tseba master eo ga ba motsebele motseba kannete yone seditswaka e tlhoka marena e tse dipitso gore ba ke ba rute ba kenye thuto ka taba tsena
1: ee ko gona marena le bona ba se ba fue thupelo na
0: ehe ke yona eo gape taba go bana ga tsena fitlha ka mane ka moreneng ke ge entate ke tlhoka o etsa ntho ditaba tsa bojalefa mo morena ka o tlanketsetsa tona gorena a ntataisa gona a re etsa wa gobane fela a se fue thupelo ka nako ng gobana ga e ba ona fa a fue thupelo ke dumela ka ba sa e fetiseditse setšhabeng kopa ka go ga e se okene le thupelo
1: emetsweng ka molao wa gale akana selemo sa ebile
0: sebale wa ukwa 2024 corona wa ugwachi
1: e go na ho e metsi ho re marena a
0: fetse le pj ralo mo sale wa ugwa o tsa hona ke bana ba ntseng ba mamela dia le moya ha e kwana batho ba mamela dia le moya ntate huwa masimo ba ba bona kwana masimo ha a re di sha o nna o ntse tsa di tsa masimo ho a lengwa go di a pota ha ona motho ba mametse se ya le moya ba tla ditsebella ga e bo master ba ya go go ra ke ntse thata ka kantsi batho ba tlo itjela fela ka sekhu yo ra dina ri a khente tse jang ka o hloka ditsebo ha go o kwa ba ka nnete motho sa ntse a itshehela a etsang a etsang go ba o tlhoka a khente a tsa ntho tse di tsena e tapi hele he a gore tsena di ntlenne jalo ka nkgono ka sotlhwaneng he gao taba tse ke taba tse jwang ke sebetse ka thata mo ntse ke re ke sebeletsa ngwana ka go se tlo fitlha master a master e nona wa babetswe ke mang a babetswe ke mang go se ke swele o dula ba tsebelela ka ntate lebogela ngwana ko go
1: e mongwe wa lelapa o lokela go tlale
0: tshe botla ke ba hore nna heso kwana e tla ona batho ba fadimeletse ntho tsena tsa bo master a tshike le khono
1: a fela ho ntse tsana ba ne ga ngwane mono a ke ba etsa letho ka setsha ha fela mabitso a ntse a ntse a re wena a so fetole ke mane ma to lokela ho qala ho yena master pe
0: ke mohlatlo motseba wa ga nako eo
1: ee ke mohlatlo motse
0: atshe ntho tse dintso na ats Hadina.

0: Hey, aga motho e tsa lo re ha o se go go magathe yo sentse re ena nye sa le ke sia sa lo mane ha manye o ing sa le ke be a mane o dira tega o fela o phuthe mane ra ka bonyana tla nna fumela ntho tsena ntse di ditemo bonyana batho ba ne ba di nke ile go tshese tse di phuthe ile mo ba wa u kwa le ena sentse le fela la mafela ile a fela ke se di di ntho antle o ke tsho so le spa se sa buka o so thutse tshipo tse hantle tla ga go nya gela ga mane ke tlo o bona hai o re ke ke se sa mo ja mo go
1: a ja ga go thutse na ke ga me ja ke
0: ya tlo o go thutse sa ga ga me ja ke go ke tlo o bona ka fa ke se e ye ke tlo o ja ke ga bana ite ke tlo ke tlo o bona ke se sa mo ja mo go Hi.
1: Thank you, man.
0: Hallelujah.
1: Hake yo ka monun. Hallelujah.
2: Kala gatwele ka magethe.
1: Ka go fela?
2: Ke tshwana sa go. A tsa ke a tsanda te fuala ngwana go. O
1: se a ngulu.
2: Ha go bona mahlomola batho ba ke buang ka bona. Le sebaka se neng se beuwe ka kgiriso tsa dikoloi tsena tse kgolo a buti enwa o sa phutha monomonono o tla fanwa o ntsa wisa ka kwana ka gotla o tla fanwa motlha go balwang ronanna lefatshe wa tseba re le rona diphepa lafala ba botlhale ntate le fogala ngwana kobong fela ka metlha ke itsofaletse ke ntse ke re o tla ba botlhale lefatsheng le empa ka nkane go le bitla ga ona ba botlhale kore ke felelwa ke mantswe ga ke gopola matlhomola a batho bano ba bileng ke ba tlwaetseng jo ke a leboa ke nkgolo kgotso ke legela pholo ba ne ba na le ntlo e kgolo yona eno ne ba ntse kgwebo ya dikgo e emetsi botlhalefi ena o emisitse dintho tsotlhe mme eno a tenang ga ulare o ntse a phutha a re re tla di bona motlha ditaba di bulegang fela re bona gagae a ntse a teratela ka magako ntlo ena e phane ka mogamo lefu lamo jo ke a leboa ke nkgone kgotso ke regela pholo meokgo ya ka e ya tswa ke bona bodialosa fela ka bomadima be na le sekwai le ga a botsa ja lefu ke a leboa
1: Hey, tse dintsi tsa dintho di botlhoko mamedi tse dintsi tsa dintho di botlhoko bona ba ga e sale bone tlile kgwebo tsona di a kwalwa ga o emetse gore dintho di fete ka pela ga mastama haletwe ka o felang
3: sebana sa kong
1: ntate
3: ntate le fela ngwana dumela
1: ee ntate
3: ntate plan
1: hantle phela ba mongaka
3: ntate ke a phela ga ke ntate ka tlaga leboa tla re diisetsa jang ke monate ka nnete se re fasololang tla ka di a re fasolola mongaka a ke nkgono ka seotswaneng atshe le ona tse nantse ke ikwa a gantle baetapele bana ba gone ba tla re ketela bomme wa rona eko taba tsena tse ntate a di bileng di re sesimolola dipelo jale nkgono kgotsa ke legela pholoo ga a bua ka motho wa pela gae motho o santse o ipotsa gona ebe wena motlha wena o yang go tlo e tsala jang lapeng gago ga o tho ke seke ka fa mme mme a keiwa ga ona ntho a ka etsa ntle le gore masate o fitlha mo a ka nnete e ne data mme a re e fadimele ka nnete ntate le fokala ngwana ko gongwe a ka data mme a fadimela taba e nanna ngwa yeso aiko ke sale

0: a kena mono ntate motho ha o tsebe le go ka go di tsiwa re ntse ipotsa fela o bala gona e be ke tswitse
1: hm
0: re go ipotsa gona ha o sia wa be tse bana ba ha o di ntso o tlo ba gigi ba di sebedisa o le siko ba tlo itsa ba a kanne ke yona ndrani yo khona jing ba ka edile zo so kumana bana ba tswa ba fila mona ba sentse ba ba ka gama go mo ba etsa dikolo tsa molao ina e re me mena tsumeng tsa molao ina ke a leboa monga ka e khona
1: tangi nda
0: tangi nda
1: kala 7 ke la boka ke la bogago ke la bogago ha ba ka tseno ke la 5 go di nyena he ya yamphalane ho ka lebellwa hore mafura makoloi a nyolo he hape le hape petrol 95 ho lebeletse hore e nyolowe ka diranta tse ka pa maluti a mararo le di sente tse re shumele metso medi ha petrol 93 e tla nyolowa jwalo ka diranta tse 2.93 a disente diesel le yona e tlo nyolowa jwalo ka diranta tse 3 ke dikgakanyo tsa laboraro mona gore mafura a tlo nyolowa empa he dinaga tse supileng tsa G7 di kopane bekeng yona ena e sa tswa feta besile ba tlo sekaseka taba ena ya mafura a bonagalang a le godimo gore a tsebe go theoa empa re tla bona gore na laboraro le tla fitlha go etsaetse jwang dinaga tsena tse supileng di kenyeletsa naga ya United States of America, Germany, Japan, France, United Kingdom, Canada le Italy ba kopana ba a khona bana ke re bueng ka ditaba tsena ho bona hore na bana ge di ka di sebetsang ka tsela ya mofuta ofe a le toe
0: a le ga tole ka makgete
1: ka o fela
0: jabana sa kgomo
1: ndade
0: ae o ntate lokela ngwana ke godiswa ko go fela ga ke a ipolela ko go kwata ntate ke ntate mpolo ke kgotsong ya ga mogena ka lesobeng se ntate ke kopa tshwarelo ke a leboa ntate ke godiswa ko o tla ipolela fela ke dile ke sa ipolela ntate ke a leboa
1: tanki mongaka
0: tanki ntate ke ntate mpolo ke kgotsong ya ga mogena ka lesobeng
1: tanki ntate
0: tanki ntate
1: maluti a mararo ka o fela a mafura makoloi la ga o lena le re tlang ge le lebile ha e ba fela boemo bo tla bontse bole ka se bopeo sona se a le twa
2: ka le rata le ka makgetheng tate
1: ka o fela
2: re tšhabana sa kgomo ngwaneso
1: ee nkgo
2: fela ka nnete re se re ipuela ka botho bona bo re ntho o ka re ha go betere go nka lehlakore leo leo ntate a reng le ka nkwa e le la o donata he jwale gore ntho ya o se ka ba dula e le tsa gago o di abile ka lekunutu o tlo o donate hang-hang o neye bana bao o ba jwetse ipolokele ipolokele ipolokele e be wa thola jale ka nako nngwe motho o diele o swa ebe ga o dia o swa jale o phela le ka thata ba iketile ba bangwe gobane ga ba tshwane le bana bana e mongwe o tsekolola fela o tsekolola fela ore nne o ntsa phela ga the jala ga o sana le thoba tsekoletse ka o fela hat ntate a tšha ke tsene kore ka re ke a kula ke tshwarwe ke tlhogo ke a leboa ntate lefogela ngwana ke o roma
1: o ntse o ya o thatafala o feta
2: hai jale motho ha o ne se o tswa fao kore ha nne go dula ntse le ka go nna fela ke se ke ngotse ntho ke e tlaka ga ke re kwa moto bana ba ka baese ntho tsa bona gantle ka makgethe jale ganthe go hang ga re bontshe dintho kaofela

0: ke bontsha dintho ka ntena master of high kwa tekelwa a gente le ena ke elwa jwale go tlo sala bana ba baetsa jwang atšhe ntate we gena ka eopa ka tlhakogeng le le leng ke a leboa ntate lefura la ngwana keogo
1: taki mmewaka Mashimaetsorobedi re fatse hora ya bone e nngwe hape mamedi ke ena ya ya batho mohlomong ke re ho hlokahala motho ho hlokala ntate pele ho sala mme ha master a tlo aba mona dintho mohlomong a re jwale o di fa mme e leng mosadi wa mofu ke mane mo re tlo utlwa jwale malapa a hlaha mona ga re motsebe le motsebe enwa master o ne a dudisana le ngwana enwa wa bo rona ke re morago tse nate sekonyela o tlhalositsare ha o nyalanwa mona go se bua mane fela go tekenwa e be go qetuwe malapa ga a sa tseba ditaba tsena lelapa ga le tlhaa mona le re motho o ne a re motsebe o ne a tšhakile mona ke mane mo o tlo ba lekgakgangkgang gape-gape ga e fitlha gona teng ka nako yane mme o sebeleditse thepa ena le monna wa gae le ga monna a se a tsamaile jalo jole lelapa le tlhaa mona le re ga re motsebe le motseba motho enwa go na le monne mo mona taba tsena a lokela go ya ka pela magotla le mogatsa gae ditsekisanong ke ya go tlhaelela ke a bona banna agente ya gae o kile a mamela ntate sekonyela agente ya gae o kile a mamela ntate sekonyela ga a tlhalosa taba ya lenyalo gona lenyalo ga le phethagetse le lokela go tsamaya ka tsela ya mofuta ofe ke ga agente ya gae e phephetsa taba ya lenyalo aa motho enwa ga a nyalwa mona motho ga a nyetswe go lokela go nka methati itse enwa ga a nyala ka lengolo le la lenyalo enwa ga a so nyalwe mo ga letwe
2: ka lerato le ka magete
1: kao fela
2: setšhabana sa go
1: o ntse o di gopola tseo
2: ke di gopola gantle ga te sekonyela ga ntse a tlhalosa taba tsa manyalo mo ba tseba motebang ke yana nthena eo utlwang bogolo ba batho ba ntseng ba kena mona bo ntate le bomme ba ntse ba re jale dintho tsa gona di tlositswe sesothong sa gona di isitswe segoeng lenyalo leo le go buang ka lona ke re ke la sekgowa jwane leola batho ga bedi fela ga ke tla sesothong lenyalo keng lenyalo le ke kopano ya malapa ana a mabedi ke ntho ena o tla utlwa le bona batho bano ba ka gaka lenyalo leno utlwe go ntse go thwe na malapa a tseba fela gana beletse ga e se e rela batho bao ba babedi fela ba ya mola ba le babedi ba fitlha ba tekena ba le babedi malapa a tla ba tseba ke nthane ba bangwe ba tlaka ga re motsebe gobane go na le ntho ena ya stay together jale ba tla bentse ba inaganela ntho eno bona ba sa tsebe go batho bana ba saenne kwana segoa se ba dumeleletse go tekena gannete ee ntate ko betse jale ntsena re phela ka gara e nngwe ntho e re sa e tsebeng kore re sererekane empebe batho bana ba re etsetsa melao ba re mametse a le mongwe wa bona le ga e se botlhe empebe baba ba re mametse nkgono o tlholatso a re sefofane sa tlhakwana sa tlisa molao ai ai ai ai hona ke mo fokotsa ke na e bo nkhono ba e buang

0: tla qabanya bana ke nnete motebang ha go thwengwe ya ka e keke ya ja lefalaka ga mogaka a tlhokaetse nna ke ntse ke phela jale go tlhokala nna ngwetsi e yaka ga e tlo ja lefale e laka o go utlwa e ka ke eng yona ntho yo ntate
1: gotwe a ja lefala gabo matswa
0: ee ka gaga lapa le laka o nkua e le eng e le kgapane ntho e gwaletsweng e itlobeswa fela moo ga e tshile mologa o wa yona o le o latlhelwa thotobolong ga nkuile motho a e kgona kore nagana fela bana go tloetsagalang ka bana ba gae le bagaitseditsela tsa gae kwa mo a tswa ja lefateng gobane a kere ka moga lefile gae lefale la gabo mola lesala le bana ba gae bana ba la bagaitsedi tsa gae bo motswala ba bana ba ba gae go tloetsala jwang ka bone ke ntho e nang kgono ka seotlwaneng a re nna wele gotho bana ba ba gona ba sale ba bolagana gobane ba ne le bone ntho eno ya bo bona ba itloetsela ga ba tlo batla taba tsa taung ditle kweneng fa kweneng mona le bona ga ba tlo batla taba tsa kweneng ditle tshile
1: ele ga ba thotse tse le bona dingwetsi tse di thotse di mometse tse kapa banna ntse ba sa utlwisise ntho e gona ga e le a nto ntse o thwengbo
0: ke se ke kotla le ngwetsi yaka ka letsatsi le leng ke re ngwanaka ke bua yena ntho ene o e buang ke re ke utlwa le thotse fela o tsebe go gotabagotaba ditsena ditsena ditsena tsena
1: ga o nakabelong
0: go tsa opa diatla jale wa ka mogadi ga ke tsebe o fumane motlhankana ka kwa ka Foreisetata a re e le gore ngwane elwa wa motšhana o tla tla ja lefala mo ka re gantle a golo a re ba ba ka jele go etsa le jang ka bona ka retsa mo botsang molao tshino gona ba ga o bona go etsa
1: ai ke mo re a re
0: ke mo re a re ya ntate ga golo e sengwanyane ka nnete hela di buja di botshoa bo seka ba di tshwarisa segotswana ke ntate re lokela gola mahumo a mo
1: e le go dingwedi tse tsa lona tsena ga e sa le bana ba lona
0: ga e sa le bana ba go
1: o disitse peo fela ga a tloa o gotlela morago kwa
0: o gotlela morago kwa gore le ga ore o tlisitse peo ke tshimo fela o ntse o e lema fela kogo fela e godise poni eno ga o keta go e kotula ga e tsamaye ke eng yona ntho
1: e le gona tsene ga eba ke re ka lapeng ka mona ke fua lefa mogatsaya ka gana kabelo o lone
0: a ke re mme wa gao ntse a phela
1: ee
0: ga o ka wa timela pele wena pele go mme wa gago mogatsa gago ga a nakabelo lefeng leno leno mme o ntse o phela le yena wa bašanyana le banana bao ga o ka wa timela fela ka moga lefule ya mosadimolo ga a sa nakabelo lefeng leno ngwanante
1: le a kae bale
0: gana ua le go na le mme ga ke tse dišhaiele ka ga nne ke sa di utlwe sea le mo yeng sena ke na le bothata ba o di batla go na le mme a na lela seboko sa mokotsane mona go se seng sa di a le moya a re monna ga e o tlhokaetse o na le masome a mane a dilemo monna a tlhokaetse ba segetswe ka gaga jarete ba ba ba ba le lesi mme wa bona motswadi o ngotse gape wheeling ya gae gore ka moga lefulaka jarete ena ya ka kao fela ke ya moga jale o engwetse ka moga moga a santsane a phela le ga moga a sa tlhokaetse ya ba mme ga ona ntho a e fetolang ka moga lefula mme mosadi eno wa modimo jale o lo lokisa ditaba gore jarete kao fela e wele go yena ya ba gothwe ga a nakabelo mono ga mmogo le yona e ne a na sa e segetswe bophelong ba monna gae ga na kabelo mono ba nang le kabelo mono ke bana ba ke bona ba ka mofang mono e seng yena ga ona
1: e le gore o sa fua ke bana ba gae
0: bae bana ba mono bo molamo batho ba nang le kabelo mono ke bo molamo
1: bana ba gae bona
0: bana ba

0: bashi dilution.
1: Oh, hana vele uthi banana basebaja ma lefala habo bona.
0: La habo bona. Vele uthi
1: vele basetsi hona habo habo bona mo.
0: Eh. Vele uthi hana kabelo mono ba nan le kabelo mono ke bo molamo yena ho hang. Ha mole yona yane yona era na sana le lisia yona. Ba ka sela sana na asana le lisia sona. Ha mole sona ha tla ha mole sona sina. Asisa wela ho wena. Wa tsaba hono ketelle ho batlua mokhatlo e melang ba hlolohadi. Hono ketelle ho batlua ona ho ga tshe motho ke eno a le tsietsi ke ena a ke le thuse motho. Ha ke tsebe na taba eno ya mmeno e felletse kae. Ho ne go kwere ntse ngo tleng ha bohloko bona bona bona bona. Ka ba nna ntse tsiwa mona a ikona.
1: E le hore ba motse ke sitse thepa ye ka mogamola wo.
0: Eya, ha se ntho a gale. Kgwedi ya ke ya buka ye e geleng ho yona.
1: Ke a lesome.
0: Ke ntho a kgwedi e fetileng ena.
1: E le hore nako ena yotlhe ka ofela bana ntse ba motloetse gobane molao ona o ne o sobe teng.
0: Bana ntse ba motloetse ntho tsena le yena o ne a sa di tsebe. O qadile ho di tseba ka mora lefu la mme Matsale. Ha jwale a batla ho fetola lisi. Mabitso a la mme Matsale ho thweng hore a setsha se wele ka ho yena ka ofela a sona. Ke ha e tla re ha a fihla Master of High Court jwale a fumane ditaba tse.
1: Hathe ha hona kabelo ho hang wena mo.
0: Hathe ha hona kabelo ho hang mona. O la botswa hore na monna ha e ona tsotso ya le bo mang a ba bolela ba ntseng ba le ba seng ba le siyo jwale hona le a le mong a ntseng a phela. Ena o re se le mme a moholo. O re se le motho a moholo bona bona bana o sana le mashume a 8 ya dileng. Ya ba ho thuki yena ana le kabelo mo ne singwena.
1: Bo jo jo jo jo jo jo. Icon.
0: Ba dula ana ma se go mono batho ba.
1: E lo re mena a le modimo a shume a go bedi ka botho bo re ntho kena ka reng a mane mo no fuwe tswela pele.
0: Ka nnete ye. Ah yena o tlamela a wetsa lengolo. Leo a reng ke gola matla a boja lefa mona ke a golela go irwa ngwetsi yeso.
1: Ee, ka botho bo re ntho ha eba.
0: Ka botho bo re ntho ngwana mme. Ha eba a na le moya o mong le yena kapo batho ba nang le moya o sele ba ka fitlha ba mo kereng kolo ba utlwa ebile e se le motho wa moholo. Ba utlwa ba se le motho wa moholo. Ba ka fitlha ba mo shebisa kwana mo bona ba ratang teng batho bana ba ba tšhabang.
1: Yeah. Go.
0: Ke mo tsheta ata motswa.
1: Hai, hai, hai, hai.
0: Eh. Ya le bua ngwana mme re se ka jana go ya ma ila bo.
1: Thank you dad.
0: Dad.
1: Khidi ke mo taba really. Hai kone na ke mo taba. Hai kone.

0: Hello, Dwa.
1: Kala ga tlo ka magata.
0: Ka ofela.
1: Ke tsa bona sa go. Hai, se yo tswa pa lo go sentsa jwa.
0: Eh, ha so le di.
1: Go ke tsang tsa morwa ga.
0: A tlo pa manda di.
1: Tsi. Hai. Ita wa bela thata tsi.
0: Wa tshibuda tsa re ithata ntwe
1: ka ne di thata go bona ha jira molamo ha fuwa le fa ba re ba bo mo hlaba bo monna ba go sala sona ntwe ba tshwasana ke yo ba ha bo ba se ba ba bo fanya ya bo molamo kwa bana ba bo monna ba tswala le ntuna bo ibi ha o sala ntu ba tswa sa bana ba bo ba bo ba ba ha ke di hai mo sala ai wa o fu o ha ile mala ene ma ne mo ka ja ha o a mo horo se le ena so so go fu ena ma ne se lo ba ba ga hari abana ba ma wa dikolo ba ga ba ga ba ba ma ga di ha o kwa e fa le le sa tsa maindi ba ne ba sala ba go bile nyala kwa wa e bona
0: e nda
1: krik fela ka ma ne ka mo ke ne ma ne ba e ha na bona ba ba ke go masetana a tlo a tlo busia monanke a tsanke bokae hai ke thata ntwe e morwa ka hai yo dikera kgentsha ke nako
0: ee sese metsotso fela ke ba mashome a mabe
1: ntate swa ke fete o lokile morwa ka hlehe ga ke ba swaele ba tepele gao
0: ntate bana na o kae
1: ntate bana ba dipatile
0: ee
1: hai o ke ao ke nale dumela go ntale teng ka nnete aoge
0: kapo le ena e sale rangwane a mo etela
1: ke bona ka sale a mo etela ga di sarente ke na le wena ke mametse mona hai kubeta wa ke thata fela pas hai wa re jue hai wa re jue re jue
0: ya ke mngaka
1: nane ke la tsa fara ha ka ba sutula fela o ka tshe maka ngwana ngwana na ska fuwa ke fale le sa fili ke mobu ke ntse ga ha ba mhlala ha ba diphoofolo di nga fuwe phoofolo a nge thepa ka tunga mo
0: o wa ngwanana
1: ee a ska fuwe le fale mo wa a tshe le mo bua le se wa tshe le kwa ma ya ntseng o tla o tla go tla swa fela tshe a tshe go tla ba sa swa sa re bona ha mo le kana ka timela pele o ya go la ntlo tseo tla lo ka moholo wa ka
0: o a ska fuwa mo
1: ee a ska fuwa ntho e sa feleng ha wana a fuwa ntho e sa feleng jwale bafokeng ba mo masimo a laseko ba kwene mo bafokeng ba sa kobidinyala mo wa e bona ke ntho e nngwe ka ba fumana e sentse ka polayano fela mono wa tsha wa tima mo ere ke swae e wa gale ngwa mokeneng
0: ka jeno

0: ka Moqebelo. A ke ka sale wa ngotla ntate o tloga re tala kwa. Ba ngotla. Ka Moqebelo ka ga difofane.
1: Oh. Why what are you going?
0: You do only. Caraya. Talo gana morani. Na, maybe she will be in a gang dinner more. Why no one has in common? Be a repeater.
1: Hi, that to Jose Repeater.
0: Ona sa go khotlile.
1: Ke tlo apala hape go dinyena etla ka la rubidi ha ba go pala hantle.
0: A go so wini ntse go bua fa.
1: Kwa
0: bo ka nne sho kwa bo gago. Kwa ka tle.
1: E tla be le o kete.
0: Ela. Anna se di buye la go tiri ne ke wa ke yo ka potela nge go botsa poza ona taba go tla ne go botsa be di tla
1: tangida
0: ke ka o be ke tante ke ka o botsa o ri di le morwa
1: tangida Hey, tadutwa, nanong la dipapadi he, ka jeno, ihle bafana, sa zina maobani, ene e bapala fela jwalo he, len, sehlopha sa Egepeta, mo bafana, ya tlile ngwe feta jwalo ka ntlha e le nngwe, ho noto e le papadi ya Setswalle, motho a mokalo ka bitswa Mosimane le mokotlisi e motjha wa bafana, sa bapetse dipapadi tse ka bang tse hlano ka ofela mamedi. O di hapile ka ofela papadi tseno bitswa Mosimane o di hapile ka ofela bahlankane bana ba maobane ehlile o ne a fetotse jwalo sehlopha sa hae haholo fela a kentse le batho ba batjha mohlomong a re a ke ba a ba shebe hore na ebe banna ba ka bapala jwang empa ke eo wa tlile o hlaba fela jwalo naha yo ya Egypt ka ntlha e le nngwe ho noto. Ha re shebeletsa Vodacom Premier League ka pelenyana fela mona. LDF e bapetse jwalo Maleka ka noto ho noto le Manonyane ya Babantu e mamona Mzamane ka ntlha tse nne ho e le nngwe. Limpopo University ya bapala Maleka le Dinare ka ntlha sehlopha ka St Jabato le diodi tsa Tshabana Bophatshwa le tsona ka noto ho noto. Villa ya Sapua jwalo ke members ka ntlha e le nngwe ho noto. Difofane ya Togotswa jwalo ke Matshoga ka ntlha tse pedi ho e le nngwe. E banna Difofane e nyana mathata a setlheng sena mamedi. Matlama ya Mamona LCS ka ntlha e le nngwe ho noto. Majantsa le yona ya Togotswa LMPS ka ntlha e le nngwe ho noto. Bantu e sa sekotswe metse boemong ke ba bobedi ke Matlama. Diodi bo ema morago ka dintlha tse leshome le metso o mong bo ema bone ke Dinare ka dintlha tse leshome Matama e dintlha tse leshome le metso mmedi ha Bantu e le dintlha tse leshome le metso e meraro. Ha re fumane ya fiela moruti mana ka palama.
2: Ka Lerato le ka Makgethe.
1: Ka ofela.
2: Re tshabana sa kgomo. Ke kopa ho fiela he Msakwane.
1: Ee nkgo.
2: Ke fiela ka pesa le ma 86 ka temana ya botshelela. Jehova sekela thapelo ya ka tsebe. O ele dithapedisiso tsa ka hloko. Mona ke pesa le meda feeder

0: mme se utlwang ditlediso be le mabitso a tsona. Fela go le jalo Modimo, o bontshitse bogolo ba gago, o bontshitse maatla a gago. Ga go letho ntata rona ya lokileng le o sitang kapa le o tlholang. Ke ka lebaka lena Jehova o itsentse re tlholang di tlwelele wena. Dingata morena le Modimo wa kgotso tse re imetseng re le batho. Dingata ntata rona ya lokileng wena wa di tseba wa di bona jaaka ra thola Modimo melomo ya rona ya bebenya kapa gona o tlhoela. O tseba tsohle botebong ba dipelo tsa bana ba batho. Wa bona morena le Modimo wa kgotso seo re se tlhokang. Jehova ya lokileng re fe kgotso. O re fe tshwarelo, o re fe poelano, morena le Modimo wa rona. Re lokise, re be setšhaba sa gago, se utlwang wena, morena le Modimo wa kgotso. Ga e ba lefatshe le ya re fetogela, wena o le Modimo o keke wa re fetogela. Ebile o tla dula o re mamela ka nako tsotlhe ga go rapela, o utlwa dithapelo tsa rona. Gobane mogau wa gago, o dutse o na le rona, mme mogau wa gago ga o fele. Legato la gago go rona le bonagetse ga le tloa tshimologong. Le kajeno morena le Modimo wa kgotso re ntse re le ba gago. Re a lebogang thata rona ya lokileng tlhonolofatsa mothubi wa letsatsi la kajeno ga mmogo le ba bangwe. Tlhonolofatsa maila boroko, tlhonolofatsa setšhaba sotlhe sa Basotho e ka sitana le maAforika. Le lefatshe ka kakaretso Modimo, o nna mo le dintwa tse lwanang tseo re di nkang di le gole le go fela mpa di re ama. Gobane Modimo wa kgotso lefatshe la kajeno e se e le motsana. Ge a lebogang tate mo re sa fitlhang re fitlhise ka lebitso la Kriste Moloki mo re fitlhileng o re tlhonolofatse re a leboga. Mabitsong a morago e leng tate moramo ya o halalelang. Amen.
1: Amen.
0: Ka leboga he motho ba ang tsamaya hantle. Ka boetse go mamela gape go sano seng. Lebitso la ka ke tate go lokela go gola mo gau kamogela kgotso ga yane.
1: Thank you mongaka.
0: Tate.
1: Ga bedi e mene fela metsotso re a re lebile goreng ya botlhano. Ga ke tsa tsena ke phutha ya ka he. Tlo se fela bolegele moifa wane wa re bitsa dihwai. Ka moka go bona o kopanya le moifa wane wa se bopeng. E le tsatsi la phomolo ka jeno, ke tsatsi la phomolo ka jeno le tlhobuweng fela bolege ke ke mototlei gore ka jeno ka ga le na la boipuso. Lenyelelele Sontaga ka jeno le tla tshwauwa e le letsatsi la phomolo gape le gape batho ba tlo iphomolela ka jeno lena bana ba tlo iphomolela ka jeno lena nna le lona tlhopana tsena o sesane metsotsong e mašwa magago ka morago ga ya bosupa goseng re sebeditse go tloa gorenyana somelemetsomedi o fitlha mona ga e bona mo ke setsetswe ka dinong e le matsogo le tshelela letsi empa ga re sebeditse gantle re phetape ntho ena nakong e tla ga e tsa tsena ya fallaganyana.

0: Sena ke sa se tsa sa ka medium wave le frequency modulation. Ho medium wave re fumane ya ho 639 kHz 469 meter band. Ho frequency modulation re fumana dipakeng tsa 90.8 MHz 106.1 MHz. Boithabiso tswela pele le thuto ke Mantaha wa Lahlano kgwedi ke ya Mphalane selemo sa 2026. Ba ne sa se ka jone ke kgotso wa mokwatle le ditebo ntla e ka metšhining ya rona. Ka kwaro metsotso e medi fela re fetse hore ena ya botlhano ga ka mamela thamiso thapelo ya hoseng ka moruting ya redi
1: Halleluya, halleluya. Ba mamedi ba sealemoya se setle senana ya le dumedisang jolo ka ha se le itswela ka se le boletswe ke moruti Tebohonya Redi ho tswa kerekeng ya El Shaddai Church ka hara jarete ya Lesotho High School. Ke kopa ke behe mantswe ya thapelo. Ntate Morena Modimo ga leboha ka tsela e kgethileng ka lebitso la Morena Jesu Kreste wa Nasareta. Ntate re rapella bamamedi, ntate wa rona lokileng bohle ba sena seyalemoya, ho wena o le Modimo, ntate o ko ba

lo fa tsa ka tsela e kgethehile. Nnete ya rona na le matla ohle, re leboha ka lebitso la Morena Seroko se tswana sa rata re isa tlotla le tlhompho le borena le kganya le boholo ba gago. Ntate wa rona lokileng ho wena badi ao lokela, ntate wa rona lokileng di ao tshwanela le o seng wa letsatsi la kajeno ka lebitso la Morena Seroko se ra leboha. Amen. Momamedi, rata go fela ke re phetle bibele ya rona ka ho mme yona e baleya tenana gore Modimo o phahamiseditse Jesu hodimo a mel pela hae mme a mo fa lebitso le ka hodima mabitso ohle. Ke a leboha o mameditsatsing la ka jeno. Ke rata go fela sehloho sa ka kore o na le lebitso le ka hodima mabitso ohle. Ke a tseba go na le mabitso a mangata lefatsheng le re phelang ho lona. Go na le mabitso a mathata a mangata. Go na le mabitso a disiki tse ngata kapo dintho bokudi bo bongata. Go na le mabitso a bo ditswekere. Go na le mabitso a bo di-high blood. Go na le mabitso a bo dikankere. Go na le mabitso a mangata-ngata. Empa go na le lebitso le ka hodima mabitso ohle. E ka setana le meya ditshila e na le mabitso a yona ka ho fapakana. Empa tsatsing la ka jono re rata go o tsebe ntho e le nngwe fela momamedi wa sena sealemoya, gore ha e le hantlentle lebitso la Morena Jesu Kreste le ka hodima mabitso a mahlomola ohle a teng lefatsheng le re phelang ho lona. E ka ba mabitso kapo a diqholotso tsa naha, e ka ba mabitso a diqholotso tsa setšhaba, e ka ba mabitso a diqholotso tsa lelapa, e ka ba mabitso a mathata, ditsietsi, mahlomola, maqaqabetsi a motho e le ka bomong. Mabitso ohle e leng gore ke a mathata, go na le lebitso le ka hodima mabitso ao kaofela. Dibelemo gore badileng tsatsing la kajeno ka o ba fidipegalo ya bobedi temana ya borobong e ge ke lebitso la Morena Jesu. Ngwaneso a ke tsebena o la hlaselwa ga kae, o la o a ba le diqholotso tse kae, o la ba le mathata a makae, empa tsatsing la kajeno ke batla go tsebe ntho e le nngwe. Go na le lebitso le phahametseng ntho tseo kaofela. Lebitso leo ke lebitso la Jesu Kreste wa Nasareta. Bebele ha e tswela pele kgaolong ya leshome ona temaneng eo ya bobedi ya Bafilipi e re mangwele ohle a tla go umama lebitsong la Jesu. E re maleme ohle a tla bolela ba Jesu ke Morena. Tsatsing la kajeno ke rata go tsebe gore bothata bo tobaneng le bona bo a go umama lebitsong la Jesu. Ke rata go o tsebe o tsatsing la kajeno mahlomola o kopaneng le ona, mahlomola a o tsametseng a go kumama lebitsong la Jesu. Ke rata go o tsebe tsatsing la kajeno gore wena ha e le hantlentle Morena Jesu Kreste o a o rata, Morena Jesu Kreste o fetse. Ke te sehlogo sa ka tsatsing la kajeno gore go na le lebitso le ka hodima mabitso ohle, mme lebitso le lana ha e se le phahametse mabitso a disiki tsohle, mabitso a bokudi bohle, mabitso a mathata ohle. Ko re o tsebe fela lebitso lena le ao hlolela, lebitso lenana le ao hlolela. Ge le bone le hlola ngwaneso, ge le bone le hlola disiki tse ngata ka lebitso lenana, ge bone ka mahlo batho ba fola ka lebitso lenana, ge bone ka mahlo a rona motho huthu enwa hana ngwana, mme Morena Modimo ka lebitso la Jesu a fa motho ngwana. Ka lenana lebitso re bone ka mahlo a rona motho huthwe mosebetsi ha oo. Ebe ha re rapela ka lena lebitso gona moo Lesotho High School El Shaddai, re bone motho a tla le ditokomane tsa hae huthwe o na le dilemo lemo a sa fumane mosebetsi. Re bone ka lebitso fela, e seng dintho tse ngata-ngata. Lebitso lona lena fela la Morena wa Marena, lebitso lena le ka hodima mabitso ohle le fa motho mosebetsi. Hona hang-hang ha re keta mo rapella ka lebitso lena, re bone motho a letsetswa hona a ntse a le ka hara kereke a fuwa mosebetsi.

afumana mosebetsi re bone ba bang ba fumana letsatsi le hlahlamang re bone ba bang ba fumana ona bekeng yona e tshwanang tsatsi la ka yona o ko tsebe hore se re buang ka sona siya sebetsa mo mamedi siya sebetsa ho na le ntho tse ngata tse e leng goreng re bui ka tsona ho na le ntho tse ngata tse

ge bone go bane le haona le bitso le ka oduma lenana ka mantsi a mang haona matla a ka oduma le bitso lenana ka mantsi a mang ha gona letho le le go le ka sala le bitso lenana ngwane so rata go tseba gore o na le bitso le leng gore le a sebetsa wa tseba ga re bua ka le bitso le ka oduma mabitso ohle gona le dintho tse e le goreng re se di etse e le tsamaiso e be re tla bentse re leboa mamang e be re tla teteletse ka lebitso le ka godimo go mabitso ohle kapo ka boemo ba motho e le goreng boemo ba ge bo ka godima maemo a bana ba bang ka ofela ke rata go tseba gore boemo ba Jesu bo ka godima maemo a mathata ao ka ofela boemo ba Jesu bo ka godima maemo a ne e ditshila e ka lekang go silafaleletsa bophelo e ka lekang go silafaleletsa le ga e sele lelapa la gago o ka lekang go silafaleletsa mosebetsi wa gago o ka leka mee ditshila e ka lekang go silafaleletsa kgwebo ya gago re rata gore o tsebetsa tsinla ka jeno boemo kana Jesu bo ka godima ntho tseo ka ofela mee e ditshila maatla a lefifi e ka sitana le matemona o tseba fela go lebitso la morena Jesu e re bebele mo re badileng le ka godima mabitso otlhe tsatsing la ka jeno o ka mathela go yena ngwaneso e rata go tseba ntho e le nngwe fela gore Jesu Kriste ga e le mone lebitso la ga e le phametse mabitso otlhe ke obaneneng a ka o lwanela a ka o tlholela re o nega Jesu re o fa Jesu tsatsing la ka jeno gobaneneng e le mohlodi gobaneneng e le morena wa marena gobaneneng lebitso la gae le phametse mabitso a dintho tsotlhe tse godima lefatshe tse ka go tlasa lefatshe e ka setana le tsotlhe tse lefatsheng ngwaneso a ko tshedisetlhe go thala tsatsing la ka jeno thagamesong re rata go go fe thagameso e nana e monnatenatenate e le goreng e tlotla e o fetola bophelo ba gago e le goreng e tlotla e o tlosa tlasana e o isa godimo gobane ne mmina thoko gore a ntlosa mona Jesu a mpeya monana ngwaneso go fa lebitso le e sebetsang lebitso lena ga o le bitsa ke re le sesita tlhoana seabaleya mme ke rata gore ke qetelele ka lebaka la nako gore fela lebitso lena ngwaneso le tla o tlholela mathateng le tla o tlholela mahlomoleng mme ke moruti tebogong ya redi go tswa kerekeng ya El Shaddai mane Lesotho High School e kenang ka gore a leshome e tswang ka gore a leshome le metso e mmedi ka ga jarata ya Lesotho High School mogagong o bitswang 15 go gana mo re fumane yang teng mme ke a leboa ka tsela e kgetheileng ke kopa ke bee mantswe ya thapelo modimo a rona nang le maatla otlhe ra leboa mo mamedi kienwana ngato wa rona a galelang ka lebitso le ka odima mabitso otlhe lebitso la morena Jesu Kriste wa Nasareta a kwa mohlogonolofatse a kwa mohlolele o kwa montshe maqaqabetsing mahlomoleng ka sitana le mathateng a mo tsametseng ngato wa rona ga leboa ka sitana le naga ya rona ga e le mona ntate wa rona le lokileng o e tlhonolofaditse ka boipuso ngate ba dilemo tse masome a tsheletseng ka ofela ngato wa rona tswela pele gore re tlhonolofatsa ge le naga ngato wa rona le lokileng tswela pele gore fa pula nala ntate wa rona le lokileng ka sitana le kgotso mabitsong a mararo lebitso la ntate le la mora le la moyogalelelang amen ke a leboa.

0: Hopola o se pio sa manal ka latemo ke o faita batsa setsa manal letemo re shebile temo ya masimong ka pote ma majareteng di pofolong teng re shebile bopheko di lentlafatsa di pofolo mesebetsi ya matsoho thekolo thekiso e hlahiso tsa temo ha mmoho di phuputso tsa mahlaletsa temo ke mmanta habe ke njele ka ha le mmanta tjena o tlo ita botsa hlalo lefapheng la ni la di pofolo le ka la temo ka netse jo le phepe ne paitsi ka pahlalo tsa temo ene ile mmokeng ono tsho ke wa mkop mo wa mkop ono o hlalosa tshebetso ya bona ele morero ha hle ko puo ka moka medi wa mkopo yena ile mong ha di ntle phiani
1: ka nete ke di wa mo ka ona go bua jo la rego wa u le mon he competitive project o tla ile ka o ke wa mkopo ke ka re ka o le wata ke ka tsimisa no mo ile ile ona le rona le this skyline ka di kudu tsana tsi ga di thea o re ile ke tsere tsere ke di mona mo ile ng ona ti me ga tsapa la jo mo tso ho nda a se bitsa tela nnete yona ke bela hore ya bona hala go kenela ka hala mo bego ha o ba bisa na go ifitile nya mo go ifitile lo hona jwale ha ke le batho ba tshwaya teng ona mo ga le tiki ya hore ke mo go mo rao na ga ba tare e ke mme bo ntate bo me ke re tsama ba tsanga ba ha Yesu mona go ba pele mo ba

tseba e ka nna bolana ba fitlha, ke kopa mpegeno ka maoto fela e le letshwao la gore ne re re tate e tlereti re bontsha gore seboka sena ra tlhompha mme wa bona go a oata nna fela. Ke ne ke re mo re bona bo mmele bo ntate ka ga se workshopo ke tlaya matlha ka pelenyana fela gore ke tle ke bue ditaba tseo ke gorena morero tshego e lwa nna re rekile go ya kaya gore lo bebang ba kara go fitlha kwa. Morero ona ke morero o reretsweng gore bonyane malapa a 2,400 a metso e mehlano e be re a fitlhetse bonyane. Mme gape re rerile gore o reretswe dihwai tse nyenyane e sita le mekgatlho le dihwai tse ikemetseng go latela di-programme tsa tsona tse fapaneng. Empa ka gare ditaba tsa rona kaofela ke tle ke kalele leqephe la pele mesebetsi yotlhe ya rona. Morero ona ka tsebisano mmogo le mmuso wa Lesotho le polelo ya matšhaba e akaretsang botlhe mo re sekolongwana teng o bone gore batšha ba teng e le ketso ya ka bomo, o bone gore bomme ba teng e le ketso ya ka bomo e re etsang, o bone gore batho ba nang le bophelo ba nang le bokoa ba pono ba teng. Mme taba e ga e sa le tabane ya molaetsa wa go fela bontate ba di-mining diphopholo a ka leruo le nang le ruo ke bontate. Re tshwanela go bonala re etsa ketso ya ka bomo gore ba beke. Ke gola leutlo le mebuso le ga ya boma ba tweng le dinaga tse dingwe le kae go tshwana le ntho o sothwe re etsa ketso ya ka bomo ya gore bomme ba be teng e leng gore ke lebaka leo le batšha jwalo jwalo. Jale tseo se re di fitlhetse bomme le bontate ke rata gore o le mona mo re sebetseng le rona le ke sebeditse le rona jale mme ke re le teng steering committee sa mokgatlho ona gantlentle ke rona ba gannang projecte. Skylight e emetswe ka steering committee e leng komiti e kgolo e gannang e le gore ntate setse ehlile ke mongaka ke ena a tshwanetse ebe o tla le dikaeto tsa gore na go itsweng kwana mo otsi ikarabelelang teng go ene fela la ebile o teng gape komiting e nngwe e latelang e leng ya dikgothaletso e bitswang project technical consultative committee se ya sa le teng ka setlho se seng e le gonnye le go aeletsa a ba loetsa qeto e le go ga ke le sikwehe dikarabo tsa ka ketse ga ke ra kwana bontate ke ke tla ga batho fela ga ke le sikwehe mongaka ke ena eno ya gannang morero ona ke ena a teng steering committee sa morero. Jale ke ile rata ya kannete gore be ka kakaretso re se re atlaile go tlegile sa maseru e le mekgatlho e mmedi diphoofolo tse 202 bomme le bontate tse kopantseng dipodi tse kopantseng dinku di go batho gona jale le ile la mokgatlho one ka go akgethololwa dihwai tsa lona ga di kenelele ke lona ba faneng le le mokgatlho diphoofolo tse ileng go dihwai tsa lona tsa Skylight ke lona ba o tšhelete e tswa moregong e le ka diphokothong tsa lona tsa Skylight na go na le setho se faneng ka phoofolo kapo sa lona se ntseng se koloto lona jwale gayo ke na disese ke taba pele e le gore chebonyana ge ne ne re tshwaetshwae tle ga go otla sekerenyana e le go tšhelete e sekolekile ka gara lesotho ke a leboa. Mme ga ke feta moo ke re go tlotla go ba le go na le boithuto go ntse go e tswa ntate jalo ka go sobontshitse ba o thea tsise setšha e leng sa dipodi manene modimonthusa ketata ke bua ka sona go tloga monono ge tlotla ge hira setsibi sa tswadi se o tloga ka di-1 tsa October se tlabe se le teng se arabela ditaba tsane tse ntate se santseng a bua ka tsona. Mme bomme le bontate ke re morero gape go ile go atlata bane ya lefula a dikgolwana le molomo le ya gopola e bitswang food and mouth disease mme taba ena e la emisa go tsena ga diphoofolo ka gara naga e le tsamaiso gwa emisa go tsamaya ga diphoofolo o tlwa dibakeng tse dingwe. Morero ole wa tshegetsa ga ke tseba ba laelelelwa dikoloi tse neng tse di sebetsa monono gore re bona gore re etsa dikgothaletso kapa re etsa matsholo morero ola tshegetsa mono ka dikoloi. Morero ola tshegetsa gape ka dikoloi ga le entela le phaego nala la tlhokomela gona le dikoloi tse ne di eketseile go feta tsa setereke mona le molatsu e le gore ga le entela lekgwekgwe moo le di entile ka tshegetso ya morego wa lekala la temo tswang wa mko. Mme gape ka ga setereke sa bothabothe moo ke dumelang le a tseba ka morago motlhopedi onakgolo a fumane tlatsetso yane ne e tlhaga naheng ya Botswana ya ente e tota e enta kgatlhanong le lefu lena la dikgona le molomo go kadiwe projecte ya go enta mane bothabothe ka tsela e tshwanang morego go ona o teng ka gara lona ka moo ka makoloi le go batlhanka ba ba ba le hantle le sebetse mosebetsi monono le bona gore mosebetsi o etsagane. Ke seile gape lefu la kwatsi le ka lafaa ka gara naga mona ka ya gopola e ne le ka bo 2008 ya ba

naha ya China e reka moya haholo e ketela esita ho reka boya ba rona mane China. Ke le hlokomedisa hore morero o theditse hape hape hore ka dikoloi tse leshome hore lefu leo le entelwe hobaneneng e le lefu le ka tlohang diphoofolong la batho le rona le a thibelwa, mme ha o ka sehlahiswa sa rona se ya ngwe ke anthrax e tla ba lwelekana le mathata. Ke ntse ke bala ditiki fela ntate sese ka foroko. Ho na le boithuto bo ntseng bo tswela pele ba hore re etsa re le ka ho hokahanya taba tsena tsa phepo e nepahetseng, re le ka ho hokahanya taba tsena tsa mafu a diphoofolo, re le ka ho hokahanya taba tsa tswadiso. Ntho ena e bitswa Productive Alliance Study se ntse se tswela pele. Ho na le mo-consultant a ntseng a sebetsa taba tseo, mme bo ntate re le bontshe hore mona re batla hore re re e ntse ya matabane ya tswadiso e re motswadise ha a le teng, e be se ntse re mo hokahantse bonyane le dihwai tse ituditseng tse 20 tse wakarekang diphoofolo ho tsona. Ebe motswadisi ha ntsa tswadisa mona se re mo hokahantse bonyane le theko ya dilo ho bahlahisi ba dijo. Ha ntsa tswadisa mona re se re mo hokahantse le ba dihlahiswa koe e le hore re felle e se ka ha o ketsa ho reka ka moetuu ka bodoi o bo hore banna jwale ke fana meriana ka hore jwale bareki ke bomang wa mmaraka ke engwa ke ratitaba tseno, ebe o santse o hlophile batho ba hokahantsweng le wena ke ditaba tse ntseng re le boithutoma tsona tseno. Re boetse re na le letsoho la rona la matjhaba le bitswang Ethical Fashion Initiative leo re reng re sebetsa ka rona hona jwale, mme le ka kgwala la utlwa ba tlo tla ba thusa hore ditaba tsa go boya ba rona bo be fashioneng, boya ba rona bo tsejwe e le a made in Lesotho product, ebe le ne bo a tsejwa matlhabeng bo mme le bo ntate. E se ka re nako yo o tlhagile kaekae ka utlweka ke apere hantlha ke apere skipa sa Argentina sa Italy e ke re motho ga a tlo wa Lesotho mona le ene a ka apare sa Lesotho se ndio go tse sentse ka boya ba Lesotho. Mme taba eo ga ona moe ya mang gore na boya ba gago rata go isa kae, ga ona moe ya mang taelo ya go ise boya go bona ba thusa ditsela tse sentse di le teng tsa moo boya bo fumaneyang jalo ka bomme bana ba gotlang e be ne ne ba fana monyetsa wa taba eo. Dikadimo ke ithutile bomme le bo ntate go lebola le dibanka mane dikiri ke na le kontraka le bana ba Catholic Relief Services tsa go bona ba tlotla ba theya dihlopha tsena tsa go boloka le dikadimo ke re batho ba ga na le boitopo fela ke bo dikima, empa re ile ka tsela e batlang e le botlhalenyana sentse ke ya ketelo. Ke boetse gape re na le boithuto bo ntseng bo tswela pele ba gore na boya bona ba dinku na fela ga ba gokae re gokae re ya gokae e le ntse ke tswang baseline study. Ke phatlalatse gore makoloi a matlhano a mašwa a teng morero o ketla go a reka a lo sebetsa le lona mono diterekeng bo mme le bo ntate, mme tšhe ke nnete koloi le ngwe santsane kopanetse diterike tse pedi jalo ka ha le gopola ke re ka gotse ditereke tsa bona la gopolana tsetsa jwang bonyane ka mora nako ka nnete. E mong ke ne ke batlwa senotlolo sa yona gona jale e ne le ga e ne e tsamaya le yona e ya seterekeng sa bo yona, mme re tla boetse re shabana ka tlhoka diketso kae jale re apere jwang ka pelenyana fela re apere ka gore seterekeng sa Thabatshek ka kgwedi ya November o santse go itukisiwa gore re lo etsa nthwane ya cardinal change, mme re kopa re thusaneng bo mme le bo ntate re tla le hlomphela taba gore ga le kopane le Skylight re tlo lefa ditaba ha ba kopane le Lesotho Nation ga ba pedita fela taba eo yona e sebetswa ka ho etsa komiti le nngwe kutinye tsa le jwetsa hore le masegore o ke wa ba e sebetsa ho tlaisa jwang wa ha re sebetsa ha re tlotla re re rekisa dijanana tse hlang Skylight rekisa dijanana tse hlang Lesotho Nation re etsa komiti le nngwe re kopane tsa budget re etsa taba eno ka ntho, mme o tloha moo re lo rekisa dikhale strekeng sa Kachasnek le sa Mokgotlong e le gore le ne le utlwe dipiefo ke tsana ba ile ba ema mane ke bona ba hokanyang taba eno le bomme dijapo le bo mme di marketing officer ke pitsa eno no e tsamanye le jwalo le dingaka tsa diphoofolo, mme ke basebetsi mmoho le rona banna mane ntate mono o bua ka bahlahisi ba dirama ke a tseba e la ba taba e re ne re dutse ya ofunyana ntate tshese le modula studio wa Lesotho National le ba bana hore ka beke ya bobedi ya October re tla tlameha ho tata re boetse re ba le mmoka wa basepisi hape ne ke ile ka beya boemong ba basepisi ba e le ditse gore bona batota ba ba teng re tlotla re shebisanang di-guideline kapo sesupatsela tsa gona taba ena ya bohlahisi ba diramo le diphoko re tlo e sebetsa jwang. Bomme le bontate re tlo etsa ka ponaletso e yohle letlata le engwelwa ha re tlhatlhoba taba enono re le Skylight le teng, mme o tla ba le disupatsela tsa gona motho ha a pasitse o pasa jwang fela mona ha re pasise motho jalo ka gore nako wa mokgatlho ofeng timi ya bolo ke ha e kgetho ha o thwe ha e kgona ha o songe wa bothako jwane ha e kgona nka le wa bothako jake a ke re go kgetha batho ba ka tlhagisa di ka mo ka dinku e se gore nka ba le somela Skylight nka ba le somela ntho le Lesotho Nation ake e le go tsana tso go dinku tsona e be tsona go ba yo le mona go bua ka peo the seed for the nation ake peo mo se

0: ere o motho a tlhagisa mpeo ha ha khetho ka magago o khetho ka di fela megago e be bo go kaanye lo di kwa tsa dingise tsa sa o mo no bo ho ho tlhatlwa right yo mo ape ape ke yawe mo nero wa le joma ni kuti si start o tsala nda ke ka la ho tla go le ka tsa me wa tsebe go mena wa itse di lwa ke nzeri ke lo tla ge ka batla ka Christmas nda tlo la go tsala mathe mo tlo pelwa na khaba ka batla ke Christmas a e wa tla be re ka di le mono ka tsa tsa mo nero wa wa wa le joma mme taba yeo e be se ya nela kampani ena e tlo tla e kena le bona mona e tshwauwe mogata ba dinepaetse e tlile e tlo tla e tsamaya ka ntho tse bitswang di-mobile clinic e le gore di-fridge koloi tse kgonang gore madiana ga re a tshetse ba e gotlhe dihwai mme ke se ke bontshitse ge ntate gore taba ena ya setsi se setšha sa dipodi re batla gore ka November se be se na le dipodi tse kalang ka moo ke mpe ke bolele gore ga ke boemong ba gona se fetele mogato mo fentšhe mongaka empa ke boemong ka gore mmuso le ka bua ditaba tseo ga le steering committee fela ke setsi se e lebeletsweng sona go tloa project design e be sa se ranwang ke sector go na le ntho e bitswang wool and mohair fund e tlo tla e thewa bome le bontate projekt ena na le tšhelete e tlo tla e tshela peo e tlo tla e atisa re na le tšhelete re emetse gore fund eno e thewa le tlo tla le ba teng megatlo eme e tlo tla e ba teng ba the brokers will be there motlhomo ke tšhentšhanyane fela.
1: Ke a gola o kgotsitse molemo phatlhalatso ya temo eno e fupareletse tsona di le gakana mo e bang go setetse kgopso e le maotomane ga e gata ka mago go tswa go nna le

0: Ditaba tsa rona re tlotla re dikala ka mokgatlo ona wa baokamedi ba dikolo e le dititjhere. Tlasa moho o reng ho ema le dititjhere dilemo tse 60 tsa ho sireletsa bokamoso ba rona, dititjhere di tla tshwaya letsatsi la lefatshe la dititjhere ka jeno. Sena se tla nakong ena eo naha ya Lesotho le yona e ketekang dilemo tse 60 tsa naha tsa boipuso. Letsatsi la lefatshe la dititjhere le tshwauwa selemo le selemo ka la 5 Mphalane ka sepheo sa ho tlotla le ho ananela dititjhere ka seabo sa tsona ntlheng ya ho bopa bokamoso ba barutwana. Ho boetse ho hlaloswa ha letsatsi la lefatshe la dititjhere la selemo sena sa 2026 le tshwaya sehopotso sa dilemo tseno tse 60 tsa kgothaletso ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa thuto mahlale le botjhaba UNESCO wa 1966 o ona o beha matshwao mabapi le ditokelo tsa boikarabello ba dititjhere le maemo a ho ruta le ho ithuta. Ho fumana ka botlalo ka ditaba tsa ketikelo ena e re supileng hore e tla etswa letsatsing la kajeno, re buisana mona le ga diphatlalatso wa mokgatlo wa baokamedi ba dikolo ke Monghadi Thapelo Maiane eo re tlang ho qoqa le yena ka ditaba tsena. Mme ntate Maiane, ra o dumedisa, re bile ra o amohela lenaneo la sebopeng seng wa letsatsi la kajeno.
1: Ke a leboha mmepe.
0: Jwalo ka re se re bontshitse ntate hore kajeno ho tla ba le ketekelo ena, mohlomong ka bokgutshwanyane fela o ko re qalle pele o ko re beye rona hantle ntle letsatsi lena ke le tswang kae hore ebe kajeno re re le tla ba ketekelong eno.
1: Letsatsi lena ka bolona le tshwauwe ke UNESCO, o so e hlalositse ka Sesotho wa monate, le mokgatlo wa lefatshe wa bosebetsi International Labour Organization. E le letsatsi leo le neng le hlokomela bohlokwa ba titjhere. Mme ha re lahlauwe, mme lefatshe ka bophara ka jeno 5 October ho ketekwa titjhere e le dilemo tse 60 ho tloha taba ena e etsa 60 anniversary. Titjhere e hlokometswe ke UNESCO le International Labour Organization, mme Lesotho a se mokgelo tabeng.
0: Mm-hmm. Seo le hlileng le se ketekang he ka jeno lona ha le re le a keteka le ba Lesotho le keteka eng?
1: Ka kotlolo re keteka botitjhere. Ke a kgola seo re ka ra se hlalosang ke hore botitjhere ke mosebetsi wa ke pitso mme wa ka. Ke mosebetsi wa boitlhabo ho latela hore na re etsa mosebetsi o moholo ha kae maemong a feng. Re utlwa re lokela hore le rona selemong sena ke ke re ene le petjo la le monsena hore a ka nete re ema le titjhere se le monsena ke keteka titjhere re eme le yona ke boetse ke keteka hona ho boloka profession ena ya rona e le mosebetsi wa rona le ho bona hore re shape titjhere e ya mpele dilemong tse tlang thaselo kgolo e ntse e le gore ngwana wa Mosotho wa fumane thuto ya boleng. Ke a gola mpa e kgologolo re ka ga e bontshang kore re keteka fela gore titjhere e sebetsa maemong a ka bang a tlokotsi fela e fetola bophelo.
0: Jwalo ka ha o hlalositse ore mosebetsi wa botitjhere ke boitlhabo, polelo e e bolelang?

0: kenye mosebetsi o buima mme mosebetsi wa go fetola motho mosebetsi wa go fetola lesotho mosebetsi wa go fetola naga wa tseba nna le wena re tla dumelelana gore titšhere nngwe ke nne e ka ya go lemane maloting a swa matsagang ka lesotho a o fana ka mosebetsi titšhere nngwe e tla ruta bona bana bano ba 60 ka tlelaseng ka mono 60 eno e boima ga kalo go e ruta titšhere e tla etsa mosebetsi ono ka bana ba nang le dikgolotso tse fapaneng tse ngata tseo re di tsebang tseo ba bangwe ba senang batswadi ba bangwe ba ikgodisang ba bangwe ba etsa jwang empa titšhere ka ga mosebetsi wa yena ke pitswa ke mosebetsi wa boitlhabo e tla etsa mosebetsi ono e tla fetola bana bano mme e a lokela he gore ka letsatsi lena e swauwe mme e tlhokomelwe.
1: Molaetsa o letlileng le o fang titšhere ka jeno ke o rengeng ga lekete ka jeno.
0: Molaetsa o ko fang titšhere ka jeno re ipapisitse le moboa wa selemong seno e leng ona ona o reng standing with teachers 60 years of protecting the profession advancing its status and shaping our future re go eletsa botlhe ba ameyang gore hela titšhere ke ena e ntse e etsa mosebetsi ga re e tlhokomeleng ga re bona gore e sebeletsa sebakeng seo e tla tseba go etsa mosebetsi wa yona ka nepo re boetse gape re go eletsa le yona titšhere gore hela itemoe itlhokomele letsatsing lena gopola gore motho wa bohlokwa o etsa mosebetsi o motle mme sebetsa ditaba tsa gago ka tsela eo ba balelang botitšhere ba gago le bophelo ba gago ka kotlologo mme ka jeno thaba gobane o ntse o etsa mosebetsi o motle.
1: Le le mokgatlo motlhomong go fitlhela ga jwa le sale le keteka le ka ga ke dikatlego difeng tse o le bonang le di fitlhetse.
0: Ke ya tseba mme wa ka eo nka tlhaka e beyang ka setlhogong ko gore yoo re ke bongwe bo teng go mesiwe tlhogo ka kotlologo rona re tsho jalo chese ke ile ka bontsha gore bana ba borona ba bangwe e leng matitšhere le bone ba dinyekeng tse fapaneng ka jeno go keteka moo ba ikopantseng jalo gona re le mona ge le mesiwe tlhogo kapa re le ba okamele dikolong re tlile re bona bongwe bo ka gare go rona re bona go tseba gore re se re na le sethala jwale seo re thakelanang ga bobebe gore na ga re tsamaisa dikolo re tlhokomela ditšhere le ditšhere jwang mme taba eo re a e bona gore e theola le ditaba tse ngata tse ne re sebetsana le tsona tsa boitshwaro e ka ba go ngwana kapo go titšhere kopo le go rona re lemosiwe tlhogo kateo e leteng mme
1: ke re a utlwa bongwe bo se bo le teng ntla le gore ka jeno le a keteka motho a ka re na gobaneng le kgethile gore le ketekele le bang dititšhere di keteke kwa empa mosebetsing baokamedi ba dikolo ba sebetsa le tsona dititšhere.
0: A kannete ke potso e monate mme ke a kgola taba fela e be e le gore go na le ditaba tse mpa ditaba tse di tshwana e sempa e le gore ka ga re sentse re na le mekgatlhelo yeo re iketseditseng dithala ka yona jalo ka ga ke bontshitse gore mokgatlhelo o mongwe wa matitšhere ka mokgatlho wa bona ba ile ba keteka ka moqebelo ba bangwe ba qete e mme mekgatlhelo ja go leka ba mmedi kapo e merago le yona e dibakeng tse e fapaneng ka jeno ba keteka titšhere le rona re monatlhotse le re ile ka jeno ge lemisiwe tlhogo ke a kgola re na le ditaba tseo ka kotlologo le rona re tlhokang gore ge di buelane e le rona re lemisiwe tlhogo ge bontshane tsela ge thibane tseo ge ka ratang go di bua mohlomong ge e le rona e se gobane go na le taba e kalokalo e ka etsang gore ebe re tlui ga re mmogo le matitšhere a wa bo rona re ntse re le ntho e le nngwe empa e le gore ditaba jwale go na le tse dintsi go tla tsamaya gore ga re di bua ka rona ge ke re emelele thokwana ganyane ge ntse re tla gutla re be mmogo ntse re kopanela ntho tse ngata gagolo.
1: Ketekelong ena ya baokamedi re a tseba go na le dikolo tsa mathomo go na le dikolo tse bogareng na ba lebeletseng go ba teng mo ke ba tswa mafapheng a feng.
0: O ga ke le mona ngwane sehlotse le ribe ka jeno o kekebe wa tseba gore na enwa ke principala ya sekolo se magareng enwa kwa primary kolo sa mathomo ge ntho e le nngwe se mesiwe tlhogo baokamedi ba dikolo ge teng ka ofela
1: ntle le gore ke lona diteacher na go na le bamemua ba ikgethang ba o lekalageng motlhomo le bamemme ketekelong e ya lona le gopotse gore motlhomo ba ke ba tlotla ba letlatlhelela ka tse dingwe
0: ke a kgona.

0: ba meme me waka ibile ile ba bambo ba chamba tshola stakeholders go ba le hile re batla ba di teng tshekete ke le bona go be ile ba bang ba bo hlokwa bo ga tamba elelwe bo hlokwa ba teacher ge meme le kala la thuto ge meme bo ka medi bo le kala la thuto streaking ge meme motsamai ntate ge meme ofisi ya bo bona DA ofisi ya borena le yona megato ena ya bo rona ya matitšhere e tla kaba le boemedi re boetse re ntse rena le the business world batshehetsi ba rona go tswa dikgwebong tse e fapaneng ka ga naga
1: mosotho ntate maiano wa re ga gona tsela e senang moepa le ga e le mo na le ketekangtate le ka re dikgolotso tse o le bonang le kopana le tsona letsatsi le letsatsi le baokamedi ba dikolo ke difeng
0: kholotso e kholo yo ge ka ga e bonang ke hore bana ba tlokotsing ka mekgwa e mengata gagolo e leng bona batho ba tlileng ba kry-ang mosebetsing bana ba tswa malapeng a sokolang bana batswadi ba ba siile ba ile mosebetsing bana ba ikgodisa ditaba tsena kaofela tshebediso ya dithethefatsi le yona e ntse e le teng ke yona e kgolo kholotso ya rona mmegwe jwale dikolo tsa rona le tsona di a sokola go ba di phela gona go batswadi mono jwale le theko ya thupa e re thusang go etsa gore mosebetsi wa rona o be bobebe gagolo dikolong tse ding ba tla e le turugo re seng re sita go fitlhela le tsona di thusa thuto ke a gola engwe gape eo re e tlhokomelang mme wa ka ke gore jwale le rona ke le bosebeletsi go ntse go na le moo re leng kgolotso ka borona mo o tla bona gore ka matsatsi a mangwe sotlaga go thwe titšhere e tle ke feditse ngwana a le modita go titšhere e tle ke feditse ke tsona dikgolotso tse batlang di le kgolo gagolo
1: ditabeng tsena tse o ntse go ditlhalosa
0: dikgolotsoengwe eo kwenka e bolelang ke gore le gore jwale dikolong botitšhere re bona bosebeletsi botlase gagolo bana ba bangata dikolong tse dingwe
1: bana ba bangata e seng rolo ya sekolo e ngata ga e bapisa le diteachere tse
0: dingwea le diteachere jalo mana gore mosuetlhoo kapo mookamedi le botsamaisi ba sekolo ba tlabe ba tlameye gore ba ikirele matitšhere a patalwang ga boima
1: dikopano tsa mofuta ona le diketekelo tsa mofuta ona di le thusa ga kae go tlola mathata a le ga e ba e keke ya ba kao fela
0: di re thusa gagolo mme wa ka gobane jalo ka ga di bontshitse ge fumana tlhabololo ge na le bamemuwa ba bangwe mo nako e leng metswalle ya rona bo mind liberation e tlabe e le teng e dula e le teng go fana ka tlhabololo ge na le bolea e le Lesotho Institute of Accountants tse re thusang re tshwara dibuka as accounting officers gore re tsebe gorena dibuka tsa sekolo di tlameya go bolokwa jwang ka tshebediso ya ditšhelete mme ditaba tsena di ya re thusa re thakelana gagolo ka good governance tsamaiso e ntle ya dikolo le tshwaro ya ditšhelete e taba ena e etsa gore mosebetsi wa rona o be bobebe tšhe tse dingwe ntse e le gona o thakeleng le ka balebela mme e be re bopa maikutlo a tshwanang jwale re tsebe go bontsha le go tataisa lekala la thuto Lesotho gore na re lebeletse go tshwarwa jwang go baneng
1: ke a tseba tloa gore jale ga o na selemoya o ntse o tshwere jalo ntate e re re ke re fe bamamedi ba ka ratang gore ba ke ba letlatsetse letsatsing le na le legolo la lona le ba bang ntate ba ka rata gore ba tle ba botse ge ba fe monyetla mamedi re ka kena nomorong eno ya +266599933 re itse re ntse re buisana le ga diphatlhalatso wa mokgatlho wa baokamedi ba dikolo mong ga di maiane re a o amoela mamedi ntate magele
2: ke le mametse le mogolo wa ka mono wa tsewa madiša ka ge ke a ba rata ge bone ebile bona he nka ba tholetsa letsatsing le ne la bona la go keteka batho bana ba etsa mosebetsi yo mogolo fela bothata bo teng ke bone ba na le go ba sie mosebetsi one ba tle ka pusong ga ke ba batle ga ba le ka pusong ka mone ga ba le ka pusong ka mona ba lebala mo ba tswang teng ba lebala baditšha ka mang le bothata bo ba tlhowang go bona dikolong kwana ntate o nka bua taba botlhokwana jale ena mme gona bele le mao baeadiesegeleake betlane le taba ya bana ba sa keneng sekolo bana ba kene sekolo gona masekumona bogo kgone mone mo ke dulang teng ke mathata

0: kana ana nasabya bana ba ba rwetsa ana uiputsana mwana mo kwetsana sa sakene zwikulu buthata boka ha go wa sheba fumana ke bohlaswa ba batswadi batswadi ya batsotelle ile ba ka le ba ka e ka he bonwa ba ka fumana ma ditse ka nela likile ho lata bana ba ba ka ba ba shutse bana ba tswadi ba re bona ha ba nkibi ka gabelo ba go ba thusa ma ditse ka go bana ba kene dikolo bana ba atawa ana ba bana nyana ba ithekisa o ba isa meleko ena ene ka ofera e tsa ngwe ba fumana tshelete gore ba tsiba ho tlanwa ba isengwe ya sekolo
1: molaetsa wa ha ho ntate maiyane go fing hand ntate magelose
0: ka nnete ntate maiyane go ntate maiyane nwa mang le kala bana ba ka pusong ba le kala ho ka nnete ba le thusi go hlabollwe batswadi go hlabollwe bana ha ho lo bana ba bana nyana ba shangana ke na taba le bona ba kana ba di khoeng kwana ba fetla ho le kwana ga u dengwa ba buku ba thunya kwa
1: ke le bo ha ntate ke na le metsotso e go bong mamedi re le bile go reng ya botshelela +26659933 ke nomoro ya mohala re itseng o kene ka yona ho seng ho letsatsi la ka jeno ho buisana le ntate maiyane letsatsi nena le leholo letsatsi la le o batlang ho tshwaya letsatsi la diteachere o sa bontshitse gore ba tla ya kopana e le mogatlo ono wa baokamedi ba dikolo tsebakeng sane sa leribe ke tlotse ke hona mo batlang ho bua ditaba tsa bona le ho hlabollana le ho eletsana ka diphephetso tseo ka bang ba kopana le tsona letsatsi le letsatsi tshebetsong ya bona mme ke ne ke re here mofe e ka ba mantse a ba kgothatsang kapa dipotso ho latela gore na o hlalositse ditaba tsa hae ka sebopeho sefeng ho seng ha letsatsi la kajeno nomorong eno ya +26659933 ntate
2: maiyana ke ntse ke le teng mme
1: ya ntate ke ne ke re
2: motlhomong ko fe monyetla ka tsena tsa ntate magele ke ntate magele o buile taba e kgolo mme wa ka ke
1: tsietsing
2: e tshabeyang wa bona ona jwale re tobane le ditlhahlobo tsa makgaolakgang e ba banana ba sa koloteng letho go sena le bothata bo teng ditabeng tsa tsa sekolo eo e tla ba o tloetse sekolo ga re lata motswadi hela re thuse motswadi ha yo mohlomong mosebetsing le se le bua ka di-WhatsApp o re ha batle sekolo jwale re le nna ke tsebe na ke moeteng ntate o keta o bua taba e kgolo ge kabetswe ge na le ba tlatla re sia ka yona nako yone ena ka go ditlhatlhobo ba e thabeng kore ke ditsietsi tseo re di okang go na le bano ba e tla ba o ituletse fela go sena le mabaka a letho a e tsang gore ebe akare ga ke sekolo motlhomong ga ke na ditlhoko tse itseng a itulele gae ke bophelo bo re bophela ke rata ga ntate a dile a bontsha gore o sa ba ile ba ya motlhomong le dikolong tsa bona go utlwa mme a ithuta gore matitšhere a e tsa sotlhe kore re a tswa ka ga sekolo re sie bana bana ba bangwe ge ile o batla eno a le mong kore re tsietsi mme wa ka ntate ga a bua ka maobane ke ile ga makala lo solo ne le tseleng e tloang masego le ba bang ba e so go tla hlopha ditaba mona botawa bone bo le tseleng ba bana ba ba shangana le ba banana bontso bona go ke bana ba dilemo le shume le hona mono ba botawa bo jwa lo bo etswantse le bo reng hao date modimo bana ba ha ba tloa mahabo bona ba palama dikoloi ba tswa di ba itse bana ba ba ya ka ile tsatsing le kore ke a ngola ka la buka man ka la bobedi fela bana ba etsang ICT ba ngola la boga go se go se a ngola fela ha e ba ngwana yeno kelelo ya hetsa tsinyena ene e le kang go maobane go re re tsietsing re kopa kgoeletso ya gona ge le lespa ge le ba o ka ba dikolo ge le ma teacher go o ile ngwana ha ine be yana wa khale ya go diswang ke motse ha re khalemeleng bana ke ne dothata batswadi ba emela bana ba bona fela ka nnete ga re kgalemeng bana ntho e mpe gakalo eo re e boneng mapatlelong a naga e na a lesotho maobane ya bana ba rona ba dikolo ba o ne o mo bonela go moshebile gore ngwane eno e ka nna ba ke le grade 8 ke le grade 9 fela ke enwa o tshwere dibotlolo tse pedi kankena le kankena ngwana yo o tlo etsagalang ka ena ga o fifela mo tlhatheng mo go ba ditseng teng kore ke taba tse re tshwenya ka tsela e kgethegileng go na le go etsa mosebetsi wa gona jalo wa go ruta re tlameya go tswa re ile o ba batla motseng ba bangwe setlhile ebile e ba ntwa motswadi ya re ngwana wa gana o go tla ya sekolong ge be o fitlha mapoleseng ba bangwe ebile e le ba patalwang ke lekala lena la social development o fumane gore o pateletswe ntho ngwe le nngwe fela gore ga a batle sekolo kore re tsietse mme
1: ntate ke na le metsotso e metlhano mo amedi re lebile goreng ya

0: o tshelela re ntse re buisana jalo le ga diphatlalatso wa mokgatlho ono wa baokamedi ba dikolo ntate Maiane, mme re itse ge o fa monyetla wa go kene nomorong ene e nngwe ya +266 599 33 ke gona mo le wena o ka tlhagang e ka ba o fana ka keletso kapa o botsa potso godima taba ena yo re ntseng re buisana ka yona letsatsi la titšhere le tshwabiwang ka jeno. Mamedi kgotsa ntate.
1: Ntate Molete.
0: Halo ba Dr. Molete.
1: Ntate o ke utlwagala.
0: Eya ntate o tlhakile wa utlwagala.
1: I'm going to go to the house. Ka o tshwana re ntse re nka karo baka a ngwana ka tsamaya ke nako ya gago gantle ngwana o kotliswa go tlwa ka lapeng wa fitlha mang go bona bone bone se ba fitlha ba betla fela bone thobo lengwe ga e sa kry-a tlala ka lapeng mesepa nke ba ba ya loka ebele ba tshwane go fa bona mathata godimo mane e se ka go ja melatima e mang go bona empa e lokela go bekwalo ke tse motlhala fela motho ro jala ga e tsa ntho yale ka e ba oitse communication o tanyela itse communication le ka lapeng ka ngwana ga e bone go ye ntle o sa ka bone ntse go tlabana fela o etsa ntho e le bontsha ntho e le ntse fela ga ona diketso ka yone mme ka dijela ge le batswadi ge nke karolo ke tholetsa taba ena ntate ntho e le menate ene e dumelelwa ke mmuso ka kgwedi dina tsa go bana ba bale ka nnete fa matišhere
0: re bua ka menate e kanye feng Dr. Molete e dumelelwang ke mmuso
1: ntho tsena tsa bosiu mantho ntho e lengwe ntho ka utlwa e teng bosiu ka kgwedi tse
0: 5993 ke nomoro ya mohala eo le wena o ka kenang ka yona go seng wa letsatsi la ka jeno empa he ha re kene ditebogo mamedi kgotsa ntate magele
2: ke Constantine sa hape ke tlatsa ntate ya tswang le ha montsa bale ya o mogotsa potsona ke negative mokete wa ka ngwana o ne o entswe maoba ekete ene e tswang bosi loro one bo entsweng manthabiseng mo gona maobane ko tsetsa ke le sekolong setseng ke fumane gore bana ba ne ba ile mono ba bananyana bogoditse ba gotlamola ba ba saya sekolong sa primary wa utlwana kere one one bo entswe manthabise motlhang kwano go tlatse dibotlolo ka gaga tsela mono ka ba sa bua ka yana diyale moe mone ka go ele batho ba semmuswa ke a le kopa e ke re galemele mekete ene e tswang gaga nako fela ya dikolo bana ba tetetsa ba tlwang thong tsene ba se ba gana sekolo ai kona ntle tla me o thilwa ka gana ha ina ka nete di tlo re tsa di khukudi tsa di kweta tsa di kwena se tletseng ka ha gona ha ya lesotho go ne ka ntse ke tshokire hone mo modiri jwa mboga gone go hulu bana ba phela mo ha ba kene sekolo sa po ga ho tswa primary mane go ya secondary na ngwana a sa kene sekolo tswa primary go ya secondary na ke ke bo phelo ba mfuta o fembo bona bo batswari engwe hapepe a teacher la ka go batswari ha bae diputheo jale ba sena mokgwa wa go ruta bana le di-informoleng ba fitlha go ba tsebe gona methati ke e feng ya go ba ba kopele dithuso go a sangwe malapeng mone ba ditse gae ga bana taba le bana ba
0: bonea re phethela ka motsotso ntate Maiane
3: a re phethela mme wa ka re etsa kgoeletso re le baokamedi ba dikolo go ba okamedi bo e ka bang ga ba se utlwisise bongwe bona bo rereng tlogong re le meokamedi ge le baokamedi re tlile o tla ba mmogo gore ga batle re be ntho e le nngwe lefulanwa ko go tsamaga e le nngwe re boele gape rere baokamedi ba kgabane tsang bonnete ba gore ga ditaba tsa boitshwaro di le teng di a sebetswa gobane go dipata jwale go kgaphaletsa le wena le seriti sao le boditšhere ka kakaretso ke a gola taba botlhokwa e gopola ga re keteka ka jeno kore boditšhere

0: ketsitso me mona mo re ketekang dilemo tse mashome a tsheletseng ga le Lesotho re ipusa e boetse re ketekang dilemo tse mashome a tsheletseng International Labour Organization le UNESCO di tshwanetse di tshegetse jalo di tshegetse ba mo nna rona ha bo se ba fella matsoeng a bona ke a lebo
1: le buile ha ho lonte tema yela mamedi ke ne re fitla pheletsong ya taba ya rona ene re ka ileng ka morao ho hora eno ha ho ga botlhano fitse ka motsotso wa mashume a mara go fitlela hore nyena botshelela re tlo go tla se go khutla ka ntla e nngwe yena e amang taba ya ho fokotswa ha 50 malodi meputsong kapa ditsiane tsa maqheko re tlo tla re bua le lekala re tle re tsebe ho bua le ntate Magalanyane mola studio wa komiti eno ya paramente ha kopana ka morao hore eo ya botshelela
2: ke taba ya hore ke ke re botele bana mo shanyana se tsantso sa go na a go bide ba go ba fi me re kala ka rona ke tsisa go ba banna ba o e ka reng ha ngwana mo shanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya setshabeng bunyane aba tsama ne hlaleng ya motho a kekeng a molahla kapo a kekeng a etsa go botlo ba ha bo ke bo tsuta e le hore ka tsela yeo rona re tsitsang go tsitsa bonna le go bona ha tsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go ke ba di tsitsa.

0: Hantle hodima hlo ke hora ya botshelela sena ke selemoya sa Lesotho ditaba tsena tse qalang letsatsi di balwa ke Ntebalo Molosi mamedi le nna ke a o dumedisa ho seng hona. Motlotlelitsi la boraro re ketekelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso bana ke monyetla hore setjhaba se be motlotlo le ho leboha leeto leo naha e le tsamaileng ho fihlela boemo bona. Ha a bua ketekelong ya boipuso e bile Maseru Rabasotho o itse Lesotho le lokela ho tlotla baetapele ba mehleng ba setjhaba ba bileng le seabo hore Lesotho le qetelle le fumane boipuso. O lebohile bohle ba kentseng letsoho leetong la naha le ntlafatsong le kgolong ya moruo la ho bile le diqholotso tse ngata leetong lena. Mototei Kgosi Moswati wa boraro o re sehopotso sena sa dilemo tse 60 ke bopaki ba matla a Basotho. O tholeitse naha ka ho fihlela mohato ona wa bohlokwa mme re Lesotho le tsebala ka boikokobetso kgotso le kamoelo e mofuthung. O bile a le kgothaletsa ho tswela pele ho tshwara moetlo le seriti sa lona. Ho sa le jwalo, mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane o itse letsatsi lena ke sehopotso sa bahale ba lwanetseng naha hore e be seo e leng sona kajeno. O itse ke nako ya hore Lesotho le boele le fumane seriti sa lona ho netefatsa hore e ba naha eo moloko o tlang ho ba motlotlo ka ona. Letona lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetse mohlomphehi Sedibe Motjhobokgwane o re kopanong ya hae le modulasetulo wa kgwebo ya tlhahiso ya dipeo le manyolo wa Zambia Monghadi Chance Kabake e bile e molemo ka ha e tlo thusa ntlafatsong ya mobu tlhahisong ya menontsha le dipeo ka hare ho naha. Mohlomphehi Motjhobokgwane o boletse sena ka mora hore Monghadi Kabake a boke dikgomo ho mohlomphehi Tonakgolo pele a fetela tshebeletsong ya ho keteka dilemo tse 60 Lesotho le ipusa. O itse mobu wa Lesotho o hloka ho hlokomelwa ho netefatsa hore o matlafatsa tlhahiso.
1: Re tlo hloka mefuta e batlang e le mmalwa ya fertilizer-a ho latela mobu o re nang le ona. Ba re ba na le pheko e ka re thusang ho tswa ka hara bothata bo teng. Utlwele ka re motjheng ona paetseng e se tla ba fela ho boele re ntshetse pele dipuisano tsena moo ho tla ba le government to government relationship. Jwale re tsebe hore re tepe monono moo ba nang le menyetla teng.
0: Mohlomphehi Motjhobokgwane o tswetse pele hore lekala le ntse boithuto ka mofuta wa manyolo o molemong wa mobu wa naha. O itse ho fumanehile hore ditereke di hloka menontshe e fapaneng ka hona ba lokela ho hlahisa ho latela tlhoko ya naha. Letona lekaleng la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba Mohlomphehi Mputi Steven Mputi o bile kopanong le mobusisi wa tikolo ya Bayelsa Nigeria Mohlomphehi Duye Diri ho hlahloba menyetla ya kgwebisano dipakeng tsa dinaha tse pedi. Sena se

0: ka mora hore mo bosisi a bo ke di khomo ho mohlomphei tona kholo Maseru Maobane pele ho ketekelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso mohlomphei mpote o itse kopanong ena ho ne ho tsepame ntlafatsong ya tshebedisano mafapheng a fapaneng menyetla e tlang ho ntlafatsa kgolo ya moruo wa dinaha tsena o tsetse pele hore sena se tlo bulela Basotho menyetla ho hweba Nigeria kopanong ena ho bile teng letona la matla le merafo esita le bangwedi ba makala a fapaneng a mmuso re ya phethela mookamedi lefapheng la phepo e nepahetseng lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng mofumahadi Makamelo Simudi o re mmoka wa lefatshe wa dijo wa selemo sena o hlophisweng ke mokgatlo wa lefatshe wa dijo e leng FAO ka bokgutshwanyane o tla tsepamisa maikutlo ho batjha ho ba kgothaletsa ho ba le seabo tlhahisong ya dijo ka ha ba ena le tsebo e batsi ya boqabi mofumahadi Simudi o boletse sena puisano le sealemoya mo a hlalositseng ha motlotlele tsiela boraro e le moetapele wa mokgatlo wa kopano ya dinaha tsa Afrika ditabeng tsa phepo e nepahetseng mmoho le moemedi ya kgetheileng wa ditaba tsena mokgatlong wa FAO o tla fana ka polelo ya hae ya sehlooho o itse sepheo sa mmokona ke ho kgothaletsa dinaha tsa lefatshe ho nka diqeto tse nepahetseng tlhahisong ya dijo ka ditsebo tsa batjha tsa tshebediso ya mahlale boqapi sita le botsetedi o itse selemong sena mmoka o tla tshwarwa tlasa moho o reng boqapi tlhahisong ya dijo molemong wa ho fepa meloko e tlang mme o kgothaletsa bohlokwa ba temo e kenyeletsang bohle e itshimetlelang ebileng e sebedisang mahlale le tshebediso ya mahlale le boqapi ha re lekole ditaba tse amanang le moruo loti ha lebapiswa le dollar America ke maluti a 10.6 le disente tse 60.6 ha lebapiswa le ponto ya Britane ke maluti a 20 le disente tse 5 ha lebapiswa le euro ke maluti a 10.8 le disente tse 70 le motso le mong ha lebapiswa le dollar Australia ke maluti a 10.1 le disente tse 59 mme ha lebapiswa le yena Japan ke disente tse 10 le motso mong tsena tse qalang letsatsi ditaba di fihla peletsong mona fumana tse ding ha morao horeng ya pele
1: atamela ka tlo sebela Equa Cash e se ena le Equa Cash mokgatlo o se o ka bulela mokgatlo wa lona Equa Cash mokgatlo account ho sebetsa ka ponaletso ho bohlokwa ka hoo setho ka seng se ka itjhebela balance ya pokello ya mokgatlo ka fonong ya sona ho kenya kopo ya tjhelete tsebiso e etswa ke ditho tse tharo ebe e ananelwa ke setho se le seng ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho ha o sa hloka o ya Econet Shop ebile ke mahala ho ngodisa o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena o bule mokgatlo account Sasai Econet Financial Services Simplified Payments Everyday Everywhere
2: le tsebonyaka ke mosolo taba ena e traitseng ke ipele mosolo o traetse babodilingona batsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke setoro ke ao koo sona empa se ntse ke batsima maikutlo olalaelaeng re swa kopae sa sekgetlela sa matheso a sereta tshwela ke sena ga se ke tseya moele yang ga ke nagale dikgato tse tlameya onkuwa mono ka ga kgona go dinka obane baazente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore rengkerenkea dikgato tse nepaetseng tsa molao motho a e sale o tloa ka 2013 re matha re bua ka molao ona paramente na e swa o kalakalong ena e swa o kalakalong
3: Hey, ke na karolong ya bobedi ya lenaneo la seuping sengwe tsa tsatsi la kajeno mo go fang ntlhakgolo ya ditaba tsa rona tsa go seng gwa letsatsi la kajeno. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba le bontshitse gore le tlo gaola ditsiane tsa maqheku ka 50 maludi ka ha le tobane le kgaello e godimo ya ditšhelete. Ngodi e mogolo wa lekala lena Mofumahadi Mahlapane Maka Kolobudila o hlalositse tsena komiting ya paramente ya boiketlo ba setšhaba a tiisa go mmuso o rerile go tlosa keketso ya 50 maludi

ya ditsiane tsa maqheku tshebetsong ya selemo sena sa ditjhelete. O tla hopola hore maqheku a Lesotho mona a qadile ho fuwa ditsiane tsena mamedi tlosemong sa 2000.

0: komiti ena ya paramente ya boketlo ba setšhaba le lekala matsatsi a fetileng mo lekala le neng di le oteka ditaba tsa tshebetso ya lona ya selemo sena sa 2025-2026 gore na ba sebeditse jwang. Go utlwa ka botlalo ka ditaba tsena re a ke a tlhalose gore na gantlentle seo ba netlhile ba le seteka ka pele komiti ena ke sefe motlho mongwe ba sa kena go yone ena ya 50 kapo go tloswa ga 50 maloti disianeng tsa maqheko mempho ntumelele ko dumedise ke be ke wa mogele lenaneo la seuping sengwe tsa sela ka jeno.
1: Ee, ke a dumedisa methapang, ke dumedisa le bamamedi ba malemaatlhale sotlhaloete gantlene ke a leboga.
0: Ga lebogamme. Ga ithutile gore lebile ka pele go komiti eno ya boiketlo ba setšhaba mme o kore begele seding gore na gantlentle le le lekala ke dintlha di feng tseo le neng di kapo le buisaneng ka tsona le komiti e.
1: Ke a leboga methapang. E ke tse pedi tse fetileng di ra sa ka pele go komiti ena ya setšhaba e sa fobang taba ya tshebediso ya ditšhelete jelo ka ga e le bona ba refang ebile ba lebodiseng ba yona. Mme ke bontsha gore re ne re lofana ka taleo jelo ka go se bontshitse gore ya selemo sa ditšhelete sa 2025-2026 mo teng re ne re lofana re fana ka taleo ka kakaretso gore na sebeditse jang re sebedise ditšhelete jang. Empa ga gola ke bontshe gore taba e ileng ya ba ka pele-pele gagolo e ne le taba ya ditsiane tsena tsa bonkgono le bontatemogolo le ditsiane tse dingwe ka kakaretso kao fela ga gola le ditaba tseo komiti e ne e batla e di shebile gore e batla gore di lokise. Mme tabeng ena ya ditsiane re la ga bua ka ditaba tsena tsa ditsiane tsa bonkgono le bontatemogolo mo teng ke batlang gore ke tle ke bontshe gore taba ya di-50 ranta tseo re reng go thweng lekala le re le tla fokotsa ditsiane tsa bonkgono ka 50 ranta e le ntho e sa kang ya buega mme ga gona mo lekala le tlotla le fokotsa di-50 ranta tsena tsa bonkgono le bontatemogolo. Empa ke bontshe gore ga re bua ka ditsiane tsa bonkgono le bontatemogolo le tshebediso ya ditšhelete kao fela dinkgong tsotlhe ka gara lekala tsa mosebetsi o lekala le o etsang lekala le ne le bontsha gore go na le nako dibileng le tšhelete e tla reng shortage ketsaya ke tla
0: tlhaelo
1: ya tšhelete e dulang e ntse e ba teng e ka bang teng nako yotlhe. Jwale re bontsha gore na dikgaelelo di ka tlhaga kae ka mabaka a feng jwale eba jwale ke mola mo o tlhagileng taba ya 50 ranta e se gore re tlotla re fokotsa 50 ranta bonkgono le bontatemogolo e le gore
0: e tlotle gore momamedi a utlwisise ore diphutheong ena ya lona le komiti ena ya boiketlo ba setšhaba le buile ka ditaba tsa ditsiane ga kere tse kenyeletsang tsa maqheko le maqhekwana ware ga gona mo le kala le beileng gore le tlatla le fokotsa 50 maloti e
1: yanne ga ona mo go tlotla re fokotsa 50 maloti ya bonkgono le bontatemogolo
0: e tlhalose gore e utlwisisa
1: e yanne ke be ke bontsha gore ga gona moo lekala le re le tlo fokotsa 50 ranta ya bonkgono le bontatemogolo tšhelete ya bona e tla dula ntse le sekete sa maloti go fitlhela mme ga gona moo le ga le le montse e tlang ba tlentse ba fumana tšhelete ya bona e le sekete senono
0: o buile ka gaelelo ya ditšhelete mane mo wena o ne o sebedisa lentswe shortage
1: gaelelo ya ditšhelete ke gaelelo ya ditšhelete e teng ka gara lekala e seng gore jwale 50 ranta go tlotla go kgaolwa di-50 ranta tsa bonkgono ke gaelelo e teng tšheleteng yeo lekala le nang le yona kao fela
0: motlhomong ga o se e tlhalosa lekala le re le na le gaelelo go kae e ka mafapha a feng.
1: Mafapha e ne re bua ka gona gole ne le lona lena la ditsiane ga gologolo le la bonkgono le bontatemogolo e le gore molemo wa gore e be re ile ka paramente ko ba bontsha gore jale re tla ba le di-shortage godimo shortage tse re tla ba le tsone ke ntlheng ya ditsiane tsa bonkgono le bontatemogolo empa le ga ba di di teng re bonela sentse re bonela gore kwatareng e tlang re tlebe re na le shortage eno ne re na le yone ga e le yone re tlebe re na le yone
0: e tlo ama bonkgono le

0: ntate mogolo jwang ga e lo eo o supang gore motlho mo kgwedi e tlang e tlebe le teng
1: ga e tlo ba ama mme gobane jale re sentse re lokisetsa go etsang kopo ya tšhelete e jwang gore ga semo sa ditšhelete se fela le mong se tlang e be le gore ga e lo enono ga e yo mme
0: okay
1: a ke go a itlwa e le gore ga tse gore ka gara lekala go ka ba le gaelelo dinthong tse dingwe mo go bonang gaelelo re etsa nthwane o thweng ke supplementary budget mo o tla re motlhomong re kope paramente gore re bona ka rena le digaelelo ntlheng tse itseng le tse itseng le tse itseng e be jalo paramente e tla re thusa gore etsamaya le lo sebetsa ditaba tsa lone jale le tlo etsa kopo botšha gorena le bona digaelelo di go kae jale re tla bontsha gore digaelelo ke tsena le mona le mona le mona e be jalo paramente ke yone re tla ya go yona ka soka komiti gore re bona le gaelelo ka mona ka ditsianeng re na le gaelelo ka mona motlhomong ka tabeng ya mafura a dikoloi re na le gaelelo mo itseng empa jale be re tla lo etsa kopo botšha e le gore ditaba tseno ga di fitlha se seke tsa ama tshebetso ya gone ya letsatsi le letsatsi empa ntho ne e tlhome gagolo o la bua ka yone e ke bona e kotsiwe pampiring eno e ke e bone e ne le e ne a bonkgono le bontatemogong
0: eo le wena o ntse o dumela gore lala re le bona dikgaelelo diabeng tsena tsa ditsiane tsa bonkgono le bontatemogolo
1: eya mme
0: motlhomong ka lona le ne le bona dikgaelelo o ko e tlhalose gona ne le bonang le bone ka letla e tlhola jwang
1: a gola modula studio o la bontsha wa paramente ga re tswa ka mono gore tsamayang le lo itukisa ga ba ke mo tlotsantle re le lo itukisa jale le tlise le qete taba tsa lone tsa go kopa kekeletso e nngwe ya tšhelete pele re fitlha selemong se tlhatlhamang e leng sane semo sa ditšhelete se fela ka March jale le tsebe go itlhophela gore finance motlhomong leka la finance le tletse mo gona go na le le ekeletsa ba mo nako le nang le digaelelo e seng gore jale re tlabe re tlosa 50 rand obane re go na le digaelelo ke ntho ntse ba teng nako yotlho re tla ba le digaelelo dikgantong tse dingwe le tse itseng le tse itseng le tse itseng but re bone gagolo ka mona ka go bonkgolo le bontatemogolo jalo ka ga ba kena batswa ba kena batswa ga ba motlhomong o lebeletse gore kgweding ena ba se ba le 83,000 ba tla theoa ganyenyana kapo ba nyolowe
0: ke batla ke sa utlwagante mo na mmempo gaelelo e ne o le neng le bona le re ne le bona e tlotla e ama maqheko ka tšhelete e kae
1: nke ke ka ba le ga ke re e ama bonkgono re bontsha gore e tla e ama ka mona ka di-granteng tsa bonkgono le bontatemogolo ke ka mogona ka moo tšhelete re bonang ka mona ka di-granteng tšhelete ya bonkgono le bontatemogolo e le tlase e ke ke ya fitlhela gore selemong sane sa ditšhelete ga se fela kotareng eno ya go ketela e be le gore e na le kakaretso ya tšhelete enono e re e tlhokang
0: ke gona mona mo ke re na e ne e bonala e le kae e gaelela ga kae
1: ga ke na bonnete ba dipalo tsenono tseo motlhomong ba di tlhalositseng fela re na le gaelelo obane ke a gopola gore ga re ne re tlhalosane re bontsha gore kgodi le kgodi bonkgono le bontatemogolo ga jalo re fana ka tšhete kalo ka 84 million jale ga ba motlhomong re ne re bontsha re na le re tlebe re na le 500 and something ka selemo sa ditšhelete ga se fela ko o bontsha gore re tlabe re na le shortage e ke kenya etsa 84 million
0: jalo gore qeto e laba efeng
1: qeto ebile gore jalo ka gantse ka mefa yotlhe ga o na le dikgaelelo tsa ditšhelete re tsamaye go lo tlhopha gore na re lokisetse boemo ba gore na re tlhopha taba ya gore na supplementary budget re e sebetsa jwang gore re tsebe gore re tle re tsebe go fumana kekeletso ya ditšhelete ditabeng tsena tsotlhe tseo re nang le shortage go tsona mme gape a gola komiti le a bontsha jo ka ga utsetlo bua le modula studio o la nna a bontsha gore ba tla bela ba re thusa ape re le lekala ba bone gore na ditaba tsena tsa ditsiane tsa bonkgono le bontatemogolo di tsamaya gantle jalo ka ditsiane tse ileng ba go lokisetsa tsona tsena tsa la bana gore na gore dipatale ya gantle o go go sebetsa ga le jwa ke yona petong o re la ga etsa petong tseno tse pedi e ke le go tsamaya go lo lokisa taba gore re kope supplementary re bela gape re tlotla re itlhopha gorena gore go se ka na ba le di-shortage re na

0: mosebetsi jwang.
1: Nna ke lekgetho la pele, mohlomong le qala ho bona kgaello e ha re ipapisitse le ditsiyane tse tsa maphepelo mang ka kwana.
0: Aa, mme ha se kgetho la pele, e se le ntho e ntse e etsahala le lemong se ka pelo se fetileng, ha lana ra ba le tsona di-shortage tsenono. Ha se ntho e ntjha, ke ntho e dulang e ntse le teng. Empa ha hona motho a ka la ka gare fokotsa tjhelete ya bone e re ba fang yona.
1: Lekgetlo le hobaneng ho hlahile ya hore le fokotsa tjhelete ya maqheku ha ebe ha se lekgetho la pele le ba le kgaello e tshwanang?
0: Utlwa ke sa utlwisise hore na mohlomong taba ena ka mokgwa e beuweng ka teng na ebe kutlwisiso e ne e le fee. A gola ebile mohlomong tlhalosa wa gola ko go fela diranta tsena tse re di kentseng re tla ba le shortage ka tsona. So utlwa ke sa tsebe hore na mohlomong tlhaloso ya motho a ne a tlhalosa a re tla ntsha di-50 ranta na ebe e ne le hobane re ne re sa re lentswe re tlo ntsha di-50 rand. Re ne re re re na le shortage ka edition ya di-50 ranta tsena tse kentsweng selemong sena sa ditšhelete.
1: Mokgwa ona o motjha o le seng le lefa maqheku ka ona wa o sebedisa marangrang le o bona jwang le le lekala tshebetso ya ona?
0: Tshebetso ya yona e tsamaaholo e tsamaya hantle haholo metshepang, empa ho na le dikoloto tse mane le mane tseo tse ding e leng taba hore jwale marangrang ha a fihlele dibakeng tsena tse ding. Le taba ya tjhelete ena e bayang ba lo entsha o tla fumana hore e ntse le bothata hore mohlomong dibakeng tse ding ba e fumana kaofela fela. Empa ha o sheba o tla fumana hore boholo dibakeng tse ding e setse ba fumana ditsiyane ka marangrang. Mme ha o sheba setereke sa Mahalesuku di etsa mashala fela, Mahalesuku e se e kgodisa e se e amodisa bonkgono bontatemoholo ka hara toropo. E leng hore ke methwaela ka mona ka hara toropo e se le methwaela ya batho ba rereng mohlomong ba jeile ho ngodisa ditsiyane hobane jwale ntse ba itukisa kgola le ka dikelellong hore na taba ena e tla sebetsa jwang le taba ho tshepa taba ya tjhelete ya bona hona e tla fela e boloke ntho tse kang tsenono. Fela ha o sheba hana tjena re bona ebile se bile ba itlisa ofising nako le nako ha batla ba thusa batho ngodisa ditsiyane o santse a na le nomoro ya hae wa bontsha hore o hloka hore a ngodise. Empa pholotso ntse le kgolo haholo ho dibakeng tsena tse batlang tjhelete e sa fumane ha bonolo.
1: Ho na le seboko sa maqheku le maqhekwana mempho ka hore bana ba seng ba fumana ditjhelete tsa bona ka marangrang ba di ya ho fumana tjhelete papisong ho bana ba ntseng ba itlisa mane moo ba ntseng ba fuwa tjhelete. Motlhala ke yona kgweding ena ena fela. Ho bile le seboko le ba hona mona masego moo kareng ditshebeletso ha di sokodise hore tjhelete ya bona ha ya kena ka nako eo baneng ba tlwaetse, ha e sa kena ka matsatsi eo baneng ba tseba. Ditaba tseo di bakwa keng?
0: Ditaba tse re hangata di bakwa ke taba ya puisano ya marangrang a rona le di-network tsena tse re sebetsang le tsona. Ha o sa ka ba le puisano e ntle dipakeng tsa tsona o tla fumana hore di ya ho buisana ebe jwale di ya ho fetisa tjhelete. O hopola hore tjhelete ya bonkgono bontatemoholo ba patala kgwedi kaofela. Re lebelletse hore letsatsi le hlahlamang la di-1 e be le hona jwale re qalang ntho nngwe le nngwe ho lokisa hore be re qadile taba tsa ditjhelete. Jwale nako re e romellang ka nako eno ha e ba di sa ka tsa buisana hantle ke mane mo se di latelana di ngata di etsa kgatello e ngata di inela system hore jwale e tsebe hore e tsebe ho patala hantle.
1: Lekala e be le lona le sa buisanang le tsona mekgatlelo e le thusang kapa ke bo mang ba sa buisanang?
0: Puisano ke pakeng tsa di-system tsena tsa rona kaofela le dikgomo tsena tse tharo. O ha o ka ba le go kgaoa mohlala kgweding e fetileng go latho o la gaoa motlakase hanyane ka ba jwale gore di buisane gape di betse gape di a ema gore di tsebe go feta. Jwale di ne tse di fetisitswe kaofela jwale tse di tsamaya butle system tse tsamaya butle e se ingwetse gobane jwale e re ga re di tshela re tshele masego pele. Ga re qala re tshela masego se ntse di tsamaya jwale go latela gorena bekeng e tlang gola ga ba mošhala o gola batho ba masego ketse mošhala ka letsogo. Ba masego ba kgotsi ba ka di o gola ka di-1.

0: tsena dipiano tsa bona tsa makanga empa ha dintho di tsamaya hantle go sa ka ba le letho teacher le ntho di systeming tsa gore ntho engwe le ngwe itsamaela ka thelelo mme mme ke bontshe gore ne qala bonkgone ba fumane dipiane ka di-one ne le ga ba qala go fumana dipiane tsa bona e le gore be ke e tlang go tlo bona le ba bantsi ba tshwanetse ba fumana e le gore tse di late di sa jalo gore di seke tsa ingwelwa ke systeme e abela ya ingwelwa gape ga re ntse re lokisa rona re atolosa taba tsa rona tsa di-systeme jwang empa ga o a ba le kgolo tse jalo bekeng kgweding e nana ya October ke buang ka yone ebile teng kgweding e fetileng empa ga dintho di tsamaya gantle o sa ka ba le di-tlitšhi tseno le taba ya puisano ya kgokagano ya marangrang a rona le ya dikgomo tsena tse pedi ga o be le bothata mme
1: tshwantse mo metse sealemoya mempho re sa tlotle re buisana le modulasetulo wa komiti e ne ya boiketlo ba setšhaba mme e le gore e tle re ditaba tse ka bang di ka malakala o tlo tsebe go di lokodisa mme
0: alebanne
1: mabetse re na le metsetso e masome a mabedi ya metse e tsheletseng ka morago go gora ya botshelela ntse mo metse sealema sa lesotho lenaneo ke la sebopieng re sa tswa buisana jalo le phala ya lekala lane la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba Mofumahadi Mpho Makgetha ba ne ba ile ba hlaga ka pele go komiti eno ya boiketlo ba setšhaba bekeng tsena tse pedi tse fetileng mme gara ditaba tseo ba di buileng go ile ga kenyeletsa ena eo go thweng e ka maqheku a tlotla a fokoletswa ditsiane tsa bona ka 50 malodi empa ge wa utlwa mme o re ga se taba e teng ka tataiso ya komiti le dikeletso ba bone mekgwa eo batlang e etsa go bona gore ditaba tseo ga di phethale le ga o le jalo gone re re tle re utlwe ge na modulasetulo wa komiti ena mongadi Mokgothi Makgalanyane na o re tse utlhileng bona ba di buisaneng mona le lekala lena di kenyeletsa dintlha dife ke go kae mo e ka bang lekala le ile la bontsha le na le dikgolotso mme puisanong ya bona ba ile ba eletsana gore ditaba tseo di ka tlholwa ka sebopeo sefeng mme ka morago ge ntate Makgalanyane re tle re buisane le ena re mo fumane re tlabe re se re o fa monyetla go a gore o tlo o kenege moamedi dinomogong tseno tse o di tsebang tsa lenaneo lena la seoping tse pedi 2231 6429 kapa yane ya plus 2665 9933 ke gona mo re tlang go fa ge gore o tlo o kene ka dinomoro tseno empa ge ntumelele ke fumane modulasetulo wa komiti ena boiketlo ba setšhaba Mohlomphehi Mokgothi Makgalanyane ntate Makgalanyane ke a o dumedisa ntate le go amogela lenaneo la seoping sengwe letsatsi la kajeno ga leboga ntate ge lemogile ntate gore lekala lena la boiketlo ba setšhaba le ntshetso pele le ile la ba la tekano le batšha le ntshetso pele ya setšhaba ntate ke le nepe le ile la ba ka pele go komiti ya geno ntate o kore efe gorena tseo baneng ba tlile ba le o dikoka le komiti lekgetlong leno e ne le dintlha tse kenyeletsa dintlha di feng
2: ke a leboga ka ne re ne re shebitsana le taba tsa tlalego ya selemo sa 25-26 mme re sheba gore na ebe akaretso kula a sebetsiwa jwang mme jwale ge go kae ke yona taba e kgolo ne checka gore na e ka ba bosebeletsi ba selemo seno se ne se ga abetse ditšhane bo bile jwang go sebetsi jwang
1: o kore fe ntate ge gorena tlalego ya bona e ne e phuthetse dintlha di feng ba go bapisitswe le dilemo selemo sena seo se tlhalositseng
2: yo mene re tšhaba ke taba ya bo kgono le bantatemogolo go na le mo sele ga ge sekwala ba ne ba le ba kae mme go ne go sebedisitswe tšhelete e kae mme re la ba fumana gore lemo sa na ga ge sekwala na se ba sebedisitse tšhelete e fetang dimilione tse robong tse makgolo a robong 900 million ne se re e fetile jwale e ne re fa tate go nagana lemong senana ga e leng ona go ekeditswe e ka ba go ekeditswe ka bokae e ne sheba ditaba tsa dikoa teate batho ba nang le bokoa gorena bonagana ditšhelete tsa bona go sebetsiwa kwang ga ka ntho tse ngata e ne re sheba gona go baneng lekala go fitlhela

0: ntse le ba fa tjhelete eo ka kwatara empa komiti e se ile ya bua gore batho ba ba fuwe tšhelete ya bona ka kgwedi ba bile ba e fuwe ka marangrang o se ka nna ntho ba ye kaekae
1: mona re shebile batho ba feng gabane ke utlwe ka batho ba ba nang le bokoa tšhelete tsa bona dimekgatlhelo
0: ee tšhe ne ge ba shebile bona
1: kakaretso motlho mo ke le leka la ntlheng eo le beile mabaka a feng gore e be ba ntse ba e fua ka dikotara le gore ba ntse ba itlisa go tla e lata
0: ee bala ba bontsha go ko bane nawa bana ba tlhoka gore ba e kenye systemeng e ntšha e ba keta gore ba e kenye jale ba kopa gore ba ntse ba fue go fitlhela ka janari ba tlage ga ba patala ka janari ba patale sa ba e tlo patala kgwedi le kgwedi ba dumela gore maemo a systeme a tla ba tsitsitse
1: batho bana ba na le bokoa ga e ba ke ntho ka e gopolang ga na ditšhelete tsa bona di tsamaya jwang ka mekgatlhelo ke utlwe ka ba bangwe ba fumana e kana ga ba bangwe ba fumana bo ke ditšhelete tse kae tse fiwang batho ba kore se re shebile motho ka mongwe
0: go na le tsena tsa 250 tsa tsona tsena tse bokelelang gore e re ga di ntshiwa ka mola di be se di etsa
1: ke yone ne e ba e fumanang ka kotara kotara e bolelela ka mora dikgodi tse dintse ntse tharo
0: ka mora dikgodi tse dintse tse tharo ele ba bontsha ba ba bontsha go bonyane ba sa ba kgone go fitlhela batho ba ka bang dikete tse nne
1: o mokgatlhelo o mongwe gona mo bathong ba na le bokoa teng
0: go na le o mongwe gape-gape o tsamayang le bothusi le bathusi go ona ntse le mokgatlhelo o nang le batho ba bokoi batho bane ba fuwang tšhelatebe ba ekelekeletswa gore e tle e re ga na le mothusi a kenye letsogo go ena
1: okay ga re ke re tla ntlheng ena ya ditsiane tsa maqheko le maqhekwana ntlheng eo teng ke dintlha difeng tseo di tshotlhileng le bone
0: tšhe e ngwe ne re tlhokomela gore lekala ga le ka ba la patala ka kakaretso ga le ka ba la patala ditiane tseno lemo se fetileng sa ditšhelete se di patetse kgweding eno ya matšhe lemo sena e le ntho e tsang gore tšhelete ya lemo sena e tle gaelele mme ka gona ne re ipiletsa gore ka lago le tle le bona gore di le lokisa taba eno lebeletsise supplementary le gore go to se konne go a ba le segeo kgweding ya matšhe gape mme ne re balabala ba bontsha gore tšhelete ya bona etlile e ya gaelela ya lemo sena gobane ka ga bane ba sebedisa tšhelete ya lemo sena e ne bontsha gore yane ya lebosane e weleletse
1: o ko etse go ke utlwisitseng tata maganya mone ke ga ke a utlwante le ngwagola ba ne ba saka ba fua 50 malodie
0: ai gona re ipuela ka tšhelete ya bona ne tsa ba fua 950 jale ya re ga lemo se fela e leng ka mmatšhe ya ba ga ba patalwe ka mmatšhe ba patelwa ka April jalo ka lekale la bophelo wa tseba basebetsi ba teng ule go a ba le ditaba tse ngata mone tsa gore ga ba patalwa ka mmatšhe ba patetswe ka April o bolela gore ba se ba kene tšheleteng ya selemo sena mme ga ba se ba kene go yone ka ga gene ge fane ka yona e lekane e sentse e tlotla e ba le bothata empa le mo sena ka go tlolo ntho e ne re e fumane gatape e ne e le gore ke kgona ga utlwa o ntse o bua ka di-50
1: ranta ke re e tshwara mone ntate ke le mo gore mabenkele a butseng tate re tlatla re tswela pele go yona re e tshwaraganyang tate magalanyana mamadi re dumelele re rekise
2: ke nako ya OK Furniture's best sale ever mme re o tshwaretse ditheko tse sa tlholeng lebenkeleng iphumana le sehatsetsi sa KIC 170-liter top freezer fridge fela ka 3999 boloka 500 kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999 dihlahiswa di a fumaneha le ka bokitlane ho fihla ka la 11 Mphalane 2026 tlasa di

0: tekanyetso.
1: Kana le metsetse mashume a mabedi a metso e mehlano mo mamedi re lebile ho renya bosupa. Mhlompe makhalanyana.
2: Eya. Ke ne ke re ke ke kopanya taba tsene tse pedi he. Ena na ya 950 le yane ya selemo. Jwale e re bontsha hore e ka nna ba batla ba le kgaelo ya 68. Ntho engwe ne ba la re bontshena ke hore lemo sena ha Paramente e etsa qeto hore e hlile tšhelete ya bonkgolo le bontatemoholo e se e ba sekete. Ba ne ba sa e kenye ha ba tlisa ka lebaka la ntho e mona e bitswang ceiling. Ba tla ka mane ka paramenteng empa ya ba paramente e etsa qeto hore a tšhelete ya bonkgolo le bontatemoholo e tla ba sekete. Ka mantswe a mang, molao onana wa ditšhelete o bitswang appropriation bill ona mane o ngotse sekete. Ne batla ne go ba fane ka tso ya le ke taba tsene re ba di lukise go no shota ke gola ka bo tshelete ka etsang na ba ile ba ga 48 ka bo ke gola ke 68 ka kakaretso go latela ditlhoko tsa bona ne ga ba e kenya supplementary head le ska ga re fika match up ya ba ga fumana go tsona la gaela
1: e lo ga hona mo ho hlaile tsin taba ya gore tshelete tla etla pongwa etla etsang
2: a ene ka nete ha se taba e le nyona yeno e ntse hlaya hore bo khono le bontate moholo ba tla gaolelwa tshelete ka loka maluti a mahlano
1: a mahlano
2: ha yona se taba e a setse la ine ka bua ka te le re bua fela hore ho bona hala ila ga ha bona ba tlisa di gakanyo tsa bona ine sa kenel
1: 50 maluti ene ene sa kenella.
2: Eya.
1: Ke le ke yona taba ene le re lokela e kenelle.
2: E kenelle, ne ba le watse ba ga re ntse molao ono. Go re kenelle e hloka molao hape hape ke mane mo ga re tla ga molao wa hlomatiswa. Ka go bua le go etswa supplementary budget e bi paramente e bi hape hape e dubella ka go lo yeno ene se ba ene sa ke yo hanne.
1: Le ha ho le jwalo mohlomo ke dintla difintse o le la ja la di bua ga etletse bo fa mama me di ntate hore ba tla ba tsebe ho qoqa le lona
2: tshe ke khona tse kholo ke tsona tseno tsa ho di chalete di feletse tse ding ine le tsona tse tsa di tsintsane tse le ga lebele tse batho ba na le ba hleke feditswe e be ba fikela ho tsona ho kana ha di tse di sebetsa ba khona le sane se ka masego west se ke tweng empa ba le go bana se sebeditswe le shere khathatse ile le ka sona go bona go baneng empa tshe engwe ne tse le yana ile ya go tsitsena ka pala kala le la ntse tso pala tsa le la di tsatse kholo tse bona le di hantle ga le tshi pota go bona go baneng go sa ba ile pono ya go ge e be di ka ba ka haelwa ya ba ba ha go bana tshelete o ba e sebedisa e feta di milione tse le shwele metseme ga go ka selene ke se le denga ta haholo e ba se bitsa makeng sa go hira me ha o fela fela go le bana le ditsa tse kgolo tse ntse tse ngata
1: e ndate
2: e ya me tshe mo ne re shaba ke a di kurfis jalo go bo go le mo ndate mo lo mo tshele tshele ya bona e fitile bilione le mo se le tshe bilione ke ne re shaba hape hape le ka selemo jwale ke ne re shaba hape hape le ho re hile tshelete engwe ngata hape hape e fitetseng di milione tse mashome a robong a metso mehlano ke yane ya baithuti ba high school e le bana bona le bona ba nyobetse di keteng tse mashome a makago a metso mehlano ke te le thuso ba e fana ke ne re sheba hape hape le yone ya batho bana le bokwa go palo tsa bona di te di tlase haholo bana ge hopola gore dipalopalo di re fa go bonyane ka ba batho ba ka ba mashome a mane a dikete ba nang le bokoko ne ne re lebeletse gore e be se le godimonya le teng e ne ntse e abelwa tšhelete ka loka dikete tse mashome a mane a dimilione tse mashome a mane a metso mehlano jwale tšhelete engwe gape gape e a buang e ne le mabapi le bana di engwe ne e bitswang child grants le yone e ntse e batla e fitlha dikete tse mashome a mane a metse di milione tse mashome a mane a metse.

0: le mono ne le ya masole a mehleng yeno e ne ntse re botsa go na le ba bang ba sa kenywa empa ba sa ba ipotsitse le leng gone mana botsa sa bile re di modelo go lo gona jwale ka nnete ke mong wa ba wa mahlatsipa a o monna wa hae ana ile ntwe jwale ntse sa kenywa ntse re ka nnete ba ke ba tsitsinye taba tseno di kene.
1: Ah, and that o tla tseba go mamela sealemoya ge ke re ge fe ba mamedi gore ke ba tota le gona
0: ka se hana mona mo tleteng se gaoa gangata ntse se tlhafa se gaoa ke re ke a sebe
1: oho ya ge go tshware go yone eno hempe mme makgethena o tla bantsa mametsi sealemoya ba mamedi ga ke re ke neng ka yane plus 2665993 5993 re tlaile ka code ya na ya Lesotho plus 266 ge ntse re buisana jalo motlhomphei magalanyana modula setulo wa komiti ya boiketlo ba setšhaba paramenteng e ne ya lesome le motso mong ya Lesotho ge boetse re na le Mofumadimpho Makgetha ga diphatlhalatso lekaleng la tekano le batšha le ntshetsopele ya setšhaba ge ne re re ba ke ba tlhakise tsena tsa kopano e ba ileng ba ba le yona mafaphana a mabedi lekala le ne le ile o tlaleha ka pele go komiti eno ya boiketlo ba setšhaba jwale ditabeng tseo ba buisaneng ka tsona go ile a tlhaelela ena ya ditsiane tsa maqheku mme yaka go tlhaelela jwale maqheku a se a tlotla a kgaolelwa tšheletempa wa utlwa gore ga se gona go e leng gona ga wa amogela mamedi mamedi kgotsa ntate ndate
2: ndate pe bomnyati
1: o ndate bomnyati e ya ndate sala ka go hole ndate bomnyati ka go hole le mohala wa hao
2: o ya le bua ka taba eo ka re holwa
1: e ya ndate tona jelo hlakini
2: a ka le bua ka taba e ne e hlakiswa mbono vale taba ya ka kina ke tshe popa o go tsawa na e ro ba tshele tina na go enyollwa ba nyolla tshele tsa ho tsamaya tšhelete tse mongwe tse diswa ka matsogo kapa ba nyolola tšhelete fela ya go tsamaya ya go patala fela gobaneng gobane maparamente a na le tšhelete eo ba e ruang go tweng ga ba ya mabatoring ba tshele dikoloi tsa bone jale ke re na basebetsi ba bonana go na le tšhelete ya bona e ba e ruang e ba isang ditšhelete tse tsa maqheku a le a ntseng a ntseng a gola ka letsogo ke go bona tšhelete ena ya maqheku ena ya maqheku ya e golang na ebe go kenyeleditse le gore tšhelete e ga ba e ntsha mona e se ya ja go bona ke dintlha tsona tse ntse batlang gore na ga ba kenya ditšhelete na ba e ba ke dintlha tsona tse gobane ke mona mo go utlwang gore go se go na le taba ya gore tšhelete e kile ya lekanela kae kae ka gore ke yona taba ya ka ena ke peo ena ya bana ena ya bana ena ya bana bana ba dusiwang bana ba thusang bana ba tlhokang ke ditšhelete tseo tsona ga ba seke ba e le mmuso bana ba o bonalang gore ga ba laolee ke go sekisa jalo ke ga ba laolee magae mona ga ba kene dikolo tšhelete tseno fela dieletse moo ke ditšhelete tseo tsona di gotlela mokotleng kapo o e tsala jwang ka tsona ka gore ga e ba ke sa
1: ebe di gotlela mokotleng jwa ntate monyatsi ke gore ga e be motlhala ngwana o sa lefeletse sekolo ke enwa jalo o latlha sekolo gara nako o ne go na tšhelete e tla go thusetswa lekaleng
2: ke mme ke tlhojwang
1: o ntate
2: ne ke gena e tla gotlhela lekaleng gobane ngwana eno ga a sa kena sekolo fela tšhelete tsona di a tswa tsanene o bodiisepono ka mokgwa ono wa gore a di gotlhela lekaleng
1: ee ntate o tla ga leboa ntate lesome le metso e metlhanola metsetso mamedi ge lebile goreng ya bosupa 2231649 ke nomoro ke itse re kene ka yane ya plus 266 ntshwarele re kene ka yane ya plus 266 e be yone yo re ka e sebedisang ga wa amogela mamedi
3: dumela mme
1: dumela mme
3: ke ne ba bonang
1: e ya mme
3: ntate makgalanyane nne ke botsana ga tšhelete ena e ba tshosa ya maqheku le ya bo e kgaelelang kae kae ga ba gole go eo ya bona e le ngata a ka lekaleng

0: e fe ya bona e fe mme
1: ntate e yona bana le ditšhelete tsa diana wa ntse ba reng ha baneneng ba pata batho 5,000 e go bona e ha ba ka mpa ba tsopela mo ha ba haelwa je
0: mme e tlhakile mme mabonang ga e fumane mamedi e mongwe re tle re tseba gore baeti ba gabe pele di ba ngata gagolo +26659933 mamedi ke e nomoga mogala eo le wena o ka kenang ka yona go seng ga letsatsi la ka jone kgotsa mamedi
2: kgotsa nna
0: dumelang gono sesi
2: wa tseba nna etlia ke go wa tseba na ke go kae ke kopang tate magalanyane
0: ntse o letsa o le moikaeleng
2: ntse ke letsa ke le moikaeleng le
0: wakae
2: ntate magalanyane o eetlhe o tsebe gona tsena rang o disitse marangrang ano o itseng a re setisitse gore re gole godi le kgwedi fela re tswa ngodise gona tse re angodisitse empa go thwe re tlo fumana tšhelete ka December o tsebe tšhelete re e fumane ka August o nagane gore na re itlama malamasesane go fitlhela December na ke neng e be o thwe January ke gona o thweng re tlatla re fumana tšhelete kgwedi le kgwedi a o mme wa ka e ka sitana le pego e gopile mono motho a re motho o gopa ka kanga ka gopang pere mo nagana ka motho gabe batho ba na le bokwa ke batho go tloa August o fitlhela December
0: e tlakile e re tle re mofe monyetla ntate magalanyana ga re ke re kene mogatlhelong ona wa dipotso ntate
3: ee ke utlwa ntate Tefo le mme mabona ba bua ka tšhelete ya di-allowance tsa maparamente kele ke ne ke maparamente a teng ka mo ke gola ka ba lekgolo jwale gobane ba banke matono tšhelete ya bona dikete tseno tse tlhano e ka etsa 500,000 fela ha e ba go no sotho ba ka fana ka yona e be ntse ba bua ka yona mme ha e amane le taba tsa matshiko la go ne o ka etsagala ga e amane le ditaba tsa bonkgono le bontatemogolo jale ke gola tšhaba e kenya ka phoso mono ke nagana basotlhe ba rata go bua ka taba e nene e ka ga re bua ditefo re tle re kene go tsona re bua mona go bua ka gore kakaretso ya tšhelete ya lekala le ena la ntshetso pele e na le gaelelo ya dimilione tseno tse 68 e seng taba ya matheko fela re bua ka gaelelo ya tšhelete ya lekala
0: re na le metsotso mamedi e leshome le metso e mmedi re lebile goreng eno ya bosupa re ya gona tate magalanyaneng pa ge re tla gotlela go yena gore a tle a phethele mogatlhelo o naga ke re jale ge ntse re buisana le yena jalo ka mohala go bonagala re ya gogane le ena re tla gotlela gore a tle a phethele ditaba tsena re tle re batle le mofumagadi makgetha le yena a tla a kene go tseya mang lekala pele re ka suthia lefapha leno la ditaba mo go tlang go fumana ditaba tsentse gora ya bosupa re itse re ntse re buisana ka kopano ya lekala la tekano le batšha le ntshetso pele ya setšhaba e ebileng ka pele go komiti ya diketlo ba setšhaba mo ba neng ba ile go teka ditaba tsa tshebetso ya bona ya selemo sa 2025-2026 mme ke dipuisanong tsena mo ileng wa tlhaela gore itlhe go bonala lekala e ka nna ba dikgakanyong tsa bona go na le gaelelo e itseng ya tšhelete e ka nnang ya ama mafapha a kenyeletsang lefapha lane la ditsiane tsa maqheku le maqhekwana empa puisanong le bona go ile ga buisana gore na go ka etswa jwang gore bothata tlese ke ba ba teng e sa le nako mme lekala le lalang ka boeletsi bono ba komiti ena ya boiketlo ba setšhaba gore na ga ba tloa mona ba gopola go tlo go sebetse jwang gore ditaba tsena di tle di sebetsa ga le gantle o tlo se ka ba matlhako ga mang motlho mongwe a ka utlwang a ameha ditabeng tsenang.

0: ha ke tsebe na bjale o be ho sebetsala jwang, kapa mohlomphehi mohala wa hae e ba o lahletswe ke leshala, ha ke tsebe. Ha re fumane mme Mpho Makgethe, ha re ntse re lokisa gore re tle re kgutlele ho mohlomphehi, ha ke tsebe na bjale ho etsala jwang. Mme re se re na le metsotso e 12 ho leba hore nyane ya bosupa. Ke lemosa mona ke e mong wa bamamedi ba lenaneo lena hore o mametse seyalemoya o re o mane Kapa Bophirima, o ne a ile mono a sa ile gore a ka fodise hlogo o tla kgutla hosane, empa he o ne a theoletsa gore ka nnete o mametse ka marangrang, o ntsa mametse lenaneo lena le ho utlwa gore na tse ntseng di tshohlwa mona hae ke difeme. Taba eno e kgothatsa haholo. Ere re tle re amohele Mme Makgethe. Mme Mpho.
1: Mme Thapa.
0: Ke dumela ho ntse o mametse ditaba tsa mamedi Mme ha re kene ho tsona.
1: Ke a leboha. Ke
0: Ntate Monyatsi.
1: Ntate Monyatsi o bile ka taba ya hore na tjhelete, o na bua ka tjhelete ya hore na hobaneng na utlwa ka o bua ka taba ya hore na taba old age pension le tjhelete re e sebedisang ho tsamaisa tjhelete.
0: Hobaneng ha e sa tshelwe tjhelete e tla ha monga yona e ntsha a e fumane ntse le kalo.
1: Oho. E le o bua ka tjhelete ya ditsiane tsa bonkgono le bontatemoholo, ke re ba fa sekete le maluti. A hoduma tjhelete eno re tshela tjhelete e re reng ke eo ena a tla kgona hore a ka patala mpesa kapa ikotheshe ka yona, empa se tse re mo pataletse di-charge.
0: E le gore ha a tobetsa mona a ntsha dikgomo tsena tse pedi, tjhelete ya e fumana e ntse le sekete e le bang?
1: O fumana tjhelete ya e ntse le sekete. But ho na le ntho e nngwe eo re e hlokometseng e ke nana e kana ba bua ka yona ka hara kgomo e nngwe. E kang ho na le 99 cent kapo e kang ha ba e bone kapo ke ranta eo e la ha re tloa paramenteng jwale ba etse ba ntse ba kopana le khomene engwe hore na hantle ho etsahalang hore e be e siya 99 cent eno kapo ranta eno, ke yona ntho re e hlokometseng eo lekala jwale le itlhophelang hore hape lebele le kgutlisetse di-99 cent tsenono tse hlokomelekileng di e ka e a salla ga ba e bone. Ee, empa ga e le
0: taba e ke taba e tlhokomelileng ka mora nako e kae?
1: A kgola pele re ya ditlalong tsa paramente bekeng enono ga o ntse e tswa ditaba tsa dibuka tsa rona mahlhopha dibuka, ke ga ba bona gore e ka nna ba go na le 99 cent kapo ranta e bang e ba siyo. Ee, ke tsona tse ntse ba di tlhopha gore ba bone gore jele di betse di kgutlela tšheleteng ya bonkgono le bontatemogolo. Empa ga e le khomene nngwe yona ntho nngwe le nngwe ntse tsamaya hantle.
0: Ha re kene ho ena ya bana ba lefelelwang ke lekala la heno bao mohlomong ha ka nako ebe ngwana ya jwale o sa latlha sekolo, ho etsahalang ka ditšhelete tseo e bang lekala lenne le mo thusitse ka tsona?
1: Ke a lebanne. Mangata o tla fumana hore a ke re ha selemo se qala re tlabe re patalla bana school fees jwale o sa le sekolong, nako re kgutlelang gape solola ka mora kota ga re sheba rona bana ba rona ntse ba le teng sekolong le rona ditaba ntse di tsamaya jwang, o tla fumana gore ngwana jwale o sa le siyo ka hara sekolo. O utlwisitse gore e tsena mohlomong o bile siyo kgwedi kapo o bile siyo kgwedi tse pedi jwale re fumana sa le siyo, jwale o tla fumana gore tjhelete e jwalo ga e kgutle wane o na ntse a le ka hara sekolo ka hara kotara enonong, empa ha kotara e hlahlamang jwale re tukisetsa ho patala gape re se re sa patale sekolo se jwang. Eya,
0: a ko kena ditabeng tse ding haholo tjhe Mme Mabona, ke bona ka ditaba tsa ene di ama mohlomphehi Makgalanyana. Mokgono Sesi Mikaele.
1: Mokgono Sesi ke utlwile a bua ka taba gore ba se ba ngodisetse ditsiane. Eya, mme re ntse re tswela pele re le lekala go ngodisa ditsiane tsa batho ba nang le bofua e ba ngodisetsa ba tlo gola ka marangrang.

kana ba tsa go pita dina e di fiong ba ke tsaba go ba gata go pita ke potse ya tele ya bobeki o ve na mo putso ba ba tsuba tsheta mo selekiso o so so puo o go tla e ketsa ba go ba e kele tsa mo selekiso fela o sa e ketse mo putso o wa ke a tsela go bua o ba di bolaela ga o khathatse monwana o tsika na mo putso o fole ke mo e kele tsa ba tsaba go ba tsota go tsa dithuto tseo ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa.

0: 人呐。
1: Ke re batla ho re tle re bue tate re hlokometse hle hape pe rona le batswadi ba o ditaba tsena hle ba ditse hantle ntle ba shaba fela hore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna ana le tshebetso ba itshebela pele ke bua tjena tate re na le ditaba tseo re di pitleng ho tsona tseo motho a ka ba

0: nyane hle batho ba modimo le a e se le ka kgwedi e nyane a keta se ka ba re kgodisa kgwedi yane ya leshome le metsommedi bampe ba re kgodisa jalo kgwedi e na leshome ka nnete gona tjena ga gena letho re ya lla
1: eleilengkgon
0: ee a mme wa
1: mmemphotla kena go yona ga le wa mmemmame le metsotso.

0: Atsa fela jale ha ke ukhu mona reng ha ebe mabaka a bona sa dumeli ke ka gola ka December ke tshile ku ukhu bohloko jwa ka nne ke ta bua hona tjena na ha na utlwa August mme utlwa August u ka fihlela December ke ne ke gothetse hare October jale ha re re lukisa mabaka ke a tseba taba tsa batho ba na le boko e hlile re tlo hulela December jale ebe re tlo gola January. Yena January yona e hlile ha ke na bothata ba yona ke na bothata se ke tla e bona gore na e tla e tsala jwang ha e fihlile ke la ka yona ya tloa August o fihlela December nne o eye lephako e ka sekana batho ba godileng le matsatsi a mabedi fela ba sa gole le moya tsena di tlolola kaofela o dikela kwana e be batho ba na le bokwa ke batho kapa ke eng batho ba Modimo a se nne mpho o ke a leboa metsimane
1: le shumele metse medila metsotso mo mamedika morao ho hora ya bosupa lo wena ntse wa moele le nomogong eno ya 2231 6429 kapa plus 2665993 khotso mamedi
2: kho bomme
1: ntate
2: o bua la dira modisa na mmakofe
1: o ntate
2: hai ke mothala le bokuwa ba masato ka nnete le ke se boko sena se ke sa se tseneng ka nnete e ka re kaga gona ga ena mme hai e ka re gona ba thalange bokoa ga bena tokelo ya go phela kaga gona ga ena go ebitekebeke ko ikeryashe ke bona ka ke madina beo goele ke tswaletsewa gana ga esena tlhoko tsa gona gore ba thalange bokoa dingata bona go tla fumana gore ga ke ya ngakeng ke lokela gore ke tsamana motho wa tlo tla nthusa jale ga e baneng go tloa kgweding ela e se ke sa e tsele ka la tswana ditswana tse ke ba le boang ka tsona ka mo ga dikgwedi tse thago gana jo thuka ta tswa tshela de kgwedi nye ya botshwerefe ke ntse ke ya
1: eng ke ntse ke ba gutlwa ka mempo itse taba ene ya lona ntse shejwa
2: a tina ena mena ke pina ya khale ha go ntse e bidwa jale e ta wa nya ga nya ni sa ne ka ne dina ya nya ni sa ke mo ka ndo bo ba ne ha ke tla fumana ni ke tla nne ya dikenya ba tsoka pokothong ke batla moratwa nthusa gore a ntle le metsi bana ha ke a le go tsara nko ka tsela ya seka pese ka nne de negwe mo ha wo no umpo mo di te ga re di tsinye re bo o go ka tsala le boko a ke ya mana ka sibiji mo mabane ke a le bona
1: hala wa ntate mo kos ke na le metsi tse le shumele metsi e mine mo a medika a morao ho hora ina ya bo supa ne ke tla re re kene e tla re nako e re nkang mempo utlwe ka mona selo se santsane se tshwana dilo tsa nkgono sesi ntate mmokose mme matebesi di batla di tshwana ga reng ke mamedi e mo kgotsa mamedi ntate magele
3: tabena o tuma de kuchela ta ore ha u bo ni yakwa ba de kuchela ka de go tsho ho ni mura aga mpo ni sa ka ta ni ta ni ke na mo bi ke se tsama na bida yin dwe ha se ni ke ke sha tsara ga no so tsho tsho tsela ta mate ke sa o tsho ba mo di bi ko tsi ke ni ya sala ka ne de tsho ya go bua ka ne de ga bu kwa ba ga se ho ile ke ba tsho ho se ka no mo di mo ba fa le tshe di mo ke lo ke di tsane tsha ho wa ya ya ya o di tsa go tsenga le ke sa mi sa stress ke sa mi sa soho o ba ba ya ona mo tla go dira a tsama ya mo re mo ra ha o ya ke tsa re kwa o jo le ke ke ke tsho go mo khoma ka tsa pero o tsama ba tlo ra mo di bona ba mo ba tsama ka di bile tshe ke mo tsama ka di tshupa ke le ke ke la tsene mo o tsama go re tsia e go le kile go re ya mo dumisa isa mo a ba mo ba tsama go hisa ke tsene mo feri ke se bana ntse
1: ka nna ka go nna ha le ka tsaya mo ka le tsa go tsale bo amile a le bo hantate ke na le metsi se le shumela metsi e mamedi ka mora go ga ya bo supa ha re nke mamedi o qetela mogatlelo ngona pele re gutlela ho mme magetha 2231 6429 khotso mamedi
4: khotso mme wa ka
1: e ya mme ke mme ma
4: ke dikete di tsola ka ke mo ke mo na dark city
1: dikete
4: ke mo sa hore na
1: o le bitsela ha o memang
4: dikete
1: o dark city ke kae
4: tsakane tsena se bitswa maserwes
1: o mme
4: ke bo sa hore na ha ngwana a seng a le mogolo

e le hore ha re qeta ho hlopha manane a rona re lokisetsa go patala kgwedi e hlahlamang ya November. Ke mane mo re tla isa manane ana a rona lekaleng la Home Affairs. Home Affairs jwale e tla etsa phopholo eno jwale ya go bontsha hore motho a tjena o sa tlaleuwe e le mofu, ebe jwale re tla mo ntsha. Empa kgolotso e ntse le mane bo sa tlalehweng, mokgolo kapo ntatemogolo wa tswa sa patiwe gosane go sa ka ba letlalo ya morena kapo ya mang kapo mang go rona go fitlha ga rona. Empa ditaba tse jalong tse go dumelwa go ntse di etsala le ga ba di sa fitlhe ka sekgatlha seno kapo di sa fitlhe ka ofising ya rona ena diphatlalatso, but nako o tla fanwa ka ditlaleo gana tena ga re etsa ditheo tsa rona o tla fumana re a tseba gore go na letlalo e itseng e fitlhieng e tlhang setrekeng sa bereya pele ke mane mo bahlanka ba tsaya he ba lo etsa thalo morago ya gore na ditaba tsena na di etsa etse jwang gobane. Ga gola ke fetela ditabeng tsa Mema Matebesi ma buileng ka gore tšhelete ena e 750 maluti ba kopa gore di nyollwe. Ne ke batla gore mohlomo ebe mohlomphei Magalanyane mohlomong e be o ne a fumaneya fela he re ntse re le gona mono mo rereng le yona re llela gore mohlomong e tle e nyollwe jalo ka lekana gore le bona batle ba nyollelwe. Mme ga ke batle go emanola golo mohlomphei Magalanyane o ne a tla nthusa go emanola golo re la ka bua ka yona le yona ga e tshetsetha gore na mohlomong o tle go etsagale jwang. Ke bontsha gore gonsetsi a gola tlhaloso ya ka e ne e le gore ditaba ga di bue ka nako nngwe motho a kare fela a tšhelete na le tla e fumana ka December kwa, empa ne ke bontsha gore go na le batho bao e ka ba mosodu ga wa ditaba wa gore ofisi ya rona ya diphatlalatso e teng re tla uletsang gonsetsi gore re ntse re itlhopha ga jwale re boemong bo mona bo se re ntshitse re ntse re lokisa matsatsi a mone le a moelang ka ona ga ba ke October gana tjena a teng go rona sentse re kopanya ditheko o bontsha gore e ka nna ba go na le letho le tlo etsagala. Ne ke sa batle gore ke mo ferekanye ebentseng empa kere ga eba ga o na le e ba ka gara lekala go na le kgolotso e nngwe re e tlhaloso gore a re sale morago tjena re morago tjena, empa gana tjena ga o na letho le eueng tafoleng ya ka le reng e tseba gore batho ba nang le bokoa ba se batla gola ka December ga o na ntho jalo mme gore ne ke batla go tlisetsa ga o na ntho jalo. Ga e le teng ke re ga e le teng ke mona mo lekala jele le tla itlhalosa ebileng ga ngata o tla fumana gore e share etsa polelo e takileng gobane jele re bone go na le tsholotso empa ga ona letho le jalo ga jwale. Ke fetele ditabeng tsantate kai o ne a bontsha gore mohlomong taba enana ga e ka ya dula bopologang ena ya 60 ranta mme potlakele gore mohlomong ditaba re ne redi TB e sale ganggang gola ke gopola gore ga ditaba tsena di etsagala re di fumana e ne le ka diwadi mme ne re le tshebetsong e nngwe eo mohlomphei le tsona ebileng ya ga ke moneletsa yona ke e bona a tla a e mosebetsing ono a na le ona e ne le wa bonkgono le bontate mogolo mme a e phatalatsa gore ga eyo tabe e jalo o beetse gape a gola a tla bontsha sale mo ense ebileng ya tlhago sona gore ga gona tabe e jalo. Mme ke bontsha gore Maxman ditaba tse kang tsena gagolo-golo ga di fitlha batho ba rona ba sentse ba le tokotsing ga ba sa na nnete ya taba ete ga di ba tshware gantle gagolo-golo bonkgono ise o tla fumana gore fela go utswe di-50 ranta tseno ga dio o tsebo go swetsaetse ntho tse ngata gagolo gore di-50 ranta ga di nyakene jelo ka ga mesetsi ya tshware taba ena ya go moso mongwe batle bana le ditaba tsa gore ba tla fumana tshelete ka December ba etseng ke ntho ntse ke tlhokege motlhodi o ntse le teng gana tena mesese ofisi ya rona ga e somane e na le nomoko e buletsong gore o ka letsetsa go yona jalo wa repotsa baka o jetsa se bona ka gana tena re staging sena taba tsena di tla etsala tena empa jalo ka ga re kopile ka paramenteng ntate mogo sitse kenyeletsa le taba tsa gae o buile ka taba gore taba ena ya kgodi le kgodi sa le ntse e bua ke bontsha gore jalo ka ga re bontshie paramente re bone ga re testana jena re leka gore re bona gore na sesiu sa rona esie se a sebetsa re bona gore se re fa di-results tse ding ke tla reng se re fa di-results tse ding tse re sa batleng gore e re fe tsona jalo ra be re bona ka go ya ka January ditaba tsena tlebe di tlhotlhile kaofela.

0: jolo ka ha ho ntse ho sebetsa hoduma system ena ha tso bane mohlomong ke e ba re ya hana empa re sebeletsa hore dintho di tle di tsebe di uetsa hala ka mokgone pa hetse ke a leboha mme papa a kgola o buile le mme ntse ke mme dite nna bontsha hore na mohlomong na ho hlokahalang hore a lo etsa kopo lefatsheng la etso la motho a nang le bokoo ke bontsha hore dikopo di etswa dikeretseng tsena tse leshome le di-counseleng kana le basang ka di-counseleng
1: keutlwe ka ena o masego mone o tlo mo fe tataisomofa
0: masego tataiso ya masego mona jale masego mona o tla ofinya eso ya lekala gore a lo etsa kopo e jalo kopo ya gaya o ya le boitsebiso ba motho eno a reng o na le bokoa o ya le lengwelo la mokana le bontshang gore ke motho wa masego sebakeng sela sa se boletse jale ga fisa mane o tla tlatsisa for ke kome eno ga a keta go e tlatsiswa jalo o tla jetswa gore nako eo matsatsi a nene eo ngaka e tla ya yona e le o sheba ditaba tsa bokoa ba gae jale ebe o tla jetswa gona bua la bokae ne ebieng ga ngata o tla fumana ba nkua ka nako e le nngwe ba isiwa ka nako e le nngwe ba itlhokelang yona kore a ele ga ba ke ngwana o ya le lengwelo la gae la tlhago
1: utlwa ka ke motho a kapoitse le shumele metso o go bedila dilemo
0: se le motho a moholo tlhoka ga atele le ID ya hae jale atele lengwelo la morena le mobaka go rona ke motho a sebaka sefeng wa morena ofeng ere o tla ofeng tsa gabo gone mono pela megolong ya MCC mono sefate monono o na le ofisi ya gone mono o tla sebeletswa teng e le gore o tla jetswa gape o se o tlameya o lo bona ngaka jale o tla tsamaya lo bona ngaka e re ga ngaka dirisa tse di gotlile o tswakaleng la bophelo jale e be ba heso le bona ba betse ba etela lelapa jale ba lo sheba lelapa gore ke motho a nang le bokoa o dula sebakeng se itseng jale ebile le go ya ga o sa shejwa taba bokoa ba gae o se sheba bophelo ba lelapa ka kakaretso motlhala o ka fumana gore e ka nna ba o na le ke motho a nang le bokoa empa jale ba batlhano ka lapeng o setse le bana babo ba ntse ba kena sekolo jale ke male mo segesha ba dintho ka kagetso gore le ga a tlo fumana tšhelete ya bokoa ya batho a nang le bokoa motlhomong jale go na le tlhoko nngwe ya gore bana ba na re tlameya gore ba thusa gore ba patalelwe ditseane tsa sekolo jale ke mosebetsi o lekala le o etsang nako yotlhe mme
1: phethela mempho re na le motsotso fela
0: ntate
1: Magele o ne a ile a re ledi ya o thiba tang
0: ke malemo ke la ka tlhalosa gore ganggang ga etsa motlhontheno tona o lasa ithiba a gola di ya le moentse fapaneng letsatsing leno la diwane re ne ntse re leka go e tlhalosa gore na gantle na tshebetso ebile e feng ke malemo ke itseng ga se batho botlhe ba tla utlwa ya le moentse o fetse re buang go
1: tsona
0: ya mme mpa ke leboye gore mothomo mo kgone le bontate mogolo ba utlwisisitse gore taba ene ene le taba gore o lo fana ka ditlaleo bane fie nako yotlhe re fie re fana ka ditlaleo mo re nang le ditholotso baramente e tsebo go thusa gore re fete ditholotso tse jalo gore re fetisetse bosebeletsi go bone a gola ke yona ntse di batlang gore ba e
1: utlwisisetsa
0: tsa bona ntse di diteng le o fitlhela le mong setsang
1: re lebile haholo mme
0: mamadi
1: ke fihla pheletseng ya lenaneo la rona go sengwetse se le ka jeno mone monne re buisana jalo le mofumadi Mpho Makgetha empa he wa tseba ona sa buya le mong ne re na motlhomphei magalanyane la e le mona mogala wa gae o ile wa re tsietsa wa re latlhaga ga nako re dumela gore ka nna ba ditaba tsa lešhala leng di ile tsa mo felela maletlhwa moteane ebile ena motlhophisi wa lenaneo la go sengwetse se le ka jeno mone tlhagisitswe jalo ke mogo le piana ke sebeditse ka mane ka metšhining go sengwetsa se le ka jeno di ditebo ntlae lebitso la ka ke sapantsi mane mamedi o tla kopana le wamphato ge e thabile thekoletsatsing la go sane lenaneng la sebopile.

0: Mamedi ke re ke tshepile wena ke le sego bona mamedi wa se ama salasotho ka netura re tshepile wena ramasedi mamedi metso ya rona e mashima mabedi a nan le metso e medi pele re fitla jalo ho reng ya borobedi ke mmanta wa mamedi ke la hlano kgodi ke ya le 10 se se le mo ke sa diketetse pedi mashima mabedi a nan le metso e tsheletse mamedi jalo ka ka mehla ka neto sengwa ka jeno wa mmanta o dimediso jalo ke rapela ngwa radio ngwana ke raption wena mamedi ka nete ke mohla kwa na mapolice ya mama ile ngwa thela majapolo ko ntse le ka ofela motho ere nga tla ja meriti e theya ho ba ho theya le minyana e ya duo tlana mme ona mamedi a e ka nete jwalo ka ka mehla ka mmanta ha ke tsa maekele mong ke nala mosebetsi mmo ka nete re tlotla ga tsa malo wena ho tlwa ho reng yena ho fihlela ho reng yana ya le shumele metso mme
1: gape se nako le bo yena ngwana e so hle mamedi e motle wa sala masala se thokya o di minisa tsine ka tsini le ko a mohela ka ro le nala nano ke morning drive ho pula ke mahlasedi le kena bekeng engwe le engwe ha tsa tsile mamanta o molomo ha ho ga emitsena mo di bona ngwana so mehla se ke re to dilo le nna ke dilo ya go tshwara tswa go tshwara tswa tsa isana mo ho ina tsela hle ba fitla mo no ho reng eno ya rona ya le shumele metso mme ka le monate le nana ma sehla sela ke a tshepa hle

0: tsa maemo a moruadi ka tsela e jwang ka nnete. Re boele ntse re shebile jalo le gore na di-rafshan tsa rona ga o sheba o rekisiwa ka nnete ditaba tsa rona di ntse di le ka tsela e jwang mme ka nnete le gore na mebaraka ya lefatshe e boemong bofeng. Taba e nngwe e ntse le yone eno ka nnete ya gore maemo a legodimo mamedi o santse o ikutlwetse ka nnete gore na ebe a ka tsela e jwang le gore na reile gore ditaba tsa rona ha o etsa diqeto tsa gore mohlomong o nka maeto kapa o ya kae gotlhe mo o yang o tsamaye ka tsela e jwang ka tsela eo re tla be re ka nnete o bolokeile. Mamedi re tlo boela re gutla re tlo fa jalo ditaba tse ding tse ntseng di etsagala ka ntle le ka rona ga kwano o nno be setlhotlholong sa ditaba tse ntseng di etsagala wena mamedile
1: ka utlwa ngwane segore mafura a ile a nyoloa bekeng e setho feta
0: mme sentse le taba e nngwe o mamedi a lokela ka sanna tsebe ka nnete gore ditaba fela tsa maemo a nwa jalo a santse a tloa mantho ngwe le nngwe mohlhomong a ba stripana sa phofu mamedi o ntse o se reka ka 20 rand se ka nna sa fitlha sa ya
1: 20 centenyana
0: ya eketseya mono kapa mohlhomong le 5 rand ya eketseya thola e sehle e le
1: boimanyana
0: gobane jale ga o shebile ga ke re ntho ntse le ka godimonyana fela ga ditaba tsena tsa moruo ke tabane bobebe fela america e sedoswe e iran ore patloditse ya gano ja iran
1: reaeaya
0: ore patloditse jale iran le yone ra ke tla go bontsha gona le nna ke mang mme ke taba e leng go fela ke boithuto bo bobebe fela ba gore wa ithuta o le motho gore ka nna ba ka dilemolemo ga ntse di etsagala ditaba tsena ka go fela iran e la nna a tlhokomela america o bonala e le kgatlhano le dinaga tsena tse tshwereng ditaba tsena tsa mafora mme nako ena ka go fela ba tla dula batla mme ba itlhophile etlhe ba ile ba itlhopha ka dilemolemo ba tseba gore one day tentse ba tlatla mme itse ga batla ba tlile ka nnete ba le prepared ba le prepared ko gore itsela ba keta go ka ditaba tsena tsa dinaga tsena tse dingwe ka go fela baetsang a itse ga ba re jale ba qhomela go bona ba thola namane tsena
1: ba ikemetse
0: di sentse di eme ditaba tsa bona di le monate ka go fetisisa mamedi e re go fe jalo e mafikizolo ba re e molanjeng

0: Radio Kgotso.
1: Hello. Ka mme tate.
0: Hotele ka mme.
1: Ka nnete jwale tjena ke a kgola re kena bekeng ya borago sele moya se sa fumane ka mohala suku.
0: Ka mohala suku sebakeng se feng mme waka?
1: Sebakeng se bitswang Taung tate.
0: Oh, Taung.
1: Taung, ka nnete ha se fumane. Batho ba modimo jwale ra hloka ha re sa utlwe sele moya ditaba tsa habo rona ona ho ntswetsana jwang.
2: Ao batna.
0: Mme waka e re ka nnete ba ikarabellang re hlenne re etse ditaba tseno gore ditaba tseno tlhe di fete go bona e tle ba hlakele
1: empa ke fotse ke letsa le tsho jwalo mehlena se buri se ke neng o tla utlwa se tsho jwalo e be ha go nko tswa le nne
0: kapa e be ntse ba fihla kapa e be se o na le ntho e nngwe e re sa e tsebeng tšhe ba tla tsho le bona ba tla tsho gona e be mathata ke a feng
1: oi ga ba kampa ba re fa sele moya wa batho ba modimo.
0: Mme waka ba tla etsa ditaba tse nonong ka nnete re sentse re lokela gore re fedise ditaba tseo. Ke a leboa mme. Mme wa tseba taba ehlile e ama ba mamedi haholo yona
2: ka tsela e kgethehileng,
0: ka tsela e kgethehileng haholo ha o sheba gore ga ke re ke sona sealemoya se ba lebeletseng ditaba tsa mantlha go tswa go sona
2: nnete,
0: mme jale ha o se o ba le mathatano ehlile e ya ba ama ka nnete, e ya ba ama haholo. Mamedi ae ka nnete re tlotla re etsa gore ka nnete mohlomong e ka nna ba letsatsing la kajeno re ka nna rara ke

0: Mamedi metsotso ya rona e tsheletse e ka morao ho hora ya borobedi ka morao hora ya borobedi. Mamedi ngwana mmentse ke shebile taba mona ya naha e o thweng ke Burkina Faso. Re ntse re le tabeng tsena tsa boipuso ba rona ga le naha.
1: Ga le naha.
0: Re shebile taba ena ya naha e teng e o thweng ke Burkina Faso. O tla hopola naha e o thweng ke Burkina Faso ke naha e nngwe e leng hore e na le moetapele kapa president ya yona Ibrahim Traore. Ke motho ya ne re reng ka nnete batho ba bangata ba hlaba re ke mohatelli. He's a dictator. Empa jwale ha o sheba tsela eo a tsamaisang naha ya habo ka teng, wa ithuta hore kae kae e ka nna ba e hlile re le batho ba batsho re hloka ho hatellwa.
1: E hlile ho hatisetsa hodima taba yona
0: kore ha o sheba le taba eo a tsamaisang naha ya habo ka teng le ditaba tsa naha eno ya hae kaofela di leng ka teng wa ithuta. Ke hlokometse nenneng mona o ne a patala mekoloto yohle eo naha ya habo e neng e kolota matjhabeng.
1: Ke mona moo kenang teng hore bohlile re tlhokang re hatele.
0: Motho a ka fitlhang a itswetsa gore naha ena ke batla e tsamaya ka tsela nna ke batlang. Ha o sheba yena ore taba ya hore re santsane ha re na lebaka la hore re ntse re lokela be ntse re thuswa. Ke ne ke shebile o rekile disebedisuwa tse ngata tsa reng naha ena ya rona e lokela e tlo iketsetsa ka temo e itjare.
1: Mme ho etseng jwalo o beeletse ntho tse ding ka thoko.
0: O beeletse ntho tse ngata ka thoko hore ha re hloke hore re nne re be le dithuso tse tswang dinaheng tse ding. Ha re hloke nne re re mekoloto re kolota naha itseng. But naha eno ha e le jwalo e ikemetse.
1: Mme ke mona mo utlwang kare mohlomo batho ba utlwang kare ba hatelletswe. Ntho tse ding o di beeletse ka thoko.
0: Fela jwale batho ba bang ba naha eno wa tlhokomela ba mo rata ehlile ba thabile. Ka mora nako motho enwa o
1: wa beyang naha ona pele.
0: Ha o sheba ke shebe taba ya mopresidente yano wa naha yane ya Libya Muammar Gaddafi. Ke morao tjena o utlwang ho thwe nahanya ya Libya ho sore kwa motlakase. Naha Libya ho no sena moahi ya re ka motlakase. Ho no sena
1: ba ne ba sireletsa ba nako
0: eo. Motlakase ne le mahala. For everybody.
1: Le ba ne ba ikhaisetsa kapa ho no etsa le ba.
0: Ha ke tsebe na moetapele o na ntse hore ntho tse
1: ba kgahlametse
0: eo. O na kgahlametse ka tsela jwang. Ngakeng ho no sa patalwe. Sekolong ho tloha standard 1 kapa dikonyaneng ho fihlela university ho no sena ho patala. So maemo ano fela ano ana o rutore dinaha tsane tsa botjhabela di a fitlha di re fosisa di ka fitlha tsa o bontsha fela gore moetapele a ntseng a tshwere hantle o fosa mona because ba kebe ba sebedisa bona ba tla ba sebedisa rona gore fitlhe re ferekane ka bo rona ba re ba o tshepisa mona o ka ba tonagolo o ka ba mmojinyana kapa o ka ba president
1: yana wa ba tswa ka tlhakore le nale itseng kapa wa hatelela tseleng e itseng.
0: Ee, ke mo gona moetapele wa naha eno ya Libya Muammar Gaddafi itse ha qeta o hlokala ke ona ba re isa motlhano o na ka tshwere hantle ge se re lokela go kena sepetlele re patala
1: maemo a ile a fetoga.
0: Ee, naheng eno ya Libya
1: maemo a ile a fetoga ka mora motho
0: a tlhokaga. A ile a ba fetoela because ba ne ba utlwa eka ba ne ba fuwe ntho ya gore ho fosaetse a boela
1: bathekela.
0: Eeke jale le ntlo fela na ka gara Libya motho o na sa be a reke ntlo ha o le dilemong tse itseng ono.

0: metsiela nantsa le teng kana go eno le a tloetse a trapua ke
1: di lemo lemo
0: di promo di trapola mono le sa tshegeletse megwabo e ga le keta ho hore metsi a watch because bane ntla megwabo e bohlokwa ho lo ke ona e tsang ho
1: metsi ne se ba ba putholotse mmeli
0: ha ho e ke
1: ba go tsana ntho le nge ya ketsa
0: e jale hana jena ke mathata jale ke shebile mo eta pele eno wa naha ya Burkina Faso.
1: Burkina Faso.
0: O gannela ditabeng tsona tse. Ntho tse ngata wa tlosa gore a ga lokela ge be boemong bo re ipusang. Ho yena.
1: E le o lokisa.
0: E le ho yena bo ipuso ko re iketsetse. Ntho engwe le engwe re be le yona re ikemela.
1: Nnete teng ha o lokisa ntho tse dingwe tlameha o di beelele ka thoko. Tseo mohlomo setšhabana tse se utlwa gore ba una molemo tla ho tsona. Ga tlameha re di beelele ka thoko re ya re lokiseng re fihla maemo re batlang ho ya teng.
0: Mme ntlo ya bohlokwa yona e ntse e le gore phetoho ha e monate. Qetelong ya letsatsi phetoho ha e monate. Ehlile ho na le mo e tla ba bohloko. Fela qetellong e tla ba dithulwana tsa teng e tla ba tsa moshelella. Mamere ke mpa re reetse mohlala wa ditaba tsena fela re ntse re shebile jalo ditaba tsa gore re santsana re le boemong bo le rona ga lena ga re ntseng re ka nnete ka boipuso bona bo re leng go bona re tle re fitlheletse gore reng ka nnete dimanoni molemong wa naga ya rona. Re tsebe gore ka nnete re ipusa ka seo re reng re motlotlo ka sona. Re tseba re ipusa ka seo re reng ka nnete Mosotho e mong le mong ka gara naga ka kwano metsi a keiting a monyako.
1: Ga go ntse re lekana ka nako ena e re reng ke ya boipuso wa Sotho. Gobane tlile go tloga gona bela go ya pele. Ge tota re sheba gana naga kapa morao mane na no ntse o sebetsala
0: jang. Ee go ne o na le eng e e leng gore
1: mme se e le ga re qadile go tloga gona tsen go ya pele kwana tlile re tota re tsamaya ka ga leeto tena la gona na.
0: La boipuso go bona na. Mme mamedi re tlotla re sheba ka nnete gore na go tloga ka selemo sane e sa 1966 ha ne re qala mogwa wa go ipusa mohlomong tse ding tsa dikateng tse gore reng ka nnete re ne ntse re sena tsona kapa re ne re na le tsona tsa fetuwa ding ka ofela re tla re di fitlhele re tla re bona gore na ebe re fihlile boemong bona bo re leng bona re tswa kae mme re leba kae wena mamedi wa seemo sa Lesotho re go fe jalo jubjub a reng dikhokhele.

0: Rede hier Chotzer.
1: Da du aga.
0: Wo pelant denn da du?
1: Redin da des Walin da demo si waka manaka matu ka manana. Nda to waka we, hiwale yala ka katazina ko we, sa ko paka sale moya we. Sale moya hauna si lang, hauna ing sale se yala se ketile. Ke be ke aba ga go a jena se le se iko.
0: Ka matsoku ka mo.
1: Ka matsoku ka mana ka dithabeng ka mona ntate.
0: Hedi ai ka nete e hle tlame hona le mathata a hlinga le nteng ka nete. Kukwa e hle ho lua ka dibaka tsengata.
1: Ntate.
0: Ke re hle ho lua ka dibaka tsengata mathata o tlame a le teng.
1: Oh, ho lua ka baka tsengata.
0: Ai ka nete re re hle re ge tse ka nete ba tle ba hle ba hlahlobe taba eno ka ofela.
1: Eya we, he ka nete we ha ka mpa ba lukise ka nete ba. Jwale ho tsiba ka mona gona ge ka di nthontse ngata ka mona ba jwale di hopula di yana. Ge be ge ba tla ho kwa go ba jwale ge tsama le bo siu ka mona na ha ke ge ya maeto ka ba ka la ditsela.
0: Eya ntate. Ah ntate ka nete e re hle re ba tla hle ba etse go ba tlo sheba dibaka tseno tse ngata ka ofela.
1: Ya lebuwa ntate.
0: Ya lebuwa.
1: Thank you ntate.
0: Mamedi wa hlakelwa ka nnete gore ehle ke dibakanyana tse ngata tseo e leng gore ka nnete ehle maemo ana a teng. O ipotsa ona ebe mohlomong a bakue ke ditaba tsa dipula tse teng kapa ebe ke maemo a ditaba difeng empa ka nnete.
2: Wa tseba ehle ha o sheba thubekese di le thaona ba.
0: Ee.
2: Ke go tloga gwana ha pula yano
0: mohlomong e qala ona.
2: Ee. Ene di tsena ka dikgola haholo.
0: Di ne le ka matla a maholo. Mme o se ithuta ka nnete gore e hlakile ke ditaba tse lokelang gore di tle di elwe hloko ba tle ba tsebe gore na ebe maemo a ka tsela e jwang. Mamedi metsotso ya rona e le shome le nang le metso e robong ka morao go gora ina ya borobedi. Ngwana mme ntse re sheba taba mona ne re fe mamedi gore na ebe ditaba tsena tsa boipuso ba rona o le mamedi o sheba gore na ebe hana bjale ga le naga re qadile go ba le baetapele mohlomong be o re reng ke ba rona ke Basotho ka selemo sefeng go itsala jwang. O tla gopola gore re qadile go ba le ntate Sekgonyana Masiribana e leng gore ka nnete o busitse jalo ka mora dikgetho tsa 1965 o la busa go tloa ka di 6 tsa May 1965.

0: ho fihlela jwalo ka di 7 tsa July 1965 a busitse jwalo kgweditse pedi le matsatsi a mabedi re bua ka ntho e kang 62 days tlasa mogawane wa Basotho National Party mme ka mora mono ho la boela ho kena jwalo ntate le a bua Jonathan ka morao re ka nnete a kene ho tloha ka selemo sane e sa 1965 kore ka July mamedi ke yona mona ho corona ebe re di kgotso
1: ndabe ke ndabe o ya jwa
0: a ka nnete ntse re bolokuwe ntate ka ba wena o ya jwa
1: ke tholongwa ka onda
0: ya nda
1: ke mamedi wa sera mme ka re so tlhibi ke tsi mo ho
0: e ya ntatwa
1: ke moyeng a jere
0: ho jwa lo ntate
1: empa ke tsitsa tsibiso fela ya re mo
0: oh
1: re na le dibeke tse ka bang tharo tse isang kgweding
0: ndaeamoyasala
1: sotho se sane le hohang re sitwa gore re utlwele gona jalo ka re naga ya lesotho e kete ka iso gona ebe wele gona re mandetse eng ka nnete re na bothata ntate ke diboko fela ka mona ka gaeso
0: kawena o ka go kae ntate waka
1: ke kao selenyo sa bothabothi re ba twenna motsetsi
0: o ka kao
1: ee anta
0: oh ae ntate waka ntse re tshwe yona taba eno ka nnete e tlhile go solola bamamedi ba dibaka tse ngata jalo gare e tletlhe e shebue ka maatla taba eno go utlwe gona ebe ke maemong a feng
1: ka nnete ntate gampe e shebue obane mediamo ga e ba kono ka banne mathata ba gane re ne re etsa ka lekhubila mediamo
0: ee
1: ga o sa le mediamo ya fo ya mo yone a ke bere sae soba yona ga e sale gana ohangang bake tsena tsa bone
0: oo
1: e sene se re tshepela gona mediamo ono go le batho bana ba ka ga disosoba ono khona go le a he ke mothaka fela mme
0: ai ka nnete re ka nnete batlehle ba be monyetseng o eleng gore ka nnete ba kena ditabeng tseno ntate wa ka
1: ke a le bontate
0: thank you mamedi wa ukwa ka nnete ha ba ke sello sa kamane ka matsoku ke sello ka mohalesuku ke sello ka golotsane tsa ka kao ka kwana e hli mathata a maholo mme ka nnete ke taba e leng gore e lokela e hleielwe hloko ka matla a maholo mamedi re ne go bontsha jalo gore ka nnete ntate le a bua o ile a busa jalo dilemo tse ka bang
2: mashome a mabedi
0: ka ofela ka nnete a ntse a le tlasa mogawane wa BNP mme ka nnete pele jalo se sole se nka puso tlasa hae re tata gore o fa mamedi go utlwe gore na ebe ka nnete ka mora mono go ile go a etsala jwang re na le wena go tloa mona go fitlhela gorennyane ya lesome le metso mmedi mme ka nnete re tla nne re tlo fa wena mmamedi gore re tle go utlwa rona e be ditaba di ka tsela e jwang o nne o be setlhotlholong hedio kgotso
3: hello
0: kgotso mme
3: ya ntate sle ka nnete go hang hedio lesotho ga ya go tshwara gantle
2: Nawak.
0: Iam.
3: Fela maobane ga lehasa ka mane ka Sotho Stadium re ile ra fumana sealemoya mpane ka mora go mono ya ba se re lahlehetse tle ka nnete re kopa thuso gona ka jorotane ka mo
0: ke ka jorotane
3: ka nnete tle re ya kopa ga ikokobetsa
0: mme waka taba eno sentse re kenya ditaba ehlile sentse re etsa ehlile golola batho ba bangata
3: ya ntate tle ke mme matumelo ga ka yona ka jorotane ka mona tle re ya kopa
0: ke a leboa mme matumelo
3: ya ntate
0: ke a leboa ka nnete ngwana mmehle
2: ke tsitse
0: taba ena ke kodua
2: ba re se di sa hlahlaela maobane tsatsi lena na
0: boipusotsatsi lena senyametse so wa ipotsa gore na ebe ntho re kareng ke bothata keng bae ke le bona ke sure ga o tlhole ke go jwale re be reye ba sentse ba kukogele ehlile go mathata ka nnete ba utlwa go kodua mona e teng mme mamedi re ikarabelela bamameding tlha botlhokwa ke yone eno ya gore taolo ya rona e tswa bamameding bamamedi ke bona ba lokelang ba etse qeto ya gore na ka nnete e be go itsagalang ga o itsagaleng
2: ga
0: e tla ba dintho di nepaetse mamedi re nke pina mona re tle re boela re gutla ga re gutla mamedi ke a tshepa

0: a metso e mehlano hantle le skoto re foga letse ka pore le ba hantle hore nyane ya borobong dumela hle ba bile ga bona sa masala sotho seng ha letsatsi la manta ha wa la hlano go di ke yona mphalana le shoma re leng ho yona selemo ke ke ditse pedi di mashoma a bedi a metso e tsheletseng o dumeliswa jwalo ha ke moifo wa dipapadi hantle ka hore ho monitor show mo teng he ba qhubi ba yona e leng mhlanganane he tebu tebu za moto o tenga kwano he amatane hantle eruption ka igwane ke bona he beng ba se follow sene ha ile nna ke le he fulane jena ke fitla jena ba nkadima ba ga he mona e mkatane kuna he tsaga tsaga mona e mkatane kuna ta bona ka nqani e ho ga le shumena ge tsa jwang ba nna ba se ho jwa
1: ha e khona ntatwaka
2: ho ntse itunye
1: ho wa ikela ke manta o tswang di weekend ntse ga fong hantle hantle e santsane le di long weekend ntatwaka
0: ntse le tsona hai bana ha le tswa batla spani ke di chai
2: motho le motsa tshwana
0: ha le tswa batla spani a tswa ite
2: bona go hula long weekend
0: eh a ke re nna le sentse ke ne ke iphumoditse hela ka go monga ka o seng a re mo ke bona ka mana ka pala mane o tswile wa
1: ne
2: wa ya ka le
0: eh
2: ya ka le
1: ya bua e tshwana
0: eh ha ke re se ke le moholo wa le la ma o tswa ka fu
1: mana ka pa na o ke tsai
2: e tsai ke thara ntwa fa lo khona o ya ka le
0: e tsai
2: o ba lo sa ya lo ka o se kwa
0: ha e khone e bana khone ha e khone o ke ntle le gafu ne
1: ra do tswa di kwala bo hlano
0: e
1: di kwala bo hlano
0: 60 years of celebration independence
1: that wa ka ho bile heavy mpa he ntse re keteka letsatsi nna ntse re keteka
0: e le ho re tloa mo hape re keteka hape
1: ntse re tswela pele
0: e
2: ntse re ka ho ntuna le khefu na le khefu ka le
0: oh
2: hala no bolela ho hlinze re le ka ga
0: ntse re le ka ga yo e le ho ka nna ga ke tloa bona nna ka be sentse ke qalele
1: e ya e ka nete re ka nna ka hlaga re
2: ta ha re qala re qetetse matsoho le ba
0: re qetetse matsoho mamedi ke tlo help taba ka mo di nka teng metsotso e gita ho e mashuma a bidi a metso e meraro hantle le skoto ka mora ho rena ka pogele ba hantle ho rinyane ya borobo na lo dilet papadi le ke nang ho lona on the number 1 radio station Morning Tribe show limitless excitement kona teng he mo tleng ga mana metiri to di sheba ma me di tsetsa tsa mafelo ana beke ka ofela ke di bone ke di pitsiri di bone ha o sheba tsane tsa Premier League di bapetse A division Women Super League le tedi ding tsa di bi ka ofela tsona di bapetse bile ntse sa sim ga o head taba tsentse di pitsa pele ha o sheba papa di ntse le fase ka ofela ona ntse o tle ho etsa lawang hai ke shebile ka mane ka phosukale a khona ho ferekano ka monno ka mora hore CR7 Cristiano Ronaldo a itokolle ka go sehlopha sa sana ka monno ho la hla dintwana ntwana tsengata tse hlini hle di bua tsengata haholo tjena jwale tsa moro tjena tse se di developile a ke re story sia developer
2: ne
0: story sia developer ntse se ho la itokolla hang within 48 hours ga bona jersey ha se a pego ke se bapadi se se hala ga bua le gapshini monana e bile gapshini ntsa ge ha ine le nna se ba patise nngwe ka beke ha nne jesi eno
1: e
0: sa ya ba you don't do that go tswala ha le yena ke ntse le tso to betray e CR7
1: antle ke taba ya battle of the ego fela mo
0: e a ka ba sa ya para le yena ka ba itse no I don't deserve to wear this number
1: fela bela how le monyane o le se ba pati se thuthua
0: e wanda pressure
1: loy wanda
0: elena o kwe le yena ha be ya mantswe o la thabela
1: e
0: bo ya mo e o fuwa no
1: mo go eno
0: e fuwa no go ya motho that I'm ke ke mo
1: shebile e lo go sala ke mo shebile di lemo le
0: motho e lo go ke hotse tsena o ke ba pala boloka ba gala hai
1: se ke consider wa ke le bo emong bo ba
0: e so lo ha be ke fuwa no mo go ena it means ba bona mo ke
1: potential
0: ya ka ite a bona empa ka botho bona bo ntho dikeletso diteng a ka bantse re itse o ska pa no mo go go se ntwa nna mong yena o tloa wa nka ga thi
1: e gutla e rena maemo a haulo le ka ga sehlopha ke gore a tloa ba
0: a tloa ba
1: le mo kwetlise
0: go le tsama ga o ketsena tse bontshang ha federation a Portugal ba boetsa pepe ba kopile kopano e ikgethileng ya gore ba kopane le Ronaldo ke tsama ga o tsentse dipitsa
1: ne le yena go utlwa gore a e khone bile ba ne ba buile gore e o hlile bona la sna thaselo
0: e bitse ha na thaselo bane ke bone andi sheba a ke rivele di flight wa di bona ha tsama e ke bone andi sheba nyo tsentse ha ba bontsha ga no ka bo ke ma bana ka bo tsa dile mo bontsi fela
1: o iketse Saudi
0: e o ya khutela Saudi e
1: ha na taba le
0: ha na thaselo ya taba tseno ka ofela tsona and the coach that day Jesus

0: on a sarsi rugona taba tate tama jwang tate la kajeno empa mabedi ntle le mona hlelo wena go fa monyetla o jwa lo no monyang mahala 2231642 ha mole plus 2665599 33 tate dina ke go tla go ka sebuhudi se moyeng e sebuhudi se moyeng tate dina mabedi ke sebuhudi se moyeng ha ke re ke dika matsatsi re ke dika di mo tse ma shume ya tsletse e jwa ke sebuhudi se moyeng tate dina
1: anta re shapang ndo tsama tsotho ngili freestyle
0: e e ke sebuhudi se moyeng wa u kwandate fela bo ipuso na ihle ke bona
1: e ya ndate ke bo ipuso
2: ke bona ba melao ke ya rona
0: e mba ke bone ka ke bone ka stadium boholo ba batho bana ba ne le bana ba dikolo ne le bana ba dikolo re ke ipuso ke ba sotho ba tabe ya bo ipuso e reng ho bona ka bo bana se re lapetse go re ho se re le pelo di bohloko se re sa u kwe dintho tse kantsela because ntho tse ding o tama o ifile ka o gore ha o khotse
3: eh una plug fela ga le fela ga le ka tsela e tshwana ba tsa le dimo le tsona di ya fapana hona le maemo mo no reng nka mpa ka ba kae kae ho feta gore ke ke mpa ke jolo ka ga tshwara rene le boipuso
0: eh
3: ho hlono tletse
0: empa go le letela hape hape lona ba sotho le re dilemo di a loyana e bolela ntabeo e ha re di dimo di a loyana go re ho itetse le mo 50 day go tla botsa ho etsa hape le mo setla
3: fela bjale ka tsela e tshwanang ho etsa etse le mo 50 ding ho ka nna gore ba 10 ba 10 ba neng ba le 10 le mo 50 ding e ba ha tshwe being part of it ga tla bona nne
0: ho
3: ya ba ha
2: re le ba ba
0: ke se bile ne ke se bile doctor Nolukhanyo ndleleni doctor Nolukhanyo ndleleni ine le yena ena go tsa parade e o la mona ke
3: o ine le yena na shapa
0: ine le yena all parade Eh. Then it is. Oh ba. Eh. All parade. Eh. Attention.
3: Ja lo tsa ke le ka ba ka hlokomela taba engwe ya hore le ho tsena tsa dipere ka spoleseng ka mona. Le monsana ke bone ine hlite le tswipela ho le bona.
0: Ine le bo mme ba ka pele pele.
3: Ne le bona bo mme ba no bona ga ehli ba ipabotse le monse.
0: Mhm.
2: Me bona o bona ntse le gatelo pele ho kenyetse motho wa basadi ka pele.
0: Ai, dokotela o sebeditse bontate. Eh, dokotela o sebeditse. Ka magete a tsabeyang jwale a ya motho te imana. Yo majesty. Good morning. Vera fitla bolela ho. This is Alpha. Company Bravo company Charlie company Delta company on the rear there is a band led by the major hey your majesty you may now inspect
3: oh muy fine
0: ba me ye re feta ole tsena hem hle ke ena hantle ka mane ka PMC moteng go kopana jolo le yena mohadi le go atsholo hela mlani
4: e pepa
0: dumela ntate wa rona wa phela
4: ke le ntate ke phetse ka mo hao ke a o dumedisa hle ntate wena
0: o jwa mbuda o jwa mbuda e ho jwa mbuda
4: he o re
0: ho jwa ho jwa
4: o etsa ga ngwana
0: ntate a ke molaiso o tla etsa o hlaela di gasomane jwa le o chatla di current affairs re tatsi le na go le o chatla ka mona ka dipapadi
4: o ntse ke ka ile ga dipapadi mona ntate ga ke tla di karenda ke se ya ntate e le gore ke go nna ke ka re ke le go etla ya ntate
0: mlani re ke re di shebe he ngwana monna ka mo heta wa ditsameleng ka teng hobane ka mona ka PLMC ho la tlhaba le special conference ka mo taba di bileng ka teng tsatsi lane la labohlano mo teng he ho kgethuweng dithotse pedi mme ka ha go dithotse tsatsi kgethuweng o ye mongwa dithotse e tlileng data fitla tsa thonywa ka hona ka monno
4: ntate e ka le pini se pepa ke jole ka le sekeng tse timediso ke bolelle ba mamedi ba kgedwena Lesotho re dibitso la ka ntle nne ke le go watsuwa le na la mlani le hlaile o bane ka bakala o sebetsa radio fela di current affairs ya ba se ke timelwa ke lona ya le ke lona le timela mlani fela he handle down e ba se ke le go watsulo
0: go tadi de mona na ha ntse go kutya mo sebetsi monala o aba mlani o tloa mona
4: ya bo e ta don ra ho se ka ho pula ho ena mona ho lu hulu ne ke sebetsa taba tsa IT ye ke ntho di ngatanya
0: ho jwalo
4: ke la ka etsa lengolo la IT ka nkena hape ka etsa la bophatlhala tse hlekeng tse tse ngata ata re pepa go jwalo ntate letsatsing la labohlano go ile gwa e ba le congress e ne ile ya epuwa ke ba PLMC

0: sena se ne se latela gore PLMC e tle phatalatse ga o ena le dikgotse pedi dikgotse eno ka pantate o tswatsatung e ne ka ditharo e ne le sa botlatsi ba botsheremane ka mora gore Bantu FC e tle e hule go latela molao e tle e hule ntate Morudi jwale taba eno e ile phatlhalatswa e le segeu jwale go ena le sena sa bo CMM go ena le sa membara ya ba jwale ka mora gore go tlobe le mmoka wa dipresidente o no mengwe ke ntate Nthunya o tla gopola ntate Nthunya ke presidente ya lefa ya ba gona mono ke gona teng mo o tlisiwang gore a ntate Morudi o tla gotlhiswa jalo ka ga bantu ile a lakatsa gore e tle mo gotlhisetseng tse e le motlatsi wa modulasetulo ya ba o gokela ka mono jwale seo sa bolela gore go tla sala diprocedure tse pedi e leng CMM jwale ditlhopha tsena tse le 16 kao fela di ne di lebeleletse kapa di lokoloile gore di ka nominata di-candidate tsa bona position tseno tse pedi tseno ya ba setlhopha sa members FC seo ntate o tla gopola ke moporesident ebile o ane pata apentse ke le sebapadi ga ke ditlhong ka taba eno se nominata gore molani eno yo bamamedi ba mo mametseng e tle be CMM ya PLMC jwale ditlhopha tse ding tate ga o se o ntshwa tokomane mme mo go tswa ka mane ka PLMC o fumanagala gore ga di aka tsa iketela position eno ke bona mo e le gare ga re fitlha ka dikgethong ka mane ka labohlano ya ba position ena bo CMM le ga o be le gore go ka tlhatho wa kgetho gobane e sentse e le motho a le mong already e le molane o tlhase tlhopheng sa members FC jwale go a nte o kgethwa pakeng tsa bontate ba bane ka o fela mo pele go ka qalwa dikgetho tse jwalo ntate Thabang Lebusa ileng a igula o tlhase tlhopheng sa matshoga mme di-candidate tse ileng tsa sala e le a ba ntate Lefu Mokewane wa sala ntate Phumulo Mantuke wa sala ntate le Rothodi le Tsie mme ka latelelano ntate ke dinare Majantja mmogo le Matlama jwale gwa nto kgetho bano ba bararo ditimi ne di emetswe ka mono e ne le tse leshome le emetswe megago kao fela ke mona moo he ntate le Tsie ileng a tswa ka diboutu tse pedi ya ba ntate Phumulo Mantuke o tswa ka diboutu tse tlhano athe ntate Lefu Mokewane o tla dinareng ya ba ke ena a tlholang ka gore a fumane diboutu tse seletseng kao fela mme ntate ya ba seo se re ka morago mono ntate go a phatlhalatswa le go a tsholo yo bamamedi ba mo mametseng gana jwale e le ena CMM ya PLMC e be ntate Lefu Mokewane e ba ena membara ya e tlatsang position ya bomembara ka mane ka gare go PLMC ka gopola ntate gantlente ditulo tsa PLMC di supile kao fela ga ne ntse re jetswa o tla ke soka ke kena gante ka kotloka ga go 15 pyanne re ile ra tseba gore di ikadileng tse di tsheletse kao fela sena sa bomembara ne ntse se sa kgetho go tlwa sethatlhong ke ka gona ile sa tlase le vacant gana jwale sena sa PLMC sa ntho sa PRO ba setse ba tla gopola gore se tlhaile ka morago gore e be setlhopha sa diphakwe se ba relegated go ya go A division mane mme jwale go latela molao se tla tlameya gore se go tlogethwe motho ya tla kena go sona mono ke moo mo ke keneng gona teng thate
1: molani o tlhakile gagolo ngwana monna se re tla buisana le wena hangata ka ditaba tsa PLMC andate wa ka mme ke a tshepatle ga ona tse o tlatlhe o dikokoetse kapa o dipate ka ngwana ka lehafeng o tla fa basotho gantle jalo ka ga kotsi ba o le molani a sena fuba sa nthwane a tseba o tla fa basotho ditaba tse tlabe re o botsa tsona mo
0: antate ke se ile ka bolela gore ona mosebetsi ke emeng ya mosebetsi e ke entseng nako e telele ya go phatlhalatsa ditaba mpa he basotho ba tle ba le moge ore a se nna moqetile ga ke le ka ga PLMC ka mono ditaba tseo ke la di phatlhalatsa fela ke tseo PLMC di qetileng le tseo PLMC dumelelaneng ka tsona kapa tseo PLMC e mphileng thomo ya gore ke le go di fa basotho ka kakaretso kapa barati le bathase le ba papadi ya bolo kwano lesotho le ka ntle go naga lesotho
1: molani ga o lebuisa ngwana mme ga mo le enang ntate Lefu tshebetsong ya lona e ntšha ke thomo e lefueng eno gore le lo sebeletsa papadi ya bolo wa maoto ka gona
0: ke tabatabelo ya gona ntate jalo ka le ena a le tshwa a fua monyetla mono re le ditho gore na re ka reng o le tshwa gore tabatabelo ya gona ko gore le rona re tlo bona gona re thusana ja gore bolo ya lesotho e gole ebile o jalo ke tabatabelo ya gona empa e se ka ba mane le mane mogo fano ka mantswana ga gore e kgopiwane maoto a mane e bang re ka etsa diphoso fela he tabatabelo a se o etsa diphoso ke gore re nepe.

0: re ho batswadi ke a leboa ke a leboa ke a leboa me ke boele hape ke kene ho LSRC yo mwana mme ila ya ga hlalosetsa pejana hore e se di fantsi di batla di le siyo empa ila re botsotsong ya o qetela ha ha sentse re ipukisa ka nnete LSRC ila sebetsa ka thata hore e bone hore re fihla sebakeng sane sa Eastern Cape mo ho nka ka golo ka ga papadi tsena ke thusiwe ke LSRC sentse ke re le yona LSRC ke leboa ho menahane hobane ha ile se ka bona re tlabe re sa tlela naena tsena tsentse tseo re tletseng tsona ngwana mme
1: ee ya ntate ke laba ka bona molaetsa wa president ya LSRC mono he ntate ba Malepane a fane ka molaetsa mono hore ha hona taba e senang pheletso ya yona taba di a lokiswa yole a bontshitse gore no condition is permanent
0: ho jwalo ngwana mme ho jwalo mme a tseba ga ke batle o bua mathetsi LSRC e ikeketletsa ka gotlhe gotlhe gore e re thuse ntate ke a tseba re le basotho gore gangata sporteng mona e tlhile re tsopetsopelela ganyanyana empa di-tournament tseo gangata re di thola memo ya tsona LSRC o tlo mmona ntse e kenya letsogo gore re finyelele monong go mona ka nako nngwe ga re kgone nne ke tle gana di-radio mona ke leo basotho ba ese goe ke a kopa ke kopa le re thuse go le re tlatseletse go ge bapala kae mo itseng empa ka nnete thuso e ntseng re e thola go LSRC ngwaneso le ha ke la e se ka nako tsotlhe kapa e keke ya ba nako yotlhe ga re tlhoka go ya sebakeng se itseng e be re tla thuseya ka nnete e iteka ka gotlhegotlhe gore e re thuse mme le rona re le mokgatlho nabe phepa re iteleletse papading ya ditebele takatso ya rona ko gore papading ya ditebele boemong bo ele le go bona ge e nyolole ge e beya godimo mane ke dilemo tse ka bang sano tse fetileng ga papadi ena ya rona ya ditebele e le tse batla e le tlasana mane go sena di-trofi go sena di-medale go sena digauta go sena eng empa ga a jwale ka gola ke di-tournament tse ka isang bosano tse saleng tse re ya go tsona ge gotla mono re ipabotse kapa go gotla re le bo di-number two ge gotla re tlela naga ena di-medale tse beyang naga ena na mmapeng ngwaneso mme ge ntse re tshole gona jwale gere ge kopa thuso ya gore gona re itelela gore ge tlo re fe bana bana ditsebo kapa ge ba rute tsamaiso e nepaetseng gore na go tlhokala go etsa le jwang ge kopa fela ge thuswe gore papadi ena ka gotlhe go se ka ga naga ena ya lesotho e namalele dikolong kae ka o fela go tlhoka ngwana primary kate pepa ga a bala standard two e be o santse a bapala ditebele ditebele ke e nngwe papadi tse e le goreng ga ngwana a la kala ka yona go tloa a sa le monyanyana jole ka sesotho setsho ngwane tsore e otlololwa thupa e otlololwa e sa le metsi go ba bobebe gore ngwana ga le boemong bono bo bonye a sa le monyanyana gore a kgone gore a tshware dintho kapa a kgone gore a ipabole kapa a gole ka thuto e re mo fang yona mme ntho eno ngwaneso ga re ka ya dikolong tsa ntsa di-primary ke gana moo re bonang gore thuso ya rona re tla thuseya go feta ka mogo o sentse re thuseya ka teng sentse ebile re kopa le re na le di-corporate re na le basotho ba nang le business e golo agolo ka naga ena lesotho ntse ke re go basotho ba eso papadi ya ditebele ke ena go bonagala ipabola ke a kopa basotho ba eso go boga dikgwebo ba lesotho gore a ke re reteleleng ka gara papadi ya ditebele gobane go a bonagala gore papadi ya ditebele gona ele re iteleletse yona mme takatso ya rona ke gore e be boemong bo godimo agolo ngwana mme re kopa ka gotlhegotlhe ka mokgwa gore ka thuswang ka gotlhegotlhe ga rere ge le mokgatlho wa re keke rage ga o tlo go thusa ge tlhoka tšhelete ae ga e ba o tla le panche beke tse pedi o tla le makoto fa mabedi ore ke rakgwebo wa mosotho ke bona boikitlaetso ba lona ke kopa ke le thuse mona e ba tlotla go rona mme sentse ke kokota dipelong tsa basotho ore ke tsena di-medale ke tsena ntse re tla le tsona megope ke ena re tla le yona ge a kopa go kopa thuso ya gore boemong mona bo re leng ona re se ka re baka re fumana ge ka ya tlase ka lebaka la gore jwale re sitwa go re thole disebediswang kapa

0: Ah, o tsakile a holo ntate me ba sotho ba ukwa tabena o buang ka yona. Na ha le mo ha le se isa ni mo la ka lo kopana jwalo le ntate lebo e mahoko ka mo ntate o ba ke a tseba hore ha ne re ketela o bua le yena o na hlile a batla kopana le lona ba mogato wa boxing le sotho a re ke nako ha hore ke buseletse hae ke le lebo mahoko. Ke poke mo wa dipromoter tse kgolo a holo ka mo South Africa ke letswalo la mona le sotho mona ntate lebo.
1: Ache pepa ngwana mme a tseba ndale le bo ha ke batle o thetsa ha re so kopane le yena empa ke go kopa o tla be se ke bua le wena ka thoko o nkopanye le yena ke tsebe go tabeno ka pa moge go motle wo ge gona o ke tle ge bua le yena yo le ge tata itsane le yena na e be kae a kae tsang kae a ke keng a itsa ngwana mme we are free hore ka go hlohle ha re kgethe na go thusa ka eng. Ha re ho na le tournament e re reng re tshwere ke le mokgatlo ona wa ditebele la o katla ka metsi fela wa ga ke rekile metsi ke yana case ke ena mona ke kopa go bana tsa ba bapala ba metsi e ba tlotla go rona mme jwale ka o so tshulo ge se re na le ntate lebo a nang le dikgathatso bo botlhe mona ngwana mme ke kopa o tlo nkopanye le ena ke re kgone gore taba tsena re di sebetse go nepale bana bana ba basotho tla ba tlo tlhola tse ntle go tswa go ntate lebo ngwana mme ha e ba ke promote ka sentse ke utlwa boemo ba ena ke bofeng mme ke bo bong ba boemo bo ntseng ka botlhokwa ka ga papadi ya rona a ditebele gore bana ba rona phepa ngwaneso tlhoka ge tloe boemong bona ba gore sebapadi sa rona se bapale amateur boxing e be o felela mpono ge ge ba fetisee mane mo se ba yo lwana ba le digopo mo se ba lwanela mashankuga a batlang a ka ba phedisa ngwaneso.
0: Leleta ole kolebuile a holo ntate la o kela lebotele la hae mono o tla tlo o bone go maranga mono lebo mahoko o tla mmona gantle ntate mono he ditaba tsa gae kaofela
1: ga o kotsile jalo ke kopa ke tloetsa jalo o phepa ngwana mme gore ke bue le ntate lebo go utlwe na e ka qala ka leoto le feng go ya pele ngwaneso re tlhoka motho e mong le mong thuso e kapa e feng.
0: Thank you watate thank you ntate wa rona
1: ke a leboa tlhe phepa
0: mamedi ke metsotso e mashome a mabedi a metso e mene gante ka mora gore ena ya boroba semohe ge tswa ka mane ka papading ya boxing mamedi e re ga o le tjena terekena jalo ka mogatlong wa mogolo wa LSRC Lesotho Sport and Recreation Commission ke mmamekgatlo he ke letsoo le le tona la mmuso e re ga re botsa ditaba jale ebe re a botsa gore ga tseba ga re la ga botsa LSRC ditaba di tla yamane mo di lokelang go ya teng ka jeno le bone lena la la dipapadi le a fitlha le potologa ke le bone la potologo le a potologa gobane le tsama dinageng tsena tsa region 5 tsa dipapadi tsena tsa Oscar region 5 jwale Lesotho le lona ga la itheka morwalo ka
2: pogele
0: a semogele o ditabeng tse nnong tsa region 5 gore re teng ka gare go region 5 mme wa gopola le ka selemo sane sa COVID e ne be re hostile region 5 Lesothong dire data re host gape dire data re host gape empa motho a o tsebe na banna stadium go tla etsela wakukule ke bone post ya motho e mongwe mola maranga mona bua ka stadium a re stadium se ne se la se tseba le primary se ditse ka o fela o tlo ga tla ba dikelelo ga tla ba dikelelo se la se tseba se le jwalo empa he se la sa lokiswa sa etswa maphephe yana mahlakoreng e sala sa hawa mona masakore mona ha selukiswa go selukiswa kana kwa ne ya yang khuluma le pole ya ba selukiswa setswa ba hlakoke mono e mona le man ho itswa thashapo ya ba netswa nthwani e ba sotho ba bana ba ke spono e wa e bona ke ga ke batlo ke sa khuluma le pole a ba le tsa ntwe
2: ba le tsa spono nya
0: e ka spono nya yo ba sotho ba bua ba ke se ne la spono
2: mme na e be le ho tlwa sthatho ene ntse le capacity e ka ka patch capacity ke ke tse di hala tse ntse ntla ntla fatso
0: ha ke re e ne le kantle le kantle fela le mahla go mona ne re itulela mo itulela fela so e ka nna ba netse seng ka crowding at the office is because ha be re dutse fela
2: mo
0: ha ona tu e ha ona tu ka nna ba netse seng ka crowding at the office empa ona ba le tjena.

0: wa opola ha o tshetletse handle 20k ra eng 20k ra eng ka le mahlokore monno ha o tshetletse wa o tshetletse tshwete ha tswa o bonyane 20k yona e ya fela but ha ntse se capacity ya teng ke 14 to 15
1: minze ke nana lo feta 20 ya tsantsa reng ka because ha o ka sheba o tlo thona batho ba tletseng ka ntle
0: ai hona hore se ka tsaba ai kho
1: ba ntse ba tsa mafela ba bile ba sa kena le ka hare go go o tlo thola hey stadium mo mara e hlile e hlile ka hloka stadium mo le naha ka hloka stadium se re reng ke sa boemo ba na o sheba o tlo thola ka ntle ka mona ho tletse lo feta le ka hare
2: Mm.
1: Ka stadium. Eh, ho tletse o sa hantle ho tsamaya jwang kha re ka mane ne hlile.
0: Oh, mba ya tsebe ta ke go kwena bo advocate jo boga soko ha ba di beya ba reng ditaba tsena ka ofela ba nnete a sala ha ke re ke bontsi tlo re LSR se ke le tsole le tona la mmuso. Eh, ke tlo le tona la mmuso. Eh, ke bona ba tama ba lo se ditaba ka ofela. Advocate dumela ntate o phela wa.
3: Ke dire ntate eng phepha re ka ukwa lona.
0: Eh, re sa phela advocate.
3: Ke so re le pete hantle le lona ka moo le ba mamedi ke dumela go bongata ba bona ba hlile ba pete hantle
0: go jwalo advocate re ke te ka dilemo tse 16 tate wa rona ene ha le sotho ile a fumana boipuso go tloa ka selemo sa sekete magolo a robong a le 16 a metso e tsheletseng ka ofela 1966
3: jwalo ntate re ke te ka dilemo tse 16 mme re ithabile he gobane ke naga ya rona e re nang le yona yona e leng motlela re tla e keteka ka mekgwa yotlhe he e modimo a ka re fang yona gore re bona ga le re thabile
0: jale kholotso ke ena advocate ntse re bua mona le moifona heso e ke theotse le bona kwano mona ke na le raption ga mmo le tebza jale ntse re bua mona ka taba ena stadium ntate lona le LSRC le letso le letona la mmuso tšhe ne re bua fela in passing ne re gamogoka e ya ntate ne re gamogoka yona fela lona le letso le letona la mmuso ntate taba tsa stadium di hakae le tseba wang ka sona o fetela ha jwale
3: ditaba tsa stadium ntate wa tseba jwalo ka ha o nepahetse karolo ena e bitswang ya infrastructure development ke karolo e welang ga ka kotloloa gona go policy maker o feta go rona kore go mmuso go lekala leno ka kakaretso ke yona e welang ke yona e welang ba ntse ba re ba tsaya kenya budgeting gore stadium o se qetelele se lokile empa rona he keletso ya rona e ntseng re e beabeya ganyanyana le ga e se gagolo ko gatlhe na e be go molemo ga kae gore ge leke go developa stadium o se gagolo kapo re sege go gagwe stadium o se setšha se tla laeba e se senang batho laeba e se sa duleng batho ba bangata ga kalokalo motlho mongwe ba le 30 a dikete fela e le stadium se e ka amoeleyang gore se tshware papadi e nngwe le nngwe ya matšhaba e re ka bane le yone ditaba botlhokwa eno bane a gola a re tshwenye wa tseba kometse basotho nne ba ile le blomfanteng ne ba ile ba le bangata fela o ntse o tseba go nyalasea ile a tshetlhemo molatswana e ba bogaki e le bogaki lega o le jalo lae le mono ntse ntse re le mono mo mo ntse re bapalela teng tse se gabo rona bo sena home ground advantage ka moo go leng ka teng tolo ga e ne e ka ba teng lesotho mona re ntse re rata gore dipapadi le tsona di kenye letsogo gape-gape moruong wa naga ya bo rona ntate jalo ga o tseba gore dipapadi di kenya letsogo moruong wa naga ga nne di tsile jalo ga di tsile lesotho mona batho bane ba morogo ne ba tla robala hoteleng tsa lesotho mona ba je dijo tsa ga lesotho mona ba reke dintho ditlhagiswa tsa lesotho mona go yago le tsona le le souvenir ga bo bona kwana ge la fepe ntate empa he ke taba e ntse e le ka piteng eo ge ntse re e bua le beng gore ate ka nete ga re etseng go gongwe ge tsebe go bona gore na re etsa ba ke dumela ka le leng la matsatsi o tla tshwara ntate wa phiago ya lekalemane go tlho mopotse ka go teba go tabeng tsena nna ke mpa ke di gabola fela jalo ka ne re gamogoga
0: ho jalo advocate empa he keletso ke le bone ho ya a e batlang ntate o buile taba ya bohlokwa ga ore ho hawe stadium se setšha seno se tloele se tlo renovate fela ka mo se ka renovatewang ka teng ele ga ntse se renovatewa mo na le manne empa e tlile hantlente re tlhoka stadium se setšha se tla bapala dipapadi tsotlhe tse teng ka gona ga ka kwa
3: eyantate kore le wena ke a seba o ne o se o ntse o le teng le nna sentse ke le teng o tloa ka bo 2008 kore e go ka e gopolang ka pelenyana ga stadium se se le ka o lokisa o tlhotse lokisetsa papadi tsa 2010 ga se loki wa bona
0: ga se loki
3: ga se loki.

0: lwane wa bona e se ke tsenywa tšhelete fela go ne nne re beile motho wa ona wa maiketsetso ne nne ra o tlosa ga se loke ga se loke dade ka nnete kore ntho ga e sa lokelokelokeloke e sa lokele go fitlhela boemo ba matšhabo re shebe gore na ge ka e sa enye betire gape-gape e ka etsang gore le rona re le batho re bona le rena stadiumo le stadiumo se ka moelang matšhaba se ka bapalelang papadi tsa matšhaba ga se le bogolo ba sona ntate se bo ka etsang gore se qualify ke gore fela stadiumo se be keng mme se meete di-requirements ka mantswe a segoa se tlhokwang ke bana ba reng ba laola dipapadi elsewhere kwa ko lefatsheng ka moka.
1: Ae, o iketile advocate taba ena ya stadium ntate wa ka e re re kene ditabeng tsa rona ka jeno he advocate re shebe tsena tsa Thafisa gobane re bone gore le tsena tsa Thafisa ntate ne tlile le sebetsa ka matla a magolo long kenteng ena ntate ntle le mone gape-gape ditaba tse dingwe tse tlileng di leng matla agolo ke tsena tsa le bone leo ka jeno le tlabe tlile le fitlha ka go naga ka kwano ntate la dipapadi tsane tsa OSC Region 5.
0: Ubalo ntate wa ka ke nnete gore go ya ka mokgatlho ona wa dipapadi tsa botlhe e leng yona Thafisa ka sekgoa ga se kgotsofaditse go ile wa dumelelana go sonta se seng le setseng sa pele sa kgwedi ya lesome selemong ge ketike letsatsi la motsamao re le lefatshe ka ofela ntho e re ka reng ke gotho ke World Working Day lebaka le etsang gore etse jalo ke go kgothaletsa batho go kenya letsogo dipapading le boithapololong go leka go bona gore dipapadi le ka re tlela le tlhagiso leseding ya gore batho mafung ana ao re reng ga a tshwaetsane fela a tshwara batho jalo ka botsekele bo high blood mafu ano go leke gore re tlhole segatlha sa ona ka mokgwa wa dipapadi jale maobane he tate ne le yona World Working Day lefatshe ka ofela he re ne re keteka letsatsi lenono mme ne re le ketekela ka mona ka gathabe keme gathabe ke gona moo go bua ditaba ne tlhile di etsagala gona teng go fetse o bile jalongtate batho ba ile ba tsamaya dikilometer ga tsele some ka ofela ka maoto yaba ka mogao mono he o e tswa le dipapadi tsa botšhaba tsa dikgomo tsa megobe tsa metšhiko tsa ntho tsena ka ofela e le gona go kgothaletsa batho gore ga re etse dipapadi tle re bone re tla phela gantle batho ba gale wa tseba ne ba na le yona ntho eno ke ntho ena ne ba dia lo ya badimong tena batho ba gale kobane jale ne ba na le mmele o active kapo o dulang o sebetsa nako ena ka ofela mmele o entse ke modimo insight ka tsela eo o tlamehang go sebetsa ga o ka sebetse re dula fela batho ba ka jeno re dula fela atch ka nnete re ba le mafuana he e ne re sa a etsa ntate re sebeditse kabe eno gantle gagolo fema gobane e fedile ka jeno he le bone jalo ga otho segomola sane sa dipapadi tsena sa OSC Region 5 e le tsona se teng lesotho mona he jale re tla le amogela lesotho mona le tla tsamatsamaya mo na bo Makwanyane Square le bone ka mane ka sefikeng sa Morena Moshweshwe jale le lo qetelela di-tenniseng mane ne mo go na le papadi tsa magaolagang tsa tennise ka jeno mme le bone le nage e tla ba ona mo go bua ditaba e tla e tsala dimo tla ba le dipuonyana tse pedi tse tharo he tsa go amoela le bone le na le gore ge le fetisetse nageng ye nngwe le gona jale gobane le teng go rona mona fela go tlhatlhaisa batho leseding gore dipapadi di teng mme di ka ba teng he jalo ga o tla tseba gore godinyana lesome le metse mmedi ga tla ba le setlhopha sa lesotho mona he se e tla tsamaya le tsona se ya gona dipapading tsona tseno tsa baka tsa sodimo tse masome a mabedi ke le bone le etelelang pele he taba yona enono e le tlhagiso leseding ya gore dipapadi di teng re emeng ka maoto he re boneng gore ga dikenela mme le gona he re tla dikenela ntate lemong tsena gape-gape jalo ka dilemo tsotlhe kao fela mme le bone leno ka bogora ya pele mane tlabe sentse le teng he sentse go dintho di sentse di etsagala ka mane ka lebaleng la di-tennise go tla bo be le bana dikgauthe ya batho ba tlabentse ba bapala ka nako enono mme re lebeletse he ntate gore empa ke hona ga sa tiisa empa le beleletse go le tlala la dipapadi le tla ba ding ka pore mo di mo holo wa ni kwa le kala la dipapadi ntate ba po ba me di ba bona le ka go taba yo he ba enthetse pele le bona ba le amoele ba ga hala haya ha ke gona ba o le go
1: e ya ntate
0: a se ntate go jwetse di taba tsa go taba tsena tsa ha ke tsebela ba ke di botse ke ka o fela he taba tsa ha o ka mo go leng ka teng mo fukeng.
1: Advocate o di beile hantle ntate wa ka ka o gabane mona ba haesale Impahem ke hola o seletseng fela ko huka ona team Lesotho na e ready na e itukisitse ntate ho le ba dipapading tse tsa OSC region 5
0: ntate re ntse ba ntse ngwe le ngwe le ngwe le ngwe le ngwe le ngwe le ngwe le ngwe dipapading go re le ke go ba ready ga ke ke ga ba ha o itukisi o qeta ha o itukisitse o so qetile o itukisa ntse re itukisa ntate re ya pele fela he re o tla ka matla gore re tsebe go fumana team e re kareng team ena rona gona e redi re ntse re itukisa re tla e phethela gaufinyane go tla bua camping re tla o etsa gore team ya rona ha re bona e ka e redi empa he ke pitsa e sentse e itukisetsa go suta ntate ha ka moo go leng ka teng ga ke pitsa e itukisetsa go suta e ntse le mollong fela he ke se sokwala go qetela
1: go jalo ntate
0: o fela o le jalo ntate ge kgetho e soka kgetho lena la bogago la go qetela ntate a re e sokile ate ke nagana gore tlabere re re fumanetse setšhaba sa basotho batho ba tla etsetsa ba tlatla le dikgau bakeng sa naga ya gabo rona.
1: Advocate re lebeile a golo ntate wa ka ka lebaka la nako e re tla e di gotlele mona re tla boetse ge di otla gape nakong e tlang
0: ditaba ga di fele go felang ke nako mo fokeng ke a le leboa bana beso le lona ka mono e bang letsatsi le monate le keteke phomolo e na ka jeno gantle ka boikarabelo botlhe bo kete bang gore lena le bona
1: tanki ntate wa rona
0: pula ga ene
1: babedi ga o sheba nako ke metsotso e 20 a metso e mmedi gante le sekoto go le ba goreng ena ya lesome mo teng ge mamedi e tla ka fitlha goreng ya lesome tebe e di gotela teng ge tsena tsa tsa dipapadi go na le tebe o ngwe ntse ke e gopotse mona ga ntse re bua le Advocate mona e batla e tshegetse tjena ba e tla nne ke e gopole ke tao etse yona ga se ke e gopotse ke tao fela se ke e gopotse mamedi e re fete ga re paroletse re ye ka mane ka LNOC tsatsi lena o kwa ntate re tsamaya megatso e mengwe lo fela re kene ka mane ka LNOC le bona ne ba tshwere dipapadi tsang tsa youth games jalo ka ga ka mona ka cycling o la ukwa ke taba tsa cycling e ne ba tshwere ke ukwa ka monna o ntate ntšha ga gona ebe ditaba tse tlile tse tsamaya jwang Advocate o bule taba ya botlhokwa ena ya stadium gore ke ne ntse re lokisa stadium
2: fela ke ntho e kedi nne ga e tshelo
1: ga se loke
2: nagana ke wa gopola re bua ka tabana demolition fela o sedia ga ba ke ntho e ka mo 20 million eo e ka be sa batla ntho engwe e itseng e re gagang stadium se re leng se tlakile motlhomong ga e ba gapelelo o tlo tla otho go seetsa ke ntho e kang 100 million e nngwe bonyana re se
1: ee obane gona gore tsena ga e ba ga ne re ketela go bua le letona la dipapadi la metlheng ntate motlatsi makele pa salaman trade ona wa ka nako ne se se fitlhela boemo ba bo 80 million akere o nagana gona gore ga se so fete di 100
2: ee se se le pele ya
1: goo ela sabile a botsa tender ka teng ga e lokele gore e nne be mane mo procurement ya gona ee ga e sa le mo tender ya ntho ne se e le godimo ga
2: goo jalo re boemo mo e leng gore re ka iphumanela sebaka ge ntse re dira commenta le dibaka gona di guys ntseng re di bone
1: di teng mane ke a tseba gore go nala ko nkile ga ga busela le SG jale SG a ntse a ga bolelela gore go na le sebaka se itseng kae nne se tlhaui e le sebaka sa dipapadi seno se ka gagang lebala la stadium
2: jale mo e leng gore ge fitlha re fitlha mono ga ke re go a gona ko fitlha re levela fela ge itsa lebaka ntho e nngwe le nngwe sentse e tswela pele e se le bobebe ga e sa le ka
3: tseleeha
2: re sana tsele boeme bona bo ntseng re sa tlo sen go ba go senya lesoto mona ntate ke re le bo 20 million e ya tswa gore fela re sentse
1: go tswa tendere e
2: senyang
1: go tswa tendere e senyang o tla mo senya tendere keng ka tšhelete kela o lo senya nte ke sokola ntate ntšhaga mamametsi ntate ntšhaga ka mona ka LNOC ntse ke mo sokola ko ukwa difono tsa gae di sa kene ga ke tsebe na banna ebe bothata e se leng bane ke a tseba re buisana gante le ena bale ke founu tse dinomoro tsa gae kao fela tse ke nang le tsona kwano mo tse ke nang le tsona kwano mona ke lekile go di tshwara kao fela mamedi jwale go kwa ksa mpumane da zin chaga mona re kgiretse go kwa bona ebe ka mona ka go bona he ka Elenosina ting go

0: tswe ka tsela e jwang. Mabedi ke metsotso e leshome le metso e robong hantle le sekoto pele re fitla goreng ena ya leshome e ka ka nqena re tla tla le ene ka ka nqena re tla tla le ene rentsha ka re tla tla le wena ka nqena mofokeng go ka rona ditaba e ga mofumana na mamedi ha o le tjena rentsha
1: e mabedi
0: dumela ntate wa rona o phela wa
1: ntate ke tlile ka mo lona wa
0: ke potile ka ntane ntate ka kwantse ko sokola ya bantse ke tla ka wena ba ntse ke tla ka wena hantle ka la yena o futla ke tla ka ntle
1: e ya hlamulana a ke ya le bo e bile taba tsa magang ka mo lona
0: wa e ya ntate wa rona
1: thank you ntate
0: le le ntjaka e re go kwa ntate ona le sebeditse wang le le LNOC mafelong ana a beke ntate di papadi tsena tsa youth games
1: papa
0: le le ntjaka
1: ntso ha uwa
0: ntso le teng a ke ntate ndi ke le teng
1: ya na e na ntse ke le teng ga ukwana je
0: e ga ukwana ntate wa ka
1: a re gagathe mo etape
0: e ya ntate ke rena le sebeditse wa ntate di papadi tsena tsa youth games mafelong ana a beke re tswang hona
1: e ya sengwana me ke bontsha hore ine le lekgatlo la bone re tshwara dipapadi tsena tsa batjha mme ka moo e leng ka teng re ne re di tshwere ka mabaka a mmalwa lebaka la pele e ne le hona gore re dule re ntse re sheba gorena hantle ntle le tloa le o renang le lona le mekgatlo ya rona ya dipapadi ntlheng ya ntshetsopele ya dipapadi na le eme jwang e le gobane ebile e ke tsa taba ya boitlhopho ba dipapadi tse o tla fumana gore di ba teng tse kgolo ka ntle go na ke bontsha gore he mogolwane wa ka dipapadi tsena tse re neng re di tshwere di ne di na le di-sporting code tse karang supa kaofela e le gore re ne re na le athletics yona e neng e tshwaretswe mane lebaleng le legolo la lesologo la mafeteng mme ya ba re ba le rugby sevens ya ba re ba le swimming e neng e tshwaretswe go e nngwe ya lehakwe moo ya ba re ba le beach volleyball e neng e tshwaretswe ka sekolong se segolo sa temo ya ba re ba le taekwondo e neng e tshwaretswe kae kae gona masegong mona ya ba re ba le boxing e neng e tshwaretswe mane makwanyana ka go rialo ke gona ga re sebeditse re bolela tshebetso ya rona ntate e ka sehlotlholong ke taba ya di-result tseo bana ba bonagetse ba di tlhagisitse ntlheng ya performance ya bone that says re na le bana ba ileng ba wina the medals bronze silver and gold gona go bolela gore ntlheng ya grassroot development mekgatlo ya rona e ntse tshwere hantle go latela gore jole re bona gore di-result di ntse di phagama phepa ntho re tlo tla re etsa ke go etsa analysis ya performance ya dibapadi tsena go tloga ga di-game tsena di ne di kala re tlo tla re di phatlhalatsa gaufinyane ntse re tsa analysis eno e le gore re tle re tsebe go bona gorena dilemong tse tse nne re bona performance e le teng ga e ba re bile ke etsa mohlala ga e ba re ile ra ba le semathi mohlankana ileng a matha 100 meters ka 10.23 kapo 10.11 na selemong se ge na le a ka tlase mo a nang le bo 10.01 gona go bolela gore analysis ya mphuto yolo e tlotla e re bontsha gona re fela ntse re tswela pele na ke yona the key ke yona ntho e nka kagang jole ke sehlotlholo he mogolwane wa ka sa gore ke bone gore na re fela di tswetse pele gantle na di re tswalela seo re se tlhokang mme ke bontsha he gore dipapadi tsena mogolwane wa ka re ne re di tshwere he ge le Lesotho National Olympic Committee re sebetsa ga mmogo le mekgatlo eno eo ke seng ke e boletse
0: eya ntate bote ke ga o le jalo ntatentšhaga ka mo o di beileng ka teng ntate wa ka so bontshitse le taba ena go na le taba engwe mona e ke okwe batšha ba bangata ntse ba e botsa kabo ba re botse ya gona jale gorena gantantle gore motho o tlo iphumane jale e tlile go gotlhetse gantle o thuswa ke LNOC ke ga o etsaetse jang jale e bentse re ba bontsha ga o ipabotse kapo o ipabola dipapading tsena tsa ba batšha jale e ba LNOC e tla o o tla o bona ke ona mo taloa ya teng e qalang gona mono go jalo ntate
1: exactly go jalo tlhe mogolwane wa ka ntho e ke ratang ko gobile ka ga le tsamaya dithupelo tseno tsa gona phepa wena o tseba gantle o ntse ba fa se e nepagetseng go tenana ba botsa wa tseba le makangkang mo mogolwane wa ka se tlhokagalang ke gore sebapadi sa mofuta o jalo sa be se ipabola gagolo mme boipabolo bona ba ga boreng e be gagolo ha se ibile ha se le gona fela ba tla be ba bobea re tla be re bobea go le go latela go rena di requirements tsa scholarship di reng mofke
0: e ya ntate
1: ee ke le mohlala fela rena le di scholarship tsena tse mmalo tse di fundi ba pa tsa gona tsena tse sendi hlaletse ka mahetla tsena tse o thundi elite tsena tse o re sendi sedi le di sedi ka tsaemela le sotho boemong ba machaba hore ebe o le phepha o tla iphumana o kene ka hare ho scholarship seno o tshwanetse hore ka hare ho naha ka mona your performance ya be le ntle regionally ya be nepahetse Africa ka kakaretswe ya be e nepahetse e ka sitana le lefatsheng ka bophara hona ho bolela hore ehlile ha ho kene fela hore ebe nka o kgetha o le phepha o le mofokeng ke ga phepha ke enwana ha kene mona a bapala ditebele ke ngwana kgaitsedi ya nkgono wa ka a ka neta modimo ha e sebetse ka tsela e jwalo the Olympic scholarships are awarded based on the performance of athletes
0: eyantate
1: eya se jwale mme re ntse re ba kgothaletsa bana ba banyenyane hore hela gona e santsane le monyetla hore be dipapadi tsena di ba teng ya phepha ke monyetla kapo ke yona e platform ya hore bana ba iponahatse I remember ha ke ne ke le mafiteng mane ke hlahisa gona ke batho ba feng ba kileng ba emela Lesotho dipapading tsena tse ka ntle bogolo ba batho banono ba ile ba bontsha hore nna ke qadile ke le dilemo di 13 ka etsa eng ka etsa eng ka etsa eng ka etsa e le hore ntho eno ntate e ba bophelo nalane ya nako e telele leetong la dipapadi tsena ka hare ho papadi jwale e le hore e hlileletsa hantle mofokeng o ba jwetse hore hantlentle ga o na letho le e ka bang la etsuwa ntle le hore o performe hantle as an athlete then scholarship o tla se fumana mo tla gopola go scholarship tsena se re sa bui ka dipapadi jwale empa he o mputsitse hantle mofokeng e le gore taba tsena re di hlakisa wa gopola go na le sebapadi seo ka sona nkebe ka bolela lebitso la sona seo se ileng sa re etsetsa lerata ge le Lesotho National Olympic Committee ge utlwa dipuapua mona dihana go fela go thwe ga re thuse ngwana wa Mosotho hehe gwa e tšhaba tima empa ga ba reng kapo qetelelong ke ne ke qeteletse ke tlamoeng ke tlhalosetsa Basotho gore ga se mathise e se reng ga se tshegetswe se fua bokae ka nako eno re ne re mofa ntho e kang bo ma 70,000 ka kgwedi a re ga re mo thuse jale ditaba tsena ga ntse re di bua sebapadi se tlankweke ka ga phepha 70,000 ke tšhelete e ngata wa tseba tšhelete o e nyenyane go latela gona tlhaloso ya yona manollo ya yona tshebediso ya yona e jwang o tla fumana gore ehlile dibapadi tsena di fumana tšhelete e nyenyane tee godumaya le nyenyane jwalo mofokeng dinaga tse ding tseo e bang di kentse dipapadi tsa bona ka gare ho scholarship tsena di ntse di buetse he di ba gahlametse jalo go rona e ba boima mofokeng gobane ga e ba jale re tlabetsetse yona tšhelete eno e tswang Olympic Solidarity go sebetsa yona fela ga gona letho le e bang motlhomong ge a ekeletsa gore e bonagale e meet-a ditlhoko tsa sebapadi tseo kao fela it becomes a challenge itself e le gore go rona ehlile mogolwane wa ka e ntse e le phephetso e ntse e le kgolotso gore ebe ka nnete dibapadi tsena di ntse di le teng ga ona ntho o tla fumana gore ra etsa batho ba lotšheleteno ehlile it goes to them directly ba bone gore ehlile mokgwa wa bona wa boikwetliso o nepagetseng o dipegelo di nepagetseng ke ka lebaka lena ehlile re dulang re ntse re na le dibapadi tse o bonang di ntse di thuthuga di tswela pele
0: e ya ntate waka
1: e ya mogolwane waka
0: ntatentšhaga go lebole agolo ntate wa rona le nakong e tlang ke a tseba e tla nne re ga re etsa kgweletso gore ntate tlhaelela he ge tso keng ya thuto setšhabeng sa Basotho go tso keng ya thuto baneng ba Basotho ntate o tla no o fe monyetla o jwang
1: leboatlhe mogolwane waka dikgomo
0: thank you wa tate
1: thank you ntate
0: mamedi metsotso e leshome pele re fitlha goreng ena ya leshome 2231 6429 amol plus 2665 9933 mamedi re buile ka ditaba tse ngata gagolo le moifone wa eso o ka kwano ka monana go theoa goreng yane ya borobedi ya ne e fitlha golo ka metsotso e masome a mararo no pause in between e sale re theoa
2: jalo
0: non stop e sale re fitlha mona mo re e leng gona teng mme go fa monyetla o jalo le wena gore o kene nomorong ya mogala o ko re phomotse jalo le wena o ko bue wena mamedi e neng re bua banna e
2: ya ka be monyetla le ena wa gore a ka ntsha maikutlo a
0: hae ee wa re phomota mamedi a wa re phomota gore go bua yena rona re sa mamela bomamedi ke mo mamedi galang tsa ga mametse go tloa 8:30 kwa lesala mo mamedi a re mametse jale ke nako wa re mamele mo mamedi mamedi dumela
3: a di phepa la mpshini le tati mo nga mo uisa di jola ke mai ha ka mpolele ke ba
0: king tati tebu
3: o ya le wanda di tebu o se wane so skamba ke gande
0: e ke tebza
3: ya ja
0: thank you daddy
3: ya le wa na le phepa ye phepa wa ka mona ka beri ya ka mona ka mo ka masopa
0: go jwa lo sodi
3: ntate wa tsaba taba ka yo ka
0: a enda to wa go
3: ntse ke wa ke ke go go na ke tsebo ntate ka bona so ke lantsa batho fela ona ba tsebetsa nga ntle ona ba mbo fono ga iko bo ntate go bana nka ntate ka mo khatlo wa gona wa dipapa di ka xi hona le go nkhapolo ke nya na nyana ba ke ba nang ka tsi ha ke fumana ma e ka wa lantsa ka ntse o tla fumana ga iko ke na tama lantsa ka nna tama ka tla ke go tonda dipapa di kopanya mafapa ohle
0: o jwa lo ntate wa go
3: fela ke bona nna ena bona banda wa modimo ke bua ama de batho ba tsotse ba buisiwe ka ano go bulela ba bua taba ja ntse a tsama go ntwe ke ikwang ha e balo de batho ba bua ha mona te ba ke go tla ntwana a state ya montate ke ne go ke mo hlangwana ntse o thwe mo hlombe ke renda le phepa ndira go bitsa nna ke tuma sa bile mme ntse o tsotse ya bua e tla ka ntate mfuke mwana wa yo ntate u la ba tshwa go ntse o tuka e ka ke ne ke tshoka ntate phepa Sedi ya mosala mosala ntse o bua mo khompe tshino go bona ke ta e mo zema fuma a tsile dinga mo zeme khano o ntse o bua le yana mo mo tshwene ke le pela wa wa mpo
0: e yanda
3: ke mo tlao tlo sia tha ha ke thiwa go foka mo ntate ka go le go e batla o tlo sedi ya mo ke sia tshe fona mo ganga mo go ka mo mo di tsalo ke tsala pele nyana lo hona ya le tsena wa tlo tsenya nyae tsa ke nyae ha ke nna tsala ha ga tsena ke tlo tswa mo sedi mo bo ntate ke batla tsona tshaba se sa ba sotu o no ba khompe ba stand ka le ringa se ke mo sedi tswa ke o tshwere mokitlo mo kalakala a le mokitlo mo tsheletse nna ke ga tsaba ne ke sa mono ne ke bona tsaba go tshwiya go kona ntate go bulela le ne go mata teni la la pala go tlile ke o go nda e
0: yana le pe
3: ke ke se ke go ka fuma le tlo o sa ba lungu la ntate di tsetsane go go ntate ka tla ka tla ga go tlhutla batho ba le meeting kana go go tsitse mo ga mo ke ga mo go tsitse mo tsitse mo go ati a wa tsaba ke tsema ba tsitse wa fela ke na le tshelete e tsetswa na go le nna go ha ke tsebe ka go go tshetse ding teng go batho ba dipokothong tsa bona mona re tse go kwa ditlhela mona fela batho ba ipotse gona batho ba ditlhela tsa tshaba na ke kina ke dipokothong tsa batho ba di sa mo tshimeletso tsa tshaba mo tsama mo tsana se mo tshimeletso ding le tsama re mo tsana se mo ntse re tsaba ba tshwenwa le ha ga batla tshela tse ke ga batla ditafatso e ya mme le nna le pepa
0: e ya ntate
3: vale ne ya ka ke motho a mabelo a ke wa tseba
0: go jwa nna le pete
3: ke ne ke le ka mona ka tshaba go siuka mo qebelo ntate una le belele le matha mo lunda de le fa pa ka le la 5 kg se le 10 kg se le bo 21 le 42 ke le gile la 42 le nna ntate le o se se mo thomo re se tlo tse le motho mafima se tlo le nne ha ke le le nna ga ba ke le la cha se bana bana mo bumana mo bumana go ntopi mo ba bana ba ata ba tswa pa tla etsa yang ba ha ndu ba ye sa bana bana ntate ke tsere nka ka o ka se tsaba ntate go bana ba ntate ba tlo ba mo khalo ba ke ba ka ke nna ntate ke re jwale ke ipotsa ona batho ba modimo ga ba tla ke mmomoeng ka dilo lesotho moo batho ba mabelo ba kae ntate he ka ntate ba tsamaisa mabelo kapo phala tsa mabelo di ka nna ntate phepa o sa ba utlwa monte kapo bana ba leke banna e ne ke le siko
0: ntate ga ba sokola bo ntate nkoebe ba tseba ko gore ntate pete motho wa ba sokola ka nako ngwe boketele o nyagama gore banna ga di kgone go fumana empa e nenneng wanne re tlabe re ba fumana ba tlaele nenneng ebe ga re sa ba fumana go gang ebile ntse ke botsa bala ba mogato wa mabelo lesotho ke ga bo ntate se re tlola gore go ka ba le fono ya mogatlo jwale re reng e na ga e sediswa elo ke PRO ga ona motlhareta mosokola go yona gobane jole tsena tsa ga e ka mosokola go tsone
3: a tse banda de phepa go na ntho engwe ke tsale paka ka yona kapa ke tlatlame go lefa kokola kapa yona kgau ja ke sena ya tšhelete kapa ya e mpa modimo ke pake ke tlalemeo ke lakaletse ka tlhogo le sebetseng ologela bontate go yese ka lona ntho tse ngata bontate ntle ka tlhoga odimo mme re tshwara ngwe le ti ha ntse ntse mo koloti ntate o tshwale le sole mme ke kopa phoso seng a go ba le bua di nnete ba ba ba le lwantsa ba buisa go fela mba motho a batla go itseta ba ba ba se tieng mo ntse ba itseta ka mo ntate fela mba ka mo mo ba nya mesa ha o sa mo utlwa mo hla go le tsaba ka kere mo etseng ntate wa ka bo mabelo ka ga la hlu go na le mabelo a mangwe tsa mahla mo ntate ga itseng tsa teng di u dumela mo wa tsa nna ga ntate o ga itse ka bo 300 bo 400 bo 500 bo ko o go ipotsa ntho lengwe fela mpa o tla nna o fumana tšhelete mane wena o tla nna o entse lebelo bana o fumana tšhelete phoka o di tshiranta what the hunter kidding around to know you want that when I'm high we are my life like I was not about one tell them communally or to impact you got Madonna as much as Papa in Munandat who's not about what I had you must have Kunin Munandat and then I'm thinking with that one I need to do like Papa in and I want to ask Kunu or my kid Papa in Munuka

0: ọmọ fite.
1: Òwò ni òwò láyé kò ń jẹ́ òun ẹ̀ta pàdé ìṣẹ́ òun. Kò rí bẹ́ẹ̀kì ẹ̀rọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀kì ẹ̀rọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀kì ẹ̀rọ rẹ̀. Ọgbọ́n ni mo kẹ́kì ni ó.
0: Ọmọ fite ìhùjọ́ tẹ̀wé ń dé ta àtàlùkà ò ta.
1: Ṣé ń jáde? Àwọn sára mo ló ń bọ́ àwọn ní kùrú kí mo wá ní àbá pàdé àwọn ìṣírí láyé tẹ̀rọ máa wọ̀ ọ̀jẹ̀.
0: Uyibone
1: abantu bayi nawayi.
0: Ayi ngeke ngibone hanten dadi.
1: Anyane ka hanyane ngathi bakuwe ke mona mona ka hanu. Ngawu sela mechine mishane ke bathi kanye. Ah kanye. Ngisanda ukuthi ke ngeke ngishane lapi ngishebe na kubi. Imehlala. Ya esubizo mhatho lo mwa ke inyaka ke tsana yini ke mhatho le mhatho.
0: Ey.
1: Ee haya ba wona atile bunyane ke lashile points tse tse. Ke se re di ja go luka le le tla go re se go tswa go ntse ke mo la go pa ifo fana go la ne ke tsano tswa mo la ya kwa na ka ta ile yo ile yo
0: na sala he ha no le
1: tla la ka ne ja go tshimo ke ntse di ja ona ha ba o mo le ba shanya ba le pa ite mo la no ka ha o sa tse ba na o tsiba
0: a hulu kilo ba fte. Eh ring ke mamile al mo o tetela eh mamile ke tsebe mo go tsoka mo mamile dume
2: a pepino
0: e bile le wena o tetela ya go kwala lana ne o tsatsile
2: ke a diella
0: go jwa lo ntate wa ka go jwa lo letlama
2: ntate e re go ke tsale mo na ntate ne go bapala tsena ta di masters mo ba ne go bapala le team e kgolo Mazing Gold e bapala le Vintage Masters team ya mo nga ha o handle mo di fonoto ha bo yo
0: Vintage jwe
2: Sindeji juwe ntate na le batho ba baholo bontate bontate kgedi bontate tshepo kholwe ntate ga ba hobile ba ntse ba le bua ola wena ho sa se go bua tsa go ska ba ba hunka ho ha
0: ola le teng KB
2: ke ntate go bua se e pe ba di mena e ntse fela ya ona taba molwana wa ka wa tsaba go bua ke iminyo ya matlama le LCS paper
0: e ya ntate
2: ke ntse qetho ntate ha tse o refa go hang ha go re ha go le ha ona sa chiti LCS ya sa chiti matlama go bone motho a sa tseding go hang ha tse le mo sebedi wa hae o tlile o lokela o tlwella o charge ene o tse e se le hangata a re refela a etsa diphoso tse ka reng enwa e ntseng ka mono ka LCS ka moqebelo ene go wetse paper o re tsela e moya o no so phame ka yona go ja go laetsala mogolo wa gore LCS equalize e tloka batho ba matlama ba jwang ka nnete batho ba nana ba di referee le bona ba tlameng ke ba shebena ba refisa batho di-game tse jwang match wa matlama o mong le o mong o dula o le maatla because re team e kgolo ga e tlo change a kere ka nneteng ke ba sheba ntate eno a tse o chacha ke ntse qeto ga se motho a tsebang go chacha go ga ngwana sa re cheat ga tsene.
0: Ana mama nne bile ntse ke thuletsa bo ntse ke tshilisitswe ke ba bona machabe manne ba chatela Africa Bogwanda 23 le Algeria monno ba le teng ka ofela ke bana go bona re fritsa le sothu ditsa maisa papadi na hante wa mbana
2: ke bone poso eno ya how pepper la ka ba ka khomela monno ke bone go ka ukwa ke thabile andanda ntate modisena o tseba o chatse empa ile go cheba batho ba bolo mane le mane re tla nne re ke le wa kwa akireng ha kire o na site tse matama akire ke go hana boiphihlelo ba tlameya ba ke ba sebetsana di referee tsa tsela e itseng because bolo mona ana wele tsena na ke re se ya ana wele tsena re mona mo re teng e be ha re na league ka sesene tsena tse pedi tse fitileng wa tseba re ntse ke di referee pepa
0: le ta matama ena ta ke re shebe ke ga tabela bonda de sentso ka mono ha e bonda de phatswane ka ofela le ba bang bo mme mapaka ka mono ke re to kwa tabena mme mapaka ke a tseba ke la ga buisana le yena dilentse ke bua le yena mme mapaka o ko re fe motho a tata se a le moye a ka to bua ditaba tsa di referee
2: ta di referee
0: e sala re ta e lokisa
2: le ha ka ba la boga wa mo fa 15 minutes a ka bua ditaba tsa di referee e nngwe pepper o na ha re santane le kalong ha ke re ha o so ntse

0: Acorn are don't matter. Wana mamedi wa sema sa le sotometse tsa rona e mashume a mabedi ka morao hora ya le shume. Re khutla jwalo ka nnete letsatsi nena la rona la manta re hla jwalo le nane online la dipapadi.
1: Ho jwalo nna iso lena la ge ke nna mo khatlong nna go na o bedi wa ditlwaela magulo. Mme re bula bo wehle mogwele ka tsino tsa dipapadi.
0: Ee hai aka ilo phomola kwa.
1: Aka ilo phomola.
0: Ho ke nna tsentseng di le motla. Tse kgathetseng. Di le phomola. Ee.
1: A tsamaya ka dimpakantle.
0: Ee aka lo ba monate.
1: Ba tsamaya ka dimpakantle.
0: Le tlamala ge ba dimpona tsena ba di gopo ka ntle ka.
1: Vele ke ipotsa gona ho ebe ho. O chesa ka lokalo.
0: E ya ho a chesa.
1: Ka ga ke nngwe seng ha ho le mohlobong.
0: E.
1: Le se le phame.
0: E le se le phame. Rona ke
1: re. Le tshile ka maru.
0: Re ka ma fifinga mo mamedi ha tsebo go ka le
1: fifinga. Ke di ho hotso go.
2: E le botate le.
1: Ndate.

Mamela metso tsa rona e 26 a nang le metso e tsheletseng.

0: hora ya leshome. Ntatepete ke enwa ke a mo fumana motho enwa. Lebitso la hae ke Thapelo Tšhitši. Ke moshane o thweng ke Thapelo Tšhitši. O tla mothola mono.
1: Ke a tshepa o nkile pene hae le
0: bokae. Ke Thapelo Tšhitši. Ha o fitlha mono fela o batla Thapelo Tšhitši ba tla o fa batho bano ba mono. Wa tsa ntho e ne Ntatepete a buang ka yona. O tiisa tabeng tseng re bua ka yona. Ke wa opola ke qala mo ke le ka bontsha kae kae ho ntse o hloka o beng kwapo fela ga e ba nne re tswalle mo.
1: Jwale ka o ne etsa mehlala ena.
0: Ee, jwalo ka re ne re re bua tabeng yona ena ya Burkina Faso gore moshana eno wa Burkina Faso eno wa president ke moshana gobane ga ke shebile dilemo tsa gae ka nna
1: ee
0: a ntse re itekanela
1: moshemane. Ke ratile gape bona Ntatepete a hetla morago wa re a tseba pusong e
0: feng. Ya sole. E leng mane le yena ke le sole.
1: Ehe, ke mane ma kenang tabeng tsa gang tsa gago tsa gore na. Ke babosi ba femaileng ba feta motlhomong nako tsa go feta
0: ee ke mme tlile teng ka nnete tabeng yone eno fela wa ithuta re ntse re tswa gantle
1: ape ntse e le gona o nepare tlame re hetle morago shebona sa re gatetse pele ga ka re setse ga ka go ya pele
0: ee ke shebile taba e mongwe mona tebusa taba ya kgomo mona go na le kgomo mona e re kueng ka dimilione tse ngata gagolo mona ga o
1: eshe
0: 6.4 million gomo e rekilwe e rekuwe ka 6.4 million gomo ena ke ya moporesidente wa Aforika Borwa
1: o na le polase
0: o na le polase
1: le motho ya nang le polase ya diphoofolo
0: jale go bontsha jalo gore auctioning gomo ene ga e tswile ka dikete tse tsheletseng tse nang le metso e mene tsa dimilione
1: bena ha o sheba o fumana wa tlile ke ntho a etsang na ke se demo
0: le
1: ha se gale le montsa o feteng yana mona ha nnantsa entse taba
0: tse tshwana e tshwanang ho ba le monyana tsa sa o feta ka 2024 kgomo engwe ya hae ya mofuta ono jwalo e ne rekuwe jwalo auctioning ka 1.8 million
1: ba re ho etsa tjhelete ba sotho tla ba o investe
0: e jwalo ha o sheba
1: e tele ka ho etsa tjhelete
0: ke ne ke batla yona ntho eno hore na molemo wa kgomo ena na ebe ke fe ke thola gore
1: ga to ntlafatsa motlhomong ka tse sentse di le teng
0: mmala wa teng empa e le gore motho ga o tsebe mmala fela ge mefuta ya dikgomo tse ntseng jalo wa ithuta gore
1: tsena tse ntlafaditsweng tla mebala teng e mengata e fapaneng
0: ebile jale e makatsa ke gana tsena Lesotho mona se ka rata kgomo tse senang mana ka ena ga di na le nama kgomo tseno tsa Lesotho mo
1: gapshe
0: radio
1: kgotso me radio kgotso
0: mme kgotso
1: saba ke bana ba sekolo
0: naya kgona
1: kolo
0: dikwetse jale e ka nna ba motho ntse a ipapalela mano ba nomoro eno ya gona ke re yone bo 2231649 motho e mongwe
1: gaa
0: batla go ka kene go yona fela jale kgomo ena e tlabelo polaseng e nngwe e phalaphala mane ya morena ga Maphosa jale ka nnete ho tume futanyana ene ya dikgomo di fumane hana hentsane tsa Uganda bo Democratic Republic of Congo
1: ongwe thola ka dinga ho
0: dimogwana bo Rwanda le bo Tanzania ke mfutanyana e sa tlaeleyanya ya diphofo
1: o tlonta fatshe
0: jwale yena khomine ha yona e bitsa jwalo Queen Arusha
1: ke yena re ya
0: o ne re ile Queen Arusha me ke bonore
1: ka le bitso lene fe ke tlonga fa mhlomo ke khomo itsiadi
0: hle ke khomo itsiadi e le gore wa ithuta ka nnete gore ei e ka nna ba batho bane ba ba sweu motlhomo itse ga ntse ba e bega ba e bona ba sheba ditaba tsotlhe tsa yone ba hara motho ono o entse tšhelete kgomo ena ke yone ena o ntlafaditse gona mora wa tsena ke e bone go Lesotho mona re a ntlafatsa fela ga o sheba ntlafatso ya rona ke bona se re rata dintho tsenyananyana tsena tse mafolokannegenyananyanana a senang mmanakana fela go ntse o thwe ke maprima ga ena le nama one ga ena le nama ga o e shebile ha di sebetse ga sebetsa gona le basotho jale ke ge di buetseng kapa basotho ba se ba buela botle fela
1: mogolo mo gaa sene se le bogabane wa tsebe
0: gore
1: ebe ke na le ntho itseng
0: e ntle jale le batho ba re utswang ga ba utswitse kgomo eo e setwang le o tsama kore ga go na le tse ke sa di ukwe ga ke ukwe ke bone le dikgomo fela tse ntle
1: monne monafungane mone a palamise dinku ka koloing ya kwantamo
0: aadi
1: agetse kobo mono
0: tse dingwe tsa dintho tsona a kgona so ke re kgomo tse re ka di ruang ke tsena ge tsa leruo ke kgomo tse bogwananyana tsena wena.

0: seyalemoya sa Sotho, ekare marwana ka nnete di etsa tjhelete haholo. Mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e robong pele re fihla jwalo horeng ya 11. Re ne re lebelletse mona ho fumana ditsebiso e le gore botholo gae ka nnete e ka re kapa di ile le holiday kapa di ile le boipuso
1: tse dile
0: phomolong ka nnete. Jalo ka ipotsa gore na ebe ditaba ke di ka tsela jwang, empa re tla utlwa mamedi re go fe jwalo Black Eyed Peas ba re Where Is The Love.

0: Botong ele le shome ele metso e robedi ha ka Oxbo ele le shome ele metso e mmedi me ka mane ka bo thabothe hle ma mphama mtsheso he me mono ho di ntlatse mashoma bedi ya metso mmedi me le ribe ke mashoma bedi ya metso e megago mmoho le beria me thabatseka ke mashoki le shome ele metso e robong ha ka smonko ka mane smonko ele le shome ele metso e tsheletse hle wena ma mike ka motle ke tabatseng ho tsa boema ma le ho dimo re nan tri ntse re tlhopha jwang kapa re apaa ka tsela mofuta ofeng ha e le kwano re tswa ka matlunga mme ula tla gopola gore be ke ntsa go feta pula ene di lempe haholo ebile di naka dikgogola ka bakeng tse dingwe ka go fapakana mme tlhe se ntse re re o beyona mo leseding gore na o itlhopha ka tsela ya mofuta ofeng
1: mme mamedi ae ka nnete re a tseba gore o botloba le maeto ga tseba gore thata botlhokwa ke yone eno ya gore ka nnete ga o tlo ba le maeto kapa go na le mo o lokelang go ya teng wena mamedi
0: ono
1: be boemeng bo e leng o ka nnete o ipeile gantle o ipeile gantle obane ka nnete e re qobe ditaba tsa gore ebeneneng ka nnete o tlo qetelela o ya sebakeng
0: seempa
1: o santse go utlwile go ka nnete na maemo a ka tsela jwang mme ge le ntse le tlakile ntse o le gantle ka nnete ditaba di ka tsela e nepaetseng gona mamedi ga re le ka mona re ebentse re le ka le fifing re ntse re gofe re batla re tshwane le wena re be le fifing
0: le ga ko otlile gore ba bamara ba tsamayng ka dimpa ka ntle
1: ke ba
0: monateso futhubetseba
1: monateke
0: bona ke gatsetse ga botlhoko
1: ee ba monate ba tshwere ntho tsa jela ke gora re keno
0: sengmme
1: o sheba gona re le batho fela wa ithuta gore e le gore ga re a tseba go bala ditaba gantle obane re kabe re ile ra tlagatla re ikaparetsa fela go seng teng o ne o bata ee go seng teng o ne o bata mamedi metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e supileng pele re fitlha jalo goreng yane ya leshome le motso o mongwe taba tse dingwe tse ntseng ke di bona tse teng ka nnete ka gare go naga le ka ntle go naga
0: kwaum
1: motho o ne o lebeleletse ka nnete gore mafelong a na a beke bamamedi ba ile ba re mamela la botlhano mo na ga re bua ka nnete gore ditaba tsa dikotsi tsa mebileng ka nnete ga re ke re itlhokomeleng gobane re ya weekendeng e ngulukulukulu ke weekendeng e le kgolo agolo mme ka re ka nnete bale go ipaballa ga ke a ukwa dikotsi tse ngata-ngata tse e leng gore di ne di ka latela maemo a na a
0: tengaba
1: le dikotsi tsego tse bang
0: ditengmme
1: ka nnete re fe bontate ba sepolese sa tlotla mo lokelang ka nnete ke le ka ba bona nna mafelong a na beke ke le ka tloa ka nna ka dikela bothiwa kwana ka nnete ka bona gore ga e ka nnete
0: bane
1: gotlhe monana ba ntse ba fitlha ba re emise ba bona gorena ebe ditaba di ka tsela
0: mme
1: ke moqobelo ne ke kene ne ke theoetse bosiu ga leta thojane monana e itse a re fitlhe wa tseba ke kene ka mona ka studiong ka gola ka late ba boma metsotso e ka bag mashome a magago kao fela hei go ne le gobe antle ka mona ka makwanyane square go ne le gobe o ne o sa fetei go gang go le monate motho o ukwa wena o a theoela e se ka o ka pota ka monate gobane o tla gopola mamedi gore
0: ee
1: e ne le ga re tloa motonagolo a ne a tloa mane neng segele main segele ba tswa chesa jalo ditlaboge ka nnete di-cricket ba tswa
0: gotlhaee
1: jale ka re batho itsa ba tloa fela babese ba kena ka tsela ka maotong tate go kwalwa tsela ena ye kingsway batla monana jalo go tlo jua naso
0: ke utlwile bemaga ba tloile mono ka bogora
1: osengo na le batho e leng gore ka five oseng ga ke chaisa
0: monoba
1: banne ba sotlono bona gore jale ntse le naso
0: ande ba qetetse ba se ba sa fitlha ka mane ka lebaleng ka mo o tlhileng ntho e ne
1: tšhakateya kante ba bangwe ba qeteletse ba se ba fitlha gogang e tlhile ba bangwe ba bangata bona ba fitlha gogang gobane gantle ntho e nne e mo mamedi a lokelang a tla e tsebe kore go ne o phathane ka mabaka a ntho tse ngata e ne e le boipuso gwa boelo ga ba le di-eventenyana tse dingatanyana tse nneng di etsagala jale go ne o etsagala event e nngwe ya bana e ne le teng masego tlila bomane jale e phutheile le yona wa dithuta gore yona jale e phuthea ka gore ga kere bana ba ka se ba le bang mo bana ba batla go ya jale batswadi ba lokela ba ye ba le go supporta
0: banake
1: ke le ka gona ka mono re isitse bana o na le ntate ke le ka bona jaefa e ka ga mogolo a natefetswewa tsa di-eventeng tsa bana mono go tshwana le ntho tsenang tsa di-jumping castle fela tsa go tlhomatlhoma e monate go le batholo tsenoa
0: ke gopolagantse re golwane le teng batho ba gofa
1: Jwale
0: hadi
1: ha di trampoline. Eh ya ke. Hadi sa le
0: ya ka. Ha ke sa e bona.

0: sale yo
1: me le tabe etse le teng
0: ntho tsa bana e lo go tsana re khoma khome e wa u kona tefetswa go hlokonda tonzo go khoma khoma ntwe ha o thewa yona mono wa u go hela ka hlonga mona stress nyana sena sa botswadi
1: ke le ke tsaba hola ho
0: ha gona ntate ne di monate ho jelo bile weekend ena hona le dipapadi tse go bedi ka ofela tsa tsena tsa Premier League
1: ke le ka tle ho feta ho fela tso se pedi nyana
0: e hle ho no le busy mafelong ana a biki
1: e hle bo breaking yana bona ne mohloka
0: e ya ka nete bona bo hloka letsatsi nyana
1: ho bolo e etsatsi ne
0: e ba sotho re hloka e be re
1: phumo ne ba hloka
0: letsatsi nyana ho bana ka nete ho ja se ka yona e re
1: ne re kene hloka ba di bime ka di hana phama masamo ma
0: e ha bo hloko e mamedi e ke ntse re totla go tswela pele ka tabane ntse ro fa hore na ka nete ho tloa ka selemo sa ne sa re qala boipuso ba eta pele ba rona ge bile le bomang mme ke tata go fa bona ka nnete o tlo ba fumane re nne go hopotse ditaba tsa nalane ene ya rona go fitlhela mona mo re leng teng mo e leng gore ka nnete ka selemo sa ne sa 2022 ka la 20 a nang le metso e robedi kgodi ane ya Mphalane e ne le ha ntate Seng Matekane ana a kena mme ka nnete re tle go fe rona e be ka selemo tseno e sale ge tloile kae gore e be re fitlhile mona mo re leng teng ona mamedi re ka nnete ha o le jwalo ke tle ke boela ko fe jwalo aka e se le mofuka nnete ba ne ba molae ka mane ka Natala Durban go fe ka nnete hore na ebe o reng mona ka pinene ha ya the Kaiva song.

0: wano sa zura wazuba ndate la wuga na kuhula kafumana khaunda tezo angile dineishinu kwa
1: oh
0: hauso ni matapile bana mama kufumana zabo inti ya zabo chayena wana ndate bana kufumana wana hali ndate la wuga kufumana yeswa ina dineishini kapwendele ndate ya nabijua paras likwela bana santele matapile wa ina dineishini kana kuhuna hakisa kupula wana ki kimanda tu waka fela mba kia kupula fela mba kini ita paras kwela hakisa kupula hanili kwa huko ndate kau au tuotu wakata ba ya pusu enzi yala itikana kuhinu ndatu waka nisiki chukile gini kisimu ndatu huli akayasa na mkoro kaka nalo sotu kwele masole mwabu shantenga na uja wana bo Ethiopia bo Rwanda bo Angola mu kwa zima hana jesele mwabu sole batu wabu shambawa usa tutile wana wana jibwana yasiki masole ene batu wana hase ito la pinzini kukwiti ndatu kwele jiana ene kibulika pijina fata ki Ethiopia ndate abi ameto bilo fumana khawulie mo buwante la bona itse pelwa ke masole batho ba anu fela go bana ngona ndate ba ba mbona bana ba ba tlhona tsa bona ndate di tswele pele le tswe ke hlanyuka na tsi tsi tsi tsi
1: ha ke re gona ga dira ga democracy
0: ai ke ke ndate pelwa e telele re nang le yona me ha go tshelete o ithuisa ke mo go tla fuma thoma motho ba tshwa ka mga ka mga na go ndate o fuma motho ba ya ka ya ka ina ndze go a ke sa tseba ndate waka kwana ke tshwere ndate ke le bo mwana beso ba ndile sebedi teng ndate le huye na lane ene le ntse ntwa bo hloko ya ofitisisa ka nnete le ha ke tsekile la ndate ke lela batho ba modimo ntse ba ba kuisa le moya bana ba ithabeng ndate al kuka bo hloko ndate ka mo batho ba modimo wa ndate ba ne batho ba hloko ka tima sitse sa le moya mme o go ba tsaita ba ndate mba se ka bo
1: e ba ne ba lokela be ke ka golo le bona empa he di tla lokisa taba tseno ba tla hlaella
0: e ndate mentha ke ya ka lokisa se batho ba modimo se batho ba se ba sala le kona ka go fela se batho ba modimo
1: bulalo na de petera le bo
0: bule bule na se ba hlompe itsa mang handle se sebedike ka ntwa kwe thank you e yanta
1: mamedi e ka metsotso yena e medi fela re qetela ditaba tsena tsa rona tse nentse re bua ka tsona re ne re qetetse jwalo monneng re bontsha hore ha ntate le a bua ile a ba tona kgolo ya bobedi mme ka mora mono re ile ga ba jwalo le ntate metsing le ganya a ile nga busa ho tloa jwalo ka la mashume a mabedi a nang le metso o emene Pherekgong 1986 go fitlhela jalo ka nnete o busitse dilemo tse hlano le matsatsi a 98 go fitlhela ka la pedi May 1991 mo e leng ka nnete go le a kena jalo ntate Phiswana Ramaema go tloga ka la pedi May 1991 a busa selemo fela go fitlhela ka 1993 ka la pedi April 1993 ntate ntse mogetlhe wena mamedi o la kena jalo ka selemo seno sa 1993 ka la pedi April mme ka nnete a felela jalo ka selemo fela mo e leng gore le ena o le a diwa jalo ka la leshome le metso e supileng August 1994 a na le selemo fela a busa wena mamedi mme ka nnete go la kena ntate hypofolo a ileng a busa fela matsatsi a 20 a nang le metso e robedi go tloga ka di 17 tsa August 1994 go fitlhela ka la 14 September 1994 mme o la boela ga kena ga gutlwa jalo ntate ntse mogetlhe gape ka la 14 September 1994 go fitlhela ka la 20 a nang le metso e robong May 1998 a busa dilemo tse tharo a busa dilemo tse tharo ya mamedi ya baneneng ka selemo sane sa 1998 ka la 20 a nang le metso e robo May re ba le ntate Pakadi Thamosisidi a ileng a busa go fitlhela ka June 2012 a busitse jalo dilemo tse leshome le metso e mene kao fela ke yena motho a busitseng nako e telele ka go fetisisa ga ke yena ntate Tom Thabane ka selemo sane sa 2012 go fitlhela jalo ka 2015 a busitse fela jalo dilemo tse pedi ya ba ntate Pakadi Thamosisidi o gutle gape ka 2015 a busa jalo go tloga ka March 2015 go fitlhela ka June 2017 le yena a busa dilemo tse pedi ya baneneng ka nnete ntate Tom Thabane o gutla gape ka 2017 a busa jalo go fitlhela ka May 2020 a busa dilemo tse pedi ya ba ntate Moeketsi Majoro o a busa ka selemo sane sa 2020 ka May go fitlhela ka October 2022 mo e leng gore ka nnete ntate Matekane e sale a sekokomala go tloga ka October 2022 go fitlhela ga jalo mme re tlabe re ya jalo dikgethong ka selemo sane sa 2028 ga e ba ke utlwile gantle maqalong a selemo mamedi ae ka nnete re sebeditse re o file ditaba tseno tse jalo go fitlhela re boela re kopana gape go tswa

0: Hago dumedise mamedi wa serme a sala soto nano le ke nang gel nano la hao la se hwa impotse ko arabe ka nete letsatsi le nana ke letsatsi le go le filweng le letle la phomolo mo ho ntseng ho tswela pele ho kete ka boipuso ba na haena na mamedi wa serme a sala soto ya dumedisang ke tlo mo ko molapo ka mehla ke kere ke kgang kgagatha ya motswadi gaka ke se a le methati gaetsedi ya mamphaphathi ha ke tsamaye ke le mong lenanong lenana volo ka tlwaelo mamedi wa tseba kgabitsa baeti ba tla tla ba fa ditaba tse molemo ditaba tse ntseng di re tshwenya ba re rarolela tsona ka gare ditaba tsena tsa temo nanong lenana la rona mamedi wa serme ya sa lesotho ke lenanong le reretsweng gore fa ditaba tse akaretsang gore fa malebela le gona gore ruta ka ditaba tsa temo ka kakaretso ge ka bua ka temo ya masimong ka bua le ka temo ya majareteng re tswele pele re bue ka diphoofolo teng re sheba bophekodi le ntlafalo ya tsona re buile ka ditaba tsa phepo e nepagetseng le mesebetsi ya matsogo e ntse e le gona go ntlafatsa malapa re boele re buile ka theko le thekiso ya dibewang ke temo jwale modimo mamedi wa seyalemoya sena sa lesotho molemo o mogolo wa lenano lenana ke go gokaganya le ditsebi tse rarolang mathata a rona ka gare go temo o fumana monyetla manene metsotsong e masome a mararo ka morago gore ena lesomele motso mong mo teng o tla kena go phaisa o ka kgothaletsa kapo gona go botsa dipotso tse tlabeng di fanwe ditaba ka monana ke baeti ba rona mme letsatsing la kajeno ka nnete ke motlotlo gore be re na le bontate go tlhaga ka manene ka Crowe Nations ba tswa gole ehlilana ba tswile ka marungwanngwane ba fihlile ke ntate Modiko le ntate Joshua ba tla tla ba itlhalosa le bona empa he ba teng ga o sane gang kore fela re tswele pele bontate le ka dumedisa ba mamedi
1: Re galo ane demlapo jolo ka so go hlabisa go tloa mogatlong wa ka morerong wa Crow Nations o fumane hang mohala so hook ka mana ka maputseng re tshaketse di hwa itse nna nna ka le bitso ke ntate Joshua Ramatladi
0: nda
1: jolo ka o hlabisa go ha ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le mong a ka ha anyese ka mokukutwana
0: mayona ntsa le teng
1: go jwalo ntate o tla itlhalosa le ye
0: ntate ka nnete re thabile agolo wa le teng jena bontate
2: ke a leboa ntate molapo le nna ke tswa mogatlong ona wa Growing Nations ka lebitso ke Modiko Legega re tloa seterekeng sa mogalesuku sebakeng se bitswang maphutseng ke a leboa ntate
0: ntate ka nnete re lebile gagolo ntate le Modiko bontate a ke tle le itlhalose gona boemo ba lona ke bofeng ka ga mogatlong
1: re a leboa ntate molapo ka go morego ona nna ke sebetsa gena le mafapha ka Crow Nations mme mafapha a rona a

tswe ka tsela ena e latelang ya hore re na le lefapha la bosupisi mo re rupelang dihwai ka taba tsena tsa temo e baballang mobu le mongolo. Yeo ke seng ke tseba go bamamedi ba tla e hopola gore re ke mona ditsheya ditharo e sesenya mobu a nyanenyana.

0: rekisang dihwai. E be re betse re ba le lefapha hape hape mo re reng ke la batjha mo le hona teng tse re kutisa batjha ka taba tsa temo. Gagololo mofuteng ona wa temo o re o etsang. Re be re boetse re ba le lefapha hape hape le re reng ke la dipontshua tsa ntho engwe le ngwe re etsang ka mono bana rona re fapana le merero emeng ka gore e tlile ditaba tse re di rutang dihwai ke tseo re di phelang re bileng re di etsang. Jwale nna ke sebetsa haholoholo ka tsona ka ditabeng tsena tsa dithupelo tsa batjha ka moo seng re itlhalositse ka teng. Ke ka ona ka moo ke ikarabelelang teng empa ke tsamayang le Ntatemodiko o tla tlhalosa le ena itla mofa nako nako e sentse ya tamantse ke bona nako e tla tloa e re bale haholo. Empa taba e kgolokgolo ke ya gore tsatsing la kajeno re tlile re tlotla bua le bamamedi ke a tseba re tla gangata sealemoemo empa e kgolokgolo ke ya gore re tlile gore ge ke re tlo fana ka setshwantsho se tlakileng sa rona hantlentle more re one wa Crew Nations re bo mang re sebetsana le eng. Ke thabile go bana ke tsamaya le monga ka Ntatemodiko ke kena mookamedi ka mone ka Crew Nations.
1: Oh yanda.
0: Hey, lo go go gaza tsinyana.
1: Ha o tsama le mo.
0: Eh, ha ke tsama ke le mo ho be a ho.
1: Ke a tseba ke qeta ndi gana le wena o le mo mfela.
0: Eh, yanda ke ya tsaba pala bo le na ke le mo matsa tsinyana.
1: Okay.
0: Eh, ke putulile ke tsama le mongaka. Jwale Crew Nations se jolo ka ne se re hlalotsa go rena le mafapha na ke a boletseng. Le fapha la pele ke itse ke le fapha la ne la bosupisi mo re rupelang dihwai ho hle ka rona. Ha se le ka ntle ho hona re ba rupela ka ditaba tsena tsa temo re reng ke temo. E baballa mobu le mongobo e sireletsa mobu bjale ebile e tšhae ntle haholo tata utlwa se re qoqwa rona le mo senana re sebeditseng gore etlhile bamamedi ba tla utlwa re sebeditse hantle haholo. Jwale ka gare ho lefapha leno la bosupisi re sebedisa mokgwa o bonolo wa dithupelo tsa rona ka gore re na le ditaba tse re reng ke re rupela batho ba reng ke dihwai basupisi. Ke khata di hwa ba supisi mana mo di hwa di lona temetse le metsene ba phelang ho yona. Jwale e be bona ke bona ba fa thupelo ya tsena tsentse re bua ka tsona. E be ha re ka taba rupela bona ba hatsa maya. Ba ya metse mana mo ba phelang te ba hle ba bokella di hwa imono jwale ba qalela go ba di rupela. Me re ke tsela e bo ba bi re Muhammad Mola tsa gona o mathanga penyana go fihla ho di hwa. Me taba tsa rona tsa dithupelo ga di felele mono fela ka gore re ba rupela fela jale ba le rona re tlatlamea re etsa tshalamo ka gore ne go bona gona mo ba leng gona teng dihwai tsena tsa rona ba ntse ba sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng. Ga di felele mono fela peape re betse re iphale nako ya gore ge ne re tswele pelo ba tlhatlhelela ka ditsebo tse dintse itse ga o tlhokala re bitsa dihwai ba supise ra ba bitsa ba tle go gone ge ne re tlo ba tlhatlhelela ka ditsebo jalo ka e le bona berereng ba re tshwagetse mosebetsi metseng le metsaneng mane ne. Go feta mono hape-hape dithupelo tse bang re ka ba ga ba le thasela go tsena go bile ka di tlhoka dihwai ka kotlolong e ba ge re tla mema dihwai le tsona di tle go gone mono fitlhe re di rupele teng ba tlo tla bona mosebetsi ono re go etsang. Empa e kgolokgolo ke ya gore ka go taba tsena tsa rona ga re ntse re sebetsa le dihwai ba supisi mane metseng jele ba re tshwaretse mosebetsi ono go na le nako eo re ba memang ka o fela ga bona ge le le nthomana letsatsi le reng ke letsatsi la dipontsho le legolo la temo ka gona ka mono mohlamono wa tseba heretlhege re
1: bakemokete o mogolo and ga le meme dihwai tsa tikolo ya lona fela mahalesuku ke naga ka o fela ege
0: ee o ne tlhile ke mokete goreng re memanaga ka o fela ee kaba
1: vale go momamedi eo a qalang golo kwa tsatsing la kajeno mokete o beneng
0: o baka kgwedi ena ya bogago ka March.
1: Okay.
0: Ee, e ba go hangata selemo le selemo go tshwara ka godina mo go ya March.
1: Go mengwe motho mo le molemo.
0: Ya mo ne tlile re mema motho e molemo o etsa temo, o sa etse temo, o etsa temo e phetolang, o sa etse phetolang jolo jolo. Fela hele o bana re mema setšhaba, re meme mmuso, re meme megatlo e ikemetseng, re meme dikereke, re meme motho e molemo wa mengwe wa sebakeng seno.
1: Ntate, ke a tseba o tla ba teng pelo mo ketong ono o tlo tla ba mema.
0: Ee, ntate, e le gore ke yona mo he botho bogolo ba bona ba ba le monyetla wa gore ba fitlhe ba dule mo ne ba ithuta ka ditaba tsena tsa gone tseng re ntseng re sebetsana le tsona. Jwale go tloa mone ga re feta go tsena tsa gone tse goreng ke mo re rupelang dihwai metseng le metsane mo ba phelang gona teng. Re na le lefapha le leng gape-gape le na la batjha ka tsona taba tsena tsa thupelo ya temo ene re reng ke temo e baballang mobu le mongobo. Mo na teng he ke mo re memang batjha go na le batjha metseng mono bo tla fumana gore ba ituletse fela ka ntaba etse letho e kana ba gobane a bone ka ga a sena monyetla gona a ka etsang bophelong a nakalakatsa

0: ka mabaka a fapakaneng. Bana ke bona ba re ba memelang go batle. Ke le go tlo ba rupela ka ditaba tsena tsa temo. Fela re etsa temo e le boiphediso ebile le kgwebo. Jwale ke a tseba ntate Modikwa o sebetsa golo le gore ena ba tlhabole ka dikelong ka bona. Ga ba kena temo ba e bone e le kgwebo e se ka ba fela gore ba chaile. Gobane jwale batho ba batšha ga ba kgatlhwe ke ko bala mekotlana ya pone ya chai, ba kgatlhwa ke gore nke mokotla o fetole ka tšheleteng. Ga o fetoletse ka tšheleteng ke ona tla bona gore hela nthona etlhile ya phela ena. Jwale tsela e re sebetsang kana ke ya gore dithupelong tseno tsa rona re nka batšha go tloa ka ba entseng setlhopha sa bosupa go a tswa ka sena se re reng ke grade 11 bao re reng ka nnete ga re sheba tabeng tsa bointlafatso ba dithuto ga ba boneka ka kgona le mo ka kgona go ba ye gona teng e ba re monyetla ko ono ka mone o ka kgona go be teng o tla itlhatlhela ka ditsebo gagololo ba ratang temo. Ha ho ke petapepe ke ha holo ba nang le lerato la temo ke yona mo re sebetsang hantle mo nojo le bege ba ntlafatsa ga ditsebo tsengata ha holo
1: e ya ntate pele re fete yona taba yona ntate that is sure le na le criteria le bagethang ka bo ke bona ba ikopelang ho tla ka lona ka mo go hona le mo tsha ka bo e mongwe mameletswe ke batswadi hona le ba sentse bana le lerato ma ha bo bona mono no sentse ba hlaisa ha ile ka bonyane ba le motswadi o mametse mong hayo o tlo mo betsa ka menyetle ka
0: renyelotsela eo re ba kgethang kana ke ya gore go na le nako eo re bulelang ba etse dikopo go tlwa ka kgwedi ena March le April ena ya bone kgweding ya boraro go le kgwedi ya bone ke nako e re ba bulelang go ba etse dikopo ebe ka June ke nako e re reng he re tla ba tshwarela ditaba tsane tsa go ba ye dipotsong he tsa di-interviewng jwale ke gona moo he ge qalang gore re ikgethele temo ya go kea ka bagatlhe fela le mokgwa ge tsa interview ka yone o monate ka tsela ena ya gore mamedi lape mona tsebe gore ga re tsa interview re interview ya rona a se a tsatsi le leng banka matsatsi a mararo ge phela le bona ka moo ge batla gore ge ba bontshe sotlhe seo coronation se e leng sona e le gore e tlere pele re kena interviewng motho a ka utlwe ka ka ga gashe ke utlwe ka ga ke sebakeng se sa nepalamo a ba sa re jwetsa ka plan yana gashe nna ke kopala ke sebe ka kena interview empa a kgatlhwang o tla nna tisa re gashe ke utlwe ka ke go latela taba tseo ke di boneng ka mona le taba tseo ke di tlhaloseditseng ke utlwe ka ntse ke na le thaso la go kena interview e nngwe apeape ke ya gore ge nka matsatsi ana magago bana ge batla gore bana ba fitlhang ba kopane le baithuti ba rone ba sentse ba le teng ka moo kele ba ba fa monyetla go le bona ba ba qoqele gona ka monana go jwang go sebetsa jwang go tswa meile mo ke feng dikholotso ke di feng jalo jwalo jwale ke tabeneng ka matsatsi ano a mararo jwale tsela yo re tsa interview ya rona ka yona ha se interview mona re tla fitlha re botsa motho dipotso tsa rona a ko ntjwetse rona semela se lengwe methapo jalo jwalo ha re mo re sebetsa fela ka go rupisa rona motho yo ke mang ko o tloa go kae background
1: boleng ba hae
0: e ba gagolo a re fitlha mone gete bagolo bana go batla ga re tloa mona re tloa re tsebang tlona motho enona ke mang jale interview ya gone ga e felele mono fela ka gore e entse tsatsi le leng ga ba keta go tsamaya kao fela gona bana ba le 20 mamang e buletswe naga ena kao fela le gona o tla mogotlong go tloetsa bonnete ba gore ka morago ba tloe jale be gone re ba sala morago ge ya gabo e mongwe le e mo maphela ngwana teng go ithuta gona taba tsela tsa re boletseng tsona na e fela le tsona na lebaka la gone ke gobane go na le ba bangwe ba o tla bona gore ga o le interview ba bua gagolo ba botlhale ba gaba ka plenyana tsena o tla fa taba tse monate ane o utlwe motho ona ke motho wa monate ba bangwe o ditlhong o bua fela jale e re ga o se o le motseng o se o file maphela o fumane go gela motho enengba o ropatetse ditaba tse ngatangata gagolo ke tsela gore re ba kgethang kanoba ga re se re gutlwa mone re tla re se re na le setshwantsho se tlhakileng sa gona motho enona a gabetse jwa interview ga re batla go tsa gona ke ena mang jale ga re ile molalapeng teng re fumane eng jale bege re qala gore re ikgethele bona mme ditaba tsena tsa batšha di monate obane wa tseba ndate molapo ga re ba rupile fela ka taba tsa gore ba etse temo e tlile re kena le bothong jwale gona ebile ka go fetisa re sebedisa lentswe la nate modimo go le bona coronations ka letlhonolo ke morego o tla tlasa ke reke ya fangedi Lesotho e ne ka bowa Africa jwale ke mona mo re ga re tsa dithupelo tsena tsa gona ga re siele lentswe la nate modimo ka thoko mme mamamedi a ikwesise go mono ga re ruti kereke fela re bua bebele e le yona e le jwalo e le go bana re sebeletsa go moloko ona o re nang le ona o tlo o gole o na le dikamano tse ntle gagolo le ntate modimo gobane kutlwisiwa gone re le morero ke gore bophelo ke gore e be bophelo

0: bolekaneng tsebong ya modimo jale bolebetseng bolekane le ntho tse gore re na le tsona tseo ntate modimo a re tlhonolofatsang ka tsona. Mme o tla fumana gore re na le dipale tse ngata olo tsa bona ga ba tloa ka mono wa tseba go na le batšhabe re ba fumanang ka mono a o jetse gore yena ga a tsebe le go rapela fela ga a tsebe kore ema o jetse gore le o bala bebele fela ga se ntho ke ke sebedise ke lelapeng go bua taba tse ngata fela fela ke o jetse gore ga ba tswa ka mono ga tla ngolola go fua melaetsa ke batswadi re fua melaetsa ke dikereke gela motho ke yone o tlile kerekeng ya rona mona re bona re makaditse hela motho ke yone lape mona re bona o solotse goletse e le gore re sebetsana le maphelo a bona le o fetola menagano le mehopolo ya bona fela gona motho a itsebe gona ke ena mang modimo go ke ena mang gobane go na letsela lefatshe le ka la tlhalosa motho ka nao a e ka nna bona o mofutsana o tla bo o shwantse le mofutsana efelabele ebe ntho ne o rubia a e phela bophelo botlhe ba gae empa o tla fumana go tsela yo modimo ena a re tlhalosang ka yone e fapane gole le yo rona re le batho re ka ga tlhalosanang
1: ntate Joshua ko go keke FM mamedi fela mo nananako ya rona metsotso e 20 le metso e meraro ka mogago ga enana le 10 le motso o mong ga ke tsamaye ke le mong ka monana mamedi wa Selma ya Sarasotho re tsamaya le ntate Modikolegera e le mookamedi ka manene ka mogatong wa Growing Nations o fumane ya maphotsi manene setrekeng sa Mogalesuku fale ebile ra tsamaya le ntate Joshua Ramatladi ke bona baeti ba rona letsatsing la kajeno ba ntseng ba re fa ditaba tsenana tse monate o ka e theta ntate taba eno tla re fetela ka go ntate Modiko empa ga pele o monono ke bontshe mamedi go tlatla o kena ka manene ga nako ya rona e se e le metsotso e 30 ka moga gore ena le 10 le motso mo o tla kenano mogonyana 2231 6429 kapa plus 2665993 a ntse o itsamela le nna ga e boketa o kena ke tlo mo komolapo gangagatha ya motswadi gaka ntate re ka tswela pele ntate
0: matlaeya ntate molapo ke a gola ke tsela goreng re dipelo tseno tsa gone tsa batšha di tsamaya ka teng jale ke dithupelo tsa enka le motse pele selemo sa pele re dula le bona re ba tlatlhelela ka sotlhe ka mogare ga gonang ka teng ka ditsebo tsotlhe ebe selemo sena sa bobedi ge re ba ela peng jale ba okenya tshebetsong ditaba tsena tseo re bontsheng re ba rupela ka tsona go tloa ka ditaba tsa temo ba etse temo e le kgwebo e le ntate modiko a sebetsana le yone gagologolo jale ebe ka mora mone e le gone sentse re tsa tshala mora ya go bona gona ba ntse ba tsamaya jwang ga o tlhoke ya go bele re ne re ntlafatse ditsebo tsa bona ge ga ba bitsa ba ye go rona mane ba o ithutela gona teng
1: mamedi a ketang go kena wa ipotsa ntate Joshua gorena ba patala ba phela jwang ka mo batswadi ba ba patalela mokgwa o phela motlhomong bo dijo kapo ba patalelwa ke sekolo fisi ba sebetsa bang
0: wa tseba ge batla go ipuela nnete fela gore go latela boleng bo rere mathata re kapo taba tse re di fumana malapeng mane etlhile batho bana ga re ba patadise e le gore o itlela fela ntse a le jalo patala ya hae ke go fela ha a tloa go gone a o sebetsa mme e le go taba tsa dipatala re ile ga bona gore le ga tlame re be re kopele dithuso mo ba ka kgona go bile batho ba ba tshehetsang go bane ba be teng ka mono bana mo ke etse mohlala fela o tlo thola gore ha la ya hae ha sa tlameha go gutla ka nako ne re itsa gutla kana e mo o sa tlhola fitlha ka nako bana jela ga ne ke sena tšhelete ya transport ya ya o gutle kapo ke le ka diao o tlo lene ke tlameya ke bokeletsego ke shebe gona ke tlatla ke tlotla jang ke fitlha kwano ke a gatlane re le ntse re le ka mehlale re bone gore ba fumana le dithuso go batho ba ka ba utlwelang botlhoko ga ke kopa kenya letseo mo ke tshetse bana bao ba ka ka mong ba ne ba kgona go ba kene sekolo ba ne ba je
1: ke dithuso tse fumanegang go setšhaba sa basotho kapo di tlaya ka ntle kwa dinageng tse ding tate kapo le ntse di thola ka o fapakana
0: a ke di tholala ka o fapakana ntate
1: e le gore mosotho yo mong le mong le a kuang a ka gatlhwa le ena gore a ka kenya letsoo o sa ka ikopanya le lona fela o thusetsa
0: ee basotho ba kenye letsoo ntate ba re tshegetse
1: ke mosebetsi o motla golo ntate o nana o re isa setlhotlholong sa taba tsa letsatsi le nana mo taba e kgolo ke ntate legere a tla e bua le ga a na le siko ge le ga ba le gautse kgolo monana tse tswa ba fanwa ke His Majesty ntate ola a letlotla ka mono no ka fumana le lesiko di bontsha mantsi buya ge dutse fatshe ya ba rukwa mogatlo wa lona go bitswa otho ka nnete ke mogatlo o ipabotseng agolo ka go ntlafatsa maphelo a setšhaba empa tsona ge di siele ntate Modiko ke ena a tla tla ka kwalela ka tsona qetelelong a tla re fe gantle na e ne bolelang taba eno
0: a kere ntate molapone o etsa gankgadi fela
1: gankgadi fela mamedi a tlatse ba o dula fatshe a se ka ba tsamayng tatle ke etsa gore le a ntse a re fela o ne a feta pele gadi o a tlhadule fatshe
0: a tlhakue taba dingata tsatsing
1: dingata bona bona bogaesale tata

0: Ka nnete tsatsing la kajeno re ntse re le ka mane ne ka moo re ntse re keteka re keteka boipuso ba rona letsatsing lena tate, so ga re batle letho
1: mme re tlhoka gore re keteka boipuso ka gore re be naga iphepang ke tabena re kene tabeng tsena tsa ntlafatso ya phepo e gagolo
0: kopa ke re fe ntate modiko ka mantatla re gutla le wena o totata o kgethela ntate modiko ke o dumedisa gape gape ntate se ke o dumedisa ka taba e nana gore bale re kena ka gara El Nino ntate monana dihwai di arabo tsa di tshwile a ba tsebe na ba etsa bang ba fela tsuko ya ka ntate Joshua ba arabetse ntate ga le tshabe taba e tlanye le le Crowing Nations
2: nna ke a tshoga ntate go latela mofuta wa temo e go sebedisang o tlwaelele ka gore ke temo ya dikotsana empa ke temo e ba balelang mobu le mongobo
0: temo se modimo
2: ntate eya ntate jwalo ka ha o hlalositse gore re ya nakong ena ya El Nino boramahlale ba sentse ba re jwetsa gore pula e tlo fokola haholo le mong sena ntate rona re le ba Growing Nations ge re temo e re e sebedisang jwalo ka ha e baballa mongobo haholo le mafafatsane a manyanyane jwalo ka ana a ntseng a wela re sentse re a bokella tlase ho mobu ntate go itukisetsa temo ena lehlabula e re yang re e lebile
0: eya ntate a ko tlhogefe ka botebo hetaba tso go tshwaretseng tsona ntate
2: ke a leboga ntate rona mane Growing Nations re na le jwalo ka ntate Joshua a tlhalositse mafapha a mabedi mo e leng lefapha la bosupisi le lefapha la baithuti re boetse re na le lefapha le leng le re reng ke la dipontshua tsa temo jwale moo lefapheng la dipontshua tsa temo ke moo he re etsang temo ena e baballang mobu le mongobo ka botlalo mme ke tlhalosetse mo mamedi gore re etsa go latela gore na motho mosotho o boemong bofeng ga e le mosotho ya senang diphoofolo re na le mokgwa wa gore na o e lema jwang ka o etsa dikotsana ga e le mosotho ya nang le diphoofolo re na le metšhini ya diphoofolo ga e le mosotho ya nang le bokgoni le potomane a etsa ka metšhini e megolo ya diterekere re boetse re na le moo re etsang ka diterekere mme ke tlhalosetse mo mamedi gore masimong ao re a lemang mo Growing Nations maphutsing selemong sena re thaile dibale tse supileng boholong ba sebaka sa lebala la bolo e leng 7 tons per hectare ka sekgowa ntate
0: o ko ephete ntate o ka go nwanyeditse mamedi ga emane ga ke utlwisise gona re bua ka boholo ba lebala la bolo fela
2: boholo ba lebala la bolo
0: o tlaisitse o ko tlhomofe mamedi a tsebeta bjang ntate
2: boholo ba lebala la bolo poni e ne re e le mme mo rena le dibale tse supileng
0: a o tla ikatlholela mamedi gona yo raile chai kapo o e raile na ntate
2: o jalo ntate ke ntwena ke re nna a ke a tshoa komelelo ena e tlang e re lebile re sentse re bokelela mobu re sentse re bokelela mongobo go latela mofuta wa temo yo go sebedisang
0: ga le a beka ditankeng lona ga lena metsi e le a beyang ditankeng ga le gaga ditanka le o boloka gona monana fatshe mo
2: mongobo go o boloka mobu ntate ke a gola gore ke tlhalosetse mo mamedi gore na tsela yeo re etsang ka yona ke efeng rona temo e re e etsang e baballa mobu e na le ditshia tse tharo tshia ya pele ge re se senya mobu hanyenyane tshia ya bobedi ge re apesa mobu wa gago ka sekgowa ba tlwaetse gore ke mulch e be tshia ya boraro re re fetofetola dijalo tsa gago gagolo le dijalo tse kenyang le matswai a pele mobu jwalo ka bo dinawa le direkisi jwalo jwalo ke tsona tshia tse tharo tseno tseo re di sebedisang mme di a re sebeletsa ntate
0: eyandate hei ntate batsadi ketetse go tšhakela gale kore ga o ntse o bua tsenana ntho tse ke di bonang ka mono ntate di a tshabeya le mo mamedi botla go pakela a tla kena a tsebang ka lona ka mono ntate kore re bona mosebetsi o motle ka tsela e kgethileng mosebetsi o ntlafatsang setšhaba senana ga le a kgetha batho ba mogalesuku fela ntate e tlile yaka re di tsena gena kago fela ga na morego nye mokgatlho wa lona o qalaneng ntate
2: mokgatlho o na wa rona o qadile ka selemo sa 2008 e ne e le ga o thewa semolao kwano lesotho mme o thewa o bewa mo seterekeng sa mogalesuku sebakeng sa maphutsing mme sale o tloa 2008 go fitlhelela gana jwale re ntse re sebetsana le temo e baballang mobu ntate
0: le maphelo ntse le a fetogola
2: le maphelo re ntse re a fetola
0: e le gore ga ratereke tsena tse leshome tsenana le na le boemedi ba lona bo le bo kwetlisitseng ka mono bo ntseng bo tshwere gantle
2: lesotho lotlhe lesotho lotlhe basotho ba tseba growing nations dibakeng tse re fitlhileng ba tla tseba maputulo a rona ntate
0: ntate tswela pele nna ke tatetse mane mo ntlo e cha ntate lesele na le lemo tse ngata gagolo di feta mashome a mabedi di mashome a mabedi a metsong ka mmedi
2: dilemo tse growing nations ebileng go tsona go tloa e theuwe ka 2008 go fitlhelela ga jwale ke dilemo tse leshome le metso e robedi e leng 18
0: ga se 22 ana metse wampale he
2: ke dilemo tse leshome le metso e robedi ntate 18 years
0: okay
2: ntate
0: ga re tswele pele he ntate he jwale ka ha le ka mono ntate ka mono le sebetsa jwang hore le bone hore le ikamahanya le megatlo ha go le kala megatlo e tleng e development partners ntate re bone ka ofela hore e hlane meho e moholo hona jenana e mmuso o e beileng ka pele ke tabenana ya temo ntate kgokahano ya lona le Crowing Nations le itsamaela le le jwalo fela kapo e hlane le tsamaya mmoho le megatlo bone megatlo o hlekeng ya letsoho ka gare ote ba tsena tsa temo ntate le sebetsa jwang le bona ntate gore potso enana ke e botsa gobane e thusa haholo mane le mo o tlo fumana megatlo e le mengata empa fela ba le etsa mosebetsi o le moo ke rata mo go sielanwang ba tsebe mang ba etsa hakanana ga ba ntlafaditse batho ka ditsebo ba se ba ka bua ke mogatlo o itseng ba ya kae ba kae go na le kgokaganyo le sebetsanang le yona le megatlo e meng ntate
2: ke a leboga ntate e molapo ge le Growing Nations re letsogo la lekala la temo mme ka kotlologo re sebetsa le lekala la temo e ka sitana le megatlo e meng e ikemetseng haholo e sebetsanang le ditaba tsa temo re sebetsa le yona ke bua sena gobane ge karolo ya mogatlo o laolang temo e baballang mobu le lesotho lena kaofela o bitswa National Conservation Agriculture Task Force moo megatlo yotlhe e sebetsanang le ditaba tsa temo gagolo ditaba tse amang temo e na e baballang mobu e le moo re kopanang ge a golelanang dikholotso teng ge a golelanang le gore na re lakatsa go sebetsa kae go fitlhelela kae mme ke gona mo o tla fumana gore megatlo e meng e lakatsang go sebetsa le rona e se re kopa go sebetsa le wena sebakeng se itseng mme ka setana le megatlo e meng e ka theko e ka lakatsang go sebetsa le rona e seng karolo eo ba ntse ba dumeleile gore re ka sebetsa mmogo le bona ntate
0: ee tabenana ke e botsa ntate goreko ntate Joshua ha re fa gore na le o tla batho ba go tloa dilemong tse kae
2: eeago
0: ga ba nka motho a keta go ngola setlhopha sa bosupa le ena wa monka re nagana go sa na le mosebetsi o motelele o kare go ka bona le mogatlho mongwe ga ntate Joshua sa qetile ka bona ba le bana re ka ba fa ditshetso ba le ba qale ba lebe ba bantse ba ba fa ditataiso balo-balo kore ke nagana e ne tla baganta ba tsenana di le gantletse
2: lebaka le leng le re nang le dithupelo tsena tsa batho ba batšha kobane batho ba batšha gothwe ba na le maatla a mangata gagolo mme ga maatla ao a bone o sa thuse gore ba sebedise gantle ba tla sebedisa dinthong tse dingwe tse fapaneng ke ka lebaka lena gore rona re a ba kuka o sa tsotelelena o kene sekolo go fitlhelela kae re ratle re mo rute ditaba tsa bophelo taba tsa temo jwale a tla tsebe o iphedisa ntate
0: hei mamedi wa salome ya salesotho ke gore bontate ba ke ba nwe metsi ke bona ka re ebile ba lebetse le taba ya metsi re ke re fela mamedi wa salome ya salesotho mehala ya rona ke enana ke batla gore re bulele ke ene ba le ntate ne ke batla mehala ya rona e bulelwe ba le ke ene

0: Mamedi mtsotso wa rona ke nana e le e mashome a mabedi le metso e meraro re le ba hore nyane ne ya le shome le metso e mmedi mo teng re tlang hwa rona le wena ke a tseba ke ne ke itse ke buletse mehala ya rona empa hanyane fela ko re ntate modiko a tla dielle taba tsa hae a re fe sehlohlolo sa letsatsi la lenaneo lenana la rona hore na ha e le hantle bona ba re tjhaketse tjenana ba hlile ba tlile ba thabile haholo ba tlile ba ukora khona ka nnete ya modimo ke be ra dula ka taba enana e kana kanana e ba tlotlele kana kana ba ketang ho e fuwa ka nnete ntate modiko ka kena ntate o ko ba fe
1: ke a leboha ntate
0: eke ke ena ntate
1: ke a leboha ntate molapo re le growing nations ka la leshome le metso e mmedi lwetse e leng la 12 September ho nona le di awards tse neng di fuwa di Hoaimane Convention Center ke mokgatlo o ikemetseng o bitswang Farmers Pito Awards. Mme re ne re thabile haholo ho bona dihwai tsa Lesotho di tlotluwa ka tsela e jwalo. Mme le lona letsatsing leo motlotlei o ne a bitsitse batho ba bang ba itseng ho ya dijong tsa mantsibua le ena mane hoteleng e nngwe ho tsena tsa Lesotho mona. Ke hona mo Growing Nations e ileng ya fuwa award eo award e bitswang His Majesty's Honor Award in excellence in conservation agriculture for a long time. Mme re ikotla sefuba ho rona re le growing nation tse haeba mosebetsi o re o etsang Lesotho mona motlotlei ra Basotho o hlokometse hore re teng karolong ya Basotho ba tswileng ka makgalo ohle ho bona hore phepo e nepahetseng ya Lesotho e ya etsahala ntate.
0: Eya ntate. Ka nnete ke bile lehlonolo ntate ke tlotla go nna gore e be ke le ka memero le nna dijong tseno tsa mantsibue go ya bona ga ngwale e kgiba ntate. Lele la bitswa ka nnete le megatlo e menye e tlileng e tshwereng ka thata ka bona ke laba ka ba le wena motsheyare mane le Convention Center ntate letsatsing leno.
1: Go jalo ntate.
0: O ko qhaqholle award enana o e qhaqholle mo mamedi ka Sotho ore ke His Majesty Excellence Awards in conservation
1: agriculture for a long time.
0: For a long time, and that ako hlo e hlalosetse mo mamedi wana e reng taba yo.
1: Mo mamedi wa Radio Lesotho, award ena e re fuweng re le growing nations. Re fuwe award ke motlotlei letsiye la bogago a re tlotla hore re nkile karolo e kgolo ho etsa temo e baballa mobu Lesotho mona nako e telele. Jwalo ka ha growing nations e na le dilemo tse le shome le metso e robedi 18 e etsa temo ena e baballa mobu Lesotho mona mme ha hona motho ya etsang temo ena ya e baballa mobu hantle hore feta Lesotho mona jwalo ka ha ntse ke hlalosa mona hore masimong ao re a lema maphutsing moo ha hona motho a tjhaileng hore feta Lesotho mona lemong sena ke na le tumelo e jwa ya hore re tjhaile dibale tse supileng sebakeng sa boholo ba lebala la bona mme taba tseno no fela motlotlei o dietse tlhoko gore ka nnete re ikitladitse ka matla a maholo go bona gore re etsa mosebetsi o tswileng matsoho Lesotho mona.
0: Kore o le tisitse mmoko ntate.
1: Ntate ga ona motho a sa rateng go phaphathwa le Hitler. Re thabile haholo. Jwale ha ba re phaphathwa le Hitler ke ra Basotho ntate a se ntho a mang le mang.
0: Hei. Mamedi wa Samuel sa Lesotho ke le ka ikutlwela ha ngwa le kgiba maobane ka mane ka Sotho Stadium His Majesty King Letsie the Third o na hlile a bontsha hore mona na Lesotho ka nnete ha re baeti e ke re ka tjhentjha ditaba tseo re tshwereng naha ena ka yona ha re baeti re baballe naha enana re rate naha enana le kgone go rata ke le ka ukwa ke thabetse taba ya enono ya puo ya hae haholo maobane ke le ba ka bona le ya morena wa Baswati manene Kim Swati the Third le ena o re ka nnete ya modimo dikamano tsa naha ena na Lesotho le naha eno ne ha bo bona ka nnete di bile dikamano tse ntle ka go fetisisa ka gare go hlwahlwa ena Afrika ena ntate o laba bontsha mono hore ba bile bana le tsela ba ketang ho e rela ka motlotle le moshoshwa bobedi.

0: tshepaneng le ka moo ka lebaleng ka pone le go kae.
1: Ei ntate, re phela maphutsing, re ne re lakaditse go tla. Jwale ka gane se ntse re mengwe lenaneong gape tsatsing lena, ga bona gore go tla
0: sontaleba manta
1: manta gape-gape ga o bobebe ntate.
0: A ntate, ke dintlha di feng ntate ga re tswela pele tse o bonang e kaekae ka re ka gare go tlotla e le fumane ntate. Ke a tseba lena le diqholotso empa ke batla gore wa tseba ga otho batho ba ipusa ntate, kore ga ipusa tsatsing lenana go monate tsatsing lena ntate. O tia mmoko ga o thola tlotla ebile o bona mosebetsi ya gago. Ga e ba o qadile o tla ka taba enana ya temo ena ntate e amogetswe ke setšhaba, ke nagana gore taba eno ne ke tlotla eo e entseng gore His Majesty a qetelela le bona gore re setlhile setšhaba se amoetse pitso enana e le se etsetsang yona. Ntate o la go etswa motlhala monana ka ga re kala go ipusa gore dikatlego tse ne re na le tsona, kore le bona mosebetsi o o tlhileng le kgothaletsang o anelana.
1: Ke a leboa ntate Molapo. Ke rate gore ga ke bua le Basotho ke ba kgothatse ka gore re phela nakong ya phetophetogo ya legodimo, mme tsela eo re etsang temo ka yona e tla lokela gore le yona e fetowe gobane maemo a legodimo a re fetoetse, mme re fetoga re ya o kae, re ya megweng e re thusang gore tšhai ya rona e tsebe gore e atlege. Jwalo ka temo e babalelang mobu ke e nngwe ya mefuta ya temo e tseditsweng gore jwalo ka re phela nakong ya phetophetogo ya legodimo e thusetse go bona gore tšhai ya rona re le Basotho e a nyolo, mme ke tiisetse Basotho gore temo ena e a sebetsa. Go na le dibaka tse ngata gagolo Lesotho mona tse seng di etsa temo ena, mme batho ba e etsang ga fela ba e etsa hantle ka mokgwa o basupisi ba rona le basupisi ba bangwe ba ba rupetseng ka yona ka teng, mme ba tla atlega ntate.
0: Ee ntate, ba he o bona ka gare setšhaba tlhane se ananela taba e, ga o tse o tsamaya ka gara metse kapo ka gara dibaka tse o ntse o tsamaya ka go tsona e tlhane go na le ntle le banene be le sentse le ba ruta, ga ke re go na le ba ithutang ka ba bangwe go a bona re tla ithuta. Ke bona mahaisana e ntse je ga le nna ke tlo mo kopitsa ke etse jalo ba le nna seile ka e bona ga e manene le re ibe mane dikgakeng ga mmako mahaisane a ntse a cheka-cheka dikoti mono, mme ntho tsa gae tsa tsamaya gantle gagolo. Ga le bona mo sentse le ya lelona mo lesareng fela ke ba re ba gopietseng bana, ga ke re ntho e tlametse o tshwaetsana. Ee, o ka re le bona e tlhilane go tloga leeto le e tlhilane le re le na le menya boketswe re e bonang.
1: Go jalo ntate Molapo, temo ene ba balelang mobu e etsiwa Lesotho kao fela. Ke tiisetse mo mamedi gore ge le dihwai re dumela ka go bona, mme re kgothaletsa Basotho gore ba etsang temo e ba balelang mobu ga ba entse hantle dihwai tse di a bona, mme ba botsa gore go etsagala mo ge batla go etsa temo ena gore bone o ntse o fatafata moo, mme Lesotho kao fela ntate re na le ntho tse re di bitsang di-Center of Excellence moo dihwai di ntseng di tlhagisa temo ena e babalelang mobu hantle. Ke dibaka tse itseng tseo re ka ra di supang. Ke nnete dihwai tse ding di le sesitheo gore ba kene go yona, jwalo ka ga o tseba gore ntho ga e fitlha e le ntšha batho ba batla ba ntse ba le lesesitheo gore ba enke, mme tsona taba tseno tse re reng ke di-Center of Excellence di mefuta ya temo e atlehileng gaholo dibakeng tsa bona e kgothaletsa gagolo dihwai gore ba enke ntate, mme ba e sebedise.
0: A ntate ka nnete mamedi wa salome wa sa Lesotho, re bulela mehala ya gago o kene bale o tlo go phaise manene nomorong ya 2231-6429. Lano la rona lebile ga kanana wa le ukwa mamedi go tsatsi nena ne tlhile re tshwere ditabanyana tse ngata ke mogore di edeng go nka mehala ya gago. Kena nomorong eno ya 2231-6429 ke bone ne sentse ke ena mehala ka nako ya ne tlwaelelen yanene. Apo ke ene go plus 266 ke wa ke ena mamedi tlhega monke. Mamedi ga wa moela
2: ja ke molapo
0: kgotso ntate.
2: Ga se ntate Senegal.
0: Ga se ntate Senegal, ke ntate Molapo ntate.
2: Ke utlwa leaphara uwa le Dr. Mlete.
0: O ya doctor re kopa o tlhaga go ka ya Dr. Mlete.
2: Bona
0: masego
2: na jwale ke phakwe.
0: Oh ya,
2: tlhakile ntate.

0: le Yeshua le ntate ya go bona ya ga tsa ga bona khale le nne go kola ndi ke tava mo khutshanya ndi go kola ntoka 15 ka komello yane ke la ga tsa conservation agriculture ena go ya ba batho ba ba para magaba ba mo le ba ntse ke tshwa dikuti mo le tlo ha na mafafata nya na fihla aba tsa fihla dula ka mono le tsa ba ga hip hop dula re ke ya fihla e be lo se ke lo hold tswa le ke le kire ka mo ga o tsena yo ena se ke sibisa regenerative agriculture e mo farmers tso mo le mela ga fumana wa tona jwa bela jwa le mo se re fa pa na ha ho le bona ke ena ya ke hata tabeng ena ya mulchi tabeng ya o kwala mo di bo hlokwa ha ho lo bana ha o ka wa sheba mo mo le ngwe mo bua go no wa tama tabeng ya dikutsana e go ba balela mo bua ne kana di ditane tse la seyang na go lena kwa pula ena tsa bo jwale tumela ya conservation ena pa ba lwa mo le mi ke bohlokwa haholo empa fela gona ka mona ka regenerative re kgothatsa taba se isa melora di utenye ntho tse meikedi ena ya rona manyolo a ga a sebedise obane ke dikhefu jale ke dikgothatsa tabae ntlha ape ya go qetela ke ore gone monong gape rotaise crop rotation ntate e bohlokwa obane e theola mafu e nontsha mobu jalo gone re sebedisa intercropping ke bone ba e sebedisa le yone cover cropping gore dijalo tsa gone o kwaeleya mobu o kwaeleya mme ke tholetsa tabeletato ka nnete empa re tla ba etela ka mono ba le nna ke potolo are jena sa segale sethe ya sekhudumobu mo re tumposo le tamo mo go na le projete re peelo tsa dicropping gata le nema ke tata go lone mo le tlo bona kentseng re etsa ka le batho ba le na ka stadi ya merisa mme mogatsimo bone ke tla ba tšhakela ke ya lego
1: Dr. pelo kwala mo ha kere le nna ke tla thola nyeo ke tla thola memo ha le launcher program new project
0: yo sa le ke ke la feta mo nna te masuka mo la no mo go tsaka fela ke tla feta mo
1: nna ah e tla be tla ke le rena le press conference ho sa ne tabena na ha e bile eng ho botsa hore rena le press conference mane ne ya lekala ntlogolo ya lekala mo teng ho mengwa ba phatlalatsi le ba qolotsi ba ditaba ho anka ditaba tsa
2: Ke mo mamedi ke tla go tswa ke Dr. Mlete bontate ha ke tsebena e mongotla kena kapa o sa ba banga taba kena re nke ba le re ba go tla ba fe re bankela le football pele mamedi ga wa mo ke tsong bontate ha tso ke nda deja ja ha tso nda ke ke ke wa nge ke le ka e ba ditse mo na mo ba re ba go tlisa batho bona ba tse di tse di ya mo somo nna bana le bodulo mo somo ne ka ba re fa be mo bo re tsela na mo somo motho ba mo kwetlisa na go e ka ya o lo practical ba kana go mo re ka tlo ra tlisetsa le batho bana ba ha ne school
1: Farmers training center.
2: Ha re sana tsona go kae ka bonyane ha ba go ka ba le batho ba ka mano ke ne re ise batho e le o tle ka o lwantsha tabena ya tlhokalo ya mosebetsi ba tsheng ke tla mana ya sealo ya ke a leboga botla
1: ga le bo ntate ba ema metse taba eno na ne se ba ile ba e tshwasa ntate ke taba ya bohlokwa holo ke kopa go ntate ke le ntate ke ntse di said no mogo pele nano le fela bo ntate ntate o ne a batla ko gona batho bana ba patalwana o ikwile ke bon ntate ke ntate lenke e le gore ga ba qeta pele ba siele dinomoro fela ke a tsaya ba e tlo tlatla e le yona taba ba mamedi ba kena ba le bangata re nke e monkeno mamedi ga wa moela kgotso ntate
3: wa phela ntate
1: ga phela re tsebo yena ntate ke bua le ntate mang
3: motaungwantlhale ke ntate morasaitsale dijo ke thabala magala mola gangwa e mo a ukwela ntate
1: ga wa moela ntate ga wa moela ntate molatlhe o ka gela taba molangwana wa gao le wena ntate
3: ee ya ntate ke ne ke re ditaba tsa bo ntate ke a ukwa kanete tse monate tseo

0: ana ba gona mo le mongwana ha ina le ha ona le bo ba ta ba ba ntsa tsa ding ka ba ina ya o go be o tla thong ka bana ba le bo ba ba di le sele ne o ya o ini wa tsiba e ba tla e se ha ntse go ba ne go bo mo la mo go tla ntse mo na le batho ba nang le di neo tsa bona e mo motho ne o nya ha di tsile o sele ne mo lo fumana o ge e tsile thuto ya mo hana o ga e tle ka yo ni ale motse ka mona ka ka mobu le ka phofolo ibile bo hulu ba batho ba la ba gona ba hana kwa le jela bo hulu ba bona ha ba sa ba le thuto ntse na se uri mo wa tsaba ba sa ba swabela mobu ba swabela phofolo ha ba tsata ma pila tsora o ha o ka ba bona di these di bona o ndwe ndwe ya ke ba tandi sina mo le mo ja na mo ba yang teng ha ba sa ba go tei empa ke ya se tya yo ne henda ape taba e kgolo ya na ha e ya gona basotho botlhe e ne ka ba ka ikamanya le boema ba gore ditlhaka tsena masimo mo ga di a tlameya gore di tloswe ka go fela mobu ona wa tsamaya molemong wa gore nne di se mobu ona power wa gore o seke wa tsamaya di dikgoledi leo ka pele fela mme o nyaka thumonye digongeng go gona le basotho go tukele go nona sekwere e ka ntshela belo ka pele le go tie bana bana sa le se neng se se sa pele boe bo bona ba belong go bona ekaka bofeta ile go utlwetse o bona belo ka le go tuwe gore bophelo ke le didi boa bidika ga ke etseng fela belo ka pele go kutwe bana bana yane bowantate
1: re lebile nate molatlhe ka nnete ba okwile tabe enono ba tla e otlolola gona ebe e ka ba mabaka ke a feng date ba kgethileng setlhopha
0: seeyantate
1: shimon date re ka kena go tsona ke tseo ditaba bamamedi ba bangata bona a ke re keneng go tsenana tse tharo ka pelenyana tle re tsebe go nka tsa go qetela
2: nate molapo ke a leboa ke leboe le bamamedi ba letsitseng ke qale ka pele-pele ka ditaba tsa dr molete ka nnete re a leboa dr molete ba re ba etsa regenerative agriculture ke tiise fela gore regenerative agriculture ga e tlhabane le temo e baballang mobu le mongobo goga mme re sentse re kgothaletsa gore le bona ga ba kalakatsa go sebetsa mmogo le rona ndate ba tle ba atamele ofisi tsa bo rona e le gore re utlwe gore na mokgwa tshebetso re ka sebetsa ga mmogo le bona jwa ka nete sentse re ba kgothaletsa
1: e tlhakile ndate yandate molete ane ne le yone fela ya e ne le tabana re fela letsa ntho tshwana ebilane o tholetse yone enana ya lone
2: o jalo ndate ditaba tsa ntate jaja le ntate molatlheng di batla di tshwana jwale ke kopa gore ke ba arabe ka gore ntlheng ya go nka bana ba ba dileng standard 7 empa e le sekepele fela ke tlhakise gore re na le mehlala ya bana be re ileng ra ba kuka ba sa balang ho hang sekolo ba sa fihlelela ho sona mme mo baleng gona teng sentse ba tswela pele go iphedisa ka ditaba tsa temo re kopa gore ba tle seke ba tshoa ga re re standard 7 empa motho ga a na le thahasello ya ditaba tsa temo re mo bona gore motho eno o na le thahasello ya ditaba tsa temo fela ha a fihla ditlhopheng a go na le mekgwa e re e sebedisang gore le ena ke boele ke kene ditabeng tsa ntate jaja o itse re bue ka ditaba tsa ditjeo le taba tsa bodulo jwalo
1: jwaloum
2: go rona moo growing nations re na le bodulo moo baithuti bana ba dulang gona teng mme ditjeo tsa teng sekolo sa rona ga ba patale ga jwale go na le mofani ya ntseng a thusana go bona gore ditaba tseno tsa batšha di tswela pele mme ke tiisetse momamedi gore le gana jwale re na le ba qetang go qala kgweding ena ya lwetse re tsamaya le bona selemo kao fela ba fitlha ka kgwedi ya lwetse ga e qala re tsamaye le bona gore na re lokisa mobu jwang re jala jwang re laola magola jwang mafu le dikokonyana go ya fitlha kotulong ka mora kotulo jwale re ye mmarakeng le bona e be re tla ba lokolola ka kgwedi yane ya July ndate ba gutlele magae re tseba gore ga selemo se tlatlhamang se qala ba tla keng ya tshebetsong tseo ba ithutileng tsona go rona ke a leboa ndate
1: eya ndate taba enana ga motswadi a tlametse go a goana le ngwana a sa tsebe gore na ebe o jang na o phela fa monono e tlilane ke yona concern empa he ke kopa gore gona jenana ntsantsane re gopotseng ndate ga ke tsebe metšha e nepaetseng kore fena ba ka kena go wena jwang o go iphatlalatse nomoro enono ya Growing Nations yo batswadi ba ntseng ba mametse gona jenana ke a tshepa ba bangwe ba nkile dipene ba tle ke ba e ngole gobane ke yona fela ntlha e e leng gore ke a tseba e tla sala ntse e

0: dimba ka ha ona moetlaisa na ha ena ya moshoshe ding go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara ba dimo a re na re fileng tsone e ba soto ho tle mo baneng ha teng ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re nena taba ena ya hlaha me re boloke tikoloho ya rona go bana ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ke ra bona le soto la rona le ntse le re lahlehela
1: ho la ba le batla bo dikhombo mona motho ha re ka koloi license na license ndo tsa fetsa ditlhong go re o ipotsa bana ba hlanga ke le bona e be bana bo itshwaro se bonyetlo fitlela mo mo o sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang go ya go gatela wonje taba tsitse mme ena motho yo ena o reng ha itsa taba hlabisa ntlongwa ka le ka lobane ka molao ya fana le ya mo ena ke se ba tswana malao ke dikgwele tsa molao ba le babedi

ho titjhere ka hare ho naha ena ya Lesotho haholo re shebile moho ona wa selemo sena le hore na re ka re ho na le tshwaetso kapa bohlokwa bo letsatsi lena le botlisang

0: Kani ena o tswa mogatlong wa dititšhere wa LTTU le ena re tla qoqa le ena ka ditaba tse tshwanang ho utlwa gore na bona e le LTTU letsatsi lena la dititšhere ba le utlwa ka sebopego sefe kapa ba le bona ka sebopego sefe ge be go ruta le go hlokomela bana Baba Sotho le ba fa thuto ya boleng le gore na bohlokwa ba gore ebe naga ya Lesotho ke karolo ya dinaga tse elang tlhoko letsatsi le ke bofe mme ya Mosotho a e sewa ga ntse go tswela pele ka ditaba tsena le wena re tla omema gore o be karolo ya tsona ka dinomoro tsa mogala tsa 5993 ke ditaba tseo re tlang go di qoqa le wena le tsheareng la kajeno re se go kana ka katlego le ntatentsibulane metsotso le leshome le metso e mehlano re fogaletse hora ya leshome le metso e mmedi ntatentsibulane
1: Moetapelowaka.
0: Ke a o amogela sealemoeng sa Lesotho lenaneng la go tlolola tabang date.
1: Kana ditlhage re a leboa tlhame ka bele.
0: Datentsibulane re gokagana le wena jeng date ka jeno lefatshe le tshwaya letsatsi la matšhaba la dititšhere. Mme naga ya Lesotho ke e nngwe ya dinaga tse elang tlhoko letsatsi lena. Mme re shebile gore selemong sena letsatsi lena le tshwawa tlasa mogo o reng re ema mmogo le dititšhere dilemong tse 60 tsa go sireletsa lefapha lena go le ela tlhoko ka boemo ba lona le go thusa go aga bokamoso. Ge re go utlwa ntate gore na letsatsi le le bolela eng gagolo go dititšhere ka gare go naga ya Lesotho le gore na mogo o na ga e ba dititšhere ka gare go naga ya Lesotho di amana le ona o re eng go ditšhere ya naga ya Lesotho
1: ka nnete ke a leboa tla ke kopa go tlhompha wena le basebetsi mmogo ke tlhomphe Basotho le botlhe bao e seng Basotho fela ba utlwa Sotho gantle ke tlo felelwapi ka gore fela go na le mona mo goreng naga ya Lesotho e ga se mogelo go tshwaeng letsatsi lena go keteka ditaba tsa matitšhere kapa go keteka motho ya bitswang titšhere tšhe ka nna ba re lekana go tlhopholola polelo eno gobane gantlentle ke rona re le matitšhere fela ge ka mo tshe history e nalane e bontshitseng ka teng ge keteka ke rialo gobane o tla tseba gore ha go ketekwa letsatsi lena le elang tlhoko la bahlanka ba setšhaba mmuso wa Lesotho ka makala a fapafapaneng e ka sitana le tonagolo le botlhe ba tswa e be go ketekwa letsatsi leo jele ba be ba fuwe dikgao batlang empa ka mona ka botitšhereng ga se taba e e tsalang taba ya pele ko goreetlile mmuso ga o beteng gogang ko goetlile mmuso ga o kore le go ela tlhoko fela go na le motho a bitswang titšhere yo mmuso o reng ge sa mo ela tlhoko ga se ntho e teng ke lebaka lena ge go sa makatseng gore ka jeno mona mo o re leng gona teng Setswoto Stadium le tona la thuto le kwetliso ga le yo le motlatsi wa gae gayo etlile ke a gola ke ofisiri le nngwe fela kapa tse pedi tsa lekala la thuto le kwetliso e le gore e ka nna ba gage re naga ya Lesotho gempa re lekana go shorisa taba eno gore ge bua ka matitšhere ona ka bona jeletšhe le ba nang le koba bogadi ba amanang le matitšhere ka kotlolo ba amanang le Lesotho Association of Teachers empa ke ye potsong ya gago ka mora gore ke beye dikalisa go rona setlhoo sena seo o qetang go se fa Basotho ka bokgabane botlhe se re karolwana ya pele fela e re re ema le matitšhere go be golo ko rona ke bo mang ba ba reng ba ema le matitšhere mme o tlo tlhokomela gore gona ka gare o setlhoo seo sa gago go thwe re ema le matitšhere dilemong tse 60 tsa go tshireletsa lefapha lena la go ruta ka mantswe a mang ga Lesotho le keteka dilemo tse 60 le ipusa gona re keteka dilemo tse 60 ge ile ka bana ba UNESCO le ba Education International ba ileng ba etsa gore go elwe hloko letsatsi lena le ketekwe mme potso e kgolo

0: le rona ke bo mang ba ba reng re ya male ma teacher di na ha tseding mona mo thing standing with teachers re ya male ma teacher go bolelwa mebuso ke mebuso e phatlalatsang e reng re ya male ma teacher ha se kaolo ye itseng ka ba ife ya tshaba itile ke mebuso ke le baka lena ha o khutlela mogao nya
1: tatense bulane
0: e ya maeta pelwa ka ntong kutlana
1: e o ke no no so la hlele mpaka o kwanta tere ka tswala pe
0: a ke ya leboa ke ntse ke le ka ho akabela potso ya hao e re nna taba molaetsa o o bolelang ho rona ka le matisha ha o khutlela mogao nya namane hona le monna a bitswang Baron Pierre de Coubertin ke mofoga o buile ditaba tsena ka bon 1892 khale kwana are bokamo so bana ha ise ka pa ofi ha bo itsetlea o di maditsa batsa moguo ka patsa dipolitiki bo itsetleile o di ma gona na ha yeno ka bo yona e ela soko ditaba tsa thuto jwang ka pa e rala ditaba tsa thuto jwang ne ha ke wa tseba hore ha re kete ka ditshere re kete ka thuto go bane ke yena ya ifitisang ke yena a bile nga susumetsang gore maano a be ding ne ho gona ka bokhutswane he moetapelo wa ka gore go ne go lokela gore e be go na le batho ba emang le rona mme batho bano ke mmuso empa te mmuso wa Lesotho o kgetha gore o seke wa ema le rona ga dinaga tsa lefatshe di ema le matitšhere a gabo tsona taba ya bobedi ke gore taba ena e re re hetle morago re shebe dikatlego tsa rona re hetle morago re shebe gore na ke go kae moo re ntseng re na le diphepetso jele re tseba go di thula ka phatlha moetapelo
1: waka ke a lebogang ntate ke a kgola mosotho a ka re ntate ntsebulane letsatsi lena gape le boetse le tshwawa je go ela tlhoko seabo se segolo seo dititšhege se nang le sona kgolong ya ngwana go otla ngwana go mo thusa gore e be motho wa ka moso re ka re le dititšhege ka gare go naga ena ya Lesotho ga le tshwaya letsatsi lena ke ding dintlha tseo le reng mona le ga dikgolotso tsena tseo o di boletseng di le teng empa rona re le dititšhege re re ka dintlha tsena tse re di begang mona re fitlhela sena seo ka jeno go lokelang gore e be re elwa tlhoko le rona
0: ke a leboa moetapelo wa ka go na le lentswe ke lena mona la senyesemane le ke tla le toloka ka Sesotho le bitswang resilience ke gore ga ke le toloka ka Sesotho ke gore o itshematlele o ene o be matla le ga maemo a sa dulele matitšhere a Lesotho ga re tla tabeng eno ge matla gagolo motlhala ke na le dikolo tse ngata ka mane ka maloting mo o rutang titšhere e le nngwe ditlhopha ka ofela ke go bolela gore ga dinageng tse ding motlhomong le mabalane maemo a dumela gore ngwana a rutege ga bobebe matitšhere a le mangata diphaposi di le ngata ge na le matitšhere ao ona maemo a sa dumeleng fela jele le maemong ao a sa dumeleng bana ba Basotho ge ntse re ba ruta nne ke taba eo ge ketekang kore rere seabo sa rona ka ga ka naga ena ke gore maemo a dumela kapa a sa dumele ge filwe go ruta bana ba Basotho ke taba ya pele taba ya bobedi mokgatlho wa eso ga o a sheba ditokelo tsa matitšhere fela o shebile le taba ya gore na ge susumetsa setšhaba jwang ke batla go etsa mohlala ka ga ga dintho tse ngata tseo re di etsang ge nanabetsa letsogo go setšhaba ge na le leano kapa setswalle le ba Ontario Teachers Federation ke mokgatlho wa matitšhere go Canada mane moo re fitlhang re sheba ka gara dikolo tsena tse re rutang go tsona gore na ke bana ba feng ba hulang ka thata ka ditšhelete jele be re ba kopela dithuso tseno ka la 26 kgwedi yona en re tlabe re le bothabothe mane ga ke go wa gopola ge ntse re pota le ditiriki tsena jalo go tlhwaua bana ba tlhobotseng kapa ba senang monko o lekaneng gore ba ka ngwala ditlhatlhobo e be re ba tshetsa ka ditšhelete ere o e le gore mofuta ona ga ga shema ona fela o sa gona o ka kenya letsogo jwang setšhabeng o paki wena gore ila ka

0: go saha taba mona ya ngwanane wa rona ga mogata nnete lo atlela ileng a longwa ke dintja malate ka pelenyana fela ile ga ngwana yo ngwana wa gona wa sekolo ge le ditiriki tsena tse le shome ge le matitse ga ka boithaopo ha re ke re kopanyeng matsoho ge boneng go rena ga ke setse se thabathaba se thusang ngwana ye wa gona ile gore ke ne sala fela mona e reng ge na le dintho tseo ge di ketekang tse bileng di sa shebang gona fela ga ke na go siella morago he ya go dula re fitlaletse gore thuto ya Lesotho e be ya boleng ge tloe mona mo e nang le letsuka la bokolone taba ena ge tlabe ge ye mobung o batang re ntse re e bina mme ge a tseba ka letsatsi le leng go na le babusi ba tla go utlwa baratši goko letle le ntse le reng ka taba e gantle pele ge ba se gore ae ga o ya dinageng tsona tsee tsa bokolone thuto yane ya bo di-university ya maemo a phaneng go kenwa fela go na Lesotho mona ga sa isa ka golwana e kana e tlile ne e tlhophisitswe jalo letsuka lena le ntse le le teng gore ge sebe le ba bangata ba tla go kega ba tla ba le bokapi ba tseba go pholosana ga ena ke mpa ke re nne ka bese rona re mofuta o emang le ga maemo a sa dumele re mofuta o sa itšhedeng bona gore na o una molemo o le monna ge kenya letsogo setšhabeng ya borago ge mofuta o susumetsang manane thuto a naga ena le ga he babusi e ka nako nngwe ebe ga ba re utlwe go gang gorena ga ntse ntse re reng ga re bua ka go tlosa bokolone thutong ena ya Lesotho.
1: Ke a lebogang tate Ntsibulane ntlha ena eo o e thitsitseng ya go tlosa bokolone thutong ya naga ya Lesotho taba ena e nkgopotsa puo eo kileng ka ba le yona gona lenaneng le tshwanang le ntate Mathethebala Pitso ga re ne re bua ka ditaba tsa thuto tsa boipuso re shebile gagolo lefapheng lena la thuto potso ya ka ke gore na mekgwa ya thuto e neng e sebediswa ke Basotho pele go bokolone le nakong ena yo go seng go na le baruti le ka morago go bokolone na go na le mo ditaba tse di ka nyalaganang le mekgwa eo le seng le sebedisa ga jwale go fana ka thuto le gore na e bang e ka nyalagana ditaba tsena di ka nyalagana na taba eo re ka re e ka tlosa thuto ya Lesotho mola mo rereng jwale re se re sebedisa mekgwa ya baditšhaba fela go feta mekgwa eo Basotho ba neng ba ntse ba e sebedisa pele go otla ngwana.
0: A ke ya leboa mme ke a tseba o tla mmema ke re totang go itse masapo mona
1: ntate
0: empa ga gona mo ditlabanang teng thuto ya Basotho manyesemane a sebedisa lentswe relevance thuto ya Lesotho pele go ena ya babotšhabela e fitlha e ne e ya ka moo naga ya rona e leng ka teng ka mantswe a mangwe bashemane ga ba ya lebollong ba tlo ithuta dintho tse ba di phelang e le gore ga ba ya ka gare go setšhaba ba phela yona nthena eo ba ithutileng yona ke lebaka lena lebollo ile ba mosomong karolo ya dintho tse dingwe tsa Basotho tseo ba neng ba di etsa e tlhomphe yang gagolo gobane le ne le ruta gore ga re le qeta go ruta motho o sa fetela setšhabeng a lo phela mme o phela yona nthena ena ya makolone bogolo ba yona ga o ka e sheba ba ne ba bogolo re rutwa dintho tseo taba yane ke buileng ka yona ya senyesemane ya relevance ya gore na ntho e o ithutang yona na o tlo o e phela ka ne letla ka tlheke-tlheke e ngata fela ya go fela re tle re gopole mme lebollo la Basotho e le motlhala fela tabeng e le gore na re ne re rutwa jwa ngwana e ne le wa setšhaba ke ntho eo le ka jeno le ka gara ditlhopha tsa rona ge ka gareng ae ka jeno ge lokela go ruta dintho tseo di tla ba botlhokwa go rona ka jeno gona jwale e seng fela gore ge buretswe ka ntho tse ngata tsa dinaga tse dingwe tse o tlo fumana le gore ga di re tswele le molemo e le gore taba ye kgolo ke relevance ke gore na ntho e se kapa efe e o ithutang yona e tlo tswela naga e molemo jwang Basotho ba ne ba na le bokapi mme naga ena e nyoretswe bokapi Basotho ke lebaka lena ka nako tsotlhe ga le maobane fela ga re keteka gona Setsoto mona go na le ba neng ba saga ka bokapi ka diphoko ke bokapi mpheno nne ntwe ene e etsa go phelwe.

0: na ha ina e soka bokapi ka jeno e se maobane ka mafapha le mafapha fapane dina ha tena teo ge ba ne kopa kopa ha re di sheba ha o sheba bokapi mono ke ntho o di mo ne bokapi bo botlane ya bokolle ka hare ho lenane thuto e le hore ha hona mo di hlabanang teng ho hang ya bohlokwa fela ke hore na seo athe lenane thuto keng ha e se hore na o ruta eng hobaneng lenane thuto e le ntho e bitswang curriculum ke hore na o ruta eng hobaneng mme ha eba nna ke le titjhere hona jwale ke tloge ke ruta bana hore na lewatle le etsa maqhubu jwang pele gona o ruta eng fela ga o kampotsa gona letsatsi pascal e sentse bolane bana ba ba o nkang kgwedi ka o fela o ba ruta gona lewatle le etsa maqhubu jwang le etsa kgoleo ya mobu jwang lebopo jwang ga ba qeta go ba le tsebo eo o rerile gore ba tle ba etse jwang ke tlo sitwa go arabela mme ga ke mong tabeng eno ge tlo ba bangata bao re tla re ache maotwana na le go tleana e ba tseba ona re ithutile mme totso e kgolo gona jele ke gore na ga eba ka jeno ga o sa ngolwa mangolo a setswalle fela ke ntse ke tshwaya ngwana ke re address ya hae ga e sa go tloloa gantle ke tlosa dimmaraka ga a ngola di-10 kgweding ya bohlano jale analys manyesimane a ngola godimo mane ga a sa e ngola godimo e ngotse tlase ke a mo tlosetsa dimmaraka ke o bona fela gantlentle ntsi bulane ga o tlosetsa ngwane o dimmaraka na fela le ntse le ngola mangolo a rona a metlheng ya pele a enfolopong ye pinki ba nna le tshehla dikolong le gotlhe ka gabo ke gore tšhe re mpare re fela kharikhulamo mo kapa lenane thuto ebe re ntse re tswela pele ka lona mme ke ditaba tseo ga o se o ka di sheba re tlameya go sosoka dintho tseo re sa di tlhokeng ka ga lenane thuto la rona re kenyetse re di tlhokang ke mane moo le bohlokwa ba bolebollo basotho ba tlo lemoa gore he lang banna he lang basadi e leng gore thuto yane ya pele go di-missionary e ne le bohlokwa go basotho jale ba re entse gore re etse demonize ge nke thuto ya rona e ne le ya matemona letlabe lekgaolo le go kgaolwa dikerekeng ke ntho tsa matemona tseno
1: Ntate Ntsimane, ke a gola he mosotho a ka re na le ditišhere ka megatlo ya lona ka go fapakana ka matsatsi a tshwanang le lena le etsa jwang ga le ntse le itlhatlhoba go tlosa taba ena ya gore thuto ya basotho e ne e entswe e be le segobo re tlosa jwang go boela re kenya gape thuto ya basotho re hetla morago gore na bantle naga ena e tlhoka eng go ya pele re tlose mola moo jwale re ngwalang address eo re sa e tlhoke
0: he ha ke na o tseba go buelela megatlo e neng ke tla tseba go buelela Lesotho Association of Teachers gore taba ena ga re e bui fela mona moo re kopaneng e le sethala sa rona botlhe ebile re ngotse re ngoleletse lekala la thuto le kwetliso ya ba ga le gana gore yakabela gare senate o bo kene dipakeng senate itse le sona ga se phomola ga gashe ga kore taba ena e tlo ba karolo ya ditaba tse dintse re tlo di lata le tailana mme ha ke tlo ba motelele mona e tlo kenelela ka gaka ditaba tseo re bontshitseng mmuso gore tsena ke ditlhoko tsa rona ke batla go etsa motlhala fela ka nyolelo ena ya moputso ya dinoko tse pedi lekgolong maditsega a late a re ga re mofuta wa gore se ka fuwa 2% mmuso o ko shebe taba ena ke mpa ke etsa motlhala fela wa ditaba tse dingwe tseo ke sa tlo ba motelele ke reng ga e le mona lekala le ganne ore ya gaba ya ba re baleela go senate le sona sa gana go nka ditaba tsa rona ge tlo gutlela tseleng tsa gale mme 2019 le 18 ga se gale gagolo mme ga ke beile gakalo ke bile ke theotse lentsweteng empebe ke ipetile taba ena ba nang le ditsebe ba utlwe
1: ke gola gape ntate Ntsibulane mosotho a ka re lefatshe e se e le motsana ga jwale mme taba ya tshebediso ya marangrang ke e nngwe ya dintho tse ka godimo gagolo go fetisa ditaba tsa thuto gagolo mosebetsing ona wa lona ge le naga ya leso

0: Lesotho re ka re ha re keteka letsatsi la matjhaba la dititjhere ka selemo se sa 2026 re hokae tabeng eno ya hore bana ba naha ena le bona ba kenelle ditabeng tsena tsa tshebediso ya marangrang ho ithuta e le hore le bona ba tla ba monyetleng kapa ba fumane menyetla e tshwanang le bomphato ya bona ho tswa dinaheng tse ding.
1: Hantle ha re bolela ha re bua ka decolonization of education re bua ka relevance ha re bua ka go tlosa bokolone thutong ya Lesotho le re bua ka dintho tseo ha re kata go di ruta di bang bohlokwa gona jwale ke mohlala o motle o ne o etsa e le gore ka jeno ha re sa hloka gore ebe ngwana re mo kwaletse ka sopeng o tloa ka hora ya bosupa o seng re lo montsha ka hora ya bone re ntse re mo ruta ka dintho tseo ha re sheba le rona ke bonang di se bohlokwa gona jwale. Thuto eo ya marangrang gore re lekane le bomphato wa rona go se be thata gore re ka fumana le mesebetsi dinaheng tseo ke yona ntho eo late e buang ka yona ka decolonization gore ga gona ntse e nngwe gobane ditaba tsa marangrang di bohlokwa gona jwale e seng maobane gore di bohlokwa gona jwale ga re ntse re bua le wena nne ke lebaka lena rereng ha re fe nako dintho tseo re di tlhokang gona jwale le tseo re tla di tlhoka ka moso mme taba e ga se ditaba tse lekanang gore di bue fela batho ba eteletseng pele naga ena ba e ratang jalo ka ga bile ba le phomolong ba le hae ba phomotse ba tla utlwa gore a e kgona ga e ba lekala la thuto lengwoleletswe taba tse di teng ka mongolo ba di lahlela matsoing senate sa di fua ka nnete ya ba ka nnete ke a ba tlhompha bo mme le bontate ba sedisang moo marena a eso le ba kgethileng ka tsela tsa teng fela ka nnete ga e ba ga ba bone ditaba tsena ka moo di leng tlhokolotsi ka teng taba ena e re go na le basotho ba bangwe ba tla re ate ga le keteka dilemo tsena tse tsheletseng lona batitšhere re ema le lona re ema le lona kabeng tse mmalwa ya pele tabeng ya go bona gore le susumetsa gore thuto ya Lesotho e ntshwa bokolone e be ya boleng boleng bo tlisa ke eng bo tlisa ke gore ntho e o ithutileng yona o tlo una molemo go yona empa ga o ka ithuta ya ba o ntse o matha ka mangolo mona mosebetsi wa gago ko gore o tlo hirwa ko bolela gore boleng ka nna ba itlhile bo ba tlasa dipotso tse maatla gagolo mono mme ha ho pota ha ke sa phele ha re lata ka tsela tsena tseo re reng o e le hle o ko le go mameleng go na le mane mo re tla tshwara molao ka bosesaneng re ga ne te seng ka basotho ne ha ngata ka bo madimabe ha o ba jwalo e di jwalo ho swa me ya mafapha a mangata haholo empa le ya mpelong ya rona ha bohloko ke lefapha lena la baithuti.
0: Ke le mandate ha re tswela pele ntate ntse bulane ka letsatsi lena ntlha e nngwe ke gore letsatsi lena le reretswe go ela hloko dititšhere e le batataisi e le baqapi ebile e le babuelli ha re sheba tabeng ena ya boqapi le ga o supile gore manane thuto ya naga ya Lesotho a ntse a na le dikgwetletsane tse sitisang gore taba ena ya boqapi e tle e phethale empa le gara maemoane re kgutlela mane resilienceng le etsa jwang go bona gore taba ena ya boqapi ke taba eo le e kenyang ka gare go barutwana ba rona go qoba gore e be le dititšhere le tlhagisa batho ba emetseng gore ba tlotla ba hirwa re ntse re bona gore naga ya Lesotho e na le tlhokalo e kgolo ya mesebetsi gagolo batšheng
1: wa tseba phephetso mone se ba gore kgese e se e bataba tse mona tse siwang go moikutlwa pelo gobane jale ga ke re wa gopola gore le lona lenane thuto lena le tshetse ntho tse ngata qetelong ya letsatsi mane e se nna letsatsi qetelong ya dintho tsotlhe bana bana ba tlo tlhatlhobiwa ka sena seo go itsweng re ba rute sona e le gore matitšhere a mangwe a tlo gore le ga taba ena e le botlhokwa a kana ya gore nna nka iketsetsa dintho tseo nka ba thusang bana bana gore ba tlaise ba qape fela jale ke lokela go lelekisa sena seo qetelong ya dintho tsotlhe e leng sona se tla re ga ba tlhaga mane qetelong go bone ba pasitse kore ke bona bothata empa go ntse go na le bao ke batlang go ba dielang mokgatlhelong ona.

0: wa mo ikutlwa pele ba ntseng ba leka gore bana mo le nane duto le bona la le thotse le le thotofa ba leke ka ho hlo ba mothuse bana gore ba ke ba bana hane ho ile ha ba le boiteko mona fela bosa ile tswang tjenana ba hore re ke re hlahlobele nane thuto la rona ha ba di ofisi tsa bana tsa hlaha mona hele le nane thuto lena le ruta bana bokapi ine ile seka bokapi hobane mmuso wa Lesotho ka lekala la thuto o ile a fosa ditaba tsena ya ba o ya ka ntle o batla ditsebi ha di qeta ho kena ba sebile ba kenya ditaba tshebetsong jwale ba siile motho wa bohlokwa a bitswang titjhere e leng yena ya kenyang ditaba tsena tshebetsong kajeno ba kgutlile ho etsa le leng hape nne ntho e bohloko ke hore re ntse re etsa ditoko tsena hodima ntho e bitswang motho hore ho ja o nothe re etsa diteko hodima ditshwene ga jele batho ba ba meriana ba leka bo ditshweneng kwa jwale rona re etsa diteko tsena hodima motho ko bolela hore bana ba hlahi ba tswileng matsohong a rona ka lenane thuto le ba o bang fela ka hodimo kadete e tla ba dinkgwa tse sa fetolwang nne ke bomadimabe bo tshabeyang empa karabelo ke hore ba ne ba welang karolong ya moa pelo ka nete ba ntse ba kgona gore ba ke ba rute bana moetapelo wa ka go tla ka ditaba tsa boqapi
1: ha ho bopjwa maano ntate Ntsibulane haholo ditabentse amanang le maano a thuto le tse ding tse amanang le thuto ya ngwana wa Mosotho seabo sa ditichere e ba sefeng ka gona ha ya Lesotho
0: ke ya leba matatolo waka se tshobotse dipedi ha o no ntse ba ke ruta peka high school mare morao nna mane ke ne ke le teacher ene le ka sehlopheng ne e ile nya rutwa university ya Lesotho ya rupellwa teng ho ba tichere ka yona ka lona le nane thuto lona le ya ba ba hlaisa tichere ya le nane thuto lona le e reng ha e fitla peka high school ka sehlopheng e be e ntshetswa pele lona le nane thuto lona le empa ile ka ha ke se ke tla ka mona ka mekgatlong ya ba mokgatlo wa eso wa nthutela nna le ba bang ka ditsebo tsa bo Education International bo mang ka ofela gore bontsha bohlokwa ba go ya ka hodimo ho sena seo rona Lesotho le re fileng sona jwale selelekelanyana sena se ke se etsang ke go ofa he gore o na le letsatsi Ntsibulane Pascalis ya bileng mekgahlelong e mmedi ebile titjhere e sa tsebe letho ka ntho tsa bokolone le decolonization of education letho ka jeno o na le Ntsibulane ya seng a na le lesedi jwale lekala la thuto le etsa jena le fitlha le sheba bo Ntsibulane bane ba senang lesedi ao bao go bona thuto ena e kang e nepaetse ba fitlhe ba banke ba ba bitsa di-subject panelist jwale ba fitlha ba banka ba re ga re lo etsang lenane thuto ga ke go wa bona o ntse nka mofuta o o tshwanang gore o ntse nka ditholwana tsa lenane thuto o re di etse lenane thuto so e le ha ba fitlha mekgatlo mona ba ka fitlha ba nka motho a le monnyana ha a qala a beha ditaba ka mono banna ga ba mo utlwe ka ofela bana ba lekala diofisiri tsena ga di mo utlwe e ka setsana le ona maticere ana ga a mo utlwe gobane jwale o se a sa je lebese e se e le mofuta o seng o tseba gore na ga e le gantle matlho a ka a lokela a shebe jwang a re tla ditabeng tsa thuto ga e sale fela gore a nna ke ruta dipalo gore na algebra o ntse e tlhoka ka jeno a o re fela a ke entse investing kapa sekolong sa maditšhere sa kwetliso ya maditšhere ka gona le bana bana ba tlameya go etsa ke lebaka lena hema etapelo wa ka kereng taba eo naga ya Lesotho e atamela ka mekgatlhelo e mmedi go na le ba nang le seabo e le maditšhere mme ao modimo o bookwe ga o ne taba he ba nne ba ye ka tsona sebo tseo jele e be ba fitlha ba kopetsa fela he ka gare odinone mme seabo ga ke go wa bona se ke o fokola gagolo sa botsidi bona ba lenane thuto sa botsidi ba go shebela gole ka godimo go tlelaseromo kapa setlhopha karolwana eno ya dinone ba rotherothela fela mme go a utlwala tshusumetso ya bona ga go tswa ka mono re sa utlwe gae ka ntse le buantho tse re tsa di utlweng ko bolela gore lenane thuto le tsane le itswelelele jalo empa modimo ga ka re thusa a etsa gore go be le

0: politiki ba yang ka mebuso go bana ho ya bona fela ke le zo dumana ho so le ka go le e mo ya tsaba e ya ya ba ba re a tshe o go le tlere tlo le mamela ge ke re ge etse hore ya tla bewa e le letona la thuto le kwetliso a ka tlo le mamela a le nene ke tla le bona tate modimo ka tsela e fetileng nako e jalo ha e fitlha mme yona e ya tla
1: ntate pele ga mohela ba mamedi ntate Ntsibulane re qoqile ntate re utlwile gore na diqholotso ke dife tseo dititšhere di kopanang le tsona phanong ya ditshebeletso ka ga rona ha ena ya Lesotho le ga go le jalo ha le tshwaya letsatsi lena ka jeno ke dife dintlha tseo le ikotlang sefuba ka tsona le dititšhere e le dikatlego tseo le reng le ga maemo a ntse a na le diqholotso empa le dikatlego le tsona ke tsena.
0: A ke le ba matapelo wa ka. Bana bana bao ba ntemba tle ya ho ya dikolong tsena tse phaneng le go e mombona ke bana ba tswa matsong a rona. E ka sitana le wena metšhini mono. Ha ke na batla ho ya pele le hore le ba o ka ne di ba hao. Le kabinete ka bona go ka o fela. Ke matshwao a katleho eo re e fihletseng. Nne ho hlake ho Mosotho hore ha re ntse re lla ka lena ne thuto rona ha re wele mofuteng wane o thweng nthe nngwe le nngwe e senyeile e ka ba re rohaka modimo le rona re ya ithogaka ge re tsena re le Basotho re na le matona re na le bo mang barutei hadi ke mosebetsi wa motho ya bitswang titšhere le maemong ana a tjena empa re ka sebetsang ga ba betere ho feta mona moo re teng re ka tloha mona moo re teng ra ya pejana mme re a lekete ka he le dikatlego lona le ba mmametseng le kajeno ke letshwao la gore ke katlego ya motho ya a bitswang titšhere ke taba ya pele. Taba ya bobedi, ka thoko go karolo ya setšhaba e o tswang matsong a rona le bana ba ntseng ba tle ya go pasa gantle, tshusumetso eo re bileng le yona gore e le kajeno re na le lenane thuto leo le ha go sekanetswe haholo ho mmuso le nang le tshwaetso ya megatlo go go sa tsotele na ke lerothodinyana fela tshwaetso e teng. Ya boraro, ge mona moo re teng wena mohlanka moo moo teng o tla gopola go Lesotho mona mmuso o ne o fa 25 lekgolong ga o ya phomolong ya ka 2018-19 lwana ya khumamela hore motho ha ya phomolong ka ha life expectancy ya Lesotho e khutshwane motho ka kakaretso o phela ma dilemo tse tlasa o fuwe 50 lekgolong mme ka jeno wena mono mo dutseng le bahlanka ba bang ka thoko go rona re le badijere re se re tseba he gore re se re ka ya hae ya ba o nka 50 ha e ba o na le projeke e o nolo etsa o tla tseba go ko etse ka go tomanyana se e le morena modimo a o gopola. Ga ke na go kena dikatlegong tsa boitseko ba rona ba 2018 le 2019 kakaretso bo re tliseditse mo di-carean salary structure le gore matitšhere ana sa batla a lelekwa ka gare go thuto bane ba sena mangolo a go ruta ge le ra sebeletsa gore ge bone gore ba fuwa monyetla wa o ntlafatsa mangolo a bona jwale ka jeno ga re bua ka nnete ke matitšhere a nang le mangolo a go ruta athe ba ka be ba tsamaile le pensione fela ba sa e fumana ka jeno ga ba ya phomolong ka nnete ditsiane tsa go ya phomolong ba tla di fumana mme ke mosebetsi wa rona herele ge le malati empa nke ke ka qethelela ditaba tsa ka ke sa bua ka taba ya gore ga o sheba Lesotho Association of Teachers ka jeno ke dintho tse ngata gagolo tse o tlo di supa gore ashe mokgatlho o na o godile ke maobane mona ka phato ka la 21 le 22 ga re ne re kwetse dibaka tsena kao fela tsa bodulo go tloa ka la 20 go fitlhela ka la 23 go tshwere dipapadi tsa tikologo ena ya rona ya mekgatlho ya matitšhere mme re kentse re kentse re tloa ka mokgwa o tuma gagolo tabeng ya moruo wa naga ena ba ne ba LDTC ba tla tsho gore ka nnete dimilione ke tsena tse kentseng ke matitšhere ka mantswe a mang empa re re dikatlego tsa rona ga se fela tse e shedileng matitšhere empa ke tse shedileng.

0: ni ta ta isa ba na ba lo na akela he nu ka te ko la ntwe na au nka ntwe ta mi di cha ba di di cha mona ba ba ja le bona ke ntwe bra
1: ya le bo ha ndate and the dance bla
2: moera tro ak
1: ke ko pa ke ene di tabenza bona ndate ndate la ha e se dipotso ha kalo empa ke ko pa o tshwaela ndate re tsebo be a taba ya gona gotlo
2: ah ke le bo ka nete wa pele ke ndate ke tsodi ke ndate ntlama ka di re ya ka mona ne ka nete ke utlile ditaba tsa ha e bogolo e le tholetso ne ka nete ge ya le bo ndate kopo ya ka go wena henda re ntlama ke hore hona le ba o ka ba susumetsang gore ba utlwe ditaba tsena ne ka susumetso ya lona ka ha le kagolo ya tshaba hona le nako ena eo bapolotiki ba tlatla go lona ba tlo iketa ke leke le ba beele taba tsena go na le motlha modimo a tlo re thusa ba utlwe ebe ruri bana ba rona ga ba bona thuto ga ba sa ba bona ntho eo go sengwang nako fela ka yona empa ba bona bophelo jalo ka ga go na le polelo e reng thuto ke bophelo ntate molatlhe ditaba tse o buang ka tsona di tihisa sena se o re buang ka sona e leng gore le ga o ile wa tlhaga ganyane ka gare go sekolong fela modimo la o thusa gore se o ileng wa ithuta tsona ka nako eno jale o re a nna ke tlo dikenya tshebetsong gantle seo o se tlhokang gona jale ke sena seo modimo a o fileng tsona e leng letlotlo la mobu ona o haufi le wena ke sena seo modimo a o fileng tsona e leng jwang bona bo haufi le wena gore o ka lema o ka rua diphoofolo wa thela ka mantswe a mang thuto ya gago ke e fileng lentswe lang le ke le ka le sebedisa la manyesemane la relevance ke e fileng e agabelang ditlhoko tsena tse teng gona jale mme e tla nne di agabele ditlhoko tsa gago le ka moso ke yona taba e re buang ka yona go na le gore be ke tshege magola ke mo senyesemane sena a ke se bua mona ebile ke ema ka ditshentshekwane kapa ke ditshentshekwane nna ke tswa maxhoseng ke a gola maxhosa a nghatlhateng fela ga o sore wa tseba ntho ena yo o e buang ke puo ko ntho ena bitswang senyesemane ke puo mme puong ka nete dipuo dingata lefatsheng ga se ona gore e tlile o se o ruteile gore re tle re bone gore o fela o ruteile ke ga thuto e etsa gore le ga o na le setšhaba mane o na le mangolo a odimo a bongakana ka hetla fela ga o kena setšhabeng moo setšhaba se tswa sere ga re bone e ka ke motho wa maemo a godimo motho ena o kenelela le go gona mona ebile wa re kgothatsa o etsa gore ge gate dintho tsena tseo a di fitlhetseng ke mpa ke re ga gona bopaki jo bongwe bo ka setang bona ba gago ndate molatlhei ka thabana mogana ka bono mme ndate susumetsa ba bangwe fela le ga go tshwerwe ka thata ke thuto tsena tsa manyesemane gore bana ba tlhoye temo ba tlhoye diphoofolo mo o tshwereng teng e tle ke re ga o se o le mogolo o hetla o sheba mora gore ke ile ka susumetsa bana bana ba motseng mona ke bana ka jeno ke banna le basadi ba tlaisa gobane naga ena ga e ka ya tlaisa ka nnete e tla phologa ne kabe
1: tatantse bolane tlhae re leboga nakoa ya gao ntate le seabo sa go lenanong la go tlola taba o bele letsatsi le letle la dititšhega
2: kanete re a leboa tle tlhononofala
1: ga leboga ntate mme a mamedi ka morago go ditaba tsa gora ya pele re ntse re tswela pele ka ditaba tsena mme re tla buasana le mokgatlo o mong gape wa dititšhege e leng wa LTTU go utlwa gore na ditaba tsena tsa letsatsi la ka jeno bona ba di utlwa ka sebopego sefe
3: ke le bolelele ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe gao to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botšae ke ka ona naga ena e nang le mantsoni ya makanakana e ntseng e futane yago ya go sa bona a le moe ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona I'm going to go to the house.

0: kopanyetsa seo le se etseng hore ke lo sebeletsa naha le setjhaba sa yona.
1: Ntate le tshwanelo nnete, ha ke na ho senya nako ho yena hobane o bua maikutlo a hae. Ke fane ka maikutlo a ka ho wena ntate mpa rona ke a feng. O na le ya hae, ha ke na ho mo tsekisa. Haeba o utlwa e kae kare o tla ho abana ha monate, ke maikutlo a na a na le bona. Ka nnete ke kopa hore a sale a tshwere ho le jwalo. O re re ya democracy. Ha ke na dipina ke hore ntate le tsono le nnete a ka hlalosa le ntho e democratic na ke ha re na ho fitela ditumella ha o ka sheba. Ho na le ntho e democratic. O motho hobane o latela ona o shebile eng. O no mmoditse ntho e bohlokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo. 2% ke palo ha o e bue fela tjena. O tlameha o ke ho na le o etse le wane o kopanye o etse tse hlokalang ebe ho na wa re ke 2% ha ke dumele a sa ilaisa ntho eno fela o utlwa a nolofallo a tlo tla bua ka 2% ho wena mona le Obamamedi.
0: Go bale ua ke setho se ileng ka batho ba palamenteng moo ntate wa ka le letlhokomelo bati ena e e tla ba ya geile ka nnete a bata bana ke ke nna elelelwa nna ke re ke re lente diikeretse se re lekgotlala e di ikopana setšhaba gore go raa seaba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng palamenteng ka le batowa le tla re mara bontate nna ke re lelo ikeretsa ke mpa ke re raela ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua mesereti mane go na le batho ba ka tswang ba ithetsa bo bona ya babaleletse setšhaba morago mane ke le raela ontate mogwere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsama go tla bona a ke ditse ke empa ke re tsara ba tsere di tsereng la go dipolotiki ga ona tsaga tsa mo kerelang.

Nako ke hora ya pele sena ke selemo ya Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o dibalwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Lesotho le hloka tumelano ya tshebedisano ya moruo e tshehetsang tlhahiso e tsitsitseng ya masela. Sena se boletswe ke motlatsi wa tonakgolo Justice Ntumi Majara mokeng wa dinaha tsa Europe le Africa wa matsete o tshwaretsweng Brussels, mo a itseng le hoja Europe e le sethala sa mmaraka, Lesotho le se le imona monwana ka ho se lefe lekgetho le ho reka ntle le tekanyetso ka tlasa selekane sa moruo sa mokgatlo wa dinaha tsa Europe le mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e borao Africa SADC. Ho sa le jalo, Justice Majara le motlatsi wa mongodi e moholo lekaneng la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng Mofumahadi Dimpho Masilo motsamai ba e tekile boipuso ba dilemo tse 60 le Basotho ba phelang Germany, Belgium, France, Netherlands le Brussels. Mo Justice Majara a ipileditseng ho Basotho ho tsetlalela ditabeng tsa moetlo le botjhaba. Mokgatlo wa dititjhere Lesotho LAT o tshwere tshebeletso ka sepheo sa ho tlotla le ho keteka boitelo ba basadi thutong tlasa moho o reng mosadi lefapheng la thuto ya popang le ho fetola baahi ba ikemetseng tshebeletsong e bileng Maseru Phirimaneng ya maobane. Motlatsi wa mongodi e moholo lekaleng la thuto le kwetliso Mofumahatsana Refilwe Kepa o bontshitse ha thuto ya Lesotho e ntse e na le diqholotso, a re lekala la habo le sebetsa ka thata ho ntlafatsa boemo ba thuto ka lenaneo la ntshetsopele ya bosebeletsi. A boela ipiletsa ho dititjhere ho ntlafatsa e le hore ba tle ba fihlele boemo bo ntlafetseng ba thuto. Ka ho le leng, mongodi kakaretso wa mokgatlo Monghadi Letsatsi Ntsibulane o bontshitse bohlokwa ba basadi ho utleng baetapele ba kamoso, a nto ipiletsa ho bona ho tswela pele ho sebetsa ka thata molemong wa naha. Ho sa le jalo, ofisiri ya naha ditabeng tsa tekano Mofumahadi Mabokang Kalaka o boletse ha matla a basadi

0: mosadi a ka fetola lata hore e fihlele sehlohlolo sa yona. Ka sepheo sa ho thusa dihwai ho hlahisa dihlahiswa tse reretsweng ho rekiswa ho latela tlhoko ya mmaraka le ho tseba dinako tseo tlhoko e leng hodimo ka tsona e le ho eketsa phaello. Lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng beria di bile le thupelo ya matsatsi a mararo ho kgotheletsa temo e shebaneng le mmaraka ho dihwai ka lenaneo la SHEP. Motlatsi wa mookamedi wa setsi sa temo Mofumahadi Jwalane Mekeledi o re lenaneo le reretswe ho fetola tsela eo dihwai di nahanang ka yona le ho di thusa ho bona temo e le kgwebo le mohlodi wa tjhelete. A re lenaneo lena le na le dikarolo tse nne tsa mantla tse kenyeletsang ho beha mmaraka pele, ho matlafatsa dihlopha, ho aha bokgoni le mokgwa wa phahamiso ya boleng. Ya tshwereng molepo e le setsebi sa temo ya dijalo Mofumahadi Mmatoriso Pholo o re mathata a mang a ka rarollwa ka mekgwa e nepahetseng ya temo, ho kenyeletsa mekgwa ya ho thibela diboko le tshebediso ya disebediswa tse nang le monko o matla ho laola dikgofu tseo hangata di fumanwang dijalong tse kenyeletsang khabetjhe le lettuce. Setsibi sa nalane ya Basotho le mokwetlisi wa botjhaba o thoholeditse dihlopha tsa setso le botjhaba tse bileng le seabo ketekelong ya naha ya dilemo tse 60 Lesotho Leipusa. Mofumahadi Mampoi Matete o re tshebetso ya dihlopha e bontshitse boitlhophiso bo tswileng matsoho a nto toboketsa bohlokwa ba metjeko ya botjhaba meketeng e kareng eo. A boela a tswela pele hore metjeko ena e lokela ho aparelwa ka tsela e nepahetseng. A teya mohlala ka hore mokgibong ho lokelwa hore ho sebediswe dithebe ka ha di na le molaetsa o ikgethileng. Mofumahadi Matete a ipiletsa ho batjha ona botjhaba ba dinaha tse ding ka ha ho bo kenyeletsa Sesothong ho silafatsa Sesotho. A phethela ka hore dithoko di lokela ho kenyeletswa ditabeng tse fetileng jwalo ka seabo sa ditonakgolo le baruti ntlafatsong ya naha. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang a hora ya pele e fetile ka metsotso e 30 ka Senyesemane.
1: Democracy.

0: tsa tse hlaile ke a tseba ke ke hlaela le sotho mona ke tsofalla le sotho mona so ban o ne o tsheta mo eta tlo ha wa ne ke ke rona le batla lona le no ba le tara a tsika dikolo
1: Momamedi re le bohe mo tshedisi tshakela makaja ka ditaba tseo tsa hora ya pele tseo a satswa ga fatsona re tla boela go kopana le yena hape ha hora ya pele e fitile ka metsotso e mashume a mararo ke kana mogatlhelong wa bobedi wa lenane la re o tlolla taba me ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona tsa letsatsi la machaba la di DTR me mogatlhelong ona wa bobedi re tlo buisana le ntate Thejane Malakane ena o tswa mogatlhelong wa di DTR wa LTTU me re tlo utlwa na letsatsi lena la dititšhere le re eng go bona e le dititšhere go tswa mogatlong wa LTTU le go utlwa gore na ga re shebile mohuo wa selemo sena wa letsatsi lena la dititšhere na bona ha o bua le bona o reng le gore na e le dititšhere ba ka re go tloga letsatsi lena le qadile go tshwawa dilemong tse mashome a tsheletseng tse fetileng e le dititšhere ka gare go naga ya Lesotho ke dintlha difeng tseo ba ka di supang gore ka dilemo tsena tse mashome a tsheletseng dititšhere di fitlhetse dintlha tsena mme dintlha tsena ke katlego eo ba ka reng e lebile go bona kgodisong ya ngwana wa Mosotho ntate Malakane
2: yes mme
1: ke ao amogela sealemoeng sa Lesotho lenaneng la go tlolola taba ntate lebitso la ka ke Dimpho Kabedi
2: ke a leboa mme Dimpho
1: ntate Malakane re buisana le wena jee ka jeno e le letsatsi la matšhaba la dititšhere mme dititšhere tsa naga ya Lesotho ga di a itheka morwalo ditabeng tsena selemong sena letsatsi lena le tshwawa tlasa mohuo o reng go ema mmogo le dititšhere dilemong tse mashome a tsheletseng go sireletsa lefapha lena le go atlegisa boleng ba lefapha le go thusa go ntlafatsa kapa go bopa bokamoso Mosotho a ka rena ntate letsatsi lena le bolela eng go dititšhere ka gare go naga ya Lesotho gagolo re ipapisitse le mohuo o
2: ke le wa meeting po ka potso ena o sa sa le se le ditso la ka ke ntate Thejane Malakane ke bua le wena ke le desking ya publicity and media ka hara mogato o mogolo ka ona ha wa di teachere e leng Lesotho Teachers Trade Union potso ena ha o e bohlokwa haholo meeting po hobane e akaretsa ditaba tseo e leng hore rona re le kele mogato wa dititšhere ge shabane ha golo golo le ditaba tsena tso seng o di tlalositse e leng ho sireletsa e leng ho baballa ditokelo tsa basebetsi mme ka kotlolo tsa matitšhere ha o ke hetla morao o sheba nalane ya letsatsi lena la matšhaba la dititšhere ka selemo sa 1966 ho ile ha ba le moho o etswang wetswa ke ILO le mogato o moholo wa lefatshe wa UNESCO moo go neng o tlile go dumelana gore ditaba tsa matitšhere di lokela gore di elwe tlhoko di tshwarwe hantle mme rona re le LTTU selemong sena sa 2026 ditaba tsena re bona di bua gagologolo le boemo ba basebetsi ka gare go naga ha o sheba go bile le diphetho tse ngata haholo ka hara lekala la thuto leo dititšhere di welang ka gare go lona mme o ka ithuta go bile le dikholotso tse ngata tseo re kopanele le tsona mme re le mogatlho wa dititšhere re sebetsa ka thata go bona gore batho bao e leng balekane le rona e leng mmuso ke gona ke atla go fitlhela ditlhoko tsengata tse leng hore lekala la rona la thuto le batlantse le sebetsana le tsona le sokola jalo jalo mme go hona le hello me
1: ntate un jolo tendate
2: ke a lebana mme ha o ka wa sheba di katlo tse o seng re di fitlhetse re le LTTU what I tutor hore ke fela ke ntse motsoetsi o moholo wa holo meeting po mme wena le ba mamedi ba hao le tla dumelana le nna ga ke re ha o sheba morao o sheba tsela eo matitšhere a neng a tshwere ka teng le ditaba tsa ona di tshwere ka teng dilemong tsa pele o di bapisa le gona jwale o bona phapang yo go mme we can attest to input yo LTTU e entseng ka gare go mosebetsi ono wa go ntlafatsa thuto. Of course o bile ka ntlha ya bohlokwa e welang ka gare senior selemo seno.

0: re o buile haholo ka boiketlo ba dititjhere hore na ke dintlha difentse lokelang hore ditsitse. Ke a kgola Mosotho a ka re na ho tloha letsatsi lena la dititjhere le qadile ho tshwawa dilemong tse 60 tse fetileng moo o bapisitseng ka nepo ntate le taba ya boipuso ba naha ya Lesotho. Re ka re le LTTU ha le sheba thuto ya ngwana wa Mosotho, re hetla morao dilemong tse 60 ha naha ya Lesotho e ne e fumana boipuso le pele ho mono nakong ya eo Basotho ba ntseng ba sebedisa mekgwa ya bona ya thuto. Re ka re phapanye ho kae ha re hetla morao re kgutlela mane moo re sebedisang e meng ya mekgwa ya eo Basotho ba neng ba e sebedisa ho ruta ngwana. Na ditaba tseo ke ditaba tse ka sebetsang mmoho, e bang di ka sebetsa mmoho, ke taba e ka bang bobebe ha kae hore e fihlelehe?
1: Ke a leboha mme dimpho ka potso ena. Potso ena e bohlokwa haholo hobane jwalo ka ha ke se ke hlalositse, LTTU ke mokgatlo o lwanelang ho bona hore thutego ya ngwana wa Mosotho e ba ntho e ka sehlohlolong. Ha ke bua le wena tjena, LTTU e ka hara di framework tse ngata ka hara lekala la thuto. Tse ding tsa di frameworks tse ntse re sebetsana le tsona ke tse leng hore di tlo tlisa phetoho e kgolo ditabeng tsa thuteho. Mona re bua ka shifting the classroom experience away from instructional isolation. Tsela eo thuto re neng re atamela ka teng dilemong tsa pele e se fapane haholo le tsela eo re atamelang ka yona hona jwale. Mme re le LTTU re bua ka thata le ka matla hore thuto e sa lefellweng ya mahala e leng public education e lokela hore e be thuto ya boleng. Mme taba ena ya hore thuto e lokela e be ya boleng e re isa mane moo rereng meolwane e tshwereng thuto a na e arabela ditlhoko tsa bophelo ba ha jwale. Hobane ha ke bua le wena kana le tsena ba di mpho kana le botshata bo boholo ba tlhokola mosebetsi ka hare ho ritsiketse tsohle tse fanang ka mosebetsi e ka ba mmusong e ka ba mekgatlong e ikemetseng. Lebaka le etsang hore ebe re ba le tlhokahalo ya mosebetsi ke hobane batho ba re ba bitsang working class re ka re mohiri o tla ba re batho bana ga bana ditsebo seo nna ke di hlokang ke le mohiri. Ke mona moo re buang ka shifting the classroom experience. Tla ka ho tlisa thuto eo leng hore ke ya boleng empa e araba ditlhoko tsa mohiri ebile e araba le ditlhoko tsa bosebetsi. Ha o sheba hona jwale tjena dintho di batla di fapane haholo le tsela eo di neng di etsahala ka teng pele. O ka bua ka the means of production, o ka bua ka governance ka hara bosebetsi. Mme ditaba tseno ke ditaba tse e leng hore rona re le LTTU re batla go bona gore di a ntlafala. At the end of the day ngwana wa Mosotho yane ya tlase-tlase mane e leng gore a keke a fora thuto e re ka reng ke e private ge tsebe gore o na le thuto ya boleng mme thuto eno ya boleng ke yone e ka mo phedisang. Ke a tshepa ke hlakile mmeleng.
0: O hlakile ntate, ena ke kopa re tle re tlo kena ho yona ntate Malakane ha re tswa ditabeng tsa hore ya pele ha e fetile ka metsotso e 30 hore na hore re tle re le naha ya Lesotho re fihlile kapa re fihletse ho fa ngwana wa Mosotho thuto ya boleng ke dintlha difeng tse lokelang hore di ntlafatswe. Ke re lokela ho lokisa kae le hore na seabo sa dititjhere ke sefe ho bona hore maano a thuto a ba teng mme a ba ka moo lona le le dititjhere le bonang ka ha ke lona batho ba kopanang le bana letsatsi le letsatsi le ba le tshusumetso e kae dintaba tseo le di qoqang le mmuso ka lekala la thuto le kwetliso le e bone di ananeleha ha kae. Ke kopa re tle re tlo kena ho yona ntate ha re tswa ditabeng tsa hore ya pele ha e fetile ka metsotso e 30 ko fe metsotso e meraro o nwe metsi ntate.
1: Ke lebile haholo medimo.
0: Ke a leba ntate.
1: Thank you.

0: le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o se thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botšae ke ka ona naga ena e na le matlong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya go sa bona ga le mo ya mane mo re mo no tlo le bo tsona go le le tsona a enda de file ke a se ba ke ke hlaela le so tumona ke so falla le so tumona so ban go le o tsheta go eta tlo a wa ne ke ke rona le ba ka lona le mo ba le tara a ke ka dikolo go tlwa mma lo ana ke mo mo ba ka bele ba mo tsetang ke mo ba ka bele mo tsetang kampanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi letswanonnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae ka re o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ha ke na tsela go re la di le tsoro ne da ga sa rosa le tswe tswa mo ga di kina ke ha re na o tsela tswe la ha o ka tswa go na le ke e tswa mo ga di ke o mo tlo ho wa nola ke la ona o shebile eng o no mo di de ntwe bo tswa kwa ya 2% ona u la ka sa ta nga di palo 2% ke palo ha we bu ifela kina o tsame a mo ke go na le o itse le wane o go pa di o itse tse tlokala ke be go na wa re ke 2% ha ke di mela sa ila yi ka ntwino fela o ba a no ro pa lo a go ta bua ka 2% go wena mo na le o ba mamedi
2: eh go ba le wa ke se tlose ile nka ka ka ba tswa parlamenteng mo ntate wa ka le tlokomela ba di ene ba ke tla ba ya ge ile ka nnete a ba tabana ke nna yele lwa nna ke re ke le ntse di jere tse tere le go tsala e di kwa pana tse tsala o ke go ra se ba ke ke mo khetswa bo ntate a go ra ke parlamenteng ka batua le tsara mara bo ntadi na ke lo ijere sa ke ke mpa jere ra ra da ke mo sara e ka nna ba hona le taba ba ba ma dipo diki ha wa wa me sere ti mane bona ba batua ga kwa mba ipeta bo bona ba ba le re se ka ba mo ga o mane jere ra ra ntadi fo re ka nna ba taba e ke mpa ya ntadi ke ba mo go tsara bona a jidi ke mpa jere ra ba sere jere ndire la o go di ding ya ona tsara mo jere lan

wena ya ileng a iphanago ya boitshuno bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotho a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya ketsa le tsada o tla bale buka ena ya Theotseo Nodoto another development for SADC another development for Lesotho a leka go tsonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore na ga go nepagetse e ka ba naga ya Lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhale kgotsotlhe ditsale kereke go etsa pele ba gae ga boka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane bale golomotse gae ba ditlopo tsa gara puso tsa dita e fapane tshaba sena tsa basotho se tla gopolawe ka selemo se se sa 1970 o na baanelekwa a itswa Netherlands ka se Sonia Simpson a nelekwa a ya latya fela kere a ke le mo ke ka bona a go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya dipameng ya seo a se dumelang gore ga e ba le tumelo ya ka ee puso ya dile ya setšhaba ka setšhaba ke le lereng wa tsediso ke lokela go kgolola bosi ke nyologele godimo tse eo ditshanae pula e tshela taba eno mme ra bona.

0: gore le mengwana ba tsuba ba talele go bua ba bua ka magota ntlafatso a tseteletseng a setile dikhansele kapa di-community khansele tseo re nang le tsona ka keleng.
1: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa di tlhodilwe tseo mokana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
2: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license na le license ntho tse femisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe banna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo o se o sa nagane le motho yo ore

Neho ya pele. Hore re tle re re thuto ya ngwana wa Mosotho ke ya boleng. Ke ha e le competitive. Ka ho tholo re re e be boemong ba matjhaba. Re batla hore ha ngwana wa Mosotho a kopana le bana ba ditjhaba tse ding, kapa iphumana a lokela ho sebetsa ditjhabeng tse ding, a iphumane a ntse a kgona ho kenana le bona. Re shebile hape taba ya ya workforce e competitive, jwalo ka ha ke se ke boletse, hape e innovative. Ha re qala re bua ka innovation, re re lebeletse ho bona ngwana Mosotho a rutwa ka tlhahiso ya boemo ba matjhaba fela a ntse a le kwano hae. Ha ke tshotsena, ke batla hore thuto ya ngwana wa Mosotho e lokela ho araba ditlhoko pele tsa naha ena ya Lesotho, pele a ka tswela ka ntle. Of course, re a tseba hore re ka exporta batho ba ditsebo ba dinaheng tse ding, empa rona re le LTTU, tlale eo re sheba dintho ka yona kore thuto ya ngwana Mosotho e arabe ditlhoko tsa hae tsa lehae, a ikahe ka yona, bophelo ba ye bo ntlafale, ebe ke hona jwale a tlang ho e hlahisa ka ntle, empa e se a tseile ka hare pele. Ha re qala re bua ka innovation, re bua ka dikarolo tse batlang di fapane. Hona tjena se re le ka hara mokgahlelo o re bitsang Fourth Industrial Revolution. Ditabeng tsena kaofela, ha re di nyalanya le taba tsa bosebetsi, re a utlwisisa hore re se re kenyeletsa ditaba tsa marangrang, re se re kenyeletsa ditaba tsa tswelopele e seng e batla e phahame haholo. Hona tjena re bua ka artificial intelligence ka hara bosebetsi. Empa rona re le LTTU, re ditaba tseno di seke tsa hlekahlekana le ditaba tsa hore batho ba sebetse, batho ba tshware ka matsoho. Yes, of course, re lokela re ntlafale, empa qetellong ya letsatsi re hloka ho bona batho ba ntse ba sebetsa e le hona ho ntlafatsa maphelo a bona. So re le mokgatlo, re hatile haholoholo ka matla ho bona hore ka hara curriculum, manane thuto a batla a araba ditlhoko tsa setjhaba kapa tsa botho tsa letsatsi le letsatsi. So potsong ya hore na re le di teacher re etsang ho bona hore thuteho ya ngwana wa Mosotho e ya ntlafala. Taba ena e bohlokwa haholo, mme Dimpho, hobane re na le di-elements tse re di shebileng hona tjena re le mokgatlo. Re na le ntho e ke bitsang multi-crates. Multi-crates ke mane moo e leng hore o lo thola hore titjhere e le nngwe e tlile ruta dihlopha tse fapaneng a le mong, mohlomong ka thuto eno e leng hore o tla ba a tsepame ho yona. Mme taba eno re le LTTU re nka e le ntho e boima haholo. Ko e boima botlabong ba hore o fumana hore titjhere e jwalo ha ya rupellwa le ho ruta di-multi-crates. Mme taba eno e sentse e beya titjhere eno tlasa kgathello e kgolo. Mme rona re le mokgatlo wa dititjhere, ke re titjhere ha ya lokela hore e sebetse tlasa kgatello e jwalo kapa tlasa maemo a jwalo a sa amoheleng. Ke mane mo rereng lekala la thuto le lokela ho sheba ka thata hore matitjhere a rupellwe hore ha eba ho etsahala hore ba abe boemong ba di-multi-crates teaching, ebe motho a beng a rupelletswe mofuta o jwalo wa ho ruta. Ke qholotso haholo ha o e sheba, mme Dimpho, haholoholo ha ke etsa mohlala ka dibaka tse ka Maloding, moo o tlo thola hore ka lebaka la maemo a lehodimo a sa moele, mohlomong le sa le kgethile, o fumana hore bana ha ba yo sekolong nako e telele haholo. Ha ba kgutla dikolo tse di boela, kannete ho ruta tlasa boemo bo jwalo ba di-multi-crates ha se boemo bo e leng hore titjhere e ka bo amohela, kapa mmele wa hae fela le kelello e sitwa ho amohela
eh

0: lethuto la lena leo re ntse re le sebedisa ke lokela ho nka sebopo sa ne se leng hore re ne re tseba hore ha ngwana a tloa thutong ya mathomo e leng primary level o tlabe a kentswe ka hara meolwane ena e meraro mo e leng hore re bua ka di-artisan students le vocational students le academic students mo e leng ra gola ngwana go latela bokgoni ba hae ditabeng tsa kutlwisiso ga ngwana e le a le motle mosebetsing wa matsogo re mo beya mona ga a le motle ditabeng tsa go gaga dintho re mo beya ka groupu eno ga a le motle ditabeng tse e leng gore di-academic ntho tse balwang tse theoretical re mo beya mona empa ga se re tshelela ka nkane ka post primary o bona e ba bothata le go isa boemong ba di-assessment ga o soka o ba le a more standardized form of assessment e leng gore ma-student a rona a assesswa ka yone mme rona re le LTTO rere e se ka mmuso o ka gata ka thatanyana ka potlako go bona gore ditaba tseno di ba teng di a akofiswa di a phethagala mme rona re leitlho la lekala mme dimpho mme re tlhoka go bona lekala le etsa mosebetsi o tswileng matsogo e le go bona gore qetelong ya letsatsi ditaba tsa ntse re bileng ka tsona qalong tsa quality education ditaba tsane tse amanang le increased remuneration meropotso ya diteachere ge re tseba gore di etsala ga bobebe fela gobane mmuso le ona ka nnete ke go tla bo gore ke lokela go bona teachere e ntlafatsa gore ke tle ke tsebe go gola gore nka ekeletsa moputso katamelo ya teachere ditabeng tsa go ruta and staff di tlameya dintlafale mme rona re le LTTU re tshwere ka thata go bona gore matitšhere a rona a ba boemong ba matšhaba le gore ditaba tsotlhe tse amanang le bosebetsi re di tshwara ka tlhokolosi yotlhe le go bona gore matitšhere a rona a hlomphega
1: pele re amogela bamamedi ntate Malakane re thetse taba ena ya titšhere e le nngwe e rutang ditlhopha tse ngata tse fapakaneng mmuso naga ya Lesotho e ntsha makolwane dikolong tse fapakaneng tsa thuto e phahameng ka gare go naga ka mona selemo le selemo gobaneng go ntse go na le dikolo tseo titšhere e le nngwe e rutang ditlhopha tse fapakaneng tse ngata
0: o botsa potso ya botlhokwa mmedimpho ga ngata e se se le boemong ba dititšhere fela tsa giwa dititšhere ga mmuso o ba le maano a go ntlafatsa karolo tse itseng tsa setšhaba ntho a pele fela e tle ba bua kana ke budget mme ditaba tsa budget ke kobo anela gotlhe o tlo tla o fumana gore godima tlhokalo ya matitšhere e sentse e le teng matitšhere a jalo a lokela go lefiwa mme tle ke boikarabelo ba lekala go bona gore matitšhere a jalo a kengwa ka gara budget nka botsa mohlala gaufinyane ka tabeng tse e tsala ka di reception classes dikolo tse ngata di fuwe monyetla wa gore di ka qala di-reception classes go laba le nako e leng gore dile tsabe wa fatshe wa thwe di gaotse go tla mosebetsing e le gobane ditaba tsa dipatala e le bothata of course e kare e le ya lokiswa e le gobane mofani go na le karolo engwe ya entseng mme ga ke tlatabeng ena ya potsong ena ya gago e tlile ke kholotso e golo eno e leng gore matitšhe gona a teng empa jwale taba ke gore na ga a qeta go sebetsa a tlo lefiwa jwang ke mane mo rereng ditaba tsa budget e lokela e be taba ya mantlha e ka setlhogo mme e se ka ba budget fela e patala matitšhere empa e be budget e leng gore e akaraletsa le ditlhoko tsa titšhere e se e le teng gobane e ka ba mosebetsi o seng gantle o mobe ga titšhere e le teng empa disebediswa tsa ka setlhokeno tsona di haelela mme taba ena ke a gola e sentse e le kgoeletso go mmuso go lekala gore o e shebe ka tsela e batlang e le sedi gagolo gore bana ba safara go safara le titšhere go sokanagana ga o fitlha dikolong tse di fumana gore sekolo se e nang le bana ba 200 diteachere di nne fela mme diteachere tseo di tlameya

0: ntse di fetolana ka bana bana le tshalena ka ofela ke mosebetsi o mongata ke mpa jalo ka o bontshitse matitjhere a teng a ntseng a tswa a rupitswe empa jale re ipeya go mmuso ka lekala gore e se ka o ka wa akofisa taba eno ke a leboha medimpa
1: go phethela ditaba tsa rona ntate Malakane ka lebaka la nako ga re tlo atlega go mema bamamedi empa ga re phethela re ka re le LTTU ke eng eo le tshwayang letsatsi le ka yona ka jeno
0: oh ke a leboha medimpa ka potso ena go na le LTTU ge ketekile la bohlano lena le sa tswa feta la di-two ge ne re ketekela mona Maseru sekolong se seng gona Maseru mona se phahameng mme ge ne re keteka di-remarks di-speech tse entsweng ke baetapele ba rona the general secretary wentse speech se maatla gagolo mono se neng se gakola letsatsi lebaka le go re e tshwekeng la botlhano ke gobane re na le kutlwisiso ya gore re na le matitšhere di-comrades tsa rona tse yang tse gotlela mesebetsing ka jeno gobane go sane dikolo di a bulwa mme re le ra ikiletsa gore sa tshwara letsatsi leno e le la botlhano gape-gape lebaka le e leng la go tshwara la botlhano ke gobane bosimo ba jtrm di-two ge ne re na le mokete o mogolo gona Maseru mona o go bitsang Teachers Night. Teachers Night ke mo e leng retlelege mo ge neng re bontsha boiphitlhelo ba rona re le diteachere ditabeng tsa metseko ditabeng tsa botšhaba ge na le beauty pageants taba yone re entse e le boitikisetso ba rona ba leeto le legolo la matšhaba la lemong se tlang la Antusa mo re yang Namibia toropong ya Sokopmond mme re ketekile letsatsi leno ka di-activity tseno ge ne re na le di-sporting activities tse ngata gagolo go tloa ka bolo ya maoto volleyball netball jalo-jalo chairs letlhe re le busy gagolo mme go ile gwa ba gantle gagolo go le monate matitšhere a thabile mme matitšhere a rona okay ya botlhokwatlhokwa go mantsiwa ga se re le Teachers Night ge ile ga ba re le di-lecture tse pedi tse e leng gore netlhe di fana ka thuto di fatlhola matitšhere a rona ditabeng tsa bosebetsi ke nana ditaba tse se ke di buileng mme dimphoti ya ga ba potso ya gago ka nete e kelebile gagolo ka nako eo o re fileng yona mme
1: ntate Malakane tlhae ge leboga nako ya gago ntate le seabo sa go lenaneng la go tlola taba le ka moso o be le letsatsi le tlhonolofetseng la dititšhege
0: ka tse le tshwana le wena medimpho
1: ga leboga ntate mme ya mamedi ka sona sebopeo sena re phethela lenaneo la go tlola taba la letsatsi la kajeno gopola gore lenaneo lena le le tlhophiseditswe kgaso ke Melida Phinda Rangwajane Tumelo Letlala ke ena yang gokagantseng le wena gore ditaba tsena tseo re neng go fuparetse tsona di fitlheng wena di sena tshediso ya letho kopana le gona gape kgasong e latelang go fitlhela nako yo modimo o boloke Lesotho modimo o boloke Basotho.

که هم تگره که اقول نتا هست علی معبن خیلی که اونه کل کوره گر او او

wa selema selo so thuhlena kwa metsotso e robong refraletse hora ya bobedi ke manta bekeng me sense go dumedisa hle hohle hohle mo mametseng selema selo so thologana denga sense go dumedisa letsatseng la ka jeno re ntse re kete ka jalo boipuso ke itumeleng wa hamanka ke re ke mogadi wa tlhakose hlano ke ngwana ngena thekele sesane ke mmaka ditaba wa ka mane ka makauteng ke re ke gaitsedi ya bo bantu a matsho matebele e re ha o botswa taba ke di fingire sesotho ha se toloko empa e re se di le teng ke di a le ka mahlo ke qake se Africa ke tebo ke sesheshwe e be ke wa nka se kaota ba ke tshe ke re o ka ntsha ka bokaota empa o ka sentse bokaota ka hare hona ke re ke le kaota tatata fubeng saka ho ngotswe a matsho matebele me mmore se masal so tshele nana o le re kenang ho lona ha jwa le ke lena na o la bahale ba rona lena na o le tlang wena manta o molomong hore ha ile bobedi ho isa horeng ya boraro me tsatsi la ka jeno hle ke bontse fela hore a e ha re tloba le moedi re tlo qoqa nna le wena ke tlo bulela mehala le tlo kenana morong yane ya 2231649 plus 2665993 ke bontse fela hle hore lenano lena le hlophisitswe jalo ha e ka magethe le bogabane ke matshwene ratulo me le bewa moeng ke nna ngwanangena mankeng mme setlhoo sa gona sa letsatsi mamere sa masa lesotho ge ke tikile ke bone maobane go tloa tsatsing lane la moqebelo e sale e le menyakwe ka gare o toropo ya maseru bosuba tsatsi leno a ka nnete ga bona ditlabore go le monate ba bina basotho o ba thabile ba natefetswe letsatsing la maobane ya barakete ka hemane setsoto stadium ke ipotsa na wena mamere sa masa lesotho no le kae ha hone ho ketekwa letsatsing he lane la maobane le bosubane ba moqebelo na wena o lapala mabese je ho ba le dibesene le tsa mahala ho feletsa batho tla kwano setsoto stadium na lona le ne le ile je mme ke utlwe he tsatsing la ka jeno se hlosa rona gore na ka mora dilemo tse 10 ya tsheletseng a tsa boipuso rona re kaetsang ho haha lesotho leo re le batlang lesotho leo re batlang ho le bona ho sane ke nse o re ka sietsang hore re bone hore re haha lesotho le batlwang ke rona le letle la ho sane 2231649 plus 2665993 ke ona moka kena teletsatsing la ka jeno.

Mamelo sa masala sutu e meraru metsotso re ya re lebile horeng ya boraru ka nete Elena la bahale ga le kwala tsatsing la ka jeno gatla botse ge le bona hape nakong yetlang ho polana le tlhopiseditswe ka makgathele bogabane ke matshwene ra thulo me ga tsa jena kgeya ho lane la modikong wa ba.

0: Dumela.
1: Dumela nne.
0: Kgotsa mogatuwa.
1: Eya, ka mona na ka Thabatseka o fitlhela mona sealemoya ga seyo.
0: Ka Thabatseka sealemoya ga seyo.
1: Eya.
0: Ae ka nnete re tla jwetse ba ikarabelelang ga tshepa ba tla lokisa boemo bo o ka pele.
1: Wele ke re ke beke tse pedi.
0: Ao batho.
1: Yena ke ya borago yena we le ge rata sealemoya sa Lesotho.
0: Ae ka nnete ke gore ba tle ba lokise ka pele re tla etsa bonnete go fetisa molaetsa moratuwa.
1: O ya nne.
0: Danke, danke.

0: sama sa se tlhotlhe e le shumele metso e mene metsotso re ya re ke le bile horeng ya bona re ketse tsena ke amale reception hle ho tsane tsa dipapadi le tsatsing la ka je reception
1: la buzeti
0: mochi mochi
1: a monate
0: bile joang mafelo a beke
1: mapantsola ga bile raf
0: haibo
1: mapantsola e weekend ene ne le raf
0: ba re ke massif
1: mm
0: otherwise di tsamaya le joang he
1: a ga di ya muta ka ne di monate ke manta ke foto fela re nna ke boela ke qale re lo ke meet sema medwa sema sa lesotho ka ne di ke bontsho ga a jolo ka mamma tsatsi e gitsi ya rona ntse e phuthitse ga ke ya motho tse ding tsa ditaba tse ipetsang pele kwano ke tsa gore ka nnete mafelong a na a beke re bone ka go tsaya nne tsa boxing mo e leng ka nnete emane Port Elizabeth Aforika Borwa ka nnete go bile le tournament e neng e le thata golo mo e leng ka nnete Lesotho ne le emetse mo ka nnete le bile la sebetsa ka maatla golo mme ba ne ba emetse jalo ke tsa dingwe tsa dibapadi tse leshome le metso e tsheletseng ka go fela e le ba banyane le ba bagolo ba tlileng jalo mo e leng ka nnete ba tlile jalo le monyetsa ore le ba gapile di-gold tse leshome le metsong ka go fela e ka setana le di-silver tse tsheletseng mme taba ena ele naga ya rona e hlakile ditabeng tseno tsa boxing mafelong a na beke ba sebeditse gantle gagolo mme ka nnete ba ile ba ba thola jalo naga ya rona e na le ba tlhakileng jalo ba ipabotse ka go fetisisa tournament ding eno mme ka nnete ke taba tse e leng gore le monate gagolo gabile ka nnete tlalele di bontshitse gore a ditabeng tseno tsa boxing naga ya rona ebile e tlaile jalo e le ka pelepele e nkile mojao ngwana mme tse dingwe tsa ditaba tse re tlhokometseng mafelong a na a beke ke ya gore ka nnete go bile le tournament yane ya dibese ke le mo e leng ka nnete re bone lebelo ga leng ka karolo mo e leng ka nnete banana le bashanyana ba nkileng karolo ditabeng tse jalo mme taba e botlhokwa ka go fitiso ke yana gore re ile ka baka bona le tonagolo ya rona e ba karolo ditaba tse jalo ka nnete a kena lebilelo le re la dibaesekele mo e leng gore ka nnete o tlalele dile bontshitse gore ae ene bile ele e surprise guest a bile a sa tsebe ka nnete gore o tla qetela a le teng mo leng pasa fitlha boela ba karolo ya lebele le eno mo e leng go le era ka nnete o dile a sebetsa ntle yagolo ka tsene tsa ditaba tse e leng go ka nnete sebika dikweng sa dipapare re di bone mafelong a na beke a gantse di e tsala ye nngwe a ditaba tse tsaetseng ngwana mme mafelong a na beke go ne go na le tournament yane ya youth games mo e leng ka nnete re le ga bona dibapadi jalo tsa batšha tseo mabaka a bona ka nnete e neng tlaleo e neng e bontsha gore ae e ne le boitlhopho ba dipapadi tse bang ka ntle go naga mo re neng re na le motlhomo di-sporting code tse re ka reng di ne di supile ka go fela karolong e jalo re bone ka nnete mo eleng go ka nnete mabelo a nke dikarolo ga bona rugby ra bona jalo taba ya swimming ga ba ga bona jalo le beach volleyball ka se tsenale taekwondo le yone eno eya ditebele mme ka nnete banana ba qetelletse ba le monyetlong wa gore ka nnete ba gate di-medale mo e leng gore ka nnete di-gold le di-bronze le ka se tsena jalo le silver re tlhile le tsona dipapading.

0: jwalo mme ka nnete le tsona re bone ke latsetse dilong ka nnete taba eno e bohlokwa haholo sepheo ke go tla bona ka nnete tournamenteng eno gore ka gara dilemo tse nne dipapadi tsena tsa youth games di tlotelela di gola ka tsela e jwang mme ka nnete ke ditaba tse e leng gore o le motho o tla di bona ka nnete gore naga ya rona e ka nna bai ga itheke morwalo o tabeng ka go bona taba ya ntlafatso ya batšha gore ka nnete ba qetelela e ba mokokotlo wa naga ena ga golo a rata jalo ditabeng tsa dipapadi e nngwe ya ditaba ngwana mme e re tlhokometse mafelong a na beke ke gore ka nnete mokwetlisi wa setlhopha sane sa matlama jwa ka jalo ka mongwe ga dithabile seka ka nnete o boetse o gotletse jalo campaign ya setlhopha sa matlama o tla gopola gore tsena ka morago gore ka nnete a qete boikarabelelo ba gae ditabeng tsane tsa national team mo e leng ka nnete o ne a sebetsa jalo le motlatsi wa mokwetlisi re bue jalo ka mongwe ga di-bom mafoso mme taba tseno ka nnete di bontshaetse gore mongwe ga diseka e ne le karolo ya technical team e ne ka nnete e neng e ka eka jalo taba ya papadi ya rona ya naga dikwena setlhopha sa rona sa naga e leng dikwena monyetleng wa go qualifela jalo dipapadi tsa nne tsa mogope wa Africa Cup of Nations mo e leng ka nnete ba qeteletse ba sale monyetla mo e leng gore bone ka nnete dipapadi kgatlhanong le Niger ka setana jalo le Morocco ka nnete ga ba sebetsa gantle mpae monga diseka yena o gotlhela jalo ka ra setlhopha a itlhophile a golo ka nnete re bile re le ba tlhokomela mafelong a ne a beke ka nnete ga a qetelela a fitlha shapa jalo setlhopha sane sa LCS ka ntlha gago letho tsetse di kaditaba ka nnete tse nneng di le teng kwano ga o sheba Premier League Vodacom Premier League le yona e bapetseng mafelong a ne a beke re bone ka nnete ga LDF e bapala notonoto le manonyane bantu e shapa jalo Mzamane ka ntlha tse nne go e le nngwe e ba Limpopo Queens e bapala ka go lekana le setlhopha sane sa dinare dija batho ya bapalaka ga go letho go lekana le setlhopha sa diodi ya ba kannete villa e sele jalo ke members ka ntlha go ga go letho difofane re bone ga e shapiwa jalo ke setlhopha sa matshoga ka ntlha tse pedi go e le nngwe ya ba LCS e shapiwa ka ntlha go e le nngwe ke matlama ya ba le majantsa ka nnete e shapa jalo LMPS mme re ketele go bona ka nnete gore ka tlase ka mane tafoleng ena ya rona ya Vodacom Premier League 2026-2027 LMPS ka nnete e pakane mane ya ba lenege latelwa jalo ke villa number 15 Mzamane ke 14 matshoga ke 13 mme ka godimo top four ke bantu matlama diodi e ka setela le dinare mme taba ena ka nnete e re e fetoile taba ya rona ya Premier League re ne re bone ka nnete tebelelo e nentse e leng ka nnete re tsa re bonena setlhopha sa difofane ka setlana sa dija wa thujalo le setlhopha sa majantsa di tla sebetsa jwang empage di a bonagala ka nnete beng ba leagu beng ba maatla ka nnete ba gotletse gore ba sebetse mosebetsi wa bona tse dina ditaba tse ka nnete dikgetho tse re di bone ke tsantsa a division re bone ga di lemela e shapa jalo marwala ka mona ka North Stream ya ba bua sono United e shapuwe jalo ke sefutafuta ka ntlha tse pedi go gaoletho happy hearts ya bapala ka ntlha ka ga go letho lekana le bile Warriors ya ba ditshetlho e fitla e shapa jalo dikulu ntlha tse pedi go e le nngwe South Stream ra bona ka nnete ga All Aces e shapuwa jalo ke diponono ka ntlha tse tharo go gaoletho Gauteng LMPS e bapala ka ntlha tse pedi go lekana le mahlasedi ya ba Rangers e shapa jalo ACTIP mme ka nnete tse dingwe ga bona ga mafelong onana a beke re shebiletsane tsa ditaba tsane tsa B division re se bile jalo go bone ka nnete le yona e bapetse ke mo e leng gore ka mane ka Stream B letsatsing lane la maobane re bone ga Hungry Lions e jua jalo ke FC Soccer Roots ya ba Queens Park Rangers e shapa jalo Juventus ka 6 go e le nngwe ya ba FC Cream le Peter Brothers papadi ya yona ga e tswele pele ka baka la dipula mme ka nnete mantshebo ya shapa jalo dinotshi ka ntlha tse tsheletseng go gao letho ya ba Triple R e shapa jalo Peacemakers ka ntlha tse pedi go ga go letho Stream A ga bona ka nnete ga Luna Big 15 le yona papadi ya yona e sa tswele pele kgatlhanong le Thota Modi ka lebaka la dipula e baka nnete FC Membra e shapa jalo Airport Base ka ntlha tse pedi go e le nngwe dibata Victor ka nnete ya shapuwa jalo ke Malakane ka ntlha tse tharo tse pedi Black Boys ya shapa jalo Difefo ka ntlha go ga go letho Soto Kids ya shapa jalo Thabe Super Stars ka ntlha e le nngwe go ga go letho mme ka nnete Power Athletic ya shapuwa jalo ke Swaldef ka ntlha tse pedi go ga go letho tsena ke tsa maseru Region 5 ngwana mme ka nnete jalo ka matsatsi a mang kgetsi ya rona letsatsing la kajeno e ne e phuthetse akalo ga re tshepe gore letsatsing la la hosane kgetsi ya rona e tla nne e re latlhelele gore na ebe ka nnete ditaba tsa rona dintse di le ga kae
1: tanke rapšen
0: soto
1: a ka nnete enjoy tsatsi la gago
0: hela
1: tanke.

0: Ya mamoro sa masal so tshutlaki se java are umama me metsotso e mashima mabeda metso robong re ya re lebile horeng ya bohlano mogatlhalong wa bobedi wa modikong wa batho jalo ka kile ka bolela hleka re ke tlo ba le moetsi letsatsing la kajeno go tlo qoka le yena mme ke sentse ke motshwere kwano mahaleng tate hleka o dumedise letsatsing la kajeno o dumedise basotho gabe go amohele lenaneong la modikong wa batho.
1: Ke a lebo mes java ka nnete ke dumedise basotho ka moka empa ka go lologolo ka godimodimo ke dumedise le go ananela Radio Lesotho ena e re godisitseng gore e be letsatsing la kajeno e ntse e kweba fela ka gona ka mona go gaga bašwa ka nnete ke lebile gagolo.
0: Ke lebile ntata Dontsi fela pele ge kena ditabeng tsa rona tsatsi la kajeno ke utlwa gorena e be o ketekile boipuso ba gago jwang tate.
1: Ka nnete ke ketekile gantle bona bo ga e sale wa bona ebile naga e le a ba nketeka maobane ee ka nnete ka thaba ka bona basotho ba thabile mmogo kere ya naga lesotho e tlameya e betsena e bona le gore ge a ipusa
0: ditaba tse monate ntata Dontsi ge kena tobeng tsa rona letsatsing la kajeno batho ba bona katle gona jwale ge bolelele ka letsatsi le lebe ka go fetisisa le o kileng wa feta go lona pele go katle.
1: A ke a leboa ke gola peleng ka gaga bapotsene ke tlofana ka just a small ntho ka reng history nyana nyenyana ka metsotswana fela ke motho a o tseng ka megatlo ke kena megatlo e ne re hlokomela bo ba kudi metseng ke kena megatlo e ne re ruta batho ka HIV AIDS e ne e le ntho e ne e bonwe e le bothata ka nako tseno tsa bo 90 mamma le ka bo 2000 gore e tlameya gore e tlelwe tharollo ya ka pelenyana empa e la ga le katha go tswa sekolong se ke sebetsa ka fumana gore e nngwe ya ntho tse thata go le tse dilang thatafalela ke e mona ya gore e be go fumana mogolo tsatsing lena e be ka magabe ke mogolo o ne se ka loka go la ba teng ga ona ntho e lakang sulafaletsa jalo ka eno bophelong ebile ga ke lakaletse mang kapa mang ke nkena e laga ga ntho tsa ka diloka ya ba kere a boipuso mana mogola a feta teng basotho a ba lokela go feta teng gobane nna ne ke fetile mono gobane ne ke sa ka kwetliswa gantle ka gore na tšhelete ya gago ya mogolo ga e kena mokgwa o nepaetseng wa gore o bone gore e go nka nako e telele e phetha mabaka o sa sulafalelwe ke mekgwa e feng ke nkena boipuso wa Dontsi a la ba le togo ya gore sotlelo ena kile ka ba le yona dilemong tsa lekala go sebetsa bana beso le bagaisane le botlhe ba keke ba rata ba phela ka taba e jalo ke ntse ke phela e tlile go botlhoko gwa bala go sa ja kala go sebetsa e tlile ke yona ntho ka kakang ke sotlego e nngwe ene ke bone fela kare ena yona le batswadi ba kaka ba e tseba ba tlo ukwa le taba ya bokatana mme tharollo e jalo ke mane mo e leng wena o tlameya go dula fatshe o bona gore na o tla ka tharollo jwang batswadi ba seke ba nyagama gore ba o kentse dikolo empa jalo ga ba bone katlego ga ba bone tswelopele bophelong ba gago
0: ke a utlwa Dontsi mme ke utlwa gore nakong ena e o neng o feta tlasa tlholotsetse ke mang ya ileng a o thusa ga batho ba sa dumele go
1: wena o na le motho o na buita ba botlhokwa a re boipuso o accountant mo o sebetsang mme ke bothusa ka kore o kwetlisitswe na mo go sebetsang mola tšhelete e fele ya bapotso e la ba chair jale a re dithuto tseo tse di fuele kodiso tseo di fueng gobaneng o tseba o di sebedisa mosebetsing wa gago fela o sa batle o di sebedisa ka moka ga gago e ne le motho o ne a di mo bolelela kere ga ke tsebe le gona kera ka motlakase kang ga ke tsebe na be ke e tlang e tloya mosebetsing kang a ba bua ntho eno a kata o e bua e le a tisa tharollo go nna kana jale ka ipotsa kare go motho yeo ena a sa kwetlise.

0: tswang go boloka di chelete ibe ena o tlang ka bohlale bo go kae taba ya la nkoloza ke ipuele nnete empa motho ana ka nkoloza ke no ana shora ga anta da o tla o phela nthona o e phelang tsala o kwetliseditse go chelete na e ka galwa jwang ke ne go bule ke le motho a mo sesane ho gone go tlwa ka ga le batswadi ba ka ba sentse chelete ka o mpatalla sekolo go bana jwale nna ke tswa ithuta tsebo tsa ka di hodisa di kampane ba di hadi hodisa bophelo ba ka mme a ba ekolozi ngwe ga na ba sa ithutelang go boloka di buka bona ba tloetsa jwa ya ba ke ba ba buisa ga eng o tla nna ka maoto le mo sotho ya ne bang ha o tsaba go bala lo ngwala ka pahatse lo bala lo go ngwala a hlonthe chelete a go tlo gona a ka iphilisa jwang ka bonyane ba nan le bona ke yona ntho ka kakanyela ba taba ya kolotso empa ntse ke leboga motho ana ka nsupa ka monwana gore ka nne tona tlisi gore kelello ya ka e tsowe borokong
1: taba tse monate ntata Dontsi jele ko go bona phoso e kgolo ya tšhelete yo o kileng wa etsa ke efe yo batšha ba ka ithutang go yona
0: phoso yo o kile ka etsa bocheng baka ke tla bua ka tse pedi efe ke diphoso tse kgolo ke phoso ya go batla go phelela batho o fumane gore le ga ba mogolo wa gago o re o ka reka borigwe ba boleng ba 100 maluti ebe go bana fela o batla go gatlisa batho ebe o reka borigwe ba sekete o kwa ke bua ka 100 legolo la maluti ebe motho wa tlola ena o ya seketeng go bana fela a re ga a batle go telelwa ga gona polelo kapa ntho e bomadimabe jalo ka ntho eno ya bobedi e ke le ke tlhokomele gore jwale ke se ke ya hampe gagolo ke ya motlhang ke rekang koloi ke sa itukisetsa ya ba gobane fela ke bone bakgotsi ba ka ba reka dikoloi ya ba le nna ga ke a itukisa ke re fela aa ga ke ya banke mana wa thwe monna o kanka mokitlana wa o fitlhela go kae kae ya ba nna ke le ga e ntse ke maenasa mono ke tlosa ke kopanya ke bona gore go tho go tlo ulwa bo ka mogolong wa ka ya ba phoso e ke e ntseng e kgolo ke ya gore ga ke tsebe gore ntho e ne e ke e rekang e tsamaya ka mafura a turu gakalo gobane go na le ntho eno gore ga o nka mokitlano wa koloi wa lebala gore koloi ena e gwala mabidi wa lebala gore koloi ena ya serviswa wa lebala gore koloi ena gore e tsamaye e tlhoka mafura ke ipue nnete ga ona ntho e ne ka nsulafaletsa le go ntšhonisa jalo ka selemo seno sa pele sa ke reka koloi gobane boitukiswa ba ka e la ba bone bo le bakelelelo ya motho a ne a batla go thabisa methaka ke sa etsa gore nna ke gale gantle taba tsa ka ntho tse pedi tseo tsa diphatlho le koloi a nna tsona ka nnetsa ka tsang diela gampe gagolo ede ntse ba tswela pele batšha ba bangwe wela ka tsona letsatsing le
1: nnete
0: ee
1: taba ya botlhokwa ntata Dontsi mme ga o ne ka ona ka fua monyetla wa go khutlela le mo ntse 20 morago ke eng yo ne o tla e fetola go betla bokamoso ba gago
0: boipuso wa Dontsi ga a na ka boela selemong sa 2007 ga a qeta go qeta sekolong se phahameng se segolo sa setšhaba ntho ya pele a re a tlo e etsa e ne e le ya go sheba gore na tšhelete ya mogolo wa ka wa pele o ka nthusa jwang go haha di-assets tse ka mphidisang ke etsa motlhala ntho ka reng koloi e ja go wena gobane gore e be teng o pata go enka ka mokitlana gore e tsamaya o tlameya o e tshele bafuga nka be le gore boipuso wa Dontsi wa ka nako eo e le ga kala tloa le ga e be go na ka mekitlaneng o na ka mokitlaneng a bona gore na o haha malaene jwang a ka tleyang gore a ipatale gobane a ke etse motlhala ga e ba ke nka mokitlana mo ke gulelwang 5,000 mme ke gaga malaene ao ke fumanang 6,000 maluti ka kgwedi seno se bolela gore malaene ano dilemo tseno tse tlhano tsa mokitlana a tla ba ipatala a sa je go nna empa ga ke reka koloi yona e ja go nna e sa buseletse letho ntle le anka ka reka koloi ka itsamaela ka maoto ya ba koloi e ntse renka e nka batho tseleng mona ga e le jalo e se se ntho a ne rereng ke mokitlane o kgathatsang maatla empa gona ke mokitlane o gagelang bokamoso empa ke le ka tata botlhankaneng baka gore ke reke ntho tse ke nanang gore di thabisa nna le pelo ya ka empa di sang gage mme di ile tsa mpusetsa morago ka lemo tse tlhano go isa go tse supileng gore ebe katlao ya ka ke le ka e fumana gona jena a neng a ka boela ka 2007 ka nako eno ke bua fela gore nka be ke le mono bana ga o na le tsona matlo ana a ke re hand tlo tsena o ketile o dipata.

0: ntso thola 6000 malutela ya hao ya kgwedi le kgwedi wa tlokomela gore bala ena o kona ka o rekela nkoloi a sa kena kenane le mogolo wa gago a ka o rekela koloi a o phedisa wa phela tso le tso di batlang wa pagaphatlo tseo di batlang go na le ntho e le gore e wetsetsa tšhelete sena se monate gobane le ga mosebetsi o ka wa fela ga o tlo dula o lapa gobane go na le mo swantse ke seitse mosebetsi wa bophelo botlhe ba gago malaene ke ntho ya nako e telele o tla bo o tsofale o ntse wa maintaina fela ga ntse a peperana empa ka o phedisa bophelo botlhe ga ona motlha o tla go bala o nwele metsi fela gobane o go lapile ga ona tšhelete
1: taba tsa botlhokwa Lesotho re na le bokgoni empa gobaneng e ka batho ba Aforika Borwa ba betere go re feta e be bothata ba rona o boneka ke bofe
0: Lesotho bokgoni bo teng empa ke tlo ipuela nnete ya ntho e nngwe e ntshwenyang gagolo re na le meralo e metle gagolo ge le naga e ngotsweng fatshe empa ga re tla nthong tsena tsa kgwebo Lesotho ga lena mmaraka ke tlo gore ga lena mmaraka gobane ga o ka sheba ka ntle ka mona ke batho ba kae ba ileng sekolong ba sa hirwang seno se bolela gore le ga o ka wa leka o etsa kgwebo mo o phelang teng ga fela batho ba dulang motseng ono ba sa sebetse kgwebo eno ga e ka nna ba lefela kapa ya se ka fitlhela mono ka ya teng Aforika Borwa go sa tsotele na motho o kene sekolo ga kae Aforika Borwa e na le mmaraka Aforika Borwa batsetedi ba bangata ba tswang nageng tse dingwe ba tlisitseng kgwebo ka gare go Aforika Borwa Lesotho re lagala le botsetedi bo bongata empa e le bona ba difeme empa nna le wena ga re ka ra bua la ntate Modimo nnete ka nnete megolo eno le ga ile ya le ka gore e ntlafatswe fela go latela gore na go pheleya ka thata ga kae gona tsena ditheko di nyolile ga kae mogolo wa difemeng o ntse le mogolo e ka gareng e ke beye gare o a phedisa gantle jale taba eno ga e le jalo ga e ba gana le mmaraka wa boemo bono gebile ga re na setšhaba se lekaneng gore se ka tleya gore se je ditshebeletso tsa gago ga gona thuso ya gore kgwebo ya gago ka nako nngwe o e butse o ya lekešeneng la Aforika Borwa o sheba motho a e ntseng shopo e nyenyana fela mono o tla bona le koloi tsena tse latang thepa ka o boelela mono gore motho enoa wa stoka thepa e ya fela wa stoka thepa e ya fela empa Lesotho mona kgwebo ya boleng bo lekanang o tlo tlhokomela gore ga o la bana teraka ga nngwe bekeng e kare ke yona ntho e tlamang e be nepaetso go e be go jalo gobane ga re na mmaraka re na le batho bata ga re na mmaraka gobane bogolo ba bona ga bana tšhelete ya gore ba afforde gore ba ka reka mabenkeleng kapa dishopong tsena tse teng ka ga metse so ka mantswe a mang ka nnete Aforika Borwa e na le menyetla e fetang Lesotho ka baka leno la gore e na le batho ba bangata e na le batsetedi ba bangata
1: mamera sa mosa Lesotho e lesomele metso e supileng metsotso re ya re lebile goreng ya bohlano ntse re tsamaya monate le ntate a Dontshe letsatsing la kajeno e le moeti wa rona kwano le nane go lla modikong wa batšha mme ntate a Dontshe kutlwa ga ba motho a mametse gona jwale a sena tshepo a nagana go tloela e be o ka reng go yena letsatsing la kajeno
0: nke nka ka e buang ke ya gore fela le gona le ga re le baeletsi ba ditšhelete tsena nakong tsena ke batle nna batho ba tsebe gore na re tswa kae ga ba eletse tjena gobane re ile ga feta diphoso mme go ja re ile ga phamisa matsogo ga bona ka e kare e tlile ga re na bokgoni sena se bolela gore o ka bo sena letho leo motho o lang ka kgato go go bona gore na o ya pele jwang ke tlo etsa mohlala ngwana le ga a gasa le ga a ka gasa majweng ya ba mangwele a utlwa botlhoko taba eno ga e tlo monyagamisa gore a nna tswele pele go gasa empa e mofa monyetla wa gore gore se ka mangwele a ka se ka nna utlwa botlhoko ko gore ke etse gore ke lelekise gore ke bone gore ke a tsamaya ke nkana ke ye ke tsho batho ba bangata ke re ngwana le ga o mo godisa se ka etsa gore a gasetse ka tlung fela ga a ntse a gasetsa ka tlung fela mmeteng mono thaeleng mono ga a tlo keteletsa utlwisisa go gasa gona ke ntho a lokelang gore a tloe go yona empa ga o ka mme a lebaleng ka ntle ka mane fela mo o nang le letlhotlhojane ngwane elo le ga e ba keke ba tsho go wena o sa ntse a utlwisisa gore mokgwa ona ke tsamayng ka ona o nkutlwisa botlhoko ko gore ke tshwane le ausi nthatisi ke tshwana le a buti boipuso ke bone gore le nna ke ema ka maoto a ka ke a tsamaya mme ga a ka ema ga nngwe a utlwa mangwele ga a sabe botlhoko o laba letlhotlhojane o sa tle a o tseba gore ga se ke tsamaya tjena jole se ke gagamalela pele fela

0: jwale ke go homosotho tsatsi na ka jeno la o ka ba buima ha kae ka pa ha kae gona le letsatsi le o pula etlana go ra letsatsi le pula etla emisa se ke be wa nyahama ya ba o so ba moriting wa tebalo ya ba o so ikahlola ya ba o dumela go bona ka wena bophelong ke ba phahama ka nnete ke tisa ka pele go ba ba medi ba kgediwa le sotho tsatsi na ka jeno gore se o etsa lantsatsing lena ha se ntho e tla etsa la bophelong ba gao nako yohle empa nka gato go gagamalele pele la ga o ka ba boima ntsha segotlhela o se tshwele moepe mo o mo ntse o matha ka nako e nngwe e tla ga ga o tlwa moepa ono wa ga letšhala ba mane o bo sa latlhe segotlhela gobane o se o kwetlile go lekana gore o ka tla go mathe o se o sa imelwe mosotho wa eso se ka ba ba phamisa matsogo nako e ntse dumela taba ena ke taba nakwana fela go na le nako eo pula e tla sa o tla tsamaya o ye mmarakeng
1: ntate a dontse go tlogena seo o lakatsang kapa o batlang go gopolwa ka sona ke sefe
0: seo ke batlang go gopolwa ka sona le motlha ntate modimo a nggopolang ke go fumana ke thusitse basotho gore ba tsebe go gala tšhelete tsa bona ke go fumana ke thusitse basotho gore go sa tswetelele gore na mogolo wa gago o mokae o lokela go wena o naganele go latela gore na mogolo wa gago o mokae mme o lokela go bele togo ntho e ke etsang letsatsi le letsatsi ke go bona gore mosotho e mong le mong o tlhompha ntho o tweng ke tšhelete ke batla go bua ka lebitso la boipuso a dontsi gobone tharollo ya mathata ke yona ntho ke batlang gore le motho a tla ema ka pela setšhaba a tlalosa gore na boipuso a dontsi ne le mang a ba bolela monna eno kwa mogotlong a na le teng go thusa tšhaba sa basotho gore se fadimege gore se be le tlhokolosi gore na tšhelete e ka sebediswa jwang
1: ditaba tsa monate mme re tlatela ditaba tsa rona tsatsing la ka jeno ntate a dontsi go
0: bona
1: mosotho a kalakatsang go qoka le wena o fumana jwang
0: mosotho a kalakatsang go qoka le nna e le motho e le sehlopha ke fumane ya nomorong ya 59166580 ke fumane ya mono ka nako tsohle ba kanyetsetsa WhatsApp bane ka nako ngwe ga ba letsa ba na le go tlhola o kena o fumana go ba letsa ba le bangata ga o ngetseditse WhatsApp fela nna ke tla boela go wena
1: ditaba tsa monate mme ge tswe jalo ka pina e o hlalosang ha jwale ge tlo e bapala ga o tswa
0: pina e nhlalosang joe ka bo go ke le motho wa mminonyana o siyo ebe o ka go pina fela ka ba le thagollo ya mathata ebe o ka go pina e feng
1: okay ha mpe re your favorite song
0: my favorite song
1: yes
0: yo ke tla mang ke ke o yena mmino ke tla tlamela ba le motho a tlong yeletsa ka mmino ha ho empa ke go patsa tsinela go fe monyetla hore o konletsetse mmino o tsebang fela gore o ka atla go nyolle motho fatshe mane ke gola ke motho a bamelang gospel gaholo ke le ntse ke le ka onana wa gana ga ka ba pina efeng ga re bue ka mana ga ke tsebela la gospel wa eletsa mo dikong wa batsha
1: go ja le ntate
0: e taba e mo e bontshang gore modimo ntate modimo o tlosa mo wa obeya mo na e bona le yona e le e teng hantle le track
1: o go re kitle ke bone fela rona
0: go bana ke batla mosotho e mong le mong a hlokomela gore gona le boemo bo tla ba go bona ba tla teng modimo a ke ba ba ya boemo mbo no na go yohle gona le nako tla go phahamisa se fela se se ka pase se fela se ka isa mmono ke tla be ke le buhile haholo
1: me ha ke sa tsumana go le tete se seng ka utlanye ka ga se tla
0: ba se o ka utlwang se a me a se a mono fela ke tla thabang gagolo ebile ke tlo bamela radio le sotho ntse ke ema metsi ona tsela pelong letsetse
1: ke lebile ntate ba le bantsi bua monate
0: le Facebook mo ona ba ya ba mfoloe ba fumana taba tsa bohlokwa mahala
1: taba tsa monate ke tseo
0: ka boipuso a dontsi ke a leboga
1: ke a leboga ntate
0: thank you
1: ya mamero sa masalotso hle le shume metsotso re a re lebile hore nya bohlano ge ikutletse ho tswa ho medio gona tsa selala ka jeno ke ntata Dontsi hle wana mogatu wa ka a e ka nete ka ba re mmatla ditaba tsengata go utlwile hore na leto la ha e lebile jwa mme ke a tshepa gore ditaba tsena tse go qokileng ka tsona letsatsing la ka jeno le tlo o thusa mamero sa masalosotho ntho nngwe re qetang ko o batla go phela godimo mane monyetla e sobe yona kapa nako e sobe yona mme e le gore re tlameha go lowa ga di-budget tsa

rona elore ge ne ge ye kancane kancane slowly but surely elore re tle re seke ra qeteletse ge iphumana ge re khreta hore e ka reng ke be ke ile hoja hoja empa re ntse re fumana dithuto letsatsi le letsatsi marangang thuto e se le mahala jalo ka ha o bontshitse are le lebotella ha mane ho boipuso a don't see o tla fumana thuto ya mahala ka ditaba tsa mane le tšhelete hohle dia le moyeng di television ko monyetla o so le moholo wa go ka ithuta dintho tse ngata di platformong tse fapaneng ha ga se be di se monyetla ono ba sotho ba batle e logo le gona ga tle re iphumane taba ya poverty ka ba bofuma e le pale ya maobane ke a tseba re bua tsena ba bang ba ga atshe ntate a don't see lwana itu re se re tetebetse se re bona ka re tshepo ha iyo ha ga sa tseba gona ge tswa joang pina yona ena he ntate a don't see ke etla jo tsa mosotho go aphame hobane ha se pheletso. Joy is coming.

0: ka ka phone ya hao go ke rata ka phone ba le go tsoka sebedisa hate di laptop o ka sebedisa di computer fela ka phone ya hao o ka gona go fihlele bareki ka pa batho ba o ka ba bitsang ka ke di customer ga tsa hao go ba tsebisa gore na hantle ntle o ba tshwanetse ditlhagiswa tsa mofuta o feng kapa gona o bapatsa ditshebeletso tse o fanang ka tsona.
1: Taba ya bohlokwa kgaitsedi ka mme batho ba bangata ba nagana gore taba ena ya digital marketing ke taba e amanang le dikgwebo tse golo fela e be o ka reng tabeng
0: gantle taba ena ya digital marketing nna nka e kgothaletsa batho bana ba ntseng ba le batšha haholo le batho bana ba ikatang go qala dikgwebo gobane dikgwebo tsena tse golo tse o seng obile ka tsone o tlo fumana gore di na le muscle financial muscle e batlangele hantle sebakeng sa gore motlho mongwe ba ka di-radiong ba ka ya di-tv-ng ba ka ya dikuranteng tsa rona go ile bapatsa empa motho ya qalang kgwebo nka mo kgothaletsa gore a kena ka gare lefatshe la digital marketing gobane ga a kene ka gare go lona o tlo fumana gore o sebedisa ditseo tse nyenyana go bona gore o bapatsa ditlhagiswa tsa gae go batho ba fumanegang marangrang ano a leng go ona gona tsena o soka tshwashela kgaitsedi yaka batho ba bangata ba fumaneya marangrang le go feta di-tv tsena tsa rona go feta di-radiong le yona tsena e ka tswa bona le batho ba omametseng ka marangrang.
1: Taba ya bohlokwa kgaitsedi ya motho mme bakeng sa mokgwa wa go qala motho o qala kae motlho mongwe ko go fe mehlale ya 3 steps fela gona motho o ka qala jwang.
0: Ha tsiba mokgwa wa go qala ntsho ya bohlokwa-hlokwa ke gore fela o be le phone eno e smart o be le phone ena kang ke phone e smart phone e smart e buang ka yona ke phone ena e dumelang go ka kena marangrang jale ntho ya bohlokwa ko go be le access ya ntho thweng ke internet kapa o be le data jale o tloa mona o tlo tlamehile ntho thweng ke social media account kapa o ka bula di-account tse mmalwa gobane ga ke re na di-social media platforms tse fapaneng motho e mongwe a ka itsoetsa gore na ke tlotla ke sebedisa Facebook go marketa di-product tsaka kapa ditlhagiswa tsaka e mongwe a ba re na ke tlotla ke sebedisa TikTok e mongwe a ba re na ke tlotla ke sebedisa Instagram jalo o tlo tlameha gore ntho thweng ke social media account jalo o tloa mona o tlameha go tseba gore na ke eng ena yo o batlang go e rekisetsa batho bana bao o batlang go ba rekisetsa yona jalo ntho engwe ya botlhokwa o tlameha o tsebe go sebedisa ntho thweng ke marangrang ka mantswe a mangwe o tlo tlameha go ithuta ka taba tsa digital marketing and AI e seka baka sia AI ga itse di yaka morago gobane ntho tsena di tsamaya ga mmogo.
1: O hlakile mme creative language e botlhokwa ga kae ke bua ka taba ya tshebediso ya puo bakeng sa taba tseno.
0: Taba ena ya tshebediso ya puo e botlhokwa gagolo gobane nakong eo o etsang sehlagiswa ntho ya pele ko gore na sehlagiswa sena o tlameha o tsewa gore na o seetsetsa bo mang ga o tsatsa wa identify gore na ke bo mang bao e leng baji ba setlhakiswa sa gago o tlo tlameha gore o tsebe language ka mantswe a mangwe o tlo o bue ka puo yo ba ka ikwisisang nakong eo o ba tsedisang ka ditlhagiswa tsa gago kapa o ba patsa ditlhagiswa tsa gago go bona e le gore taba ya puo e botlhokwa gagolo tabeng ena digital marketing gobane o keke wa bua mohlala le batho ba bagolo ba gaise kwana thabatseka kapa mokotlong ya babele o ntse o kenya kenya sekoa se se ngata o keke wa tleya empa ga o le mono o a tsewa gore okay ke tlanea gore ke bua setho se tlakileng ke bua setho se monate ke bua setho se ba se utlwisisang e le gore ba tsa utlwisisa gore na ke rekisa eng le gore na nthona e ka ba thusa jwang bophelong ba bona gobane ditlhagiswa tsa re di tlhagisang gantlentle sepheo sa ditlhagiswa tsena ke gore se ragolle kapa di ragolle diqholotso tsa batho.
1: A utlwa kgaitsedi ya motho mme ga go utlwa gona o bone ka diphoso tse batho ba di etsang gagolo ke difeng.
0: Diphoso tseo batho ba di etsang gagolo wena kgaitsedi yaka ke ntho ya go kena ka gara digital marketing ba lebeleletse go fumana ditholwana tsa hanghang taba yone ke phoso e kgolo gagolo ka gara lefatsheng la digital marketing o tlameha o utlwisisa gore o tla tlameha gore o be le mamelelo gobane nakong yeo fitlhang o star o re ke na le brand ke bona jalo o batla go tsebisa batho ka bona le gore ba o tsheetse o tlo tlameha gore o dule ntse o bapatsa o ntse o bapatsa e le ga ntho thweng ke trust bakeng tsa gago le baji ba brand ba gago kapa ditlhagiswa tsa gago mme ga o entse jalo nakong eo ba seng ba o tlwaetse ba bone gore motho ya teng ya fumanegang ke bona ba tlotla ba nnolofalelwa ko reka di-product tsa gago fele ga nke tlisa tabena ya gantle batho ga ba reke di-product

0: mamedi wa sala masal sotho tyo mbedi se ko amahela na nola ho patla ho ya mishe tane re bana ya ka dino le nna nola ita ba le fatran kha sona patla na dita ba le tswa tsa mara rao la sala masal sotho ho na le tla ho wena mantao tsela ho hlano re re tso fa tswa tsa mara rao ho hla makale mo fa peng a muso mizin le tsa nyalo sotho e ka tsela e me kha tlo e ke metse me ka le no ke la la hlano mphalane la nola ka dino sa hi tswe ka kwa le ho pele kha so ke me ko potedi nna baka dibitso ke tlaba David Tlaba mme ga tsamaya le monka re nngwa ke na le wa mphato e ka kwano ka mathong a gaso
1: ke o dumedisa mo mamedi wa Salma Salisotho lebitso la ka ke diatileng a tane ka jaanong re qala lenaneo la rona ka ntlha e reng bekeng tse pedi tse fetileng lekala la temokanetso ya dijo le phepo e e nepaetseng le ile la phatlhalatsa ditheko tsa dipeo le monontsha taba ena e ile ya fa dihwai tsa dijalo monyetla wa go itukisetsa temo ya lehlabula e le ho fumana hore na dihwai di se di le ha kae boitukisetsong le hore na ke menyetla efe eo di ka e supang e leketso ya mmuso ya ho batalatsa mabala bakeng sa katlaiso ya temo, re buisana le mohokahanyi wa mananeo mokgatlong wa lenafo ena ke monghadi Kgotso le Phiano.
0: Mamedi, ke metsotso e leshome re tsweletse hora ya botshelela mme re sentse le ka matsapa a hore re hokahane le ntate le Phiano a tlo re fa hore na e botlhokwa ke bofe ka setaba tsa mantseo tsa hore na e be mohlomong di ka kwa di ho di se di le ho kae le ntla ena na ya hore taba yeo ya ho patlotsa mabala ho mmuso a ke a ame me he re sentse le ho ke ho kanela nanga ka tlego tata pia re go dumela se nna de ke o amela nanga la ho patlotsa mme tsane pia mo nanga le
2: di ba ela nda de tla ba nda de ya nanga de mpa he ya ke mo ku ku nda de ke me
3: Ndate Phiano re bua ka taba tsa ntate tse re le ka bona lekala la temo kanetso jo le phepo ena paetseng le ileng la e phatlhalatsa taba yane ya ditheko tsa dipeo ntate re re utlwena e be botukisong bo se le boentse motlhomong na dihwai di se di le ga kae motlhomong go taba eo ya temo ya lehlabula ntate
2: ke a leba ntate Tlaba ka nnete ntate re bontshe gore ke batla e se ntho e tlwaeleileng gore e re ka yona nako ena kgweding ena e re leng go yona kapa ena e re katang go e foralela ebe re tlabe sentse re bua ka taba ya phatlhalatso e ntsheng ke lekala la temo mabapi le go fumantsha

0: tadi hwai di peo menon tsa di chefu di togo mane tsa lekala ka gone go go bitsang subsidy ka bo phumantsho ya di sebediswa go di hwai ka di tsa go tse thotsweng ke lona lekala la teng ke re ndate ka nete a sentho ye e tlwaeleileng empa le mo sena re bona o bile le polelo eno ya motlhompheng le tona ka nako e leng taba e rereng ka nnete re e opela matsogo le ga motlho mong e ka nnaga motho ga o sheba wa ematanya le tshusimetso e ya ditaba tsela tsela nna tsa phatlhalatswa ke ba bolepi ga ba ne ba supang date gore motlho mong go tloa kgweding ena e re leng go yona go ya pejana e ka nna ga sesa ka gape go komelelo ebe motlho mong polelo tseno di la tsa ba ka pelenyana go leka gore phemisa ka lenaga gore ge se tlo tla go otlwa ke legadima lena motlho mong e le gona ge ya masimong bonyane le ga ba le tla fitlha le fumane gore dijalo tsa rona di se di thuthuile ge re ndate ga re e sheba ndate ka gore fela ke phatlhalatso ge ba bisa le nako le tlwaelo ka nnete ke ntho e ntle e ba entseng ba lekala la temo ndate empa ge ndate mona mo o buang ka taba ya gore na boitlhopho ba gone ge le dihwai na ke bofeng ka nnete ndate ka morago go phatlhalatso ge ile ga mathemathela ditsing tse di ntse fokolang ge le nafu ndate go sheba gore na ebe go ntse go ya jwang tlhokomelo ya gona ndate ke gore ga re ya bona mekoloko kapo kgobokano ya setšhaba ka bongata papisweng le dinako tse monata tse re e bone ga o kala gothe fela go buletswe mo re tla bona go tshwetshwetha e le koloi e le motho motlho mo dibakeng tse dingwe gare-gare kwana ba ile le ka bo dikariki bo dipere jalo-jalo go a thotha tsona dipeo tse nonong go ya malapeng empa ka nnete mona re bone go soka go ba le letho jale ga re se re gakanya e ka nna ba ntate ba bang ga ba soka ba bona e le nako go bona gore ba ka ya ditorong go a reka dithepa motlhomong ba bang molaetsa wa nenong wa bolepi wa gore kgothaletsa gore re masimong ka pelenyana go phemisa dijalo tsa gone kgolotso ya neneng e ka nnang ya tliswa ke dipula tsane tse othweng di ka nna tsa ba tlasana go tse tlwaeleileng ebe ga ba soka ba fumana molaetsa ono motlhomong ndate ka nna ba botlhale gore ge sentse re nka monyetla go ba goa gore ditogo di butswe ga re bonagaleng re yaka dipalo tse nepaetse go areka dithipa empa ndate jale ga ntse re ya gape-gape le leng la lebaka ke gobane le ga e le mona polelo e bile teng empa go ila nna go a tlhaelela gore go na le tse ding tsa dipeo kapo disebediswa ndate tse ntseng di soka di finyelela mo nonong ditogong ga ka ga etsa motlhala ka dipeo tse ka ga tsa bo merogo le tse dingwe go bonagetse ne ntse di le seo empa re ile ra kwala dieta ndata ga ya go lona lekala la gabo gone la temo go a boetsa gore na ebe tsena tse bonagalang di le teng le thata mo fela di seo ka manene ka gare go sekotlolo na motlhomong re ka lebelela go di be teng neneng ba ne ba ile ba re tshepisa ndate gore di tla qalelela go fitlha ka segatlha go tloa bekeng enana e re qetang go e fogalela e leng la bone le la botlhano ge tla boela ndate ge ya bekeng ena go a utlwa gore na ebe go tlwa na go na le phetho e teng ka gago go sekotlolo seno se reseng ge laka tsa go fumana lethoke le digwai mme ke supe ndate ke re taba tseno le ga e le mona ge ntse re di sala morago ga se ga kalo-kalo ke gore ke ka tsela ya go challenge-a kapo ka tsela ya gore re lo fuputsa gore na ba atleile e bang ba sa atleya ebe jala ga tlabe ge se re kena ka tsela tsa dikgoboso ga ndate ga re etse ka sepheo sa mofuta ono re etsa ka sepheo sa gore re le ba alositseng dihwai go ye go nepagale ndate gore re be setlhotlholong sa dintlha ge tseba go eletsa dihwai mme mo nako eletsi be re tlotla re bo bopa ke go ba eletsa fela gore pele ba nka maeto ba godiswe ke bosupitse bo ba alositseng dibakeng ka go fapana gore na go na le eng ka mono ka sekotloneng senono sa subsidy o se fumane ka nako ngwe motho o sa tloa ga gabo semonkong a tla setogoma se go monana ka tebelelo ya gore ke tlotla ke reka dithepa tse itseng ebe jalo o fumana gore ga dio o kena ditshenyelong gape tsa go khutlhela gae motlhang di ding teng o kena ditshenyelong wa utlwa gore ga e sa le subsidy go yena o tla ba ile a senyelwa leetong la pele ga a na tlile fela a sa fumana letho ebe o tlo tla senyelwa leetong la bobedi jalo ga a tletse go tshwaregang ke ne ke re ke tse dintse tsa gore ga re ntse re etsa jwa motlhomong lelwaphuthulogela ba re phuthulogele go feta gobane ga ba investigate ga re batle go senyetsi ka gare go ditaba tseno tse ba di alositseng empa ga botlhokwa gere mo re chang re tshola re fumane dintlha re tseba go eletsa ba ka gape go constituencing ya gone le gone e leng bana bao re reng ke dihwai ntate ke re ke tse dintate tse re di fumaneng ntate tlaba
1: mamedi metsotso.

0: dihwai tse ding ba bona ba ntse ba le nakong haholo go latela hore na go tlwaeleile temo ya rona ntate ka mabalane ka mona le mesikong ge e qala neneng ho fella neneng mme ka nna ba ba bang bakatšhe le bekeng e tlang ke ntse ke le ka gare go nako nka di fumana le bekeng e ka pele go e tlang e leng bao ntate ke ne ke etsa kgweletso go bona gore oe ga re sekebe ga ba ga iphosisang re le dihwai gobaneneng ga re etsa go fosaetseng empa bolete ba rona le lekala la temo ba ile ba rwala dieta ntate gore e letsa gore hela dipula selemong sena e ka nna ba tse ka tlasa nako tse e tlwaeleileng mme dibile di tsamaya le motheso go ka nna go a qetelela go tlotla go ameya yona temo ena ya lona folofelang legaga ya masimong ka nako le tseba gore le sebedise mongwe bona o teng ga jale mobu ke re ntate ka nnete ga e le mona ba bonagala ba le sisitheo ga se taba tse ntle gobane qetelelong ga re gutla ka gao letho masimong re tlo tla re kena mokolokong wane wa bokopakopa mo re tlhokang ona mmuso o re phalele fela o ne o re phaleletse ka di-inputs go re geya masimong ke a gola ntate ke re ke kgweletso ya pele empa lebaka leno ntate la gore ba bona e kaka ba ntsa ba le ka gare go nako ke la pele lebaka la bobedi ntate ke la gore ka gare go menu ka mono kapo list eno e phatlhaladitsweng go na le disebediswa tse dingwe tse sokang di finyelela ditorong mme re le dihwai re a nyanyeletsana go tlhokomedisana gore ache se kaya eng e ntse le seyo mme re ne re re le ga e le mona ntate re re ke ye ka re emisang re le dihwai empa go a nepagala gore ka nkane ba hulang teu taba ena ya subsidy le bona ba akoakofisa ditaba ntate dintho di finyelele ditorong ke mane mo ke itseng bekeng enana ntate e fetileng ga e tlotla e kodumelane re tshepisitse gore ntho tse ka re bomego le tseno di tla finyelela ditorong e leng tse go qala go sasa ntate re tla boela go ya lekaleng la temo go a fokotsa lebaka la go qetela ntate la boraro go anonong a tshwareyang a gore na gobaneng go sena mekoloko ya dihwai mane neng dibakeng ka go fapana motlhomong ba bangwe ba ntse ba sereserekane ke taba ya neneng ya moralo moo re ileng ga tshepisa gore taba ya distribution taba ya bophethatsi ba taba e na le mong sena e tlotla e sebetsiwa ka private sector mona mo go tlotla go nkuwa bomme le bontate bana ba bagwebi ba gaufinyane le dihwai mane meseng e be go tlotla go sebedisa bona gore jwale dintho tsena di fitlha tlase-tlase mane go dihwai mme wa bona gore go bile le phetogo enana e teng ntate e ka nna ba le yona e tlisitswe ke maemo kapo mabaka a tshwaregang empa e ka nna ba ke e nngwe e tlotla e ama tsona dihwai re shebile gagologolo bana ba kutlwana di ba hetleng ntate ba gare-gare mane metseng ko go nagane bo ka manene ka bolegibe go na le mo thweng ke bophateng bo maganeng ko re ga o feta bo le jwa motho o dikela gare kwana jale sehwai sa monona ga a lokela go motlhomong ka nako ngwe a tsetlhwetse mona go tlatla reka dipeo e batla e le dintho tse boima se ba bangwe ba ka nna ba qetelela ba tela yona subsidy ena go ate go betere ke sebetse ka tsela ena e ntse ke sebetsa ka ena e mphang gao letho go na le gore jale ke kene mekolotong ya di-transport le tse dingwe tse tla kenyeletsa le maroko gore fela ke le go reka dipeo tlhotse kapo maputso ebile ke sešwa gore na ke tla gotla ke ditshwere ke re ke tse dingwe ntate tsa mabaka yeo dihwai ka nako ngwe o fumanang gore ba nyagamela tsona ditaba tseno gobane di digole tse ka nna tsa fitlha tsa ama yona mekoloko yane ntate yeo re ne re lebeleletse gore e tla re ga motlhomphe le tona a phatlhaladitse ge bone dipalo tse kgotsofatsang jwale gore go tla bua masimong mme ntate ke supe ke re ga dipalo di dintle tse yang masimong taba e nonong e supa gore ga maemo a ka ba matle a tshetsang dijalo tse e nonong re tlatla re gutla ka dipalo tse ngata e se dipalo tse ngata fela tsa batho ba gutlang ka letho masimong empa le dipalo tse e nepagetseng ntate tsa chai tse re gutlang ka tsona masimong mme re tlabe re thefutse lenane lane la mekopakopa ntate gobane re tlabe re le bangata re itlhaiseditse e be mmuso jalo o shebana le tlontswananyana ya neneng e fokolang ye re reng ka tlholeo teng o tla nne go be le bane ba tlhokang go gaketswa ke a gola ntate ke re ke yona mabaka a mantlha e nka ka a supang
1: mamedi metswe 20 a metswe mmedi re fokaletse go raya ya botshelela ntate le phiane e nngwe ke e nana ye ya ditsebi tse ileng tsa e lepa ya motšheso o le pueng kapa digogola dibakeng tse dingwe o na wa El Nino go botlhokwa ga kae gore dihwai di ikamaganya kapa di mamele seo ditsebi ditsho motlhomong ke botsa jana gobane ke la ka bona basotho jatsana tse latsana beke tsa go feta ba ntse ba ipotsa ga wa thwe go na le El Nino ga ka pula ya ngathaka lekale na go botlhokwa kae gore motlhomong basotho kapa dihwai di ikamaganye le seo ditsebi di lepang
0: ee ka nnete ntate ke re ga le dihwai

0: ha ga lokela hore re sebetse ka dikelello tsa bana. Gore wa tseba ngwana monyane ke yena e reng ha a thijwa ho ntse thwe hela se ka nna etsa tjena o dlale mala. Ha ka nna etsa nthwe enonong ya ba o bona a sa bone temalo enonong e mo hlaela. O tla fumana ka nako nngwe a sa ba le boqapi ba hore hele ntate ha a retse hobane ntho eo e sa etsahale akere. O fihleletse ka moso a wela ka gaka le menalane le ka nna ba ka nako nngwe o fumana hore ha o sana mokgwa wa go e lokisa. Kale ke ne ke re ka nnete re le dihwai go na le botsidi ka gare go rone fela ga re ananeleng gore go na le bo bo kwallang teng go na le bo bo felelang teng mme botsidi ba rone mo bo felelang teng ke kaleo ya botsidi ba bang bao ka nepo ba tlileng teng gore ba re tlatseletse ntate go kenyeletsa lona lekala la temo ka mafapha go kenyeletsa lelane la diphuputso le na la research esita le bona ba bolepi. Ke hore na haebaneneng go na le di-structure kapo mafapha a jwalo a gauweng ka ditsebi a teng ntate e se molemong wa bona empa le teng go pholosa temo ya Lesotho. E re jwale ga ba fitlha ba re nyanyeletsa le gore tlhokomedisa gore hela sešweng sena se re kenang go sona sa temo tlhokomelang gore go ka nna go ba le dipula tse tlasana go tse tlwaeleileng di bile di matha le motšheso. Jwale re ga re kala re bona fela dipulanyana tsa beke ebe re se re na le lerata le re reng athe batho banono ba fosa kapo ga ona ntho ba e tsebang. Ditaba eno ntate e re ka nnete re tlabe re sebetsa ka dikelelo tse nnyane gagolo tsa bana mme ke e nngwe e tlatla e re fositsa re tlhokomele ntate gore go fosa gwa rone re le bangata ke go fosa gwa naga ke gona go tlotla go hulela naga ena morago ebe ne neng e sita go iphepa goba ga o nepagetse ntate e tlile ditsi tse enono di teng gore etelela pele gore tlhokomedisa tse kobegang le tse re lokelang gore re di phete. Mme ntate ke re go dihwai tsena bolepi bona ga bo bua tsena ga se bolepi ba diphatlho bo re tlhokomedisang fela gore na go sena go tlotla go ba jwang. Bolepi bo re tlhokomedisang gore na re lokela go tshwara ditaba tsa rona tsa temo jwang. E se temo mogalo wa temo ntate re e gala ka maemo a etsagalang kajeno le maemo a tla etsagala ka moso. Ke gore na ke moferefero wang ona e re ipakelang ona wa maemo a etsagalang kajeno fela re ntse re tlhokomedisa gore go tla ba le maemo a tsena ka moso. Mme ntate boeletsi bo bong gape ba gore le ga ntse re ya di-subsidi mona kapo tsena tse rekisang dipeo tsa bomme le bontate metsemane ga re yeng ge e tshwere taba enoneng ya bolepi ya gore re kopa peo kapo manyolo a ka sebedisegang gona ka gare go nako ena yeo thweng dipula e ka nna ba tse ka tlasana go tse tlwaeleileng motlhomong tse tsedileng go tsamagang le motšhiso o phahameng ge re ke gona ntate re tla nepa go na le ga re fitlha re fokekanyo ke batho bangwe la bomarangrang ba kenakenana le ditaba tsa bolepi re sa tsebolotse ba rona ke ditsebi kapo ba na le botsebi bo kwalelang go kae go feta fela gore bona ba ipapisa le maemo a renang ka nako eno. Ke a gola ntate ke re ka nnete nna ke e mong e e tlhileng ke eletsa dihwai gore re itshetleng ka bolepi re itshetleng ka lekala la temo gagolo-golo mo nang o buang ka botsebi wa tseba moo montse ka tagapola fela ntate ga ona taba e molemong a ka etsa ka tsela e a utlwang e ka reka mosebeletsa empa tsena tse amanang le tlholego le phetogo ya boemo ba legodimo ga re seke ra inaganelang ga re ipapise nne gore nako tataisi ba matlhale ntate boreng
1: e nngwe na le pheane ke ena ya matlo a bonagalang a runya dibake kapo dibakeng tsa temo na ntate re na fuye ke ntshe puo ka taba eo ntate re pheane
0: ela ntate wa tseba ko metse ntate ke re ga ga ditaba tse dingwe tse re reng ke tsa botlhokwa go nne go nepagale gore ge re ge le lenafu ka selemo sa 2022 ga puso ena e keta go ba teng go na le tokomane e re la kagae gaga re ne re sebetsa le bana ba di-PE ene re e bitsa moruo wa dikgwai mme tokomane e nono ntate re ne re totobe ka yona ga ba ka fitlha ga e presenter kapo go e negelana ka pela motlhomphei tonagolo le batlhomphei matona. Ga ga tse dingwe tsa ditaba ntate go nona le taba enoneng ya go tshwenya gwa rone re le dihwai ke taba ena ya masimo kapo mobu wa temo o gogolegang ka lebaka fela la matlo a gonyang mo nonong motlhomong le mefuta e meng ya dintlafalo gobane ga se matlo fela e re reng a senya taba enana ya mobu wa temo ke la ga bona go fitlha diprojeke tsa matekwane mona batho ba fitlha ba kgegila mobu o nana e re naana go kona o productive kona o ka tlhaisetsang naga dijo ba fitlha ba bega di-container ga monono tse lemelang matekwane ka gare jale ke tse dingwe date tsene di re tshwenya ga o tsamaga o ya ka gabokong ka mona ka gatšhege go na le tshimo ntate e re gotseng re feta

0: ka mona hantle ya bosimongo e le ntshimo ene re bona yetsa le gabala bone dilemo ka go fapana ela re ha uetse ya tselena ya bosimongo ntshimo eno ya ba e fitla e setwa campsite mo jwale o fitlhanyete ga pua e tshelwa dikrashaga e ba mo go pa kweng ditirekere le dithepa tsa bana ba ba etsa tsela fela go nontse ona le dibaka tse budeileng bona jwale ntshimo eno that they say they le dihlamente fela ha ona letho bo tsho sheba go kana moloko o hlahlama ngona o rekiseditseng bana tshimo eno ka tšhelete eno ha se fedile bona o tlotla o phela jwa mme ntate ne ke re ka tla o ye teng tabeng ena na e re neng re bua ka yona ntate ya o sireletse mobu wa temo ke hore re utlwetse ntate gore molao o teng o ntse o sekasekwa mane neng senateng le ha re soka re ba le dikateng tsa teng o mohlomong o tlatla o isa gore wona mobu ena wa temo qetellong e be wa sireletseya mme ke re ka ntle le ha e ba ba e phamoletse godimo ke se ke ba thuletse go ba e phamola go di mo go feta bo mele bontate ba nono ba matlong a no a mabedi a o e tlamelang ba ne re re go ne re le sechaba tla simona tere mo bo o nono wa temo o regiswa ke magena le makanselara ka bo fitiswa ke magena le makanselara ke bona ba ntse ba motivate go go ha uwe matlo go ona go ba ne tsimo ya ka ndate pele ke ka ka e fitisetsa go ba tsana ba ntse ba se ya ditsa pele motho a pele yana ke mogena a tla mpha lengolo le mphitisetsang kanseleng kansele e be e fitlha e fana ka tlhonolofatso ko re na ga ba ka ba kwala dikeite mogana le mokhanselara na re ka bona taba ya masimo e ntse e rekiswa ka gabo ko go ka sebe jalo ntate mme re re ke e nngwe e ka ga e tshwagang ge re ke taba e re ka ga e fang tswepo ntate Tlhaba mme ke be se ke re ntate e nngwe ga se ke gopotse ditaba tsane tse neng di le ka gare go mogoa wane wa gone ge ne re ile ra lakaabo
1: a ko e tshware mono re totsola pena ka yona ka mora gore re rekise ntate mamedi metsotso e masome a mabedi a metso e robong ke yone e ba masome a mararo ka mora gora ya botshelela mme re a rekisa re gutlhe
2: nagana fela o streama di-movie le di-show tsa gao tse o di ratang ntwana di kena di-online class o sebeleletsa gae empontse sa ipotse gore na e be o setse data e kae jwale econet e o tlisetsa bothebelele unlimited wi-fi tharollo e bobebe ya lapeng baithuti batho ba sebeleletsang ga e le boragwebo ka ditseo tse tlase ntle le kontraka kapa go emela nako ya installation mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa go tloa ka 69 maloti fela go ya go 499 maloti ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala no installation delays no long term commitments ke internet connection e tshepagalang nakong e o e tlhokang iphumane le package ya gago ya bothebelele gona jwale ka o penya star 100 hash go bua le mpoi ka econet app kapa o etele econet shop e gaufi le wena bothebelele unlimited wi-fi unlimited possibilities go na le dipegelo econet inspired to change your world
1: mamele metsotso e masome a mabedi a metse robong re ya ge di bi goreng ya bosupa ditalepan eyandate mo esidenteng o ebile felwa
0: ee yanate ne ke re ka nnete ga ke beabea ganyane ntate go tsona tsena tse rereng go na le tse rereng go ebile dikatlego ke nka supa ya pele ntate ke re ka ona ka go tabena ya subsidy ye rereng e na le dinle dimpe tsa yona tse rereng dintle le ga le ke ba taba teng ntate re ke ba ka iphapanya ga le le nafoko go ntse o na le mo e tlotsang ga e re ntate ka go na le ditapole tse rekueng tsa batlhaisi kapo bana ba o rereng ke di-potato seed multipliers ba ngatafatsi ba peo ya ditapole seo rereng mono ka nnete re phapata lekala kapo bona ba lwesitseng ditaba tsona tsena tsa temo gore e be ne neng ba qetelletse ba ntse ba ntshetsa taba e nono pele ya gore ga o ile gwa ba le peo e itseng e tlhaisitsweng gantle ka botataisi ba nona lekala la temo peo ya mofuta o ne o e boele e rekwe ntate go fetisetswa go setšhaba se seng jwale se tlhaisang gona go rereng ke dijo ga taba eno ntate ke e nngwe e rereng e lokela gore re se ke ra e fetang fela le mo batho go na le dintho tse dingwe tse ba ntseng ba di etsa taba e nngwe ntate ke enana e amanang le taba tsa dibanka re ne re ile ra kenya gona ka ga tokomane eno ya gone mo re neng re na le tshwenyego ya gore re bona dibanka di furaleletse taba e ne e rereng ke temo gohang ba bonala ba sa e tshetse motlhomong ka go latela dithaselelo tsa gona ka go fapana re le diwane empa ge ntate re supe re re dibanka se bona gona jale di boela di tlosa loto ka tsela e batlang e isa gore kgotsofatseng re le digwai e se se go le go di bitsa ka mabitso empa ka nnete ka bona di-programme tsa temo ka go fapana ka gago dibanka mme re re taba e nonong ke ntho e gantle ntate mme e tlakola taba e ne se bile ge le go yona gone ge re atšha ga o be le agric bank kapa yona development bank empa re re ndate ha ho soka ho lekana le ka hona ka

0: banka ka mono. Hence le hore le taba ena ya ho matlafatsa boleng ba dijo ena ya agro processing ho go schedule hore na yona e fumanela ditshetso ba ho bana ke yong wonder di e pholosang temo ya na ho bana ga ke ke ba ga ya masimong fela ntate hore ge ka sa kgahla go a hlaisa ditamati ke ga tamati tseno ha di lukile e be jwale ke competition ka bo tshudisa no fela hore na di fetela customer le nyama gore le legisana le baji bana ba strateng ba re ka ntamati ya rona ba tsema go a gabela e se le dijelello ha hona mo e fapoelang teng e ke process ye e ke go hlaisa ditamati soso go go hlaisa di spice go hlaisa di dilo tsena tsenga tsa tsere ka mabenkeleng ga re ntate ke engwe e re boneng ntse e hlosa empa ha e hla go le ntate go se bona dibanka dikenekentse le soho ditabeng tsena tsa teng mme ke re ke sa ntse ke le mono ntate kwa ne pahala go gere bona mona mo e mana dibanka dikenetse le soho ha go lolo ke shebile taba ena ya mechanization ka bo ya phumantsho ya thepa ena ya direkere go dihwai ka tsela ya dibanka ke boela ka sisinya ntate gore go na le tsane tse re tsebang gore ke didirekere tsena tsa nsutuse seo re ile ga tla go tla keteka ka mona ka lema mane mo go neng go phatlalatswa ba neneng bao go thweng ke mokgatlhelo wa batšha wa bomme le megatlo e itseng ba tlotla ba fumantshwa thepa ya mofuta oo re lekile ntate tla ba go mathafatshe monana ge le ba lositseng dihwai go utlwa gore na ke bomang ba tshwasitseng ge tlwelela fela gore go itswe ke batšha go itswe ke bomme go itswe ke megatlo ka nnete go bonagala ditaba tsenonong di soka di fetela go bana empa ga o se o sheba gore na dintho di lekile gore go lekiwe gore dintho di etsiwe ka pele jang selemong sena re shebile polelo ya mohlomphehile tona ya go bula ditogo jwale ka nkane neng go ntse go gongwe batho fela ka thepa e ba lokelang go a e sebedisa go jala dipeo tseno ka nnete re tlabe re nka e le go fosa kapo e le botlaila ditabeng tse re reng dintle ntate tse re lebeletseng gore re bone di etsiwe mme re re ka nnete re a sisinya gore ga e baneneng go na le dintho tse e santsene di saletse morago tse re reng le tsone ka nna ba ke tsa botlhokwa tseno tse saletse morago empa ga re bone gape-gape gore tsona ntho tseo tsa botlhokwa ga re di ya go di fetisa di fetisa tse dingwe tsa botlhokwa tse lokelang gore di etsagale e leng yane ya gore bomme le bontate ba sebedise diterekere tseno tsa sutise go tlhaisetsa ba bangwe dijo ntate e seta le go tlhaisetsa malapa a bona dijo ye nngwe ntate e re ka ga e buang ke gore ne re bua ka taba ya gore go bonagala ge le bodutu go nka karolo ditabeng tsena tsa dimmaraka tsa matšhaba ge batle go saena dilekane ntate tlaba empa jwale ga e tla gore na dilekane tsena di re tswela molemo jwang go ne bonagala ge ka nnete go sena letho goo ge ne bile re entse motlhala ka taba ya selekane senana sa African Continental Free Trade Area e leng mona mo dinaga tsa Aforika go nang le kaekae mo di nang le ditumelano tsa gore na di gwaba le go gwebisana ka eng jwang moo ge neng rere gone ka nnete re go le gagolo le ditaba tsena empa ge re utlwetse ntate ka ba bang gore go ntse sebetsana le taba ya strategy kapo lewa le tlotla leka-leka gore le kenya lesotho ka gago ditaba tseno e seng fela ka gore re late ka ntle ditle ka kwano empa ka gore le gone ka monana go kogobeletseneng tse ka tswang tsa kenelela ka gage go dimmatsa ka tsa mofuta oo mme taba ena ntate e re motlhomong ka lona lewa leo ge tla bona go boela go notlololwa dintho tse ka gang bo di la gapane ge tla bona di-excike le di sebetsa ge tla bona taba tsane tsa di-standards tsa tlhatlhobo le tlhonolofatso ya boleng ba dijo di boela le tsona di akofelwa gore di kenywe bophethatsing gobane ke tse dingwe tate tse rere di gina kgolo ya temo ga re bue fela ka gore go tšhabiwe dibale batho ba be le dikgotse ba lwang ka diketekete ka dihokong ke gore na di felela go kae ga o sena di-system ga o sena di-policy ga o sena environment e nepagetseng e ba thusang gore ntate ga di tloga go bona di ye go baše di fapakenyetsane le tšhelete e tlotla e ba thusa gore ba gole ba ba ba godise ba bangwe e re ga o le tsena ge bone ge na le batho ba bangata ntate bao rereng ba graduata go tloga boemong bona botlasana ba tlhagiso jala rere ba tla mokgatlhelo ngwane wo commerciale rere ke tse dingwe ntate tse rereng ge di bone di dintle empa jalo go ntse na le dikgotletsane tse tsa baga letlhakoreng la tsona tseo rereng ga di ka tsa leka-leka gore di lokiswe le tsona ntate tlaba ge ka bona bophelo ge ka bona golo ka gago temo ya lesotho
1: mamedi metsotso e masome a mabedi a metso e meraro ge ya re bile goreng ya bosupa e be ntate lephane ga o di kobelela ntate pele re bulela mamedi o ka di kobelela ka mantswe ya reng
0: ka nnete ntate nka di kobelela ka gore jalo ka ga ntlha kgolo ya rona ka jeno e ne le gore na re itlhophile jwang re le dihwai go ya masimong ga e le mona go entswe polelo ka nnete ke re

0: itlhophile le bao e bang bana ba soka ba itlhopha ha re ntse re hlaha di platforms tse ka reng yelang data ka ba hwelehetsa tumelo ke ya hore ba tla itlhopha empa jwale ha e skaka temo ntate ke ya dihwai fela kapa ke ya lekala la temo fela o tsebahale hore temo e hlile ke ntho e re e tshwarisanang re le bangata re ka ra etsa mohlala ka yona nthenana ya subsidy kutlwisisa ntate ke ya hore ha ho nepaetse e ne tshwanela hore e be neneng ka nako ena e rereng go butse ditoro jwale gore setšhaba se masimong e be jwale go tla ba le moka mohlomong e rereng ke o amanang le mafapha ka go fapana mo lefapha ka leng le lokelang gore le botswe gore na gana o kenya letsogo jwang ditabeng tsa temo o kenya letsogo ka boemo ba gore go tlaiswe kapa o kenya letsogo ka taba tsa mmaraka seka ntate ke tse ding ntate ga mafapha ka go fapana gana utlwisisa maikarabelelo a ona ka gape go temo fene re ka ga bona temo e sa godiswe ke dihwai fela le lekala la temo empa e godiswa ke rone re le sectara ge le batšhang ba thola ka gare go sector re etse motlhalang date re na le ditsiki tseno tsa bosesole re na le ditsi tse dingwe gape tse re bonang di-DC tse ka gare go ditaba tsena tsa temo empa jale ga re ke re shebe gore na go na le ntho ba e etsang go tshwaetsa dihwai tse dingwe molamotseng gore re bone go ba gola na go na le ntho ba e etsang ka gare go subsidy ka moo gore ba kgatlhametse gore dintho tse tse rereng ke dipeo tse reretsweng gore di imolole naga tabeng tse tsa tlokotsi ya bofuma le malnutrition re bone di fitlhela gare molametseng na go na le ntho ba e etsang ga o jalo ntate ga o na ntho ba e etsang ba shebane fela le go lemela mane ne mo ba etsang mesebetsi ena e rereng e metse re e opela diatla mme ga o ne o nepaetse ntate kapo ka tshebo ya gone ge le dihwai e ne ka re ntho ena e ka ditlhlegwa e tlhile e le a national program e hweletsang mafapha otlhe gore jale e mong le mong a kenye letsogo go thusetsa gore lesotho le tlaise dijo ga e ba go tlhokala gore dirwalankgwana ntate diphahame di ise dipeo gare kwana metseng gobane ke subsidy e se kaka ke subsidy fela go ba gaufinya le ditoro ke gore na motho elwa ye ena a gaileng gole le ditoro ebile re tseba le gore ga bo monon ga o na le mokgwa wa go kolo e ka fitlha ke gore na se ge re bona ba tla phela ka bofutsana bophelo botlhe ba bona bo modimo a ba abetseng bona di-programme tsa gone ge le naga ke difeng tse rereng ga re gala taba ena ya subsidy ke re e gale ge re na gantle re subsidy a e sa molemong wa mang a go kae ge e tsa jwang gore ntho e le bona ba une molemo mme bakee ba una molemo ga e le fela e gannwa ke lekala la temo ba le bang re na le mafapha bo social development ke bano re na le bana be ke bileng ka bona ntate ka sesoneng jwalo le mafapha a mangwe kore bo DEA ba ka boela ba kenya letsogo ka di-programme tsa bona ntate gore nthena go bonagale e tswela basotho molemo gagologolo bona bane bao gegeng ke bona ba e tlhokang go na le ga e kaka subsidy ena e reketse bo gabloko bao ge tlhagang e se kare ke batho ba tshwareletseng kgwebo fela ba fumane dintho tsenana ka tsela e discounted ka tsela e noneng ya price tse tlase e re le ga uwa kgwebo mane bao rekisetsa bo di-MA le ba bangwe ebe ke bona ba ntseng ba le ka pelepele ge re ntate ka nnete ke tse dintse rereng di a tshwenyatshwenya gobane ge ke be ra ba ga gola tabeng ya food security tabeng ya waterless and nutrition ga e le fela ntate re sa re subsidy re etsetsa mang a go kae ge mo fitlhela jwang ntate tlaba
1: mamedi metsotsong ena e le19 ge ya re dibile goreng ya bosupang go ka kena he nomoro ya mogana ke +266 599 33 le wena he o tshwaele kgotsa mamedi na le nnete
2: empa ke botsa ntate le peana oba kannete a ntshwarela ka semoko tsa potsona e ke a mamela batho ba temo ganne ba le radio mona e sale batla ba tlo re bolela gore na ntena e ntseng e bua ka yona ya e tla kalaneng felleneng e be go bona ba kopane le bona ba ike e tla kalaneng e felleneng jale ka bola mona ga re ke tamati re tseka gore e le kena ka tseng ya motho e mongwe wa tseba o bua nnete bane o utlwe batho ba ba gonje motlhala dikgotsena tsa naga ba go o bue le batho bana ba rekisang strateng ke bona ba rekang ditirenyana jale ke ne ke re ebeneng potso ya bobedi enke ke mo botsa yone ntho yane e le ntse ka masika dibakeng tse ke tsamaileng go tsone nna ne ke e bone e ntse e tswa ka gara toropo mo bagodi ba reng ke CBD central business district e le gobane motho a fitlhang a reka ka bonngwe wa mokodi a reka mokotla a fitlhe a reke mono e mongwe ka mokotla o pela dikoloi tsa baeti.

0: ya baneng ba hae le mabenkele a maholo a reka poone. Hobane nna ba re e se ke a beiwa go le gakalo, mme ke ne ke e shebela ka nnete le ntshwage le ntate. Ke ne ke e shebela ka nkena go Metcash mona mo beileng dipakeng tsa Metcash le dikolo le Quinto gore e dule mono molemong wa e mong le e mong. Ke a leboga ntate.
1: Ntate nnete. Mamedi metsotso e lesome le metso e supileng re ya re lebile goreng ya bosupa ke ena le wena fela nomoro ya mogala ke +26659933 gore o latlhele molangwana ka pona go botsa potso mo ebang tsebe di tsa eba handate le pene a ntse a tlhalosa ditaba tsenana tseo re ntseng re di tshotlha ka jeno, mme fela nomoro ya mogala ke +26659933 ke ena fela mamedi gore o latlhele wa molangwana ka pona go botsa ditabeng tsenana tse amanang le temo ena ya letlhabula yo re ntseng re bua ka yona le moeti wa rona ka jeno. Kgotso mamedi. Mamedi kgotso.
2: Ee mogala.
1: Ntate.
2: Ke ntate o mogolo.
1: Kgutla kgutla ntate mogolo. Marangrang a o latlhile mono kgutla. Ke ena gutlwena o ne o reng nomorong eo ya mogala ya +26659933 le wena he o tlhaisa ga maikutlo kapa gona go tshwaela ditabeng tsenana tseo tse amanang ditaba tseo tsa temo tseo re ntse re buisana tsona le ntate le phiane go tswa mogato ngwane wa lenafu. Maikutlo a gago le wena mamedi a botlhokwa, ke ena he re utlwena wena o di bona jwang ditaba tseo re ntseng re bua ka tsona le moeti wa rona wa lenaneo go tloa tele mtšhatšhane phirimaneng ya kajeno. Nomoro ya mogala ke +26659933 gutla ntate mogolo na wa gutla ntate mogolo e re gega ntse a itlhopha re ke mamedi kgotso kgotso
2: kgotso
1: ntate
2: ntate
1: ntla.
2: Ee mongwanaka.
1: Ee mongwanaka.
2: Ee ntate wa tseba ke ntate waka wa tseba ko etse ntate le phiane ke mongwana wa nako tsotlhe. Ka nnete ke ipotsana mmuso na o na le tsebe kapa wa ntho mo metsi ya hulu ga ke tsebe. EPS ko ga ke tsebe nagana ko ngwe bena ee na wa ka buisana le ntate le phiane kapa ka ga ne le phiane tsa kwa ka mo ka motshwage. Ntate ntate le phiane bua taba tsa bohlokwa fela ka nnete re tshwere bothata ka gana Lesotho. Aza mo bona nene ke ndata tsa le tinge le kana ga tsa tsa ke mpa ha o le mo ndata o sina manyoro o sina letho o e so itse bona batho ba boga mabolo go se le bona batho ba tla ba ga ja bana ba ga ja gela ka ofense le tipa tsa ona loko ka le tla ba ke tsa ntse ka bua ga di khadi tse ma
1: na tsa ma ha yo ho kae manyolo
2: ndari
1: o re ha yo ho kae
2: abuzo ndati
1: o ndati
2: na ja bo ni manyolo ndati
1: o ndati.
2: Ana di pelo tse thata le go tswa mfumana ke tsimana ndo enda te o tsatsa mo o etse o emasi o she bo tse di tsetse ka mo o na ke ga e bana ke mathata fela nda te tla ba go buise tle ke le bule se mongwa
1: nda nda ma me di kena lo wena he o lo qetela mo gahlo ona wa pele wa di putso tle tse o fa nda te le phiane mo ngetla gore atle a kene ditabeng tsena tsa mamedi re tle re bue sekwele mo gahlo mo bedi ha nna go e dumela gore o kene nomoro ya mogala ke +26659933 kena mamedi re utlwa maikutlo a gago kapa gona o botsa potso mo ditabeng tseo tse ntate le phiane a seng a ditekile tse mabapi le taba tsa temo ya letlhabula ka ditaba tsane tseo lekala la temo kanetso jwa lephepo e nepaetseng di ile tsa diphatlha tsa taba tseo tsa theko ya dipeo le menontsha. Mamedi kgotso. Kgotso mamedi.
2: Ee mogaka.
1: Kgotso ntate.
2: Hei mantsiyadi mmele ke ne ke re o tseya ka go khutsa jane ga e le bolete bo botalo. Ntate o tseya ka ke ore na ntate ha a re ha a bule mekoloko. O batla mogologolo a fuso mono. Mona ke bo tsige tsa lang ke ba ka mo go go a fo jo mo re sa le ba re di tori ka fuma ya di mona ma je le mona ma le re bol ke la ja di teo ka ma he ka le ma le ma nyoro ano ha e sa le tla o kha ba ba le di go lu mo ne

0: kuna yo le ba duwa je wonga jinti zamna ka kitane ba si san ba ba fan du te ba di zale a re o a do le ba juri ti o ba la ibilizi o ma mo o ma je di mo ha re bu ma re te lo nke na ye za la ba no ya ha na re tura ma je di mo na ga bo i je le za ro to na ndi bu kwa na ke se na le tuna ya ba mo si di mo mo re di za ke ba ka muzo zalela ke nnisi ke mokelo ha a ke a tlo go tlisa dibateng tsa go
1: ntate mogolo itse ntate mogolo mang
0: ha oaoo mamo dirileaoaaoaa
1: ke re naa ke ntate mogolo mang
0: ise ke ntate mogolo lengope
1: ntate mogolo lengope ditaba ga di atamelo ka galefo re a leboage
0: ao mogale ke rentse fela e file dibodikena tsa lege ke a leba
1: ha ile ale ntate mogolo ntate lopiane
2: ntate
1: ke taba tsa mmamediki tseo ntate o ka kena
2: tsonare se re kale ka tsena tsa ntate mogolo le ngope ntate ke nagana gore go na le kaekae mo ga sakang ga utlwana go ne le yena ge bua ntho e tshwanang ntate gobane e tlhile ntse ke tiisa kere o bonagala mekoloko e so kae ba mengata ge bapisa le gore na e re gang ga o tata go etsiwa phatlhalaso e be go nyeonya go le jwang mme ntate ke pheta gape ke re lebaka ke gore dipeo tsena di fumane ya gole kgatlhanong le ga ne di ka ya banene di distributa ka private sector ka bagwebi bana bao gere ba gaufinyane le gone re le digwai go eng go etsaga le gore e be go na le digwai tseng ya gamelang go ya gona mane ditogo ntate go alata thepa e nonong re ke le leng la mabaka ntate e kileng ka beya e nngwe ntate e rereng ke lebaka le re kileng ga tloga go lona go na le dipeo tse di ntse bonagalang di ntse di le seo ka gare go le thathamo leno la lekala la temo le phatlaladijeng mo dihwai ga di amane ba fumanang di ntse di le seo le ga e ba re ile ga tiisetswa ntate gore go tloga bekeng ena e fetileng go ya mathuleng a yona di tlabe se ntse di fitlha empa pejana go mono ne di le seo mme taba eno e ka nna ba ke yona e ntseng gore go be le dihwai tse dingwe tse santsene di larile tse setileng gore di emane go etsa mekoloko gobane kwa ba wa o folola ga o na letho ntate jale go tsena tsa ntate ntlama nka di akaretsa fela ka gore ga ntate se ntse re na le go thetsana ka mahitla mane le ba amegang ke be ke re ntate taba e nngwe ya botlhokwa e ke batlileng ke e lebala ke gore gona ga o ne go tlhophisetswa taba ene ya subsidy re ile nna ga bitswa ke lekala la temo ge le le nafu mo go no thwe reke re tlotla re sekaseka taba ena ya menontsha gore na gantlentle menontsha e bonagalang dihwai ba na le thaselelo go yona na ke eseng ba seke ba rekelwa dintho tse ba sokodisang kapa tse ba tlholotsang ga ba lokela gore ba di sebedise mme re ile nna ga latlhelang ntate ga supa re ntse re tataisiwa ke lone le didihwai mme ke re ntate ke tlhokometse gore ga re sheba lethathamo le enonong la lekala la temo e tlile ba tsamaile go latela gore na go ne go ile go a buisanwa le go fitlhela diqeto di feng empa e salang ntate ke gore temo ga rena ba ga e godisa ka gore re be le subsidy e ka motlhomong e reretswe ba itseng ba gaufinyane le ditogo tsena tsa lekala la teng ke gore na ba ne ba gare ntate o se ba bonkong mane go na le dibaka tseo thweng ke bogalebelo mo bomme le bontate ba ka dibakeng tseno ba iphedisang ka temo fela ke gore na ga e ba ba sa wine molemo ka gako go taba ena ya subsidy na re ntse re re re leetong la go godisa temo ya gabo gone ya naga taba e tla belo ga ntate ga o jalo empa go na le ba itseng bao re reng re e godisa ka bona ga ba ba bona re sa e godise ka bona mme ntate ga o nepaetse re reng e ka nna ba le moesena ga e ka ba ya atleya ge ya gore go distributwe ka channele enonong ya di-input dilare e leng bomme le bontate bana ba gaufinyane le gone bana ba ba goebe gore ebe dipeo re di reka go bona re sentse re etsa kgweletso le kopo ntate gore selemong se tlang ga o ko go sebetsiwe ka lona lewa leno le bane sentse ba tla ba lekgoba e le lekala la temo gobane ke lona ntate le re nanang le ka phunyeletsa la re fitlhela tlase-tlase mane ge le bomme le bontate empa ntate re re ena ya gore ba butse ka nako selemong sena ga se e re ka ga e fetang fela mono re ba opela matsogo ntate ba e ntse ntho e ntle go tsa ntate nnete ntate re re re utlwile go thwe taba ena ya El Nino e tlotla kapo re se re seke ra e bitsa ka El Nino ntate gobane mo ne mpa le lebitso fela le re bueng gone re bua ka ketsagalo gore tla re lebelele dipula tse tlase go tse tlwaeleileng le motšheso o phaameng go tloa neneng go felela neneng ba bolepeng data ga ba re eletsa ba itse go tlaleha gona kgweding ena e geleng go yona e leng ena ya kgwedi ya lesome motlhomong go ya kgweding ya neneng ya bobedi ka morago go teng ba ba ba etsa kgakanyo ya gore go ka nna go ba le dipula tsa dikgogola

0: yona taba e re tsebang fela ntate ebileng re hwelegetsang dihwai ntate gore ba ipapise le ditaba tseno ga ba rala megalo ya bona ya temo gobane ga re etsa go fapane le go go ka nna go etsala gore re tlotla re fosa ebe jale re ba bane bao re re gutlela mokolokong wane wa bokopakopa mo re tlotla re koloka mo nageng ntse re batla diphalelo tsa bo dišwamphatatsi nna tsa dipone tsa mabele tsa dinawa gante ntate modimo o ne a re file tlhonolofatso ya gore re na le mobu gabo gone ya baneneng jale re fumana kgatlhametso ya subsidy gape gante kankane ya ba retla re etsa go fosaetseng re ipapisa le mafosisana a thulanang le ditaba tsa botsibi ditaba tsa bolepintate ke a lebana le tsa
1: mamedi metsotso e supile re ya re lebile goreng ya bosupa mme re romeme gape ge mogatlho ma gobedi wa dipotso nomoro tsa mogala ke +266 599 33 gore le wena o tshwaele ditabeng tsa rona ka jeno mme moete wa rona ke mongadi kgotso lepiane ena ke mogokanyi wa mananeo mogatlhong wa ne wa lenafu re ge mamedi le wena ge go fe sebaka gore o tle o kene gore le wena o tshwaele kapa gona go botsa dipotso mo e bang ge o ka lakatsa go botsa nalepiane ga re ntse re emetse mamedi ga ke re kene go ena ya gore jale jalo ka ga mmuso o ile wa tshepisa gore go tla ba dihwai tse tlang di tlo fepela kapa di tsamaisa manyolo jale ga wa e tsagala na mmuso o rale atamela motlho mongwe go rala go shebana ke go baneng taba e o sa phethala
0: anete ka nnete mo nonong ga re ka ba ga e tseba ka pelenyana gore na go baneng e sa phethala empa re tsebile motlho mongwe go sentse go le mathuleng a gore jale re tlotla re phatlhala letswa taba ena ya gore jale go tlotla go bulwa ditogo ntate empa yona re ile ra amelwa ke a gola lebaka le nka ka lebegang ke gore le ga e le mona e le taba e ntle le ba nentse ba tla ka yona empa go bonagetse ga go bua ditabeng tsena tsa bolepi jale tsena tse le tswang gore re lebelele maemo ano neng a dipula tse tlephang go kgothaletswa dihwai kapa setšhaba go seema simong ka pelenyana jalo jalo e ka kataba ena le a e le mona e ne e le ntle ga kalokalo fela mo baneng ba tlotla ba fitlha mokgatlheleng wa go e phethatsa e ne ka nna ya ba ka mogaonyana go nako ena e ba seng ba botse ditogo ka yona ke gona ntate mo ba ileng ba re ba ikeleditse gore ache le mong sena ba ka ba le tloelele lewaleno ba bone gore na ba ka se bone ba le phethatsa selemong se tlang mme re supe ntate gore le ga e le mona e le taba e boetseng ya re thula ga botlhoko mading a mpa empa ka ntle nngwe ntate ke re e ka nna ba go ntse na le molemonyana gobane le teng go sheba gore ae dipeo tsena ga ditle ka channele ya di-input dilaga empa jale di tla morago ka november kapa ka december o ne o ka nna fumana gore ntate ga di tlotla di re tswela molemo wa letho go tlotla go tshwana le ga re ile masimong kore ge ntse re tlhokomedisa gore re seke raya ke ba bolepi gobane fela re ne re sa batla go ikgotsofatsa ka distribution ya dipeo ka kane mme ke re ka bokhutshwanyane tate le a le mona ke akabetse ka go namanamalla ge e tsebile empa re e tsebile e se le gaufinyane le phetoo ena e sita le phatlhalatso ntate gore go tlotla go bulwa ditogo
1: mamedi re ntse ro mema ge maikutlo a gago kapa gona go tlaisa kapa gona go botsa ntate le phantabe tsenana tse ntse re tshwatlha ka jeno kgotso mamedi kgotso ntate
2: o go tlile ntama ka bereya
1: ntate ntang
2: ntate ke batla go botsa ntate na nna a re kweteng tse gatlhangweditse ntate ampa nthuse mo motlhomong ka ntaba ilaka ka ditsebe kapa be ebe ke sa utlwa kapa go sena ntho ilaka bano matsebe nna a re kweteng mo gatlhangweditse ntate e ka kitisile dinlu ya botlhoka kalakaleka ka disebene e ka nna nyelo gape gape ke botsa potsoente ke a leboa mongaka
1: ntate le tane ka baka la nako ntate gatlhe re kene go yone e nang ntate ntlamang re sebile re phethela
0: ee ntate ka ga bontate ke gore ka nnete ga ona kgatlhametso le kwe teng empa ge ntate ke supe ke re ke e nngwe ka nnete e re watlang re le dikgwai ge ishebile yona tabene ya phetio ya boemo ba le bogodimo gore diphoofolo di fedile ntate tlaba ga gona magulo ge tlwelela ditaba tsena tsa bosodi fena mme re se re lokela gore re itshetlhee ka yona tabenana ya mechanization kapo e nana ya go lema ka dipholo tse fulang mafora ge re empa ntate ga ona kgatlhametso mono o ne o ka nna wa nagana motho gore kgatlhametso e teng ge gobane diterekere ke tsane tsang supitse le tsenana tse fanwang go dihwai ka tsela yane ya go di rekwa ka banka yane ya poso empa jale le tsona ga di dia gore di tloe go bano ba

0: rereng ka nepo ba lokela gore e bile tsoho le khaketsang diwae di fetela go diwae ka ne den data data bentse ka tota re ingwala tsho lona le kwetelane ke ka hona data re etsang kgwelehetse gore we di ntho di dentse go ka hwa go muang sechaba ka tsona empa e se di sebedisa tsa temo tse re tsong gore di ba thusa go hlaisetsa basotho le na ha di jwang data empa data ke re ya ntlhata go kwetela senda data re ka ne te taba tsa storo sa ne se hafoso ga se thabetse se me bala e metle seno empa ne go tla ne bahala go ka mo sonda te e se ka ba fela ha re ne re se amoela re tla re bona se kena tshebetso taba ya sibili ndate ena ya molao wa lo sitseng ditaba tsena tsa tshwago le tsamaiso ya peo ke engwe ndate re re ka itsetselela go re bone e ba teng ka ha re bona ndate taba o baba wa hlaisa pone ka ka bo ya bantja ke tsa mohlala o ya masimo ka ho ne paiseng o tsebo go tla ka ho ne paiseng ne ha re sena sibili ndate re ntse mo masimo ka hla ka ntshutshina entse re ya ka yona go bana ho sena dintho tse re tsireletsa ha ona letho le re tla le bona ile katle o tumeng ya lesotho ntla o ketela ndate ke molao ka bo le ano le na le re ke la local purchase le na la theko le thekisetsano ya tse sele ya tsa se hai fela ke engwe ndate re re ha re tsene na ha ibe thinking di khobo tsena di ke di faseletse go reka thepa ya basotho go bana ha di reka thepa ya go nna ndate e bolela golo go go nega le ba hlaisi e bolela golo e monya lesotho na bana pala go ira ga hlaisa pone le di na wa ibe re la re tse DMA ha re sa itse di megogo le bo di tamati ile re lagetse di street vendor ga mo bomele bontate ba ba ithuku di mo fela hona di khobetse teng ka ha bona ka mo tse kenang ka diteraka di hlaha ho la Afrika borwa di teng ho etsa go harvesta tele dana ha ye ba itse di hwa South Africa fela ka nete ha se le bona ga phamisa maikutlo empa ga le ano le no halaka la ba teng ba buisi ba utlwa go ga le hloka ke se molemong wa gone fela empa molemong wa pholosana ke engwe ndate ka ga bona golo ditane tsa gona tsa temo ndate tla
1: ndate tsane ka ba rena kona ndate ka ba ho bona mona ne re le boetsa ba sa rona me mla ho kwata le ho ntse tsane e pemane ka jelo ndate ka muso
0: di ho munda
1: mame di ke ha re fitla na petelo nya lana la bona la ho kwata le ho tsane me lona le hlopetse khaso ke me ko pohledi me tumelo le tlala ke se o ditse ka mane ka metšhini nna la ka le ditso ke tla ba David tla ba me ha ke tsamaya ke le mong jolo ka ke la ka gopolela kalong ya lona neo
2: momamedi re bile monate go ba le wena la ka le bitso ke di a dilengatana go fitlhela re kopana gape ha e be kgotsa.

Ke leboha wa mphato, nako ke hora ya bosupa. Sena ke seyalemoya sa Lesotho. Mamedi ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke Mosidisi Tjhakela Makaja. Letona la ditaba tsa kantle la Eswatini Mohlomphehi Phulile Shakantu o tholeditse Lesotho ka ho keteka dilemo tse 60 tsa boipuso, a bontsha thabo ho ba le seabo tshebeletsong ena. Mohlomphehi Shakantu o boletse sena nakong eo motlotle Moswati a menahanang le mehlala ho boela Eswatini ka mora ho ba le seabo ketekelong ya boipuso ba Lesotho mwa a ileng a teka puo ya hae ya sehlooho. Mohlomphehi Shakantu o itse dinaha tsena tse pedi di na le setswalle se mofuthu sa nako e telele ka marena a sona. Ka ho le leng, letona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabeng Mohlomphehi Mphota o itse dinaha tsena di na le

0: moetlo e moetlo e tshwanang le ho ja Lesotho le sa buswe ka borena ka botlalo a supa ha setswalle se thehilwe ke baholoholo ba dinaha tsena ka bobedi ho sa le jalo ke matswalwa a Eswatini a hakanyetswang ho 60 a bile ne seabo ketekelong ya boipuso ba Lesotho. Mongwadi kakaretso wa mokgatlo wa dititjhere Lesotho lat mongadi letsatsi ntse bulane hore letsatsi la dititjhere la lefatshe ha se la mokete fela empa ke monyetla wa ho hlahloba diqholotso tse tobileng dititjhere le katleho e fihletsweng ho sireletsa botitjhere. Mongadi ntse bulane o boletse sena ketekelong ya letsatsi lena maseru kajeno mo a itseng ho hetla katleho tse fetileng ha ho bolele hore diqholotso di fedile. A ipiletsa ho balekane ba thuto ho ntjhafatsa boitlamo ba bona, ho ntlafatsa boleng ba thuto le ho hlahisa baetapele ba kamoso ba nang le boikarabelo. Mohokahanyi wa manane wa thuto wa komisi ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa ditaba tsa thuto mahlale le botjhaba UNESCO Monghadi Makomatsela o re titjhere ke kgubu ya thuto ka ha ha a ruti fela empa a boetse a susumetsa le ho bopa bokamoso ba baithuti a re ho tsetela ho dititjhere ke ho tsetela bokamosong ba setjhaba a kopa tshehetso ya dititjhere ho tswela pele le kamora mekete ya kajeno. Ho sa le jalo Mofumahadi Maretabile Mosoka wa sekolo sa mathomo sa Maputsaneng o re letsatsi lena ke sesupo sa hore dititjhere di a ananelwa lefatsheng a kopa thuso ka disebediswa tsa ho ruta le ho ithuta e le ho ntlafatsa mosebetsi wa bona le ho thusa ho hlahisa baithuti ba nang le ditsebo tse makgabane. E le ho matlafatsa lefapha la tlhahiso ya diaparo hore e qhutisane dimmarakeng e rekise matjhabeng le ho hlahisa mosebetsi wa moshelela. Letona lekaleng la kgwebo mesebetsi e moholo ntlafatso ya dikgwebo Mohlomphe Motlatsi Maqalepo o tla gakola leano la lefapha ka laboraro Maseru. Ofisiri ya diphatlalatso lekaleng lena Mofumatsana Mpho Senatla o re leano lena le ikemiseditse ho fana ka tataiso e hlakileng ya ntshetsopele le phetho ya mesebetsi e meholo ya masela le diaparo. A re lefapha lena ke le leng la bohlokwa Lesotho haholo tlhahisong ya mesebetsi, thekiso ya dihlahiswa matjhabeng le ntlafatsong ya mesebetsi e meholo. Leano lena le tsepame ntlafatsong ya bahlahisi ba lehae ba masela le diaparo le ho kgothaletsa tlhahiso ya dihlahiswa tsa boleng bo phahameng le ho fapanyetsana mebaraka ya thekiso ya dihlahiswa ka ntle ho naha. Ka sepheo sa ho thusa dihwai ho hlahisa dihlahiswa tse reretsweng ho rekiswa ho latela tlhoko ya mmaraka le ho tseba dinako tseo tlhoko e leng hodimo ka tsona e le ho eketsa phaello lekala la temo. Kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng berea lebile le thupelo ya matsatsi a mararo ho kgothaletsa temo e shebaneng le mmaraka ho dihwai ka lenaneo la SHEP. Motlatsi wa mokamedi wa setsi sa temo Mofumadi Jwalane Mikeledi o re lenaneo le reretswe ho fetola tsela yeo dihwai di nahanang ka yona e le ho di thusa ho bona temo e le kgwebo le mohlodi wa tjhelete. A re lenaneo lena le na le dikarolo tse nne tsa mantlha tse kenyeletsang ho beha mmaraka pele, ho matlafatsa dihlopha, ho aha bokgoni le mokgwa wa phahamiso ya boleng. Ya tshwereng molepo e le setsebi sa temo ya dijalo Mofumahadi Mathoriso Polo o re mathata a mang a ka rarollwa ka mekgwa e nepahetseng ya temo ho kenyeletsa mekgwa ya ho thibela diboko le tshebediso ya disebediswa tse nang le monko o matla ho laola dikgofu tseo hangata di fumanwang dijalong tse kenyeletsang cabbage le lettuce. Ditaba di fella mona. Mamela tse latelang ha hora e le ya borobong.
1: Yeah, ne?
2: Okay, what about the mulatto?
1: Star 320 hash, ekaton tabis.
2: Eh? King Star 320 hash.
1: Kilo Soto Sports Raffle, mohomo chawe za chelet. Number 7 lelili mantibu.
2: Jwale ke kena jwang?
1: Ho bonolo. Ke pense Star 320 hash mahalo wa ka. A latela methati e hlahlamang. Ya ba ke arabela dipotso ka dipapadi. Wa tseba ke batetse bokae? 3 maluti fela nako e nngwe le nngwe ha ke bapala.
2: Okay.
1: Ke bapetse

batho ba kgopo ha ba sa tla hlola ba ba teng lefatshe e tla ba lefa la ba bonolo ke ka misarelo e meholo se a le moya sa Lesotho se phatlalatsang ka mafu ana a latelang lefu la tlholohelo la kie ntshaba ya hlokahetseng ka la 15 loetse a hlokahalla Queen Mamohato o tla bolokwa ka la 10 Mphalane a bolokelwa ha ntho Qutheng tsebiso e etswa ke lelapa la ntshaba lefu la mme Manako Angelina Monyane wa Matsieng Hapanya ya hlokahetseng ka la 18 loetse ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle o tla bolokwa ka la 10 Mphalane ya bolokelwa hona Matsieng tsebiso e etswa ke Nako Monyane lefu la ntate Tefo Buti ya hlokahetseng ka la 12 loetse o tla bolokwa ka la 10 Mphalane a bolokelwa Thetsane ha Lesea o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle

tshume le metsirbo re go hopotse he ka mela se mekae monna lwana ri le ngra rwana de ora ndate mofulo he balaodi ba thetsa ditsebe mono ya ba chaka hore mahwana a bona a ketseng didibale ya honye ke yona batho bana ba tla lebala bana bana ba bona ba situleng haholo ka opanya ha leihlo ba dukulwa maho ba leselwa ka ntle o mogupi gwa tho haeba haeba ka tseba o boela mahae a bona ba boele ba welang dilomong le bona ba wele le ramisa ona mona mme nna le wena he re tswela pele jele moifo mona o re hae sale ditšhaba di le teng ga o yoo dikatlholo tsae di tshwanang le tsa enwa o ipaka ka dipuo o ipaka le ka diketso gore ke a romilweng ke nkolonkolo jaaka boela a phamisa lerumo la gae la qetelelo mono ya ba ore bana bao le ba bonang gona jale ke ba kganyang ka leleme le ba utlwile ba tla ntshenyetsa batlhabane ka gore ba tla dule ba ba rapelela ya ba o a gutsa a nte ore maleme ana a bona a qeqetšhang gagolo le a motsule ka metso le se ke bela a poma a tla tlhomela ke yona ba tla lebala go ikenya ditabeng tsa marena ga a galemela batho ba ona gore monga bukena he ka gopanya ga leitlho batho ba motsulwa maleme mme ba ešwa ya ba moifo ore se a kobonga se a kodumisa zulu dikatlholo tsa gago di lokile ga di na leeme makgo a gago a bona ka gare ka difubeng tsa batho a bona moo go sa bonweng ditsebe tsa gago di utlwa merero e rerwang ke dipelo tsa batho tsotlhe tsa gago di a opaka zulu gore ga o motho letlhana la nkolonkolo o zulu le re okametseng botlhe ga e mongwe wa bona he a na ka bua ka mokgwa o sa godiseng tšhaka ka tlholong sentse le lefu mo tšhaka go ala qetelelo ya ba gore ya boneng e be o bone ya utlwileng e be o utlwile nna re mofolo mona gore le botho lela la o gana o balea le a o tšhesa la ne wa thepa ka o fela e gapilweng ga qwabe le bothelesi dikgomo tseno ka o fela he ba dinewa ya e ba leruo la bona e seng dijo tsa bona go tsona tšhaka he ga ka nka le ga e le nngwe a thine di le ngata gagolo o feta mona he la nyollwa gang la kena palong ya mabotho a magolo a lwanang fela ga e ba go le thata ke gore nako ya lona a lenyalo e ne se le gaufi ya gago moselekase a phamiswa mošhaneno ya e ba molaodi wa lebotho lona leno mme ena he gwa tho a ikgethele dikgomo tse legolo dikgomong tsa morena a ba ikgethele le dipoo tsa tsona jaaka mokgwa o jalo he tšhaka a neng a gapisa bagale ba gae gona tsatsing leno gwa bolawa batho ba balwang ka masome a dikete go bile jalo go fediso ga bokwala ga zulu mme o tloa motlhangono batlhabane ba zulu ba yang tweng wa tseba ba utlwisisa polelo e reng ngwana mošimane pholo ya letlaka ba ya ba utlwisa gore ga se bana ba batswadi ba bona ke bana ba morena ba ya ba rerile gore ba tlhole ga ba yang tweng kapa bampe ba swele teng go e na le gore ba tlotla bolawa bontšha gae mona makgong a basadi go tloa motlhangono he lezulu le leng le leng ne le lekana le lesome la batho ba direng gore ndate mofolo he motlha ba futuang gape taelo ya tšhaka go magotla ga ya e ba ena e yang bana ba ka le sebetse le gutlwe le tlotse le qeqe ka thepa go seng jalo le se ke bela gutla go ga ena he ke qalo fela ya dipolao tse ngata tsa tšhaka ba boneng tsa tsatsi leno ba letse ba phofa le bosiu wa tsaya ba ota bana bano ba batho gobane batho bane ba qala go bona ketso tse jalo kgele.

le mafuse ba thembu machunu le re mflore ba o ke di chaba tsa pele tse qhadilweng ke chaka ka magotla kopaneng merorobela chaka he aba bola ya sna mohau a chesa metsi ya bona le dijalo tsa bona mme a re bakeng sa o gutlela hae ka thepa e kgolo a emisa ding a dula dikgwedi hanze misitse mono he a senya haholo a fedisa batho ka polao ba ba tshabona he a nna ba kenya mabuthong a hae ho tloha mono he a boela a theosa a tshela thukela a qhala mabomvu ha mmoho le bane ba bitswang ba kwa machibisa makgomo le dikgutshwane tsa ditšhaba tseno he a di susumeletsa morao yena a fetela pele nakong yona eno he o ne a sa sa tisolwana batho ba ne ba se ba motshaba e re ga magotla e a qala go tlhaa fela ba be se ba baleya ga morago he ba gana go utlwa lebitso la e fela e re ga o thwe tšhaka o gaufi e be e se le moo banna he ba sia metse ba baleya lebitso la gae he la tuma gagolo banna moo ba dutseng teng moqoqwa e ba tšhaka malapeng moqoqwa basadi ya e ba tšhaka nahe moqoqwa wa badisa ya e ba tšhaka ditšhaba tsena he tse baleelang tšhaka tsa bolaya tse nyenyane tseo di fetang go tsona tsa ditlhakola dikgomo tsa ditlhakola mabele e ka setana le dintho tsotlhe ditšhaba tse ka pele tseleng tse neng di soka di tseba tšhaka tsa thiba tsela tsa lwantsha bana ba baleelang tšhaka ke gore bana ba baleyang he ba bolawa ka nqa tsotlhe ke tšhaka ka morago ke beng ba nayo ba fetang go yona ka pele empa tšhaka he ka yena he bane ba tshwanetse mo baleela ba kopana ba etsa legotla le legolo gagolo mme ba gatakela ditšhaba tsotlhe tse tseleng ya bona ga bonolo ba ntshetsa malokobe o tsona ditšhaba tsa dumaelang tate tsa leba borwa mme tsa bolayana ga botlhoko mo motlhomong ga di ne di caputsa mading a ba bolailweng ga ngata tšhaka o ne a fumana batho ba se ba thapile ba le bonolo mono ba tlhoka maatlaolwana mme ena e be o sa fitlhe a qetedisa fela bao tšhaka ba bolailweng ka magotla a gae ba fetwa golegole ke ba bolailweng ke ba mmaleileng ke yona qalo ya ntho tse bitswang difaqane le go shota eo di qaleile ka tšhaka dintweng tsena kaofela he tšhaka o ne a bolaya botlhe ba nang le basadi e ka setana le ba nang le banna maqheku le bana ke gore batho ba bagolo ba tsebileng marena a bona le puso ya ona ba kekeng ba tlhola ba fetiwa mazulu a nnete na le mofolo o re bana bona he o ne ba bolaya ka gore ba ka kgathatsa ba ba baka mogau mono ga ba setse bagolo ba bona he ba se ba ile ba batšha kaofela bona o ne ba kruelela mono ba phele go thwe he ba tla lebala ga bo bona ka pele ba fetiwe mazolo le ka dipelong ba setsena he bana ba etswa magoba a sebeletsang batho mono a sebeletsang mabotho mo e tla re ga morago he ga mabotho a lokololwa ditlamong e be ba se ba fumana basadi gona mono go bona gotlhe metlhaleng ya tšhaka go ne go bonala sesi sa metse yeo a e chesa gore batho he ba tlhoke moo ba tshabelang teng sesi sa dijalo tsa bona tse wa di chesang gore le ba tlotseng ba tle ba swe ke tlala empa hela o bile jalo go le jalo ka nnete metho ela ya nna ya ba teng mme tšhaka galefong ya gae ga bona gore batho ba ntse ba le teng ba ipatile moo he a sitwang go ba bolaya ya ba go bolaya dintšha tsa bona gore se ke nne tsa ba bolaela diphoofolo ba tle ba šwe ba fele ba felle ruri ba be seyo lefatsheng a the ba šwang ke lerumo kapa tlala ga bona o ne sena taba le bona ka nnete ga fela ba šwele ka pelo magotla a tšhaka he naga e ne le ntle e kgabile ka metsi e kgabile ka masimo le ka magomo a mangata empa mehlaleng ya magotlano he e ne le legoko fela le senang metsi le senang masimo le senang magomo le senang letho fela wa tseba ga e se dibatana tsa naga motlhomong makanyane dithamagane tsa tsamaya ka bongata mono di setse magotla a tšhaka morago di seeleditse ka mathoko mo a emisang le tsona ne di emisa ka go tseba gore mono mo a yang teng he di tla fumana dijo di saka tsa matha tsa fufulelwa di tla ja monakaladi wa kebolelo na ya hlwenya wa tseba ya e ja boya ya tlhagafala lefu la nkga fatshe la ba la nkga sebakeng masimo a lala a tlhoka balemi gobane gang ga motho a qala go lema ke mo o tšhaka mmonang teng mme o tla nela go lema fela e be ke phetho mo e neng e le metse ya e ba dithakong ga bo meritshana swe o re ntate mofolo mona ke yona lekgatheng leno leo batho

ka baka la tlala ba ileng ba qala ho bolayana mme ba ja dinama tsa batho jolo ka ho jowa nama ya ntho e hlabilweng ao ntate ba fetuwa madimo mono mme ha morao he ba tswela pele bodimong bono ba bona na le mofolomona hore ledimo la pele ke mokone ya bitswang Dava wa baneng ba ile haufi le motse o bitswang Durban ka jeno mme ka morao ho dilemo tse seng kae makgoriso le matshwenyeho a botjhabela a e hlwalodi a tla kena Lesotho mme le teng he madimo a hlahiswa ke yona tlala ena he ke mpe hara tse mpe kaofela tsa mehla eo mme le yona e hlahile ka yena tjhaka moqapa dimpe kaofela ke ntate mofolo wa tjhomo tjaka ha le mathuli he a kgutla a bokella dikgomo mono tsa ditšhaba tse ba di qhadileng a tsamaya di beya medebong mono ona naheng yona eno e neng e ntse e hloka bai tse ntsho le tse tshwana tsa e ba le motebo wa tsona tse tshehla tse kgwaba mono tse nala le tsona jwalo jwalo mme he ha a fihle ha ya lokolla mabotho a hae a kgale dikamong tsa bosowa a ba neya dikgomo tseno gore ba lo phela ka tsona ga ba ba neya le barwetsana mono ba neng ba ba lemela ba ba phela mme a re be basadi ba bona mme lentswe la hae hela phethala ha a na itse mabotho a jwalo a tla nyadiswa ke yena jaaka motlha a gutlang borwa ne di le kae ditšhaba tsa maqwabe mafuze bathembu Machumu, Makuze, Bakwa Machibiza, Mabomvu, Bathuli. Nate mofolo wa ya rabela potso ena hore ne di hlakoleile tlasa letsatsi di ile mo setšhaba sa Zwete se ileng teng. Ha a gutlwa he go ne bona phoofolo fela hara na motho a sa bonwe a fedile wa tseba a le siyo. Ore ntate mofolo ke yona lekgatheng leo he ha tšhaka a gutla borwa mangqosa moshweshwe a ileng a fihla ho yena ka dithelo tsa moshweshwe mme moshweshwe a ipolela ka molomo wa mangqosa a e mono re yena ha se morena ke mofa wa tšhaka a re ha a tsebe go le teng morena e mong ka ntle ho tšhaka kgele re remisona mona nna le wena re ke re kopane gape ka moso re ke utlwa gore na e ka ba jwale tšhaka o la arabela ditaba tsena tsa ntate moshweshwe ka goreng. Vula re kopana hape ka nako eo e tshweu kgotso. Bye bye.

Nafila arbea hantle hore nyina ya borobedi ka palo yeno ya buka chaka. Are ke tsamaya jwalo le mpha re mona.

Empire, empire, empire, yeah, Jehovah.

Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke o dumedisa ditaba tse phethelang letsatsi o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Letona la ditaba tsa kantle la Eswatini Mohlomphehi Phulile Shakantu o tholeditse Lesotho ka ho keteka dilemo tse 60 tsa boipuso, a bontsha thabo ho ba le seabo tshebeletsong ena. Mohlomphehi Shakantu o boletse sena nakong yo motlotlehi Moswati wa boraro a menahanang le mehlala ho boela Eswatini ka morao ho ba le seabo ketekelong ya boipuso ba Lesotho moo a ileng a teka puo ya hae ya sehlooho. Mohlomphehi Shakantu itse dinaha ena tse pedi di na le setswalle se mofuthu sa nako e telele ka marena a tsona. Ka ho le leng a letona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabeng Mohlomphehi Dipotau o itse dinaha tsena di na le moetlo o tshwanang le hoja Lesotho le sa busui ka borena ka botlalo. A supa ha setswalle se thehilwe ke baholoholo ba dinaha tsena ka bobedi. Ho sa le jalo, ke matswallwa a Eswatini a hakenyetswang ho 60 a bileng a le seabo ketekelong ya boipuso ba Lesotho. Mongodi kakaretso wa mokgatlo wa dititjhere Lesotho lata monghadi letsatsi ntsibulane hore letsatsi la dititjhere la lefatshe ha se la mokete fela empa ke monyetla wa ho hlahloba diqholotso tse tobileng dititjhere le katleho e fihletsweng ho sireletsa botitjhere. Monghadi ntsibulane o boletse sena ketekelong ya letsatsi lena maseru kajeno moo a itseng ho hetla katleho tse fetileng ha ho bolele hore diqholotso di fedile.

0: a ipiletsa ho ba lekane ba thuto ho ntshafatsa boitlamo ba bana ho ntlafatsa boleng ba thuto le ho hlahisa baetapele ba ka moso ba nang le boikarabello. Mokahanyi wa mananeo a thuto wa komisi ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa ditaba tsa thuto Mahlale le botjhaba UNESCO Mongadi Mako Masela ore titjhere ke kgubu ya thuto ka ha ruti fela empa o boetse o susumetsa le ho bopa bokamoso ba baithuti. A re ho tsetela ho dititjhere ke ho tsetela bokamosong ba setjhaba, a kopa tshetso ya dititjhere ho tswela pele le kamora mekete ya kajeno. Ho sa le jwalo Mofumahadi Marethabile Mosoka wa sekolo sa mathomo sa Maphutsaneng o re letsatsi lena ke sesupo sa hore dititjhere di a ananelwa lefatsheng. A kopa thuso ka disebediswa tsa ho ruta le ho ithuta e le ho ntlafatsa mosebetsi wa bona le ho thusa ho hlahisa baithuti ba nang le ditsebo le makgabane. E le ho matlafatsa lefapha la tlhahiso ya diaparo hore e qothisane dimmarakeng, e rekise matjhabeng le ho hlahisa mesebetsi ya moshwelella. Letona lekaleng la kgwebo, mesebetsi e moholo le ntlafatso ya dikgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqelepo o tla gakola leano la lefapha ka laboraro Maseru. Ofisiri ya diphatlhalatso lekaleng lena Mofumatsana Mpho Senatla o re leano lena le ikemiseditse ho fana ka tataiso e hlakileng ya ntshetsopele le phetoho ya mesebetsi e meholo ya masela le diaparo. A re lefapha lena ke le leng le bohlokwa Lesotho haholo tlhahisong ya mesebetsi, thekiso ya dikgaiso a matjhabeng le ntlafatsong ya mesebetsi e meholo. Leano lena le tsepame ntlafatsong ya bahlahisi ba lehae ba masela le diaparo le ho kgothaletsa tlhahiso ya dikgaiswa tsa boleng bo phahameng le ho fapanyetsana mebaraka ya thekiso ya dikgaiswa ka ntle ho naha. Ka sepheo sa ho thusa dihwai ho hlahisa dihlahiswa tse reretsweng ho rekisa, ho latela tlhoko ya mmaraka le ho tseba dinako tsa tlhoko e leng hodimo ka tsona e le ho eketsa phaello lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng be re a lebile le thupelo ya matsatsi a mararo ho kgothaletsa temo e shebaneng le mmaraka ho dihwai ka lenaneo la SHEP. Motlatsi wa mokamedi wa setsi sa temo Mofumahadi Jwalane Mekeledi o re lenaneo le reretswe ho fetola tsela eo dihwai di nahanang ka yona le ho di thusa ho bona temo e le kgwebo le mohlodi wa tjhelete. A re lenaneo lena le dikarolo tse nne tsa mantlha tse kenyeletsang ho beha mmaraka pele, ho matlafatsa dihlopha, ho aha bokgoni le mokgwa wa phahamiso ya boleng. Ya tshwereng molepo e le setsebi sa temo ya dijalo Mofumahadi Mathoriso Polo o re mathata a mang a ka rarollwa ka mekgwa e nepahetseng ya temo, ho kenyeletsa mekgwa ya ho thibela diboko le tshebediso ya disebediswa tse nang le monko o matla ho laola dikgofu tseo hangata di fumanwang dijalong tse kenyeletsang cabbage le lettuce. Di taba di fella mona mamela tsela ho tlala letsatsi a hora e le ya botshelela.
1: Tlhokomediso ho ba mamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba ba mamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel, ofisi ya

0: bana nete sa le shumelena le metso e mega go fela ka nqano go gora yana ya burbung e ke le bo mphasa ginela motho wa dihlabeng kwana bana ke le bo mo tsi di sekela makaja e sa le bana le wena fela ba dilala hlela go nna ba tswa le tsona motlokwa e ba re tsela ke bo bontsitse yona ho ha go ile atela ne jolo ka o tseba go nana o lena ke la boleng ba gone ka jeno ke se go ndate thebe ga mo japo ke wa mogotlo mmane o entse dithoko tsa ga basotho hana ke teka dilemo tsa hai mmane mogotlo jwalo sa le timo ha lona he la ho rwa mogaladi
1: ho di re go wa ho bua ka ke
0: ga ba jo bitse hampe
1: a o ne di
0: aha a ha bue e itlalosa gona hantle mabitso ha o a feletse o mang o tswa kae tsetse dingwe tla di bona pele
1: aa ntate ke ga ke thato wa go tla mdiba ke zara le tolo lebitso la ga ke thebe wa thepa wa ga mojapogo wa thebe wa nyabi wa sesego wa tsatsi wa ga tsatsi ke mo go ngwa go wa se ke mo go mo mane le ngwa na mo go tswala jeng ke e pa ke tla sala mo mo ha o dina ba ntse ba ba ntse ja ha ke go ja mo kwale mo ha o tlo
0: ba o tsama ba itsang
1: ba ntse ja ha mo je
0: o ntate
1: go ga lo ntate
0: bitse o mong ka seboko
1: ke mo go wa go kwana ntate ka seboko
0: o fela mo
1: ee a ngwera e se bua ka bua re ga ntang bona
0: a a sha bo fela mo no fela mo no henta ta go
1: kha o nna le ntate
0: a se ntate go kopana ka jeng e sa le mensa le suthu e na neng le na la bolimo ba gona mo re ithutang meetlo megwa le meetlo ya gona re le ba suthu mme o entse taba engwe ya nalane mo o entse dithoko e tsa ga ba suthu hana ke tika mo mogotlo ho jwalo
1: ho ya ho ba ha ke tla le mo ma se a ba a tle le tsena mo tsela jo
0: mhm dire empa he pele di thoko ke
1: a nda di ya le mo po gore le gogo ke iyo ya monna wa mo sipi e ka ba o tla di ka pa o kwa di hantle mesele ya masoko o dhoko dile e ne le puo ya bagale ga ba tswang teng kapa ba yang teng e le puo ya magale dhoko ntate ke puo e patileng moelelo fela e le puo ya sesotho o ntumelele ke tibe ka lemina ya dhoko ke puo ya sesotho e patileng moelelo ke phetsa gape fela e le puo ya sesotho ha se puo eo go ikapelang yona kapa e e tshwana kang kwana ge ka boela gape ka sebedisa mantswe a senyesemana a kadileng motlhomongwe a sotofatsa kapa ge a ditsa a le lwane mme ke sebedisa puo ya sesotho ka botshepeke empa ka go nepagalo ntumelele mongakajige go na le ntho e ditimang boga ga ke tlhalosa taba ya dithokomo.

0: le reo le buti le buti le popo ndi tsari ya tellana ka le thangwana ya ntho kuna le mokgabo puo gape e jang ka gore ke tete ka papipeledi taba e nyanenyana le dilo lolo kaya ka le kgolo kuna le mokgabo puo o thweng ke mothofatso dintho tse sa tiring di bua lolo kaya ka ke batho kapa tse e seng batho kuna le o thweng ke mothofatso gape batho re ba bua lolo kaya ka ke dintho kuna le mokgabo puo gape o thweng ke thipologo motshipologo ga o thentho di a tshipologa di staga godimo di atase ya e ja banna basadi le bana ke tshipologo motasa e tla kala ka tase ka mona ya e ja bana basadi le banna ke ka moo puo ya sesotho e bopeileng ka teng ga e tsa ditabeng tsena tsa ditlhoko ntate wa ka go na le mokgabo puo gape o thweng ke poleiso ke moo segoki kapa motho ya rokwang ya a bolelwang ka banka ena ere ke etse mogala fela ka ditlhoko tsa morena ya ditswang ka gore ke majaga mofefe moga wa bone ntlheng ya mofumadi mamogato e leng moga wa mofedi mo wa reng ntadile o tadilela magana o tadimela lepie le masopa le ngwana bo le molapo ke poleiso mogaopio o feleditseng moo ntate
1: wana ke thuse ke omametse akere
0: eya ntate jale dithoko mona go betse go sebediswa maele gape maele a puo ya sesoe mafubi a phata a tau a thile a dikgeleng ke maele taba eno gore mafube ga a ga amale a mafubeng a dile a tana le thepo ya gane fela ga ngata ga a tadile mafasedi a letatsiko ba a tadima jalo ka fatlhego sa taufela ditlhoko ga di epaetse di bopedile tena ka ga ke bolela nnate gojalo monaka
1: ke tlose ko mametse ne ke re le ba senang dipitulo to di ne ba ngole golo ke ile ga ya ba bua ka o di otlile pele ke tlapotsong tsa ka le dithokong tsa gago bua ka o qedile
0: nka ithatata golo ntate empane kere ke sera ihumana
1: nna ke those ke omametse le bomametse ke omametse
0: ere ke nne ke theosetse ge mongaka dithoko di bua ka dibaka di bua ka namane ge re na le bothata re le setšhaba sa basotho sa mogao tena se ratang dithoko ka gore le nalane fela ya gona motho o theose ke mang a tswala ke mang a tswala ke mang e le ena ga e tsile mme jale o keke wa ba segolo o bile o sa tsebe tshebediso ya puo ya sesotho wa tseba mo o tsebiwang ka tshebediso ya puo ya sesotho ke monanaokata
1: o bua ntho e ngwe ntate ka mojapele mme ke batla go isa go wena o le motho o kata wa e bua o motho ga tsebe tse ke mang le mang ga ko ntlhalosetse meloko ya gago e mene fela kapo e megago bonyana
0: nna ke felela wa bosupang tate
1: tswela pele ka yona goutlwa ba tseba o tseba
0: ke ntse ke phele ya tsetsweng ke tshepang tshepang o tsetswe ke ramojapo o tsetswe ke phele o tsetswe ke nyadi tsetswe ke sesefo a tswala ke tati a tswala ke ratate ke nna eng jale taba e nngwe ga ke thatolowatsaledi ena eo o mpositseng yona motho e mo ga a itsele le gore na o tlhaile jang fela o keke wa tseba go goka motho e mongwe wena o ntse o sa itsele o keteng wa ithoka o kase o ithoke kilakare ke mamagatsi kere ke ramodikeno ramodikeno a se ditsoleo ke le fumaneng fela kapa ke itsengeng lona ke le regelelwa nna tswaleng ke reeletse ka ntate mogolo wa ntate mogadi wa gae e mogolo o ne a ditswa modikeng ke ka mokgwa o ne a ileng a ditswa ka gore ke ramodikeno

0: ha ke tswala ntate ntate Lukhani ke tswetse ke fata mabashanyana ba babedi mme ntate wa ka o na sa lebella ngwana ma o na sa lebella mshanyana o na lebeletse ngwana ya re ha a bolelwa mshanyana o sai o na le bakgongwa a ba ga ache ge banna nna nseletse ke madijo bane ga e motho o ne mogelleng ka ntate mongwe ke phele ke re ke o bolelele motlhoo ga ga bana ba ntate wa ka ba tsheletseng ke wa boga go nna ke nna fela ya dibang dijo ka baneng bano ba ke le moo gobane go be ntate e ne re ga a sa kulelale se dithile ke lemo di tsheletseng fela ise ga a sa kulelale jale ke dutse maotong a gae mona a ba re ke namane e setlha kote selebalo sa bone ga dijone ga a bo ngwana ka le bona a re mona le gankaka sa ditswalakane le setse mme ke batla go bolelela gobane baopedi ba tsheletseng ke nna fela ya tsebang boloko ditlhaleloko e ela e sedijela moloko go wa bosupa wa bantswalang
1: ke omametse ka tlhoko se ga ke thotsee
0: o bale ntate ke mokgona kegeng nkeke ya go sa ntsedi ke a ba o ka goka motho e mongwe go gang fela go ba tsa moetsa ntho eno o ka etsa empa jale ke tlo tshwana ga o fetseledisa puoa gante motho yona ga a teba gagolo gagolo puong gape ga o etsa dithoko ntate o setse wa sebedisa puo e mogometsi ga ke re puo e mogometsi ke bolela puo e ke ene yang ga bonogo
1: ko go tswolloto
0: tswolloto ntate dithoko tsa gago di lokela go le ngwana ga a tsamao bane a ka naane ka thapa go banna ke di tlo kala kae motho o na goreng go tlo go ntsiwe nako gore go tsiwe go wena o tlo botswa gore na molao yo o reng ga di fedile tsolloto le wena a rise mosebetsi o le monga tsona wa gore o tlo botswa gore na o ne o reng mo le wena a o itse mosebetsi wa gore o ko o nagane dijetewa tsena ka thata ga ka ntumelele ke tswele pele ntate mogane gore motho ebe segosi a pele fela o lokela go ebe a bele legato la nane a rate marena a gae ga o rata morena a gao o tla tseba gore o mogote
1: a tsebe dibaka tsa gabo
0: a tsebe dibaka tsa gabo ditaba tsena tsa ditlhoko di tsebile go le bokalo mongaka
1: dithoko jalo ka go tlhalositse di tibile ga kae
0: ao
1: gona di bolelang
0: ake wa tseba potsa entle dithoko di tibile go feta ka mokgwa motho a ka bolelang ka teng dithoko di tla o kabanya le batho kapa tsa etsa go utlwane le batho e re diretse motlhala fela go na le dithoko tsa tse dingwe mona ke tla gopolanang ke tsamogana mang mo wareng dipodi gamolane ke magaole e sa le dipaolwa gale ke dija batho o koko batho jalo gaole gamolane mane bare go nnefatsa banna ba gamolane
1: go na le thoko tse ding ee o se o buile tse dingwe tsa gamolane ee mane motho tshagolo mojela o e rekile ga di bua ba bangwe ba re o e rekile ka nepo ka letsogo la gage go jalo a kere
0: dithoko tseno
1: ebile o ke ba di bitsa kae mane ware o e rekile ka letsogo la
0: gage go tu mogana mojela e le re ga go betswa morena le a setsa go nna ke morena o teng a betswa ka bomo e dijang ka go ke garanape ke rame ifita sesma ya ba pele e fita go ene mogana mojela wa e ka apa e tuma e le ka letsogong ya mogaola letsogo le nna ke ya o tafe gagolo mojela ga e aa o e rekile ka le

0: Tola hae.
1: Ne o ke ba di bua mo nwa wa wa wa wa mo jela o iregile o iregile ka letsola go sotu o etswa letswe e seng se ne paitsi na go jwa
0: go bua re ntate ire ke le tse mo tala wa di bogo tse di ke di reng na ntwa o ka bana ka e tsipila ga mo ga tsane go mata ho ena le magolo go tsipila ka mo tsipila tebeng na kuma itiba o tsagana go mo e ka sa tlo go luta go hanga la uwe da ona kumaji ile ka iyo mo na ngai bua ha le ba ha le ba ha le ba ke bua e di ho
1: e tsatsi jwa ke ba ikwa
0: e tsatsi jwa ke ba ikwa ndate o bo ka na di thoko ke ini o ka na di tsile ha kae di thoko ga tsa sa mo ya kumelang le ho di ka mo tsosa go bane jalo ka ha go boleletse dire di phetana nane di ka tsaka di tsalo ba tsanwa ha go ebe ke mo tsala fela go na le di thoko tsa mo kana mama mo na mo a re thata ba nna ke ga go thatso ka ga di fitse go bona go thatso di ka le ka go gola tsina thaba ka di dipumele mo tsholla mo kana mama ona di ja ntwe banna ba se ba batla o la di dira magene o ho go la ho re mo kana mama ke ya ne ya re ke go botela fa ke iso ka ke le tsaka ha le ke tsala le go fudile ya
1: mama se go go dira tla ke tla kana ha le betsa la ina malele ya mama tla kana le go thuta go la ise ka mafi
0: la o dula la ina ma ya ka le ya go he bona go la ise ka mafi ha o fitla go batho o fumana ba se ba kgathetse o la ntse ka matlong jale o fitla o ithoka ga ke ditaba tsena ka dithoko fela gobane ke tlile ke se segosi le ga ke ile banneng ke kaletse pidi ga ke fumana banna ba gagamane mone ba ithetotse basadi ke ba tsosa ona mo mowa le ngwana teng mata utlwa ka nna gore go na le monna a
1: fitlileng ba ntse ba go gamane bjalo ka ke basadi
0: ba ithetotse basadi nka go ja basadi dumela ke tsena go bona jalo ka mokana mama ke fitlha go bona ke phuthane jale ditlhokwa gape ntate di ka jalo ka kila ka bolela kare di ka jala tsa tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao kapa go ena le go kua ka nka sa kang ka gobane a se motho ona o ntelletse go ke sena thuso kapa go ebe ka ga ke monna ka pela bana ba ka ka pela mosadi ya ka le ka pela bafaneng ba nthepa
1: ba bile ba o tlhompa e banna o
0: ba bile ba ntse ba o tlhompa
1: tswela pele ntate
0: dithoko tseo ke di dileng ka dikapa ke gore banna ba bangwe ga itse banna motho ka ke nna mosadi wa gage ke ga bona monna a sa dinga fa itse ka ka ba o fa itse di a tlo fa itse tsana na mokana ng ka ba le mona ke ba ka ba me o ka tla o sa ema o sa dinga dog ke le go tsena le ba ga o
1: itse
0: nda go ba
1: o itse
0: ke ba nna ba ba ha ke ba nna mo dira ke nne mo fa ba ke le ga bona monna a sa dinga fa itse ka ba o fa itse di a tlo fa itse tsana na mokana ng ka ba le mona ke ba ka ba me ke ba tsaba ne le masike le mangwe go go sa mo dimo tsa magatsa ga tshile o ntse o ke o ntse a bona a tsama mo nyatsa tsama le masike vele ke re na mo nna ga go go ga ga tloa ba ena ka tsena ka na o ga ba ipa
1: a tsora ke ke u mametse ntse re bula pege ke thusi go mamela
0: o wa lo go ga ga ipa te a ke ja tsola ga ga ja
1: go go ha go go na o tla ema ka pele ha o jwang

0: la pitoyer.
1: Wa bona kana ba ba obizit.
0: Ka pa ke fara le mo tshalla ha le jona ja se tama.
1: Ah kho. A ke batle mo a ke batle vetsile. O se ba ba rona ba tla o gadela ba. Ga ba se bana lo ga ola pele le nako ya ka e tsho kwa.
0: Ah ndati.
1: Tswa le so ba he.
0: Ke ya ndati. Ke le ke mang le ke le ke bolela ona ntho go tswela ka pitsa ke po ha kae ke banna ba ba go di ba ya re ba ya re ka o be dire di sile di tsetse le ba ba re banna ba ba go di ba le ba lwana ba ba tile le magena ka ba ka bolela ona. Hanana ha a le go dira re tere la tsotu ka je ke dilwe ga ndo di se se tswalang ditabata tsa dho ha ke dire le ha ba ke ka le di tsa ka khaba ba ga o feta taba ke re dire ke taba ga ndo go tsipinya mo go go ke dilwa wa tseba monaka ha o mo khelo ka le nna ho re ha o bua le mona mabotho a na tsibe go ya mo sa ntse kwa na wa ya lana fitang ntwe ba nna ba ra go di ba fa tswa mona fela ba le tsendi ba dina di
1: se
0: ba go tsam moluta o re ha ra ntse go go tsiya lo ka tsina ka ba di go gonda ke o ka ba ka mo dule ka tshabana
1: go wa o ka beta se bata le ha ba nontso se tsaba wa nka se na tla wa se la hlela kwa
0: go wa lo ndo Jale hangata rona ba ditsebang ka batho ba ithokang o bulelwa go ba ka pula ena o ba nna di ditsi ha ja bulelwa ba go di ditsi di ne di tsaya go nna mo na go se o khatela ba nna ntse o dile ka ka ha ga bona e tlo ta tsi
1: Jale
0: o bua le ba ditsile ke ntse ba ka go tsuba ke khale mo dire dire le jwa go ka nete ha re le mo wa mo ga o dina re tsamaya ra hole ha hulu le marena ha ga mo tsela go tsa banna ha ke le jwa ha ta e re tsa ma hule le bona e le jwa le go tata le nna ya go ka nete re tla sa fa tsela dipeng tse tsebeng mongaka wa tsaba na ke le ka hore ke re ka taba e motho wa di tlhoko o lokela hore e be motho ya jereng hantle ha holo ka dibopeo ha lokela ho ba setlokotse hobane wa tsaba ha qala e sebe setlokotse ka ke le leng fela ntho tsa tlo di bua ha itlhoka ha di tlo mamele
1: Mhm.
0: O tsete wa buta bana le tlo ka tsone. Ha se di tsala ba le ka di ntse. Di tsala tsena. Ke mbe ba ba di ba la o le ya. Ke re ha ile hante go go tse mo di mo ka bo mo. Pele monna e ba so ya la pala ha e mo gara ke so ya. Mhm.
1: Ka soto ba re nketswane o etsisa nkolana nketswane ke mofo nkolana ke mofo ba re mofo o etsisa
0: mokolana jale taba eo e ke fela jalo ka ha ke bolee ha o ipatisitse taba tse tse re buang ka tsone le ha o ka wa lapa o dite wa lapa go go ka bona le tsipa go le go ha o na le go ba le o go ile mo lao o mo di o go di go go le le ba de le mo pele ke a fala o tla u go hara ke se ke go kha bona ke tolo ka taba tsena ka dogo go go o ta fuma na mo ga o tsena le tsenya di pole di da se wa ga bona le bana ba a tsi ke ba nna ke ba tsadi ba yone ba tloka-tloka bokanyana

سلسلة ها ها

0: tshwanetse se dung ha o tsabela babidi ha o eta mathato o tsetse wa se leja phoofolo e e senang dinaka ga e a felela. Jwale sije le felwa ga mafube a tlaga, le felwa fela ga mafube a tlaga. Ka ga lenaka le kotsi ke ntho lo jelang go patwa, ga go ue motsheaka ga ua go lona mang le mang a sedile. Gobane jale tla ga o ileng lona mone ga o kgutla motho mongwe a ba eya, motho o mongwe le pele a fitha mongwe a ba o le bujana kapa e mongwe a fitha a le simane. Jwale ebe o tshwanetse o batana le mosegong.
1: Ga mafube a rakana le dilemela.
0: Ga mafube a rakana le dilemela, empa jena dije ga mafube a tlaga a le thata a tsang a tshele ya legeng.
1: A le phatlata.
0: A le phatlata.
1: Mme phatlata o ke sefatlhego sa tao.
0: Mme phatlata o ke sefatlhego sa tao. Se maatla go o ke dingwa e ka dima.
1: Ne ke re ke tlo tlholwa.
0: Ke sefatlhego sa tao o go a shebisana matlo le matlo. Le tao le kgale o ka a tabanya. Mme go ona boeng ka mmatla teng tao ga o kala o tabanya matlo. Tau ya o ka ntsha ga le tadimane le yona le beile gore ga o tabanya maga ya mmusa le ntsha le yona ejang. Ga o ka gaone ga le phedile kgobo ya ba o tabanya mago ntsha ya o anake ga re e bone gore o se e tsadile e kwadile kgale go itshi ya o mmusa. Mme mafube ga le thata a tau ya thile ya legeledi ke sentse go utlwa gore a taka kganya yane ya letsatsi e e tshabelang.
1: E sa tadimei.
0: E sa tadimei. Jwale ka ga matshwana kiki a kala o tswa matshwana. Motho a a ntshitseng o a tseba gore ga a ka utlwa tshwana kiki le nna bosibosen. Ke le tshwana kiki re tlaga ga le dile dije legodi le nna ka mogano. Kana kiki ga le nna bosibosen. Ke a feta mongaka dira ga balla pele jwale ka re tibolo la direng le mebala ya didata a nka bala la tau le la nkwe le tie ga o le sedutshwana o le tsongkwane haha ke ba re bone jaaka go na le mogabo puo o thenteng ke mphefatso le tie ga o le sedutshwana o le tsongkwana. Re nne re go tsiwa go mona ga bua ka motho. E mpa jwale ke se ke mo ntse re di bofolo. Ka go ke mo tsantse le ka ba ke le tsela ke di tsana. Le le tong kwana. Ke le tsuka ya diri ena.
1: In le di tsana. Le di tsana.
0: Le le tong kwana ke le tsuka ya diri. Le di tsana. Tsela eo e ka ntsebe tsa yona didata di gonyetse ga di a tlagama jalo ka tsa letsongkwana. Letsongkwana le matsatso a phokoge. O gopole dijobo tsa mogara mosadi go na le moagae ga o le godisana o letsongkwana la go ja dikgomo matsene e matha. E le gore o matsang. Le ha e le diri jalo di dirile
1: e
0: matjang. O jalo ntate. Jwale ke boela mane mo kitseng ke setibolo la bereng. Le setibolo ke ngwana ya a saileng. Ee.
1: Wa mantlha wa matsibolo.
0: Wa mantlha wa matsibolo ya a saileng.
1: Mohato ke mphoso wa badimong.
0: O jalo ntate. Ya a saileng pele he. Bo mma o bitsa le ke neng motho ba na ngwana ya a saileng pele bo mma
1: o re

0: Sigurona jo le le balanda ta anka balala ta ni la go hoko ba tlo di di anka tsona di kete mata tau e mata ana a sa le e le ka le yana e ka ka bo ya ti ti ga e haula ba di e se ta tau go di tau ya ke ba tla e di ya ya ta na na mo jale ke a se ka di di ya la tau kuhulu kamu jana kita ni ada muhabbat jono biji pilih je mu kodai mewa hai ni firma maha to ha abogi masih ti mu kita kuhulu sa muka nam je ya ni rizidu yang kaya nama haju sabah tahu kita tak nanti kaya dian la tau ikara la wite la tau ni masih fito negala masih fito wa tiba ya ya te pa ona ba masa masa dile ni ni te dei ona yiti o ba ne wa bia yiti o ba ni ni ta ye ko na yiti le ma yiti
1: ba re le ma de vo le ma le du du kanya
0: le ma ta ti le ma le du du kanya ma si si ko e ka ba bo ya bo ngo mo la le wa ka bo bo na ka bo ni ka ba e se bo ma ke ma si si ko
1: a go lo go le la ta u yetu
0: a go lo ke bo la ta u yetu e ja di bolla ba ta sa jo no ba nda ta ma se jo ka jo no ba mo sa sa sa o pa ta ka ka di tabo tsaba di mama he ko mona ke le ile ka ho mo ba ile ha le le ho mo to le ya tswa ba di a ka mo ra o ke yo a di e ni ha le ka ka ya o sa pa ni ga ba tu man di di ti ti bo a di a o ke ti le to ke o ka e ka e o sa le ka e ba ya a zo go ga wa yi ba yi ke go tsaya fela ho tsi o sa le thaba mo re tsi o sa yi o na o tsamaya ke dai ga nna
1: ha o manga tsiba
0: a zo go ba di ga di ke mo gola ke ba ta sa nyo la ba sa sa ga o pata ka tsadi tsa go thaba go di mama he ka bo thaba o ba go fala ha ba re mo rola ke di mo ke tena je wa nan le tona ke ma khona tsebe ke a le go e dire di le le tau ke a se pa yo le ke a ya ke kwana ra pitse ya le go mo ta di di mo tea ta ma nwa go ba di gogoro di gogoro di ya u kwa ha ra le go go wa go ha di se ko mo mo ni e na he u da u di di di tswa ne ga ba mo go ha ra le le go go di ga ba nwa di di ga bona ga go go bona le go phosa jale ke go mo ta di muru ke a tama di wana e le go se le a ta tsa mona o feta ha di wana jale ka sia le go di ma pa o ma fi a ke a se go tlile tlile wa u tsale le di bale a di le di tswa di se di tswa mo go a tsa go ba ma ba ta ga se teng ke tanga mona e re ke re tla ga go tsana la dingwe ha e ba ka mo go mo le ma o fuba ra ntsa le mama ke mo go go o tlotla ba dina ka mafura a ta o dina ga o mo tla o fitse o e ke o tsa go mo le mo re go haula ja haula ke ga ni ke ta haula
1: e
0: ba dile go e gola e mona a ri tswa wa tswa mo go mena ga le maso ha o ka bona
1: pa mi se dia a mo mo ke
0: ya le wa le maso ha o ka bona a khanna ke mo di ma ka le go ba ga pa ri se mo di ke di ga ma buga pa ha ona go meka tsa mala tsela e pa pa ke a jolo ga ga ga di ke go tsa go di

0: ya se dan dan wala je ka pia se se dilo ki yo mo ya wa fu ka wa ha te ta do re a ne sa sa ba di lo ma se ke ya la si ta ti tra ni su ni banana ba ta ba ni kala ni lo ma go ya ba ba ni de ha se ba ta se ta ba an ti to se ka ka ra mo di mo go ha ta ra ta di di
1: pele ula motho o fufulela go bata jale gona jena o gatsela tsatsi le thabile le tshese
0: diriyalontate motare motho wa tsajang go opama go dija dibote ga e se fela o gapetsa kere letsalo le ya thuthumetse mme go thuthumela fela motho ya gapetse ke taba tsakate bate jale nyala si ta tsira le dilo e se ntsa e botha mo dilo mo mo me mo wa so tsa tsare e ka ha go tlile mo e ha se go ka ba tsere go mo sa sa mo dilo ga ga ja ha je le ha se go tsa se e ha se go tlile mo mo sa sa mo na e se go ga ga ja ka go tlile mo se le e lo ga pe go tsa fa jale banana ba tsaba o kala dilo ha ona bana ka ba go ha o tlile mo maemo e le a tsipanya ke le ga o bona ba tsaba wa morena mona ntate wa ga o morena ho go na le tsaba e lokela ho ba motho ya ya thabe ya go e se a thabe ya ntabo ri ya thabe ya ga o se ntse ya ya thabe ya le ga o ha ga ya o ya na ha ga e bile ke jalo ka ha o ka atamela monga hao ya o hupile ga dire wa bona ba ja ka ne ha ya dire ke a go ba ga
1: e lo go gibudiwa botala ha bo ka mele
0: ke bo ga botala nda di ke ne mo o ja o je ba a mo fela a ba ke ha se tla se di ha de se bo ga ka u kuma mo tsi wa ma sna te ya tuma jale mosafa ya o tsosa go kola ke ba ga dije go ba tsira ga mora na e ta mora na o ga o tlo tso tso la o o thaba ni go nne nne ti e ka la go kwa la jale ha fa le ha ntse mo a yang go ra be ke go ra ke ha go tla ke ti ka be se se go ga ta tuma mo tsi wa masna ti ya tuma mosafa ya o tsosa le fa se la re tsa e ga ta wela makwana a pete mtere gope bongata ba ge ke tsatsi la bofelo tau a ka tuhuma mona ntate wa ka e tuhuma e le gole mabe ga ka jala e manetse selo mo tsa utlo ga ntena ga ke sa bata ga goga o le ka
1: o lokela o ine ya kae ka mafika le majo
0: e bang o hawile ga yo se se go o bona so gudi lo mo se se ka na o bona na ke le ga le o bona le se se go bona e re sa sa di dinga ba le ga tsi a itama na go bona tena ha e sa tle di dilani e sa pa ya nyolo sa mandi le ba ga le te la o du ke na e sa tle di dilani e sa pa ya nyolo sa mandi bo fela o ta ithuta go ha o tla mo ga se ku o tla ka ha ga go bo ya mogoto wa no ke le ga go le la dira ya ja mo dinga ka ka go tla mo ga se a e ka ga go bunga mogoto ha o ka ka go tla mo ga se o tla le ba le la dijo mo go go wa no no sa go ba le me tsaya ya ga tsamo le tsaka se se tsa mang le go so
1: o nlo ha pokwa
0: o nlo ha pokwa nan ta ya le ka ga mo tsena o go potse mo tswa ga mwana e ka bona ha ga ba tsela o sa ntsa ba le ha pokwa na o tsa o lo se ta ha go tsia mane e se ntle motho wa ga ngwana wa mokana wa mokana mate mate ya ra wa se izo

0: झाले कार्य मग नाव खूप मोठी महिना आहे वाचना होणार मी कुठं होय खजिकाची महिना मी कुठली कोणती महिना go mo amohela jwale ke di phamola ba phola ba phamola ke mo ra ha ke di tsa ba ga se a lebelwa ka thata ke na ha ona ba tsama le mo go mo di ka ga mo di ka di phamola ba phola ba phamola ke mo ra ba ke le ha ba o dun go ne o tla itse tsugo o tla go halo halo ke bu bu le di ke tsaka o khutsa ke ha o nya le no era mo banna ba o dumela mokogoro ke boela kabeng ya mene ke dua eo kereng ke iphutile maapa le kutlwisiso ya batswadi ga ba tsa kabeng ya marena a bona ka monna mogolo ya nana go ka morena wa bona ke motswana mo mona bona ga go netaeke a ka lokela go itlhoka fela mokogotso e sile ke tila banna ntumelele ke bue ntho e maatla kena re na le bothata morago kena re le banna ba ba bolodi ka gore ge nka ka mokokotso ke mpha batho ba bolodile ditlhoko ga e jalo rati waka ke bua mona ke re motho ya ka mphepe ka ntlwaneng eno ke teng ga eba ke tila ya bona e dumelwangae ditlhoko ela ke tlotela fa bolodile di dumelwangae jwale ke re katola tsa kalowa go gapha morena tsa tswa ga se gobanyane di petile matlhogo mokoleng ga a tloa ka mane a e taka mona ka sethabeng sa gae sa ntatae o gatametswa ke banna ba mapolesa ka ditega tse ngata ba ditlaleng katola tsa kalowa go gapha morena tsa tswa ga se gobanyane di petile matlhogo ga la se gobanyane tseleng ke mane mo ndaka ga o tsebang jaaka kaeng motsela motlhoka ga bonoo ka kgolopa tsa kgetha motsamao ga di tsamae jalo ka e ka didile motho fela ga di tlase sele ka kgolopa ka kgetha motsamao tsa tsukubetsa magole go gapha morena go ne ya tsoba ga e tsa mone le motho ela o na ntse a bapalela tsela tsela o tlaitsese o tla go sele ga go kotse thotobolong ya bosalang ga tito sebaka se na fapalang gona mona mo otsentse ga tito ga o feta ditsa mokwadi le mona seterata se le bisa tito street ke setse ga tite mono moo nalane ithutang gore motlotlei mofefe wa bobedi o saetse moo ga e baka
1: nepalee
0: le gore ke abo motlotlei mono ga ke ga go kotse thotobolong tsabo talang ga tito thotobolo se ntse mono ke tsa borena bo mogolo sebaka sa mogotsong se na le nalane e golo ka ga naga ena ya lesotho le mahekeleng ga bo mogolo wa nkatae ga bo sekgothantsha le bopong gore ba bebeng ke sekgothaelaela bo ngwanana ke mokoba ntate
1: ke tseba gantle
0: bobothea he
1: ga o ka mbona ka mono ntse ke bobote ganyane le ganyane ko
0: ke bua ka mmemmalerena di mengwaga e
1: basomeasekgothadi
0: sa batoka ntate mengwaga e

0: Mala o le pa di jaga o ti ta la pa ni ya ti ta la pa ni ya ni ra ko ba ni bu dele mo se ko ji ko ya ba bu wa wa to ki lo ko na jere ni se ko ya ko bo fa ni ba he ona di jaba so mo do nei le mo wa wa ha di ja le bu ke mo hona ke mo ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba nka ma ka ba ka thobo ta ma ka na haya ya na ba bo e sa ba e ha na mo ha la tele ka to ya e sa ba ha ra ja ka ni thobo ta mo ka na ya di ga nka o re ki mo ka na mo le tane o re go mo nya mo go mo ya mo ha tshi re ya nya ke ha ya la la re ku pele ka
1: kile dire dira la ha ba di di mame ba lo ko sa te ya ni yo ba e ko di di di di da bona ba ga di ti ni sa ha i gwa lu ma di ku ba pele za do ne kile se di mo le to go ni ba ti le wa lu ona ta ba si si tu mo na te mo na ti ha hu lu yo le ona di te di ti ne te ha di gwa ga ka ba ya a mi ba ke ka ba thupe se se go tsere ke thana ha e sa le thupe e go ha e re thuta e go ke thana ha e sa le
0: thutu e go go e go ma se ka nna le pele hai ekho
1: tara o le bolela re mo nga ga ba di ba di di e mo le la ho ke ha mo ga di ha o a yetse ke thana ke mo se ka ba di se a pa o ha mo go tsa di a ke ke a tsola a e tsena kwa ana le nyalo le di matso tsa ba tsela nka to ke kana ha e tama a e ya fala ke kana ha e tsale thutu go ba di tsona ga nyala di ke bua ka nne ba mona go go ke le ba ke tia ke tsapa ya ha re ha ke re thutu ya ya mokotse ke le di tsaba e re bona e bona ya rapi ke go ya ndo e tshirile
0: nda go ya tshaba tse ding ha di mmona di bona ba sotho
1: di bona wena ke mo go na ha ndo le bana ba tsaga na o mo rewe na o mo rewe o go wa ga yena ga le ke re ke go bua taba yo ke e o dire ga lu tla o fokta mo tlhe re a tamela go le ka ga ga tao se di jwa le bona mo be le yo mo hulu ni ka tsaya ga ba rapi na go taba yo e re tama gore ke mo fa bom bom me bom pa le ke teng wa le go
0: bona

0: 115.
1: Hey, ndadete. Kibadiliki. Jo khala fas, hana yolo kan, katinan.
0: E anda. Gale ora je un video do numero ga parte de moto.
1: Yolo ga parte sa moto.
0: Oda, dikapolo ga fela ga pilero.
1: Gogo yolo ga tri ya mai.
0: Ki uka anda.
1: Gogo ni mutu emu le mu be asuwe. O go bona motho a tla ya ma he a be ile mangwele.
0: A ke ba ile ya fa.
1: O go bona motho
0: a ka ba mangwele.
1: Ha ntsa patisa mogoto. A tsa ma ru ru bisa fa.
0: A ke ba ri bula o a go bua le o go ba ri mo pita.
1: Ai, jo go ba bo mure. Ba fa ke mo go hape. Ka nne se ba tla botsa wena. Ke a tsama se ke ba hantse a holo khale ntse ba tla.
0: Ke pelela go di. Nngwe ha ho letho. Tlhano nngwe. Nngwe tlhano. 6 8 10. 5 1 1 5.
1: Ba sa di utlwang ba tla botsa nna go tsaka.
0: Ka nnete ba tla botsa nna.
1: Ga ke etsa jwa kopa go busetsa dikoto mabalong.
0: Busetsa ditaba ke teng.
1: Hai. Isama sa bobi.
0: Ya anda de mo a di di botha bule jwala. E le ka re di kwa
1: di bua sa sa ke ho batela
0: ho. Ke tlo le mo. Ke ho tla ya ma ho ja.
1: E se ba re e pilisa ha di bofe mabela a tloe ka masimu. E tso mabele. Ga re go tsosetsa dinonyane. Go bile go hlaolela le go. Ha di mpa ae ka se sibu.
0: Ah anda de. Ka nne to go jo ile di wena go jo ile di se a le mo ya tsena le di mbaso
1: o go jo fetse ka jin
0: a ba ke tsa go bana ke bo botle
1: a o ska go ba ha go go ba ba tlo go ba rang ha ke ga ba ha ba sa tso phumu
0: o
1: ha o tlo go bitsi ha sa tso
0: e ya ba a he le ba nna jwa le e ka ba go ja malo
1: ha go itlo ke ha nyane he o di ela dikha
0: le se mare bo tsana le fampo le mo tsana di jo ke mang ke mama ga tsi ga mo di teng ke mo ga ya go go tsana ya go mo tsana ke pa mola ke pidi ke mo hala go dira mapubule ka di le solo mo ya di wa se go se ya la ba go tsala mo apa ga la na tsa pole se mpa tsela ka di ba ke ntota ha le mpa tsa le di ga ba ha le tlo fa ga mo ja pole ka mara ga ga tsi ta mo mo di sibale tala ke thabe ba ba tlo ba tlo mo me ma se ke mo hala go dira mapubule ka nna ke fa bua ke a lekanya ke mpa ke go botsa mo mmutia ba ke dire ka bua ke motho mokoko mo ga ga ntlo a tlile a la a di a tsitsa ka mamini ga ga ntlo ga ga ba ga ba ga tsuma le tsia ka ba mo go ba nna ga mola mo a go ba ha ke ba ke na mola mo ga ke dire mo ga o tla ke ntse a tlhe mo tlhu ka tlana ke ya tsa pele mo go tla dira mo tlhu mo kha a ba ga go ja go khapo ke a le bua ntate
1: hey ka mehla ke re motho ke o budutse magama o mmeme mari a tletse magama o khofa ka ona fifing la pula unze a ngwana nye o lwa nye o na himba fela se ka ba ba go
0: e go go mo tsanya lo ya mo go thala mo tla bana ba tswa ba tala mo tswa ka ntso ya ma dikeng tswa tsana tse di ya o maka tswa ke go le mo go go a se bone se le ba ka na ba ngwana se mo be ma Maria a se tse ma ga ma se khutla ka bona se finna pula se go na ba ile ma o ni lo ya di le tla ga mo le ma o ma o le ga mo le ma tso bana ba ba go ba mo se le tsana se jama na ba ja le di sala ba ba ke tse di sa ka na nna wa nne o robela le lebe ntate a go bomole
1: re kanka nako ena ka ofela ke kopa o ise masa bobe
0: ntate ke are
1: se ka ga bomole
0: ntate
1: gomo
0: ntate ntate
1: hai mamedi ke a tseba e tlileng ke o gantse ya golo tsatsing dileng ga ke anka la ele a le mong fela ne ke batla a qete taba tsa gae hae ba he Google ka jo hantsi o tseba no mogo yaka ke 6378 6394 yaka 6378 6394 imba he ha ba batla go botsa yena o sa o filetse hae he nna ke sa tse ke motho a di file empa di mfiletse ka jo re ke tsitse
2: you wala

Nete sa le ke sebedise ho tloa ho renyane ya burubung. Ho tla fihla mona mona le wena re lokelang re arohane hona ti. Ka mehla ke re se sa feeling se ya hlola. Nna ke shotse ke ntate ke sa fokola, ka shola ke ntate ka hloka balai. Ka baka tsamaya ke lauwa ke meditšhaba tsa maung. Ga ngwana morena a lauwa ngwana mofo wa itaga. Bitso la ka ke lekganyang pisi ke motloko ka seboka se ke mogotlhong mane ga letšaga. Kere ke motho wa makoro wa mogalaka wa sebidi wa se ana se gaule motonosi. A se a gao a sa tlala le gogoba le motlha o sa tlalwang ga motho. Lefotha le ntse leng ga le ithutolo mona le re phu. Ba ga botlhokwa ba e bua magapitla ke batho ba o golwa le dipudu maui. Mokana thapelo ke ena a ntse a ngwalela babeise. Empa he mokana wa ka ba setlhogo ke morena Ntšak e thosekonyela. Ke re ke mmamarerile wa dikonyela solwane se maepuepu. Re mankgokwa ba ga mmangwane le sie motlhomo go ba mongatha ba go fitlhile moqgesa. Namane e ntle molala e gae ga ileng ko koto sefubie. Ga ba tsamaya go tlhola mogalagadi a tsamaya go tlhola jalo aiya lethota.

0: bona ga re je qotlwa ga isiela bagala ha
1: fatse
0: le sebelo tsa machata lu la singa di kasate tsana tsa lo ne uri male fatse mogathala o tshwana le o tsofana etswe bogoba bo qala motho monwaneng mo qetelle ka godima lengolo jale motho a tshwara ke meno a goruwa phatlha a ome boko o tia menagano a sobalele jalo ka kwane a re sitlha ya ba bule masitlwa nna ke irelang ka šwa kapa ka bolawa ke fula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebole go thabile empa bana ba ka lelele le iphumole meogo letsebengwane motho nwa je ka bela manogo ka bela bo matla ka bomehaka jane nonyana tse phelang fela ka ditopo tsa batho le gona tse oileng ka pele go theko tsa maruo ke ere ke go malogo a mabe go ile ologa go file gologa go kunya kunya mabitlhi nnete sa le gale ke tlola dithota diemege le gona diemege mahat a bana nnete gale ke bona ntho tsa ditonofitlhelela nako e tlangdipholo ake di botipuleng felane re dikgotse di boya sakeng gobanteleya ke go kopanya magosano bang ba re tata le faletse madume a matsho madumela a setse a le fela ka motlho mongwe sa tle ke le gutlwe lelo la mamae etswe pholo o diqetile jwang ba ditswetse tsaeja ditshane tsaeja metlhaka phothwanga o le jalo ko go di gutlele ka kwana ka matshenyi le o ja diboku dije matswiri ga se matswiri ke megakantshaga ke ntse tsena he ngwana motho ke re pelesa ga di bofe mabele a tloe ka masimong etse mabele gutlwela ga e gale go tlaolela legola rebile go tshosetsa dinonyana yang ka sesu motlho mo mo go tlwe go sheba gona jwale le jwa keng fitlhelela nako e tlang gae beetse go kgotsa.

0: ikaeletse
1: ka lerato le ka magele
0: kaofela ntate
1: re tšhabana sa kgomo
0: eya ntate
1: bophelo jwa mme ke kete yang le go nwa malatatho yane le mme mabakweni
0: ge phela ka mogawe ka bona o phela jwa ntate
1: ke phela ka mogao
0: eya ntate
1: ke popa wa bula mosebetsi
0: tswela pele ntate
1: moya wa halalelang ke o monga bophelo bone ra o mema ntate nakong ena wena lefika la monongwaga lefika le sa se senyeng ke letho o sana ga o koboko lebike la gago ke nakong ena re inamisitse difatlhego tsa gona jalo ka e ka o modimo o fatshe fela o le modimo a ne o magodimong ga o le jalo re sa itsang ditebo go wena gobane go phaphametse bogokong ga ba bangwe ba gobaletse gore nakong ena re a leboa ba malo gona nakong ena o e kgethileng ele ka tsa ra e kgetha ka kreste morena ga o le jalo amen
0: amen ntate ke ntate mang go kae
1: ke ntate sa boeng se ka thasina mme ga e se ke thuteng
0: eya ntate metsotsong yana mashome a mabedi le metso e mehlano fela le sekoto re tle reng ke batlang go leboa thapelo eno e ketang go etswa ke ntate ha e le toya

0: ka le ga tlo ka magete
1: ka o fela
0: ke tshaba ma sa khomo
1: e ya ntata
0: le phela ba mo nne mo
1: ga phela ka mahau ka bona o phela ja ntate
0: re tse hantle
1: e ntate
0: ke kopa go le bua ntate ya ntse nthapelo ye monate ye mata ntate sa bogeng se ga thasinane ke le ntate binelang mogela sefela se setšha tapalo tshotso ga teboo ke gaufi le montiake
1: gaufi le montia ntate
0: ai samasio
1: thank you ntate
0: ke a leboa
1: Hi, Lute.
2: Kalo ratalo ka magete.
1: Ka ofela mme.
2: Ba se bona sa go mo dumelang bana ke.
1: Dumelang khono.
2: Eh, ha ke le buen tete sa go hire se rata sina me. Ke re bile go mo ka tete.
1: E yang khono.
2: Le buen tete dine le makana se tla se se tsa. Yeah, le buen tete. Ke le bo thapelo ke le mkhono fokola mo tsanna ka se ke bana le so khotso
1: khotso mo ratio wa kahle
2: rata
1: thank you hey letem
3: ka rato ka maga
1: ka ofela
3: ka tsavana sa khu
1: e ntate
3: ba kwena
1: mosia
3: okay ya pila
4: Ile bua ke ntate ke la mogala sala se se tshaka mo le ka montia. Mhm. Ile nkhun phukula ngo sanna ka muka. Ke ke a plase. Le no ke no ile. Mhm. Ba nna ke go khogula ke le ngwana o fela wa mosia motho wa. Yena o le wa thatela lo ka mona ka ka matshwabuleng. Mona si tlhako mo ntho di tsara. Ba kwela xa ke na le lona, le lona le ga khola le nale.
1: Ha re kile mo sia mo tobatsi.
4: A bona he khomo ke u le mana mane.
1: Amen.
5: Amen.
4: A bona he ba kwena.
1: Mo sia.
4: O mpa.
1: Ke ba ka mo le ba ka go lo ba Kana le metso e mashime a mabedi le metso e robedi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya le shime le metso medi re tla re le bohehle bohle ba entse mosebetsi ona o motle wa ho bula mosebetsi wa letsatsi la kajeno ka thapelo e ka tsana le hona ho kenya letso ho etsa bonnete ba hore ba ya le boa le bohehle ba satlang ho kena ba tla boela ba kena hape nakong e tla le sebeditse hle maila boroko motso sengwe wa ha jwale re tlo nka fela ba fitisang ditsebiso ba ipitikang e ka setana le bana ba kokotang a kege
5: ee
1: o malala la o tse moratu wa
5: kere
1: ntho di emetšheng hantle o lokile

0: lutin.
1: Ka sa tlo ka makhet.
0: Ka feleng khono.
1: Re sa bona sa khong, mo hela bana beso.
0: Eh.
1: Ho tsa tse khwe di fela re lo ja ntsa.
0: Ha re na monyenyane. Ke
1: tsena e re tsane to e pheta pheta hle. Ke ya moketeng re lo ja ntsa ba ga tuwa.
0: Eh, ya khono.
1: Eh, ha ya moketeng, ha ya moketeng, keteng, keteng, keteng, keteng.
0: Ke mokete fela mo ratu wa wa.
1: Ho tsa nge bana beso.
0: Ha ya khono. Thank you.

0: hajira re kedie ntho engwe engwe sentse re kuta mo bo di tagausi ka batho di se tsa ha kwa ke jwang ke mo je do mo holo wa malantsa
1: ntate
0: re fokotsa la fogadi ntseng o je di se tsa no ha ho go pa jere go ale le tshutshu
1: oh ya ntate
0: wa tswana ke jenga tswe kae
1: ah ntate
0: ke re le lo tla ba dinga tsere go go ba shoma ba sa
1: ah e sala ke mo ke tomo bolo
0: e ga le dira ke ba shoma ba sa ke di tshwa nka ka dipoe ka di ngontsa maile bo go ha ile mo kete di khaolo ga ditoki wa di tlwa go
1: ah ntate
0: oh di doyi ke se go pesera ha se ga o tswe ha bedi
1: oh ho
0: le se pa ga se ga o tswe ha bedi si u just toki
1: se toki
0: e mo le mo ta ba yes toki ja ya ha tsama se se wa ba ka ka go e sa tsela o tsela eng go etse
2: e lokela e tshele eng
0: me ida ha se ba buile ke mo ye buka tsa o ka tsela le o ka tsela di kuku o ka tsela di bana na o ka tsela
2: ha re a moketeng ha wa lebellwa go rona re phase a rona re a re le matswa re go etse tsona tsane tse kana
1: tla re se ba o khutla re phuthetse
2: e re se ba o khutla re le handle mono
0: o ri ya ma ya go o ri ya ba kwena le pele le matso he ba go jana le malaka ba ba tsanka tsa tsanka maleka ga ga ba ba tsalo ga duki le bele ga ra le le ga re tsalo ga plastic o ri ya ba ba go e
1: ke le bo ntate
0: thank you.

0: ay litem
1: ala ga tola ba magat
0: ka o felantate
1: ga tsala na sa khomo
2: e yentata
1: oh ke la ka o te

0: le itumeditse ka mora mogotlong ga re sa le moya se yo hle ke be ke ya bone wa le ka nete ga le mathate
1: ke be ke ya bo ka ntate
0: ya bone
1: na le ke le letse di horeng tsa o sen le bolele le bothata bo ntate
0: Hobane
1: ha o letsa kana kwena ha ona motho e leng ho rotla o thusa. Empa ha o letsa di horentsa tsa bo se mohlomong ka hora ya bo busupa tsa tshebetso. Eh, batho ba leng ba ikarabella ka mane ka ditoreng le ba mona ba tla be ba theuetse. Ba dilwa ba mametse sa le moena go hle ba utlwa ditletlebo. Empa jwale ha o letsa kana kwena o ka se fumane thuso fela he re tletsa bonnete ba hore re fetisa molaetsa wa hao fela nka o gotheletsa go letse di horeng tsa o seng o tletse ba fumana thuso ntate
0: a le bo a nna sa le bo
1: e ntate

0: Eilidé?
1: Alle rett og legger meg høyte. Kaisangana sa kumo dumela auna de le atla o sengwaniso
0: dumela hlende te mogolo
1: le tseng jwa mana bes
0: ge phetse ka mahatseng tate
2: bana o tla joang
1: a o bona o tsampa ba le se a dire le pipi o ntate le o ntate kufala he a da dega mara ga mo khutu ya sana sa le moya ya se yo le bana a go ma go ma ka ne to go ri kana go em pe bana be so sa le moya ha se o mo khutu na go em pe o re a mo kiteng ya le di thonta go na di wa ma tla ke go ya ma re su go re sho tem pa la o le go le ku le u sa ka tsa ga mata o sia pam pi sana mo no go bontsha o ga ga le ka mo go tonga mana sa le moya ha se
0: e ya tete mo go
1: a ga le di da be yo go ga le no ka ka solo u itse o se ba itse mo se mo mo a mo ela ba e tiba na beso ka mo ta ba di ka teng ga ma yanti ha le ma le ta tu ya ne di go tite ka mo tite mo olo wa selemo ka mo taba di leng ka teng ke ntate mogolo ke ntse ke tlo jana ha iso ke kganna butle mo tse ke dikosheng tle bana ba iso
0: ha bo metsi
1: hela a ona ke
0: ntate mogolo
1: wa go a sona tlo sa o mana a se yo a se yo mona je le ja sheba
0: eh
1: ana go ja le ba la le a ke na le ntata o go tjo hela a go ntse no tolo sa magari mo nang ke bona ona e ta yang empa he a na le taba wa ne na se le ta tu ja a ha e ba tsaka ntse ntse la ha mo no
0: a e de te mo lo ki ne
1: lo me ntse lo ma di ke la ka mo na wana la pe wi to na le me man
0: ki tse ke na le me ma ba kwena
1: Eh
0: ya ndate mogolo a ha ka kopana le mohaisano wa ha o mono o tla gatla o fetse ona a ka sebele bothata
1: eh e go se ga thata ka ntse le go tula mwana mme
0: ai bolo ko ho
1: ya ho bona la ha ba o ya ke tung ka ntse re ta sentse re le ma ka ntse re go tula o re wa le tle ke re ja ba le bothata ma o ba a le a thiwela le ga jungle na ntse sa to thwela lo ho tsane ya khola te ba e fase tse ba di ya khola be ke ne e tsane ba tebe le qetella ho kutula mwana
0: eh ya ntate moholo se ka le ka qeta hle se le na ko etelele jwale
1: ya ke mo ya ga ntate moholo ke ntse ke yo to ja le ta ho ta ha di po ile ta le bana ba o tsi a le bona mo ha le su a di tsebe ha ndo na ntate jo ho tane e be ba go tshitse ho lo ka ha ba ba ba ne re ntse re ntse re tsi so wa la mme ba le hona la ba tswa ba mba ke bona ba ntse di tsi so fela ho ya ba ja le nna ha o di ma puti mona e ba bana ba sa ntse di tsi so ke ba fa ntwe ya bona ba itlile ka mona ska ha ta tsana le bona
0: eh

0: metsotso e le e robedi ka mora hora ena ya pele hona tsena re totla re kena le nana o la rona la mo go totla re re fana ka
1: re totla
0: re fana ka di ka sehloho sa rona maila boroko
1: mo go re totla re fana ka sehloho sa rona ka jeno fela he ba hopola gore ba tlo leta thojane ka lerato le ka magete e bile ba ntse ba ebile ba ntse ba kena ditabeng tsa rona re tlo dikopanya he mesong ena ya labobedi re tla bona fela gore na e ka ba sehloho sa rona re tla se kgaola ho kae re tla kgannwa fela re tla thijwa fela jalo ke nako gore na ebe re tla bona fela gore na ho tla etsala jwang ha ntse re ya pele fela he ha re kgutla mona re tlo tla re o fa sehloho sa letsatsi lena la kajeno o hlodile o le malala a laotse le dule le malala a laotse he maila boroko.

0: Ke metsotso e le shime le metso e medi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya pele o hantle ngwetsi ya bakwena
1: ntse ke ikela hantle ka nnete
0: a ke thabile mogato wa ka ha o le jwalo ke thabile ha o le jwalo ka tsela pele hem
1: maila bogo ka jeno tafuleng re na le ditaba ke tsenana keletse ya lona e be ka ba efe makeng sa batjha ba batlang ho kena lenyalo le tileng ha ha jwale re bone kgale kwana na batho ba baholo manyalong a batswadi ba rona ene le gore ba fumana dikeletso ho tswa ho batswadi ba bona ba kgona ho ba eletsa mme manyalo a bona na ti empa matsatsing a namoga wa hona tje nna re bona manyalo a batjha
0: sa ti ka po manyalo a batjha khalana
1: a sa khalana ka pelenyana
0: wa tseba ha re sheba magotleng mola mme ba kwena re fumana hore ei ho batla ho le boima
1: beke le beke
0: e di batla dintse
1: di phahama
0: ke manyalo fela a khalwang ka tsela e leng hore ha e utlwisise rona e ka ba hantle ho etsala jwang ka rona re le moloko o motjha
1: moloko wa bona wa hona
0: tje re toketeletse re ntse jwang ho bona hore manyalo a rona re le batjha a batla a dia hobane bomme wa rona ba dutsi manyalong bonkgono wa rona ba dutsi
1: re na le tsamae ho ha
0: ba ileng ba dula ka hare ho manyalo empa
1: rona ha rally a rona a
0: wa bote
1: ha re sa etsa e mono thung ngwetsing a la motheo
0: ka pa mosadu tshwara thipa ka go ale
1: ha re sa etsa ga ho ha ona matsatsi ana sa re thipa ya se
0: ya sa re thipa ya se ya re ya mollo wa tshisa re ba
1: re hloka ho ye ma re tsamaye ha mollo tshe sa fela ga ye ma ga tsamaya
0: ka pa sa re basadi ke ntho tsa morao tsena mosadi lokela hore a ikemele
1: mosadi ke mosadi ka ho ikemela se le puo tsa rona tsa morao tsena jwale ha re tsebe hore na
0: e ka ba lona le e bona ka tsela ya mofuta o jwang hore re tle re jwale ba setsana ba kapo ba setsana kapo ba rwetsana kapo
1: ba lokena lenyalong
0: hore manyalo a bona a tle a tie ba lokela hore ba etse jwang
1: empa he le ka ho bontate ba hlankana ntse re ka fumana dikeletso hore na le bona malapa a bona hore a ska qhalana hore na bontate bona ka go le ba ka yetsang hore malapa a bona re se ka ba sia ka thoko go ruko rena bona ba ka thusana jwang hore malapa a bona a tie ho ba ntho e re e hlokang ke hore ge le moloko ona wa hona jana malapa a rona e be malapa

0: qadile.
1: Ha re nke le ile boroko. Hai le tem.
2: Ala ga tlo ka magete mga.
1: Kaofela ntate.
2: Ga bana sa go.
1: Eh ntate.
2: Ntate molo se ngana se tla mo go alo matiki ma.
1: Eh ntate mo hono.
2: Ngile na le ba iti bo ga pa ona le bo iti.
1: Ke mo sebetse mo ntate.
2: Ah, o se ke wela ka lengwe tse jwale.
1: Ke mo sebetse mo ho ntate.
2: Oh, le se le tla le mo ne le ba bi.
1: Eh ntate.
2: Ke a le le bo a ile bona le nka mo itse. La ke sape pape pantle. Mpa he ke le bo a o ka le bala go ntate mo le se ngana se ntla mo go alo. O re ntate mo holo le tswapo.
1: Eh ntate.
3: Eh ntate.
2: Ya le le bo a bana bi.
1: Hi little.
4: Ela gatola ka mashet.
1: Ka fela.
4: E jaba na sa go.
1: Ye bo sbula.
4: A ta bene ke batla ke le o ke me ba kwena tsebintsa ka mo. Me ba kwe.
3: Sbuda.
4: O go leta le na tsebintsa ka mo.
3: Sbuda ke batla go tseba hore na keletso ye o ka e fang batjha. Batjha bana ba hona tsenana be leng hona ba ntseng ba itukisetsa ho kena manyalong kapa ba seng ba kene manyalong. Hore na ba ka etsa jwang hore manyalo a bona e be a tiileng. Dikeletso tseo ka re fang tsone. E ka o ka fa ka saeteng la o ka fa ho bomme kapa o ka fa bontate kapa batjha ka ofela ka kakaretso.
4: Ogwae. Eya, ke go tsa me dia ma chance a gale.
3: Eh, ke tsala. Se
4: buya. Nende ke le ka o montsha ka ka bohlalenya. Eh, hao. O bone a ke re le ngwana ha o se ona le ngwana e mong o se o hlahlamisitse.
1: Eh,
4: o se. Ah, ya ni a mohuru a.
3: A o sa mosheba.
4: A o sa mosheba.
1: Lo ke le sbura.
4: Yale, he. Ha ke re hona tse re le batho re se re na le nthemo ya hore ha ka dula hantle fela ho lokile o so fa shebile di khomo re na di teng ka patshe bana ba hona tsena ka bona hore ba phakuwa hangata
3: e le ho kilwana le baka le etsang ebe manyalo ha ti
4: eh o bane le ena mo hlankane enwa ha bona hore ai eno ha tle hantle ka tsela o a tseba o tlo phaka e mong o tla mothola gobane ga o na le tho le
3: sepakeng
4: tsa gae le batswadi jale wa utlwa le tabena ya gore ebe re a sebetsa kao fela ke mme ke ntate ba sebetsa ga o na ya fokang e mong jale mme abe le mogolo o fetang wa ntate aowa
3: e ba mathata
4: mathata mo molalona o fetwa ho ho re wale wa ukwa
1: ai
4: e ntena hore re le batswadi e be re sitwe hore re tsitlalele hore re bone hore bana ba rona e hle ba nyalwa hona tena o sana di gomonaka re se re nyala ka mono mono
1: mmm
4: kwa tsame ba kwena mono mono ke
3: Ke a tseba sbuda na ke eng?
4: Ke mme ba go ina lo eng?
3: Ke a ne mo mangwa na shopo.
4: Oh, ke ne ke o press ka ba jetse le ba mona. Mme wa le bana ba se ke mantete tsa ke ntse ke bua. E ya le ha ke re re ba tsa di ke yona ntheo ya hore ge thabetse fela hore ngwana ka o nkuwe go re ka ka ngwana ona ntsa o lekile ntso ga tshe bonyana a itsa tsa maya eh ha re ba tlo bona hore ngwana o fela a nyetse eh ya bona ba tsa di ya ba ka ba itsa hore ga le kwana ke re
1: etsola pele ke tla botsa ha o qetile
4: eh ngwana na ha na ile setswetse e ne ba wale o sa tshwarwa tshwarelwa dikgomo jwale e be ha ha

0: ebjale go fitlhela ba bona gore ba tlameya go nyala bala
1: ee
0: fale yona tsena ga e sa e tswa ntho eno o sotlo bona o sotho monna o sa utswitse ngwana ngwananyanane o saya mosetse morago
1: gobane ngwana a sa ile
0: ee e ba e se tšhaile gona mono
1: geleke
0: bjale wa

0: le le phegane ntse ke tsama
1: bolo mo wa gona bjale
0: motho wa gona mogwateng hele motho o ile pizza ke ntse mo gaya ka dire ha tshakile ho la ono ntse ka ba e mo gaile ka phoso
1: ka phoso e bile o mutlwela
0: e bile o mutlwela
1: o sa tsologa ka etsa tshetse mane dikubo
0: gore
2: ha la feta pela ntse mo mo kombo timo
0: Ntwe tsena o di bona ka o fela ka nako eno bjale wa ukwa o so bona gore hai mona ke lahlehile eya
1: ai potso ya ka sebuda o buile ka taba ya gore batswadi ba lokela ba etse bonnete ba gore bana ba bona ba nyalwa o nana lebaka ke lefeng le etsang gore e be batswadi ha ba sa latella taba ya gore e be dikgomo di a tswa ba se ba re fela morao tjena hangata batswadi tlo utlwa ba re ha fela a dutse hantle ha fela molekane wa hae a mo hlokometse ha fela molekane wa hae a mo hahetse ke yona fela ntho e ke utlwang moyeng wa ka ke tla kgotsofala o nana e bakwa ke eng taba eo sebuda ya gore batswadi ba se ba lahletse thaole ka metsing hore a taba tsena ehlile di tjena
0: lebaka ke la hore bana bana ha ke re ha ba ya dikolong o tlo fumana hore ha ke batle ha a dula ka hara sekolo se ke kgetha ho mo hirela ha sena moamane le yena haufinyana jale o sontse o bona hore ngwana mo wa dulang a le mong ho sena motho a ntse a re hela na o etsa jwang bana bana ba qetile tswe ke re kgale ho setse bodila Jale,
2: e le go dira na le baka le etsang gore batswadi seke ba tlhola ba lelekisa taba gore bana ba bona ba nyalwe hantle.
0: Ee bane ka nako ngwe wa utlwa motswadi o tlo tetelela a fumana tse waneng a sa lebelela go di fumana.
2: Jale o baleya gore a tlo tla a swabisa gore ngwana o sa entse tjenana.
0: Ee. O se o bone gona tse letšhato pele gwane ka bomma rona go ne go thwe ba apara dintho tse tshweu gobane go thwe motho ga apara dintho tse tshweu motho eno ga se o sile fale ga a tsebe monna fele gona tsena batho ba se ba chata motho a na le kgwedi tse pedi le mogatšhana jale kore wa utlwa o se o tlhokomele gore ga e sale ka thata go aparwa ntse tshweu yona tše
1: ebile re tseba gane pele ke re lesira motho a e ne ntse le ngwanana morwetsana re lesira le ne letlakamatlhong
0: ee yona tsena ka le ba qetile tswekere bana bana o setse bodila le gona gore ke nna ke a taka le nyatsa ke sebueng sa majaboroboko.

Thank you, Ntate.

0: le twe.
1: A la gato le ka magadi.
0: Ka o fela ntate.
1: O jola no tsa go.
0: Eh ntate.
1: Ba ga ba.
0: Ba ipatile.
1: Ba ipatile wa mme.
2: Ba ipatile
0: ntate.
1: Ni jamme ba ba kwela mo lo jo na ma Jesu ba go mo.
2: Ka nnete o na maketso ga bela mo.
1: Ya ba bula.
0: Ntate.
1: Ke bala ke ntate bana na ba ipatile.
0: Ntate bana na ba ipatile.
1: Eh.
0: Oh ya ntate.
1: A u tswa ke botsapi le mo go la ba ka ke le botsa ba ka. Mo twang ba go sa sa tsiba sa ba ipatile.
2: Eh ntate.
1: E ya bana ke ntse ke phela hantle.
0: Ntse ke phela hantle ntate.
1: Eh. Ke jo ke le tagamane.
2: Ntagamane na ba tsala ba ka.
0: Hai.
1: Eh, a mo jo mo ntse ka lofa.
2: Mm.
1: Ila. Ba chama ga dinga le dilo la go jeri funu bana ba. Mm.
2: Hey.
1: Funu tsina. Yali le pule le re se ya se ya. Hey, ya ri
2: me. Yo na
0: senya e senya ditaba.
1: Ke yona yo le se ya ditaba wa le tilelo.
2: Mm.
1: Yali o go re ole. Le ba dwa ga dialo go dingi. O itse tsa o lega mo ga o le itse tsa mo le ho se mola. Le ho ya le malo mo tlo wa hao. A tle o bola o di go ba.
0: Nna we.
2: Marangang tso tsa batjha.
1: Eya, wa tsuba wele hai ha o itse tsa o. O le ha o i o la ho mo dilwa. Na na bona ka. Le tsa ya tlile mo phi.
2: Ah, ka nnete.
1: A nnete di ba te jinse le go tawa ya pulo ga le se tsinse le go ha holo o e re go sentse bo bulela o ne bo bulela la ya le le wi ja te ha be o ba tla o di bona o bu ya ya la o bule di di ba go tla go bona se o tla le ya batho ba ka o tla ba le di di
2: khleke
1: a go
2: e enda di
1: ya le ke ke ni ga di ntlo ga di Tao ini, hal hal sebelah lah. Selalu ungele lo, kalau tu orang ke, kalau mau ungele mahu tuan saya, jauh dari orang ke, ha ha ha, kalau mahu hadir tu.
2: Eh, entah ada.
1: Jadi, kalau mau ungele, umu buat kan tu siapa dah, awal ni mahu kau ni jalan ni jalan hijau mahu tu, mana lah jadi ni.
2: Hmm.
1: Isteri fokus.
2: Kelak.
1: Anedi ai bana bisu ndi gili ka man tro ka bana bana bisu ya ya le bwa jinda di bana bana padi ke
2: yenda e yenda
1: hausa ba du fo golo ko da di bu ko de wa dura bo sa sa ji mahala
2: e yenda te
1: ya le bwa bana di
2: thank you
0: le bwa
3: Hi, Lita. I'm going to go back.
2: Go for a
0: museum.
3: I'm going to go back home.
2: Hey, and Dad?
3: My dear, I feel like you're a queen.
2: My dear, I
3: feel like you're a queen.
2: Hey,
3: Ai, ke sutu ga tira ga tira. Tara ya le. Ai, chingamba ga batela ga itse.
2: Ai, tla ta ga itse dia ha kubetse.

0: Felix.
1: Atjhe.
0: Atjhe, ditshwenye.
1: Atjhe. Mm-mm.
0: Kana kwe.
1: Kana kwe.
0: Nna ba bona ba le ra ha sa botsa hore na diphaphata le dikgemere le makonya tse o thweng a pote a lo di ja di farwa fela kapo di a rekiswa.
2: O tla bona
1: se re tla bona ha re fitlha.
0: Ga utlwa kelelo ya gago e sentse ipeile go lo o ja. Ga o fitlha mo e be le gore dintho di a rekiswa o tlo o kwata ga kakang.
1: Se re tla bona re fitlha.
0: Oh, hey. Re le lenyalo le teng ala jwale.
1: Lenyalo lona le teng.
2: Le sa le teng mosia motho batsi.
0: Lenyalo le feleletse ka goma.
2: O rialo.
0: Wa bona ha e le dilemo tse tsa dikete tse pedi.
1: Ee.
0: O tloa moo le kete tse pedi o tla kwano a ko ga ona lenyalo monetse.
1: Ge eletse re le batšha he gore na re le tiise jwang lenyalo le nana ga ba boneka le fedile fana ka dikeletso mosia.
0: Ga go sala ntse e tla loka ga iyo.
1: Remise.
0: Ke
1: tlwelele lenyalo tlhe re le tlwelele.
0: A bo iphutha matsogo ka pole ka. A o na lenyalo ana ya re tsi.
2: Ah, e mosia.
0: Wa tswa na ba rena ba fihla.
2: Ah, e ba reng?
0: O bo me matsala ba re. Mo tsaetse ntlha tsa yitsa. Ya you don't take it thing. I don't know what I'm going to do.
1: I'm going to do it.
0: O tla eletsa motho wa botlhale go feta. O ka reng o motho wa botlhale go feta? Ga ko nkotsitlhe nne wa kwene o ka reng o motho wa botlhale go feta.
1: O leka wa mofa malebela le ga ba gana o mamela tsatsi lena empane nneng o tla o gopola go olage.
0: Ga nna jale o tsile o ela makamotiring.
2: E tla re ga a gutla moo mosia. A o betse tsona ditšhese o tswa go tsa fela o le matsala gore ga e bo
1: ne matsala ba felelwe ko gona o tlo reng
2: a ba felelwe ke mantsi
1: a ba kgetha wa ithobalela gae ke tla bona o sale
0: gona ka nete re thabile bare le dikgomo tse tsa gona ga reng o di ntsha a fitlhele ena mo
1: ee.
0: Ha ke tshinyetse di tshinyetse ke a sra gapana mare ke fitla ke batla so ya nku ke ke le ka nnokeng ka mona
1: nna we
0: ke sa isa so ira fela e ntse ke ga ba ja wa bona nku ya ha ke
2: ai mo sabe le nku ai mo nna we madi a lokela a tsholuwe
0: eh
2: ka pa ka pa mo shabela ai me ba kweni ka pa mo si o shabela dingwetsi e moyentsho nku e moyentsho.
1: Ee, ka nnete.
2: Ka mpata.
1: Mm-mm.
2: Ha ke sa ukwa ba.
0: Ha nnete nna ha ke batle ho itshenyetsa.
1: Ko ukwa ka ha o tswela ebile le wena o kenya letsoho hore a hlase lenyalo lena se ka ba la tia ho ha.
0: E hlile.
2: Ah, tjhe, hobane mosia.
0: Motho ena o sa ntse a le tseleng, motho o itshenyetsa ka motho a tseleng.
1: Ka nako nngwe o ka fumana ho ntsana le ba bang ba ntseng ba kgona ho mamella ba ntseng ba hlompha. Batjha ha ba tshwane.
2: Batho ha ba tshwane bona mosia.
0: Ke re ba chatile monolo le seng. Be ke tla go tla go go ba ka gota ka mana ba le
2: kgau. E re ke o botsa mona mosi. Ana ta ba yetsala ho rona re le ba sothofela ka po le melokonye menyetsala. Ha re shebe mona ha holo holo melokonye na ya batho ba ba sheu. Ana tlhalo di tlhalano di phame ha holo ho feta tsa rona ka po ke sa rona batho ba batsho. Be e leng gore re tlhalana ka tsela e
0: phahameng. Ya go tlhalana e gola batho ba batsho. Batho ba batsho mo dulo wa bona metelele ke lelo tsa bona

0: kirelo tsa bona di tiri jwa ka mesetsi ya bona jwa le ye tse pa go
1: kirelo tsa ga ke eng ke mirene go tshwane
0: e mo suthu
1: eh
0: o jwa le ye mo lokona wa gona ona mo be ya ho bona ba suthu ma khutsa
1: eh
0: Batswana
1: Bapedi
0: ke bana ke ba tsebe ba no no mapedi a ke a tsebe ke tsebe ba bana ke ba bala mbana ba ba basuthu ma khutsa ha hulu hulu ba bana me buso le medio
1: mazulu ona jwang
0: ma mazulu
1: eh
0: eh mazulu a tsela ye a le tirinyana nyana
1: ah mosia etlamme o bagata
0: ah a sulu go ja bagata Eh, hey, ewa tuwa fasa zingi basutu. Basutu lima kota. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha,
1: ha. Ha, ha.
0: Basutu, ma kota.
1: Eh.
0: Ha, ha. Nde gina le lona nagya le vieta. Le nyalo hale oska naraga. Fela che gona ba tuwa lebe tuse yi. Ha, hona na yuna tsinyelo nga baka tsinyelo.
1: Ha
0: o ha ke re ke ya mane sa ga pa le tle ke ba tla tlo ya ngwe ke ke ja ga ndu ke ba eh ya bona ngwe ha o tiela e
2: ka go le le tso
0: tsa ba o ha
1: ha se le jalo go bo ntsha ka nete ngwe tsi ha ya melo
0: e se ya o tsene mo tsimo
1: na hana ha ene ba ke ngwetse ene e itwetsitse gore e tlotla e dula o tlo tshintsha le ha ba ne ntse le motho a phelang bophelo ba hae empa itwetsitse go tsatsi lena ka ha se ke tlo ba mofumahadi wa motho se ke tlo itlhompha ke itshwara hantle nne ke tlo mamela batswadi e leng bomme matsala le ntate matsala
0: sheba ditaba ke re ke di utlwa pele a fitlha mo mothong Ubani kala kalang maganga nana.
1: Ka o kwa ditaba. Ba bangata be le ho re taba tsa bona ha ene ntse le batsha pele ba nyalwa. Ne ba iphela bophelo ba bona ba dala taba tsa bona tse leng batswadi ba ha ba shebile ka batho ba hola ba shebile ba dulantse ba bagotsa. Empa itse ha ba kena le nyalo nya ba tshintsha. Ba makatsa bona batho ba ne ba shebile bana ha nore eno tlo nka be ke fela a khutlela hae. Empa itse ha ke tla kena le nyalo nya ba motho wa fetoa. E ba mme wa lapeng o dula fatshe.
2: O tseba e le wa tsitsa.
0: Pela mo mo dulang teng hona le ba chaba ba ba ya ke o la ka mo bora nyetse ya ba le mo tsetere di a fetang ka jwa. Ke la mo dula.
3: Eh ya mo se di yo.
0: A o po a tsetsa swa sala.
3: A ke a mo se.
0: O le di bentse ba go le nya ba le ke. Ara ke a le selle tsana. Ke dira le fel like
1: ai jabela msiya
2: le kile msiya motobatsi
0: le ke tempera lo ra ba kwena
1: msiya
0: o kwa le
1: ke le sala motswadi wa ka hai letwe
4: pele ga tsela ka maget
2: Ka o felang khono
4: Ka ba re tsa khomo nne ke tsitsa le nna ma le tsatsa le nne ma ba go nna dimela
2: dimela
4: tswa ya re ka le ke ke nne le a sa le tsa nne nne ke o ke le ke tsitsa ba ke le ka tele kwa nna ka nne ka ba ka nne ke ha isa ke ya le le lola Ne ke na nna o kana go tlile le ke re ga ke a tsena re sa ntsa. Ka nne ke ntse ke rata tema e tsa ya a mafasa nya la tsa tsa tsa.
1: Eh yang khwenu.
4: Bona ha ke tsene go ha. Ka mo go ke bona go thata bo le teng go tswa bongwana neng ba ba ba ba ja. Go tswa bongwana neng ke mathata. Ke go tsena go tsadi teng ke pali. O la sala se ga o hala tsotella ona ho ba nyetse ka bara nya ba itela ho se ba ga ntse e tsale ba nna se le go pana le bona ma e ntse me tsone se le lang ba ka se a nne la ntse ke ra ha ba e ba e ntse ke mo mo tsadi tsa wa ke ke ho di na ke tau ke tau ka bona di nya ka nna ka e se yang ka ke na kana go ne

0: How you doing?
1: Hello, ma.
0: How you doing?
1: Nna ke leta ka tsene.
0: Ntate mang ho kae?
1: Ke ntate le wa moholo ho hafata mang.
0: Ntate o hlaha province-ing ya Gauteng.
1: Eya mme.
0: Jwale o go e leta ka tsebe ntate.
1: Mmaka ke a kgona e go tloha February go fitlhelana ke sale ke leta ka tsebe.
0: Ee ntate. Jwale motsotsong wa ha jwale o letsitse gobane o batla gore o be karolo ya maila boroko.
1: Antente ke batla ba karolo ya maila boroko.
0: Ee ntate.
1: Eya.
0: Gana o itse lebitso ke mang?
1: Ke itse ke ntate le boa mogologolo.
0: Ntate le boa mogologolo.
1: Ya se ke tinga potoma.
0: O ntate.
1: Ya la ke tsebe bona ho ke tike tle ke le ka golo. Ke tlameha ho re ke mona ha ke le mona. Ke dipakeng tsa manmosi.
0: Mhm.
1: Le kuti.
0: Oh. A ko fana ka dinotlo tsa ha ntate.
1: Okay, Mark. Notlo tsa ka ke 5 7.
0: 5 7.
1: 9 9.
0: Bo
1: 6 ba babedi.
0: Double 6.
1: Double 2.
0: Double 2.
1: 8 8. Yeah.
0: Batho ba province eno ya Gauteng ba sentse ba utlwa ntate ba tla o thusa ntate. O tlo boela hape o kene letsatsing la hosane.
1: Hosane ke tlo kena Mark.
0: Eh ntate.
1: Ka nnete ke a leboha.
0: Ke a leboha.
1: Hai wa ho tloha ka sebo wa ho fihlela hona tje.
0: Eh ntate.
1: Gore tsohle ke a di mamela.
0: Eh.
1: Gore na kwena ka fela re 12 ke go bala ka bo ha o thubo ha ho etswa. Hona ho thutswa.
0: Ha o fiela.
1: Bona le batho e ha o fielwa.
0: Mhm.
1: Ntongolo mo ja itseba.
0: O ntate.
1: E ya mmaka ke a le wa hle mmaka.
0: Ho lokile ntate.
1: E ke le buile ho.
0: Thank you. Ke metsotso e mehlano fela le Scott hantle re a re lebile mane horeng ya bobedi ntate le boa moholoholo ka mono ka province ya Gautengle ngone phokolang ho sanna ke na le bonnete ba hore o ntse o mametse salomo ya motsotso ngwana wa ha jwale ke kopahle re tle

thuseng re mo tataiseng hore na e ka ba o lokela hore a etse jwang ho iphumana e le karolo ya lelapa lena la ga le tatojane ka lerato le ka makgethe.

0: Hi, Lete.
1: Nka rata go kama fete.
0: Go fela sbuda.
2: Sbuda.
1: Tsa bana sa go.
0: Eh, yes, bud.
1: Ba tle bo o mametse go tloa February. Mm. Mpa o fitwa o kena ka lepetso, how to highlight. Mpa he. He, o bala ngolo pogola go sa nna, ngolo pogola go sa nna le go la kare kare ka tsa kwa.
0: Se ke le betse se ka o kutins buda. Ka kutins ka mo ke bo mans buda ba ka tsusa. Ke
1: go tsheponya ka ke tshepile mo rena. Eh bo me khuduane bo me go bile ka bofengwa peke.
0: Mhm. E lo re ke bona ba ka thusa ntate le boang he.
1: Eh.
0: Ke ka se le na go etelela holo a ile dile ka tsebe.
1: O bona ona ke o re bana ba ba gona ba se ba tshakelwa malapeng a gona mo ga ba suthela.
0: Le ba suthela sbuda.
1: Hey.
0: E lo re lona le batswadi hela dumela.
2: Batswadi ke bona ba ntseng ba senya go ya pele.
1: Wa nkwa ke bona ba ntseng ba fana ka tshifu.
0: Eh.
1: Hey, go se tshwara ka ona le moedi.
0: Sbuda ke le tse bataba tse di etsala na henyele ya Afrika Borwa.
1: Hela awe, na le se tshwara di etsana.
0: Yo.
1: Ha o gana wa re tshepa la pe motla bona go thotse na di etsana. Mm. He. Mm. Ai. Ba bonke a santana ona le phone tsa le tsa fatshe. O ke nyeo. Paki, sa fono ya ja. Bana bana. Ba kotlang le batswadi. Tla ba o botsa bana nyeo ke mo dumela. Mm. E ba se di tsana le motswadi o rena. Dintle tsa gae ke difeng, dimpe tsa gae ke difeng.
0: E re kutlwe he, sbuda he, o kata bua taba ya bohlokwa.
1: Mm.
0: Ana go dumeleile gore bana ba ka bua ka dikamano tsa bona le batswadi.
1: Bana?
0: Ee. Gore a ka nnete wa tseba motho a itseng ke bona a ntšhebi-tšhebile, o nshebile jwale mohlomong o na le go itseng le go itseng le go itseng. Na ke taba ya bohlokwa kapa ke taba e ntle ya gore bana ba ka bua ditaba tsa mofuta o jalo le batswadi ba bona.
2: A batle maikutlo a motswadi.
1: Ee, go dumeleile. Go latela mesa.
0: Ee.
1: Go dumeleile ga qoqa le bana. Gobane o tlo fumana gore ngwana ka nako e nngwe metswalle ya gae wa ipotsa gore na metswalleng e ya ka ebe taba e nka e qoqa le mang. Mme tla ga ke mo jwetsa taba e o e gasa-gasa ebe o qetelela e fitlhe ditsebeng tsa motho elo. Jale bana ba bašwanyana ke mona mo batlo qetelela o se o fumana ngwana a sa iphasitse ka lagapo mmeri. O ntse o ipotsa gore na ebe ke nna ya phoso moo go ngwana go e tsaetseng. Jale ngwana a sa tlotle le wena wa utlwa koge. O santse a na le mathata o mo pitla ka mang mathata ore a be le dintho tsa sa di qoqeng le wena. Ee, ngwana kannete ena o tlameha go qoqa le motswadi. E ne e le gale kwana mo ntse o thwe ga o go a botsa one o thwe o bana ba ona tsena ba re na e tla bang a kannete ke taba tsa gale tse seiweng ke nako. Gona tsena ga tlameha go ikamaganya le dintho tse teng gona jale go qoba bana ba ipolayang.
0: Go ba bana ba ipolayang sbuda. Gobane le ga ba tlhekefetswa mola dikolong ke bana ba bang ga o mo dumeletse o le motswadi gore a bue.
1: O tlo
0: jwetsa gore motho a itseng o nkile jesi ya ka kapo mamang o qhadile dijo tsa ka sekolong.
1: Jalo ko bone ngwana o se mmona e kae kare o a kula o bona ngwana ya tlhorileng.
0: Ga lokela go ya sekolong ebe.